0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Girl, ready na ba mo for that glow?
4: Tara!
3: Experience the pond.

0: CFR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
1: This Time Check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Ang galing! Pang matagalan!
3: Parang tayo lang, han.
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
4: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Uy, 150 over 100 man.
6: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
5: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease, o CKD.
6: Ay.
7: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungo ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
8: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
9: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
13: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
14: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
12: Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
13: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
14: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
12: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
15: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kayo. Mabati gyud nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
10: Pila-pilang win! San Miguel Pilan win!
11: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilan win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
13: Atong attack na may galas 8:21 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the
13: point. Arita suduga mga isgutanan karon nga buntaga may gala atong balikan tong impeachment kagahapon. Medyo laay mga kagalaan. Kinsa may wa gila ay nga pretenta asa man to kaayo nya technical kaayo no, so simple kay bawtas to mga kaigsunan sa gadi pang laay ang uban nakatuog na man gani unya pretenta asa ikaduha daan na mga higala nga kuno to sa review na to kay human naman to may gala sa House Committee on Justice. Pero sige lang, atong hatagag pagkagad doon mahigalang atong dugang mga pagpasabot labot aning naitabo nga hearing kagahapon. And of course, kining mahitungod kang Trillanes nga mura ni siya mahigala o nagwala ni Ron. Ang iyang gikasukan si Chis Escudero mahinoon. Nga dili siya mapresentar mahigala kay wako nung maisyo o supina. Pero si Chis Escudero, gilabanan may lakson na eh. Ingon lakson dili, man in fairness si Chis Escudero, man mingon Chis nga, dili ka ipatawag. Ang gikuan lang nga, unahon nang patawag tong uban, nga ipalahi lang ka, ha? Kay, importante ba nga dili na to mauna, you cannot put the cart ahead of the horse. Pero lahi siguro og understanding Trillanes siya, lahi siguro yung interpretation, suko siya kayo, di na siya, nagpa-press conference na siya. Pero actually, ang prosecution guna nga habig, kung mo-insist ang prosecution, katugang Chase mahigala, daw suggestion man na inanagod, dili mo ganang may makabuot, yun mahigala si Chase, kung unsay gusto sa prosecution. Kung may mga prosecution, mahigala nga ilaging present si Chase si Trillanes, ilagin na i-present. Pwede na itong ilang bakuyon to ilang giingon nga di na mo i-present. Wala man ay problema, no? Unsal na yung kalakihan ron, mahigala, nasuko na yung Australianis, mga sukit ng paminaw. nagpa-presko na lang sa giya. Ato ning isgutan sa apil, mahigala, pati dili pa ato sa i-check karon ang atong kauban, si kasamang Lailin Rabanes Aligadas, kay ni atay mga winners, usa mga kaigalan, alis atas sa mga winners, dili pa tamo aray mga higala sa atong dugang isgutanan, may labot mga higala sa impeachment, si Lailin Rabanes Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
15: D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
16: Mayong buntag sa mga regimen na ito in Rufil. Mayong buntag sa tanang cooking pig. Paminaw na itong stasyon, DYHP. Lagi ito karoon sa Cebu City North District. Nilay na sa maswerte makarawat sa ito mga pahalipay, nga bugas, o chorizo! Yeah! Isip at salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Sula Amelita, ingat! Presensya Bongay! Gloria Villarino! Alicia Cabilla! Maria Elena Rosas! Gracie Tuas Sambal! Lulebet Sibial! Ramel Mingiz! At Medica Italari! O tara na sa ikasingitin niyo sa DYHP! Dapat sa loob sa DYHP! Overall, number one! Yay!
13: Okay, salamat Lailin. Laban sa ligara sa mga report. Arita mahigala sa atong mga kaubanan Julius Balilig L. Dulby. Uban sa atong mga nasakpang naminaw sa IFM o DYHP. Lakong bati na. Exercise sa sayong kabuntagon.

Okay! Askang Ilngiga, Julius Balili, oh ha? Mga nanay, mga tatay, ate o kuya, kumbaya!

0: mali.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan Right Med.
3: Gourmands na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
4: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ugang winner sa ganda of the night award is Barbie Forteza!
7: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silka Ganda Power Duo. The soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe, sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka. O guwapang ihapon.
6: Daljud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
7: With the Silka Ganda Power Duo. Gandahan mo.
6: With regular use, results may vary.
7: Ang Silka Ganda Power Duo, available sa leading stores nationwide. Barato ra ang kagwapa nga na ilaban. The Silka Ganda Power Duo. Gandahan mo. With regular use, results may vary.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
9: Atong attack na alas 8:31 na mga higala sa atong pag-uban-uban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the
9: now, aritas tundugang mga hisgutanan rong buntaga mga sukit tigpaminaw. Unya atong balikan ng gamay ning sa impeachment mga sukit tigpaminaw bisan man tuod og muragilaay mo kagahapon labi na ika 33 ka adlaw naman to in Lekin. So 33rd nga adlaw mahigala sa impeachment trial og tag 25 million ang kada usa, so duna na mga higalay 825 million ang nagasto no sa gobyerno ini maong trial. Unya ang nahitabo kagahapon gipresentar nila si Ronel Buenaventura, ang direktor mga kahigalaan sa AMLC, og pagpresentar pinakataas to gahapon nga kuanda presentation indekin murag taas kay no presentation kagahapon unya dayon nabalik na manguni nga maong presentation medyo dili kay nana kadakog impact ko makabantay mo wa ra nay tabo murag wa lang kay ngano nabalik naman eh human naman to gipresentar si Attorney Ronel Buenaventura dito sa House Committee on Justice. So gahapon nabalik lang. Unya gawas ni ana dunay na usab ang figure kaysa dito pa mahigala sa House Committee on Justice matud pa ang kwarta ng mga transaksyones ni VP Sara ni abot og 6.7 billion pero kagahapon miingon mga higala nga 4.4 billion. So, dako kayo og kalahian dai. Ngano na unsa man hitabo ang kadako bas kalainan? Ang disparity mga sukit tigpaminaw. Kay mo lagi na aromang gud ning gihatag mahigala nga data dito pa mga sukit tigpaminaw sa House Committee on Justice. Unya ang karon sa impeachment ilagi nang gi ayo og tan-aw gi double check gyud na. Kay na aramay cross examination. Ugunya pagpresentar kagahapon although ang mga tao masabot nato murag laay na ug dunay mga personality nga isa lang padayon ang basti Duterte ana murag budaghan ang kwan viewers pero og wa na kay mailhi may gala di napod gilaay gyud ang mga tao mga sukit tigpaminaw kay mao lagi na pamatay mga trabaho sad. Okay, unya so pagpresentar kagahapon ang transaction naghisgot na lang og 4.4 billion. Unya kining sa AMLC ang abogado nga gipresentar safe kayo tinubagan bisan gani ispangutana ni attorney May Divine Gracia og nanabay laundering ay nahitabo. Ingon siya, I am unable to answer that, Your Honor. So, dili sa makatubag, ana. So, safe kayo yung tinubagan. Nga naman, kanigong mga kwarta nga naadya mahigala nga na monitor sa AMLC, dili maguna proyba nga doon ay anomalia nga nahitabo. Munang ipangutanan ni Attorney Binluan kagahapon, but mapasabot nga doon ay anomalia, dili sa kasulti. Kay kinigod mahigalang ni Sud Gawas ng mga transactions, kini mga bangko god, mo report nga to sa AMLC. Kung doon ay irregular or suspicious transactions. Now, kung pananglitan, kabantay mo kung mo deposito kag kwarta, panalitan kung chike, okay ra. Kaya nga naman, matrace naman day. Pero mo deposito kag kwarta nga, more than 500,000 pesos, sukit-sukiton ka sa bangko. Asa manggika ng kwarta ha? Ha? O mo deposito ka og 550,000, sukit-sukiton ka. Nan og mo-withdraw sa kag kwarta, nga 500,000, or more than 500,000, sukit-sukiton ka pong ka. Kami mismo naka-experience man may diri akay na may mga hinabang nato bitaw. Ikaw, Edemaris, di ba dili pa-withdraw ang tibok 500,000? Dili pa-withdraw. Kinalan ka na kay mga justifications ng himuon. So, ang mahitabo ni Ana, kinini ang imong i-withdraw ka ron, panalitan mo withdraw ka og 400,000, okay ra. Kunya, sunod ka og ba, withdraw na sa kag another 400,000. Ha? Kay, kuan man, kanana ang inana ang pamaagis bangko kay monitored for sila sa AMLC. So, ang AMLC, o unsay mga transactions nga naa diha, i-report na sa bangko. Gahapon pa ganin ibaw anday, nga hasta rin ang media report, i-take note tayo sa bangko. Moto ni tingog sa anang Peter nga kakuyaw, anang kalakiha, kumauhon, o doon ay magpa-presko niya kuan, ilang ibutang, i-footnote nila. So, motong kuan na, no? So, ang abogado, kini si Attorney Ronald Benaventura, ipangutana ni, ako ipapangita to, pero lison, pangita taas, magkaigod eh. Si May, di Minagrasya mismo may nangutana. Ingon siya, I am unable to answer that, Your Honor. Nga naman, huwag mong pasabot nga na, adiha ang kwarta, mahigala dunay, anomalia nga nahitabo. Illegal ang nahitabo. Kay, sa ako nang giingon, ang akong example ini, kinigod bang higalang mo, ang pag-record good sa AMLC, ang pag-record sa bangko, kung dunay movement sa kwarta. Ako example ha, katoto ang ato mga kaigalaan nga relief operation last year. Katong relief operation namo, dunay kini tinuod bang gining hitabo ah, nga usa ka empleyado nga atong listener dito sa Japan niingon mga kaigalaan nga mupadag kwarta na to equivalent na bag 50 million pesos. Mabitaw na ang inan ko yung demanisa nga atong ni na ay ipada nga kwarta niya. Dako, laban yung kwarta ha? Kung saan man dako, aday? Wa pa musulti na yun. Nya, dinalian ko to nga, kwan ba? So, ang equivalent ay 50 million? Naglisod mi diri kisa mo asa man bangko ha isod na kay ma question man ta niya nganong kadako ba nang kurtahan na. Labi pa mga higalag matri sa bangko ang imong kwarta masud maoro gyud ang kantidad na sweldo nimo panalitan o kay mga bonus-bonus kay ginagmay mahigala madawat sa panyawan. Sa budget. Uyo, kalit ang 50 million. Makurat ang bangko. So, nagikuan mo ito, naghahin niya sukit-sukit, mamantog kadugayan, kay dinalian man, nakunahon na sa nga, doon na sa partner dire, sa Cebu, nga kumpanya, at doon na ipaagi, o niya, doon it's kapitol. So, dito, mga higalang, kapitulyo may nakadawat sa 50 million pesos. Para na ako, usad, sige lang, kaya sa nga to, kita lang nahimong instrumento ba nga, ni doon na itong usakang kumpanya sa Japan. Ginamdo mo, interview ko mga ganito, donate mga higalag, 50 million? Nakulbaan sa miyato mahigalag, ni doon ito 50 million, gadaghan pa mga pangutan ng bangko. Kinigod ang mga GCash numbers dito. Kanaha, napakoy lang example. Kini mga GCash numbers ato dito. Kanang GCash, unahon ko lang sa GCash ha, parihan lang sa AMRC, bang, may suspicious. Tanaw ha, mga yung kukinabang dito, gigamit na akong GCash number ni Inday Marisa, Inday Aida, iabot pa Inday Ken, after sila si, kinini ang Idol Tweety, Arasili, apil na sila. Kaya nga naman, ni, gili na mo dawat ang Gcash ni Inday Manis. Kaya ang Gcash, natingala sila, nga nga, kagahan na ba ni Kwarta ni sunod man? Di ba ka ni scam? So, nana na mahigala nga, gili ka makahimog conclusion illegal ni. Binuang siguro ni Kwana. But ang Gcash, bantay sila nga mulahi man ang one regular ni kayo. Kabantay sila mo nang di-hold. So, kung naman ang kang idemalis, o kang idansad, o di ka ni kang idekin. Kabantay mo sa kong example, this is very relatable, kinitabo ni nato. Nga, kamong among mga listeners ka, kabantay, gin mo. Muna nga, di na mo dawat ang kang kin, okay, kang kuana pod. Remark, nana, no? O, kang Jean Gallardo, i-appeal. Isa po may na-appeal na ito suna, hasta ganun kang Gerald, na-appeal mo ganito. Sa drama na to, na-appeal. Sila si Teresa, o ano man. Dili man mo, dawat niya nagkuhan ko sa Gcash nga mo kuanta may og kanang number nga makadawat may dakod-dakong kwarta kay para hinabang man eh. Ya ngadto pa mas Manila kay kinahanglan man company nga langan kayo. Sumoto mahigala nga kuan asta kaning bangko. So nana na kanang Gcash og mosunod-sunod ang kwarta. Duda ang Gcash inday ken duda nga ngano kaning nga kuan di ba kan scam? So undangon imong kuan. Paputol. Ha? Kapila man na mahitabo og kato mga nag mga taga-radio nga, kung ba, makarelate sila, ane, kato magong uban nga, wa, maka, himo, ganana, dili sa karelate, but para na mo, karelate ka nga, inana, suspicious man, eh, makaingong Gcash nga, no, man, yung kinakana bang kwarta, sunod-sunod, man, bull traffic ang kwarta ba, kay hinabang na ito, so, magpasabot, na aga sunod-sunod, suspicious na tanawon sa taga-Gcash, pero why anomaly, ha? Why anomaly, ane, tabo? So, atong balikan tong 50 million, kato 50 million dito sa Japan, nga ihatag unta mahigala nato pinagis DYHB nga didto na nahatag sa kapitulyo. E klaro man ang istoryaha mga sugit ng Paminaw. Kaya di rin magigito na mo may communicate. So, ug nasood to panalitan sa bangko ni Inday Marisa Abadjes, inikasood sa bangko ni Inday Marisa, i-report man to sa AMLA. I-email si. Imong BPI. Ang BPI ito, di lang kakibaw siguro, pero wala nag-report nila ito. Nga di, ikwalta na ko kayo. 50 million. Nya kining kwarta ni Marisa, sildor man niya, nya dai madawat ya panyawan sa niya kuman. So ang transaksyon ni mo is 50 million. So do na kay transaksyon nga 50 million. Karon, paingon na ko, okay, sige na Marisa, suod ang kwarta 50 million. O sige, suod na. I-withdraw. Kaya ito lang ipamalit og mga gamit, dako-dako man ang kwarta ha. Malit ang mga bugas ha, hataga na to mga nangamatay, tagaan to, kwarta. Unya, tungod ka sa kadakong kwarta, ba pwede man ta maghimo at tog kwanday? Kung kita yung ipanaan to, pwede man ta maghimo at mga gagmay-gagmay mga balay ba? Para sa mga nawad ang mga panimalay. Dako na itong responsibilidad na mo kung naari pa to na mo ang kwarta ha. Patagaan gibo na kumplito sa niya kwintada. Ha? No, karun, buingon ako yun ay maris, day, withdrawan kwarta. And nag-withdraw ni mas kwarta, another 50 million nga ma-report dito sa AMLA. Subot pa sabot, ug i-report nga ang aggregate amount, Marisa Abadjes, doon ay 100 million transaction. So, ug moho na mamislin ang mga tao, hula, ako ang kwarta ha, guna. Kapi anomalia ni kang Inday Marisa, ha? Pero ug imong tanawon, kanang natuwa din mo Inday Marisa, no? Sus, paminaw na ko, ug mauho na mga higalang kanang kalakiha, daghay mo atos niya maglinya mga tao nga pautang nga medya day. Ato lagi kita ketawa. Mana ko example ba? Mana yung may tabo sa AMLC? So Inday Marisa, doon ay 100 million nga transaksyon. Pero sa himan-himan, tinuray lang, wag yung kinakulta doon ay zero. Ato lagi kita ketawa. Basic ba nga kon ba? Mana mo yung may tabo sa kananang AMLC? Inigsood kulta, record nila, report. Inigawas mo, report. Kabantay mo nga, umuidro ka kwarta nga kanangkwan. Mabitat to sa una, sikat ka itong kapa sa una day. Kaya na akong magkas kapa. Ayaw mo itong bangko, aray mo skapa. E inyo ng kwarta niya, nag-withdraw ninyo kamo pa suki-suki itong bangko. O, tagay, ma'am, tayo lang pasiatap sa taga-kapa. Kayo naman ka mo? So, inyong kwarta, no? Inyong ibutang sa bangko. Inyo ng kwarta. Pero inyong withdrawon, suki-suki itong bangko. Di ikaw po noong nakabitaw, no? Matay mo, suod mo dis kapa. Otro sa dito mahiwa, pyramiding sa dito dako, porbida. Pero mo to ilang ipasiata, which is tinuod ba yan eh? Nga mo kung nabitaw ka, ano mo kung kusyonon nga ako ng kulta? Tinuod na, matukag bangko? O, mo deposito ka, chiki mo i-deposit, no problem, kay matrace man siya, asagikan, asamukuan. Pero kung kwarta nga cash, deposito ka cash, daka kwarta dito nga. Cash, kwestiyonon ka. O mu-withdraw sa ka, kwestiyonon ka. Ha? Nga, reported na nga to sa AMLC. So, panalitan, muna kong ingon, o na kay, kato, oh, 50 million, example ko lang ito, kay mamato mahigalay, kana na ang donation unta nga desdiwa HP. Ha? Pag suod sa kwarta, nga to sa account, in the money savages, 50 million, report dito sa AMLA. So, doon na sa 50 million transaction. Transaction na. O ini-withdraw ni Marisa, ka-withdraw ha dahi, kaya ito nang ipaghatag sa mga biktima. Ini-withdraw ni mo, another report sa AMLA. So, 100 million imong transaction. Kaingon lang, lah. Bigan dahi Marisa. Pero sinuray lang, wa kay na kwarta. Zero. Wa may kwarta. Huwag atuon ka sa mga silingan. Dahi, ako na sa mga dadagang magkakwarta, dahi. Unya na ba, umingin ka nga, wa ko, wa giko dali. Dahi, baka ako ni mo eh. Ako gan ka, giyo. Mana nga, gini ni ang nahitabo ining sa email. Sabi ito, pangutan na bitaw na ito ni Binloan nga. Nga itong 2006, 2007, 2008. Nga nung man yung ikiha, Sarah. Nga nung may investigation. Nga nung karon man lang ni. Ha? Nga nung man na sa una pa. Unya karon ang ilang transaction mahigala kini. Dako ning butang mahigala nga. Pirmirong report dito sa pag-atubang ini Boyd Aventura dito pa lang sa House Committee on Justice. 6.7 billion. Karol, may galagi, pagam yan. 4.4 billion na lang. Muna nga, pangutanan ng atong... Pagpangutanan ng atong binluan, but pasabot ba nga, illegal na. Doon ay mga nabutang. Ingon ang taga-amla, I am unable to answer that, Your Honor. Tanawa ato, paminaon. Paminaon, takon, okay. Ako, kining names. Ato, paminaon, names, itong cross-examination, atong binluan. Pwede ganito mag-forward, jamay, pero, disunod, taas mo, kukaayo, manang, sige, isogo. Ikuan lang dong, asa tong iyang, kuan niya, ito lang i-explain dong, Nims. Bidang lisura pang itao na itaas mo kaayo gahapon. Katong iyang, kuan lang, iyang cross-examination.
0: You first?
9: Sige ka na.
0: Okay. Yes, sir. Attorney Mark, you may proceed with your cross-examination when you're ready.
10: Thank you, Your Honor. Good afternoon, Attorney Benaventura.
11: Good afternoon, Your Honor.
10: Okay pa po ba kayo?
11: Okay pa po.
10: Okay. You are not a member of the Anti-Money Laundering Council proper, correct?
11: Yes, Your Honor. That's correct po.
10: In fact, let me direct your attention to Section 7 of the AMLA of 2001. It says here, creation of Anti-Money Laundering Council or AMLC. The Anti-Money Laundering Council is hereby created and shall be comprised of the Governor of the Banco Central ng Pilipinas as Chairman, the Commissioner of the Insurance Commission, and the Chairman of the Securities and Exchange Commission as members. So based on this provision, the AMLC only has three members, namely the BSP Governor, the Insurance Commissioner, and the SEC Chairman, correct?
11: That's correct, Your Honor.
10: Current BSP Governor is Mr. Eli Remolona?
11: Yes, Your Honor.
10: Current Insurance Commissioner is Attorney Ermar Benitez?
11: No, Your Honor. Attorney Ermar Benitez is the officer in charge po.
10: Who is the current Insurance Commissioner?
11: Attorney Reynaldo Regalado, Your Honor.
10: Thank you for that clarification. And current SEC chairman is Attorney Francis Lim?
11: Yes, Your Honor.
10: All right. Very well. Now, your function as executive director is provided under a different section, which is Section 8, correct?
11: Yes, Your Honor.
10: All right. Let me direct your attention to Section 8 of the AMLA. Section 8, creation of a secretariat. The AMLC is hereby authorized to establish a secretariat to be headed by an executive director who shall be appointed by the council for a term of 5 years. And then it goes on to discuss the qualifications. Do you confirm this?
11: I cannot read, Your Honor, but I based on what you mentioned, that's as far as I recall, yes, Your Honor.
10: All right. Now, based on this provision, you are the head of the secretariat only and not the head of the AMLC proper, correct?
11: That is correct, Your Honor.
10: And you serve as the chief executive and administrative officer of the secretariat only, correct?
11: Yes, Your Honor.
10: This involves the day-to-day operations, as you mentioned a while ago?
11: Yes, Your Honor.
10: In other words, your authority does not exceed the authority of the AMLC chairman and the two other members, correct?
11: That is correct, Your Honor.
10: And you act under the control and supervision of the council members, correct?
11: Yes, Your Honor.
10: In fact, you were only appointed as executive director on April 14, 2026. Do you confirm this?
11: Yes, Your Honor.
10: And for the record, this was only several days before your appearance, before the House Committee on Justice on April 22, 2026, correct?
11: That is correct, Your Honor.
10: Now, let me direct your attention to Chapter 2, Rule 5, Section 2.4 of the Revised Implementing Rules and Regulation of the AMLA.
9: Okay, pause.
10: As amended.
9: So, mo ni mahigala ang pangutana ni Attorney Binluan, mga sugid ni Paminaw, nga kini siya bag-o paningi appoint day, April 14, i-appoint, unya, ni appeal sa dito mga higala sa House Committee on Justice niya ng April 22. Muna ilang gidudahan nga murag lahi ng imong appointment. Ha? Gumikan kay pila lang gud kaadlaw pag gi-appoint pala gituyo sa ka-appoint dito para mahigala nga maka adto mga kahigalaan sa House Committee on Justice. Ato lang i-forward na may dong dito sa mga area ko nung katong portion na lang katong pangutana about nasa kuan. Wala pang itaunon lagi niya. Ay, pwede taasa mo kayo. Kato ang mga pangutana sa kananaang kwan, ha? Kananaang pagsudyawas kwarta. Mas may itong adol na tala yun. Be, sige. Pag itaasa gamay doon. Kato ito mga questions na nga kanang niya asa man. Illegal ni. Dili ni illegal. Ano ba? Kadapita. Sige. Kini nga portion sa mahigalatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Kapsul. Ang kapsula nga imong gipangita, nanadinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang kaligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Kapsul. Gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giila na itong makabuhay o sa ka-life-giving plant sa pangalan palandaan, makabuhay, makahatag, mga higala o kinabuhi. Nya gisagulan pagyud mga sukit ni Paminaw oga asitaba, garlic, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o human vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa duga mga pangutana, pwede magka-text o magkatawag sa 0917-728-1434. Ako balikon, 0917-728-1434. Og ingon sa mahigala kini nga portion tong ganato sa EXL Black Coffee, batoni ang himsog nga lawas ug maayo nga kinabuhi uban ang EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad ug epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga maghatag og muscle recovery ug peak ATP nga maghatag og kusog sa imong kinabuhi. Ni ang sekreto alang sa maayong panglawas, EXL Black Coffee, ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog ug kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan.
8: Straight to the point.
9: Atong attack nala sa 8:53 na sa atong pag-uban-uban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
9: Medyo tag-as man kaayo ning kuan agod. Ato lang ikuan kuno dong. Random lang kuno dong. Nanaka sa cross examination dong names. Ah sige, cross examination ko ni padayon ta kuno tong cross examination ni Attorney Mark Binluan. Atong gi-forward gamay. Okay na names, sige kana kuno.
10: Move on with that same line of questioning. So, for example, in that particular scenario, if the time deposit is 12 months, for example, and the process repeats per month, meaning the accrual of interest, yung 600,000 will be around 12 times na in the AMLC reporting, correct?
11: If they are reported po sa amin, yes po.
10: Alright. Meaning yung around 600,000 lang talaga, ang aggregated total niya in AMLC reporting will be around 12x or 7,800,000 already, tama?
11: Ay, sorry po, hindi po masundan yung pag-compute po. Pero basta na-report po sa amin, yes po.
10: Okay. Now, when in fact, doon okay, sa
9: pause,
10: scenario
9: pause,
10: na yun...
9: Boss, mali akong example ganyan ka, inay mali sa abadjes ka, nga simple kayong sabton. Isuod ang 50 million, it report to sa AMLA na asset transaction nga 50 million. Pagawas, another 50 million. So 100 million yung transaksyon. Pero nabay kwarta sa Marisa, zero. Zero. Kaya nga naman, hinabang man to sa mga tao. Niagi lang sa iyang bangko. Pag humag-agi, gi-withdraw. Transaksyon na nga, ni Sur Gawas ba? Kanawa, kato mga makarilit pa na nitong ma-withdraw mag-kwarta ang dako. Inig-withdraw niyo kwarta, bisag mag-deposit ang kwarta ang dako. In deposit, anak, pangutan ako sa bangko, hulak ang dako pa ni kwarta, ha? Bisag 1 million, 2 million, anak. Cash, deposit ni mo. Dako mo ni kultahan, nga naman eh. Narahalinan ko yuta, sir. Asa man inyong deed of sale? Naamoy deed of sale kapakita? Kabantay ka na eh. Kamu, makarelate mo na ko, anak. Kamu mga namino na ko. Tinood ba lang? Ha? Ina na ang bangko. Kina ito, tinarong ba lang ang discussion? Ilisa ba kayo na ma-discuss taguan? Kaya tinarong ba lang? Mo deposito ka karon, 2 million sa bangko. Cash. Pangutanong ko, bahala, dako anong kultahan, sir. Hindi man ni kultahan. Pangutanong ko, halinan ko yuta. Nga kay deed of sale. Na yung mga bangko nga, di na ka pangutanon. Pero na yung mga bangko, pangutanon ka. Ha? Kay Gwingon ka today nga, ah, kuha na sir ka ng halinas video karera. At ano yung agay katawa, mga sugiti paminaw. Mauna ang sa AMLC, kanang Anti-Money Laundering Council. So, just dili sa conclusion nga, tungod na na kadakong aggregate, mo nang i-explain ni Binluan nga, panalitan, 600,000, 600,000, nga every month, ay, kita yung deposit ni mo. So, ang kwintada dito na eh, o kada buwan mo luling, maabot sa 7 million. Mo na siya, para kung example ka Marisa, para simple yung sabton, 50 million. Sold na 50 million sa banko, pag withdraw ka ron, another 50 million, 100 million tanan ang yung transaction as per record dito sa AMLC. Makaya mga tao na yung ulang gabihan ni Marisa, eh. Taku, ano yung transaction ni mo na eh? Pautangan sa kodiyag kwanda ni. Eh, di ka magkapautang, di ka magkahatag kung sa musuli, gabihan, kabatiag, batasan, kahakog na yung... Daghan ang istorya na gawas. Tinuray lang. Nga, mutuos lang na. Dahil ma-mislead ba mga tao na ako. Imong ibutan na. 100 million. Transaction. Marisa Abadjes. Ma-mislead ba siya? Dako mga aggregate. Nga, na, imong silingan. Nagdumot na ni mo nga. Hakog. No? ikaw taon po. Nga, wakman siya kung dawat. Sabi ko sa kadako. Anak kay gi-withdraw na ito. Ay, hinabang na sa mga tao eh. Matingala na ka, lahi na tinanawan yung mga silingan mo. One example niya, Tony Binluan, i-rewind gamay dong, para may masabtan ba? Example niya ba, pag cross-examination, o kanyo, time deposit, sige ka na, go ahead dong. Sige, proceed.
12: That it really was just pursuant in yes. Fairness to your question, and I hope I was able to...
9: Kato nga porsyon nung, sakto na to, pero ako lang yung pang-rewind gamay.
0: To obviate the objection and lengthen the argument between the two counsels. So anyway, Attorney Mark, kindly proceed with your cross.
10: Thank you, Your Honor. But considering, Your Honor, that it's getting exciting, can we just move on with that same line of questioning? So for example, in that particular scenario, if the time deposit is 12 months, for example, and the process repeats per month, meaning the accrual of interest, yung 600,000 will be around 12 times na in the AMLC reporting, correct?
11: If they are reported po sa amin, yes po.
10: Alright. Meaning, yung around 600,000 lang talaga, ang aggregated total niya in AMLC reporting will be around 12x or 7,800,000 already, tama?
11: Ay, sorry po, hindi po masundan yung pag-compute po. Pero basta na-report po sa amin, yes po.
10: Okay. Now, when in fact, dun sa scenario na yon, a little over 600,000 lang talaga yung true wealth, tama? Hindi yung 7.8 million na tinotal, tama?
11: Yes, sir.
10: Alright.
9: In other words, sakto ba 600,000 na yun ang kwarta? Pero nag-total dito sa AMLA, niabot og 7 million. Wala ko example ni Marisa Sabadies, ang kwarta nga ni Soad, 50 million. Pag withdraw 50 million, 100 million ang transaction. Pila yung kwarta ni Marisa? Zero. Bantay ka tayo, Maris? Liporta sa AMLA. So, ini-withdraw na ang mabilin. Ah, kanto na lang sa panyawan. Namay ginagmay, mawala yung mabilin. Ato lang agi kitong katawa ba? Muna nga kinig sa AMLC. Muna si Lakson, pag tingog Lakson, sakto ito tingog Lakson na kin. Yung Lakson, kinalan nga doon ay predicate crime. Kaya ka na kong i-MLC, wak man sila yung personal knowledge, kaya igot sa nag-agad na sila on sa i-report sa bangko. So, kung kanang maong kwarta, illegal ba na o dili sila kasulti. Kaya giklaro ni sa cross-examination ni Attorney Binluan. Muna yung sa yes, your honor. Tarawa ha, tiwasa lang, okay.
10: Bloated na yung amount sa reporting kapag aggregated total ang ginamit natin, tama?
11: Your honor, if your perspective po is the money involved, pero hindi po kasi namin tinitignan 'yon sa reporting. Ang nare-report po sa amin is the transaction po. So, regardless po kung saan nagaling pera, ano yung original ng pera, hindi po 'yun yung natitignan po namin. Titignan po namin yung transaction.
10: Precisely, but in that scenario, if you aggregate the total or you provide an aggregated total, it's way much bigger than the actual money involved, correct? Aggregated na nga po eh.
11: I cannot answer for the actual money involved, but with the transaction, it's that as reported po.
10: Okay, very good. Now, my question to you is this.
9: Boss, ha?
10: Didn't a similar...
9: Boss, ha? Kanyang question niya, ang actual money gamay, ang aggregated niya transaction na urako, manayang giyon, ang time deposit ba niya, kada repeated ang iyang pagkuhan every month, sunod 7 million, pero kung tatinood, 600,000 na. Palawa, ka Japan, balikan na ko ha, example, 50 million, gisod si mo account in the Maris. Ang tinod nga kwarta, 50 million ra. But ang transaction dito, mga higala sa record sa amlak, 100 million. Kay gi-withdraw man. Ang pagsuod, gi-report 50 million. Pag gawas, gi-report 50 million, di 100 million. Niya, ang pangutanan na ko, pila mo yung nahabilin ka, Marisa? Ah, zero. Sanday sa ating padayon itong taon, humalamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 9:03 na.
13: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
14: Hey! Kinikare time!
15: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
14: Unsay na sinatay na itong problema sa kidney?
15: Ingnan to ako doktor na kay, kataas ang imong creatinine. 230 taas na.
14: Sa pagsulay nimo sa kidney care.
15: Hantod na, ubos ko sa ka karton. Pagkuha ng resulta, 84 uh-huh. naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
16: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
18: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
19: The right hydration matters.
20: To perform.
21: To win.
19: To rise above challenges.
22: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
19: Fuel your peak.
21: With the right hydration.
19: With the right minerals. Drink up. Fuel
23: up.
1: Summit Natural Drinking Water.
20: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
21: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
23: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
24: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
25: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
23: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
24: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
25: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
26: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
27: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
28: Hey! Kidney care time!
29: Sakit yun akong kilid. Maglisod kong pangihin. Actually, di ko kakonsentrate og trabaho.
30: Okay, so nga nagka-kidney stone mga UTI?
29: Sa sige na ako kaugparat. Nainom na akong soft drink. Sog sa junk food.
30: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
29: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na dyan akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po lang akong pagpangihi.
31: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
32: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
33: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
34: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
35: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Eyeberry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
36: Sulay pod ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
32: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
37: Eyeberry, for a clear and healthy eyesight.
38: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
39: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best News Newspaper columnist and Best Public Affairs anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc, sa Straight to the Point.
9: Atong attack na may galas sa 9 City na sa atong pag-uban-uban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
39: Straight to the Point.
9: Okay, portion to sub ka na ito, may galas sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, dugay ng dunay nagkadaiyang vitamina o mineralis na haom alang sa papaligon sa atong panglawas o gingon man sa atong immune system. Na din may gala ang vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sab sa mga ingredients ini, ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang the original Koi Herbal Dietary Supplement, ginamakini sa mas advanced pharmaceutical company og gidistribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man mahigala sa bagong karton og advanced nga formulation, nagpabilin nga taga 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Capsule.
39: Straight to the point.
9: Alas sa 9:07 na. Atay padayon ha ang cross examination ni attorney Mark Vinluan may gala ngadto sa witness nga si attorney Buenaventura. Okay, proceed na, Dong Nems.
10: Third scenario of bloating happen in this case?
40: Your Honor, at this point, we object to the use of bloating, Your Honor.
10: There was a predicate question, Your Honor, and he never disputed it, Your Honor.
0: Neither did you mention the word bloating, Counsel. Yes, you can get to what you where you want to get to, Counsel.
10: All right.
0: The reform.
10: You mentioned a while ago in response to the query of the presiding officer if it is possible for that kind of scenario to happen. Now, let me ask a more pointed question. If you review your documents now, did that same scenario happen when rollover amounts were indicated in the CTRs and STRs?
40: It's vague, Your Honor.
10: What?
40: Similar...
10: Rollover amounts.
0: If he knows, if he understands the question...
1: Your Honor, may I request to be confronted with the document so I can answer that because... with the numerous transactions that we were processing, I am unable to determine that. Same earlier with the prosecution, I was asking for the documents, Your Honor.
0: Attorney Mark, that's his answer.
10: Your Honor, we will oblige, Your Honor. Can we ask our assisting counsel to confront him with one particular document? We no longer flash this document on the screen, Your Honor, in keeping with our position. That's confidential and strictly confidential documents are not for the viewing public. Okay.
1: Sorry, may I ask for the question, Your Honor?
10: So, didn't a similar scenario of including rollover amounts happen in this case, nung nag-report kayo?
1: Your Honor, based on the document, financial intelligence report, I will just have to read what is stated here, Your Honor, if that's okay.
0: You may do so, Attorney Renal.
10: Okay.
1: Because yes, I am unable to make an immediate assessment or analysis on the question because I can refer on the document, Your Honor. Permission to read.
0: Yes, you may do so.
1: So based on page 3 of the financial intelligence report, paragraph 4, it shows DB showed a possible monthly rollover of time deposit transactions covering the period January to September 2022 as detailed in the table below. So we do have tables indicated here. Row 1 is date, year, month, day, termination of time deposit and placement of time deposit. So for the date, it's January 2022, and then February 22, 2022.
10: That's okay, Mr. Witness.
40: Your Honor, the witness is still answering.
0: Are you satisfied with the answer, Attorney Mark?
10: Yes, Your Honor.
0: That he has already answered your question?
10: Yes, Your Honor. I'll just ask a follow-up question. So the term rollover amounts appear in that document?
1: Yes, Your Honor.
10: Okay. That's enough. All right. Now, di ba kaya umabot ng 100 million o billion kasi aggregated amount ang ginamit nyo?
40: Calls for an opinion, Your Honor. This is an ordinary witness and not an expert witness, Your Honor.
0: If you know, Attorney Renal, is that possible?
1: No, Your Honor. We base our transaction only on the report, Your Honor. And in fact, we have notations even in our submissions that whenever there are entries appearing in both, we are actually sort of excluding them so as to avoid double counting, Your Honor. So what we are basing is only the reports, Your Honor.
10: At any rate, the CTRs and STRs do not have aggregate values specifically, right? It's only in your tabular summary that you provided aggregate amounts, correct? Okay.

0: actually, kinisa nga portion sa hearing, maburing sa endekin kay EMLC niya, bangko mahigala, kuan kayo siya. Kana man sa mga corporation na gani, kana mga kuan na tawa. Even gani si Attorney Buenaventura, dili sa familial sa UITF. Not all lawyers are familial of the UITF. Lahi na siya manggod kay investment na siya sa bangko nga i-offer na sa bangko mahigala kay muna, mo na, imong kwarta mo, kuan, lahi po ito mo, double imong kwarta in 5 years. Napoy mga offer sila ba? So ito ini kina mga taga-bangko. So actually medyo kuan siya, technical kayo nga hisgutanan. Ari lang tama higalan trillionis oi. Technical kayo pero ang atong summary mahigala mao nga kining sa EMLC dili enough nga mo prueba mahigalang dunay anomalya sa Sara Duterte. Kinalan nga, matugig ang laksyon, doon nag-predicate crime nga mapuribahan. So, aritang grasyoso, ato ang pagtagabi, o sa baning kang grasyoso nga naghatod ko sa kwarta. Bita-bitaan ng grasyoso, dili ni kwarta. Kaya, predicate crime ni kang grasyoso. Predicate crime ni kung matinood. Because kung imo mga higalang, adto kumusod ka sa EMLC, kasabot yun ko sa uban nga, munang katugon kayo. Kay technical ni ako, kasabot lang ko ane, kay doon ako'y, natabangan ani sa una nga kuan kining about banking mga kahigalaan diretoy namatay taon unya dili ihatag sa bangko ang kwarta about nakasubay siguro mo ana matugi gitabangan to na to kay dili ihatag day daghan pang mga dokumento ana so di comply ta sunod pod comply ana ano sa mo na moy plano ngayong i-release ni orwa ato lang agi katawa mga sugit ni Paminaw aritang grasyoso be. Kaya si Gracioso maoy kinini ang pulis mahigala nga bodyguard ni Lord Alan Velasco ang spokesperson may ano ang speaker of the house kaniadto kini nga portion mahigala tong tagay pagtagad ron labot ini issue ha pinumdum sa tagadali o manamang pipila ka mga pahinumdum alas 9:20 na.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
5: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ini mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ini imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most pediatrician-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pediatric prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kada bulan, problema na po nato ang mga bayronon. Bayan na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po nga biyahe o linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padala gikan abroad, adunay mga extra fees sa uban nga merchants maunga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. May na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab nga mag-cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash-in nga libre kada buwan. Mao nga kung GCash, masayo nang kinabuhi sa pagkuha sa padala og pagbayad sa bills. Dili na kinahanglan mo pila o mobiyahe pa. Libre pa gyud ang cash-in. Mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 Global TM 02721 39999. Other networks fees may apply to no more. G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
5: EQ Pads. From day one to toddler, i-continue mo.
6: Paspas kayo ang pagligid sa mga adlaw, di ba? Di rata makamatikod tungod po sa kabisi o kadaghan sa atong gibuhaton. Ilabi na sa atong mga kaigsunan nga kusog ang gigamit sa pagpanarbaho. Dili malikayan ang panakit sa lawas o pamaol. Doon ako ikasugyot nga solusyon ala ni Ana. Hibaw ba mo unsay latest sa panakit sa lawas karon? Ang Alaksan FR, nagbag-o na karon. New Alaksan Extra. Unsay bag-o ani? Gi-upgrade ang kanhing ibuprofen sodium dehydrate versus ibuprofen acid in Alaksan FR. Unsa may naaani? Ang ibuprofen sodium dehydrate, mas paspas mutunaw, mas paspas maabsorb, aron mas paspas matagamtamaan ang ginhawa. It's 3 times faster absorbed versus Alaksan FR. Oh, nahibawan na mo sa latest? Mag-new Alaksan Extra, nga dunay ibuprofen sodium dehydrate na. Unilab quality yan. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
8: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
10: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
11: Available na sa Mercury o mga suking butika.
12: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
16: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
17: Ako si Anna. Nagpuyo sa Mandawi na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko. Taas ang grado sa akong mata.
18: Bili, di ko katlaro. Basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw. Yabi maigmata sa bumiad.
19: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
20: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
21: iBerry for a clear and healthy eyesight.
22: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
6: Atong attack na may galas sa 927 na sa ato pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: straight to the point.
6: Atong tagad, pagtagad, mahigala tong dugang mga isgutanan rong buntaga, mga sukit ng paminaw. Kini nga portion tong kalato sa sugar troll. Daghan karon ang dunay gipamati sa mga ining insomnia, constipation, high blood o inguman diabetes. Kung ikaw na anini, dunay herbal food supplement nga para nimo, kini ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, D mga higala para sa duhat. Din gikan yun sa ilang mga dahon ang gihimo isip herbal medicine mo nang epektibo nga makatabang sa mga naglisod pagkatulog, ganing insomnia, mga kagalaan, constipation o inguman makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mong sama ka na to, matag-adlaw nag-sugatrol.
0: Straight to the point.
6: Niay usa ka babae nga giingong nangawat sud sa boarding house padayong gipangita. Ato sa itse kadali mahigala ning report ni kasamang Jane Gilliardo. Una na to balikan mahigala ning issue labot ni Rodolfo Gracioso. Kadtong ni ingon nga naghatod og mali-malitang kwarta ngadtong Vice President Sara Duterte. Atong i-evaluate mahigala to yang testimonya ha. O unsa ba to, tinuod ba to or dili? Pinagi sa atong duga mga pag-analisa rong buntaga mga kagilaan. Ato sa check ang report ni kasamang Jane Gilliardo. Yes, Jane?
0: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
1: Yes, Raj Zuman, Attorney Rufila. Padayong gipangita karon sa kapulisan sa Mabolo Police Station ng usa ka babae nga giingong misulod sa kwarto sa mga nag-abang sa may barangay apas ng Dakbayan sa Subo ug nangawat og kwarta ug uban pang mga butang mga lasayos pasyado sa buntaga. Ang mga biktima nga sila alias Ana ug May, personal nga mireport sa kapulisan may tungod sa panghitabo. Misaysay si Ana nga naabot siya sa iyang giabangan mga alas 4 pasyado sa kadlaw na agikan siya ni uli sa Leyte. Hinungda, natulog na siya dayo na dihang nibangon siya mga alas 7 pasado sa buntag para maligo. Iyang namatikdan na wala na nakalak ang ilahang portahan or nakaabri na ni attorney. Ato sa iyang pag-ilis o pagpanganda para unta mo trabaho na iyang nabantayan nga abri na iyahang pitaka o nawala na iyahang kwarta na maabot o 600 pesos. Sa pagsusi niya sa ilang kwarto po, abri na po ang bag sa iyang kauban na si alias May o nawala na ang kwarta niini nga 200 pesos o mga ID o tulo ka mga ATM card. Tungod niini nihangyo ang mga biktima sa ilang landlord na mo-review sa CCTV. Sa ilang pagsusi, nakita nila nga dunay usa ka babae nga nisod sa gate mga alas 6:15 sa buntag nagasulog og puti nga face mask og nagdala og siling bag. Bibiya ra pud ang babae 5 minutos ang nilabay. Ang ato ang mga kaulisan na matrenero feel wala lang sa nila gipahatag ang CCTV footage kay padayon gihapon nila gipangita ang maong babae tungod kay way nakailaan ni sa maong lugar ilabi na nga naka face mask niya dali ra pud kayo nga nakasibat sa maong areas. Pagkakaroon padayon gihapon ni nga gipangita sa ato ang kapulisan. So far, mauna ito nakuha. Gikan din sa may Mabolo Police Station. Kauban ako sa itong RMN Patrol. Rajman Jesse Sumampong. Ako sa pangyayong Rajman Jane Gallardo, DYHP. Katak, RMN.
22: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
6: Nationwide. Okay, salamat Jane Gallardo sa imong nga report. Alas 9:31 na. Arita may galas tong isgutanan ining kato technical kay itong sa kwan lagi. Balikan na ko ha, technical kay itong sa EMLC kini mga bangko may gala mag-isgut kag checking account, savings account, UITF, inana bitaw dai. Dili kay makarelate ang masa. Inuray lang. Mo nagabantay mo human gi-present si gahapon gi-present ni may galas buhi na bituro, why impact? Kamantay mo, nahi mo ba siya nagtukog na taon nun, wa? Katong sa una pa hinoon pag-present niya sa House Committee on Justice, murag nagkalitan ang mga tao, wala kadako ba sa transaksyon, na-explain man. Oh. So, mauna nga medyo, wala kayo ikuhan niya, lisod ni Sabton sa masa lagi, kasi ako nag-iingon, oh, hisgutag banko, hisgutag UITF, hisgutag savings account, checking account, ang atong mga masa dahi, wa man anang mga account, inana. Bisan pa gani og kato mga depositors bangko ang sagad ang basic na to ana labi nag nanarbaho ka na isweldo gikan sa kumpanya ang arigi ka sa savings account dai savings account unya kanang checking account kini dili tanan na checking account dili tanan na savings account pero nanarbaho ka labi na mga kumpanya mura ipaagi ang imong sweldo sa ATM na kay savings account but dili pud tanan do na checking account So manang dili maswito pag naka-checking account, okay, nasito-sito na ka, kanang mga UITF, that's another investment sa bangko. So, bisa pag naka-checking account, doon naka savings account, wa ka UITF, di ka maswito. Sa laktod na pag-istorya, kining hisgutanan ani, dili siya pang masa ng hisgutanan. Na kining kang grasyoso hinoon pang masa, ne? Atong isgutan ni Miguel Apros Dili pa, kining a portion atong ginato sa DTX 500, taas bang presyon sa mudugo, ikaw ba doon ay hypertension, basin taas imong sugar, basin may diabetes ka, anya wara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagay sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sa nakarason nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pang komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaay sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagkaiputin sa mga lalaki. Ayon na gulat pa nga magkagrabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 doon ay challenge gikan sa palia na nagsuhid sa insulin function. Kung mubuing blood sugar, kontrolado po din mong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot si matulog, makapugong sa hyperacidity, gerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
22: Straight to the point.
6: Alas 9.33 na sa atong buwan-uban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
22: Straight to the point.
6: Now, kini si Rodolfo Gracioso. Mura mag na ba, mura mag na, mura man ugwa makasalir ang iyang pasangil dahi. Mura mag nawa man sa passing ron. Kaya muna kong gingon, kung pananglitan doon ay kamatuuran ni si Rodolfo Gracioso, ang una mga higalang mutuo ini, ang prosecution panel, unya i-present ni sa impeachment court. Kaya bisa pag mingos na wa, man na ma-appeal sa order daily, ay pwede nang i-appeal. Kaya ano mali yaman eh. O tinuod ni Miguel Laki, ang sulti ni Rodolfo Gracioso, siya mga higala o sa kapulis kaniadto. Natangtang ni sa pagkapulis, na-dismiss ni. Kaya doon na po siya mga anomalia nga kagalingon. Muna natanggal ni pagkapulis. Mabitaw na nga, o tanaw ni mo, o credible ba ni mga higala, dili, ma-question yun. Dili malikayan nga, ma-question ang imong credibilidad, kaya natanggal ka man sa pagkapulis.
22: Straight to the point.
6: Sa to pa-abusado, dahi ka. Doon sa mani mo dahi, nga natanggal man ka. Di man di kayan, mga question yun. But arita sa, karabang, punto por punto ba? Ang pamahayag ni Rodolfo Gracioso Jr. nga siya usa sa mga pulis nga escort ni kanhi House Speaker Lord Alan Velasco. Kato si Lord Alan Velasco moto Speaker of the House during the time of former President Rodrigo Roa Duterte. Uminumdum ka ito, ang primero atong speaker na, mamanto si Alvarez. Niya na speaker po si Gloria. Si Velasco, sunod ni Gloria ba ni? Sunod ni Gloria. Kahit kuno, kini si Velasco mahigala, kini klaro-klaro na nito istorya. Suod daw ni Sara Duterte. Naigo na tami yung suod daw, kay, wa, mantas ilang circle. Ha? Unya, kini mga kaigalaan, ang kunik ani ron, kay kini si Rodolfo Gracioso, bodyguard, ni ining Lord Alan Velasco nga kanhi Speaker of the House. Unya unsang pagkaitabua, nawagtang na siya mahigalan Lord Alan Velasco o gambot, wata mahibaw mga higala o gitanggal wa kanin niya, labi na abusado nga polis. Di magkagusto politiko ka nga imong polis, abusado ang imong escort. Kay maapil magkakadaot, anak. So, si Lord Alan Velasco, in fairness niya mahigala, unsa kay hinungdan, wa na ni, niya kining maong polis, unya kay na-dismiss man eh. Pero gi-confirm ni Nartatis, PNP Chief Nartatis, nga kinipulis gud ni sa kaniadto. Gi-confirm ni Nartatis nga na-dismiss ni, o gi-confirm na Nartatis, PNP Chief Nartatis, nga didto ni mahigala ni Lord Alan Velasco. So, sato pa, kung atong masabot, doon ay connect. Doon ay connect. Ingo man Sara, wa ko kailaan na ni ining Rodolfo Gracioso. Pwede nga wa kaila si Sara, pwede na kaila. Nga nung pwede man nga nakaila, kay tungod, bodyguard siya ni Lord Alan Velasco. Pero di po ka makakonclude ayon dahi kay, huwag man amigo mo, huwag kapasabot. Imong amigo, ang mga staff sa imong amigo, kaila dahi katanan. Di man. No? So pwede nga wa po kaila si Sara. Nga, pwede po niya kaila. Duha ka possibility. Pero si Sara may ningon, wa sa kaila. Karon doon na yung mga pictures. Nga gipresentar nga, nagkakuyog sila. Pero kanang mga pictures, di gihapon ni mo mahimong proyba nga suod mo sa usa ka tawo kanang picture kay kanilang daan si Kisos Minya o Musuro yun eh. Nakay may mapapicture ani. Inisla si Inday Ken Galinia. Asla si Inday Marisa Abadjes. Sala si Jean Gallardo gani, daghang fans, ha? Ito ta mga higala sa kwa, naka pangaon minitos kwa niya. Asa may Jean Gallardo ka na, oh. Daghana na pa-picture ni Jean Gallardo, lang Inday Marisa Abadjes. Ang pangutan na ron, kato na pa-picture ni mo Inday Maris. Ya. Yeah. Kaila, de kato. Nay na pa-picture ni mo kaila, kana po yung manwa. Sumuha ka na Sara, o musuroy na Sara, daghang mo pa-picture, wapang pasabot niya. Suod, ha? Ayaw ato yung gigreat si Ramel Madriaga ba? Gani may tabo ining Rodolfo Graciano, Gracioso. Mapalihan ning Ramel Madriaga ilang kategori. Wa na gyud matuuhi noon. E kito si Ramel Madriaga sa suod sa Sara. Gani gigreat magani kuno sa Sara? Natuod ba na una gigreatings? Ah, happy birthday si Ram, anak. Nagdaog. Plakal. Nah, kung imong analasaron, katong kang Ramel Madriaga, og suod yun mo sa tao, ngano magdapa mga kagplakal. O na, giingon, mahigala, og nakay sugaton sa airport, o kaila kasi mong sugaton, di na ka madag. Ban paper, oy, ngayon mong butang nagsuwat nga, ana, welcome kay Sosminia, ana, kaila mo. Pero wag ka kaila, na mong butang kayo, kay, aron niya makabasa po siya, nga di ara ka, o, oh, ako mong sugat ni mo. Mona nga ang prosecution wa na lang gyud mo present ni Ramel Madriaga. Hasa Trillanes. Kana discretion sa prosecution tan-aw na di na makatabang Ramel Madriaga nato madaot pa taani, ha? Hasa Trillanes. Kini po si Gasioso. Kung makatabang ni si Gasioso sa prosecution i present. Mas maayo ba present si Gasioso para nga ma-cross examine pod. May bawaan pod sa cross examination ang sulti ba tinuod. O di present sa prosecution na wa gyud sa to pa lapsaw, ha? Lapsaw ang mga pamasangin. Now, unsa may pasangil ni Gracioso. Doon ay mga pictures yang gipresent niya. Nakapapictures ang Sara. Di man na, priba nga suod mo. Kay inigsuro yun ang Sara, mahigala. Ah, daghan may mo pa-picture. Unya, kinini ang og arehino, propaganda noon, kinis Gracioso, kinis la si Ramel Madriaga, Chulianis, mayinig propaganda. Propaganda, mayo. Pero imong i-present sa korte, ma-cross-examine, mangod mo ng lisod. Gato si Lianis, tanaw ko. O nahuna siguro niya, pari na lang ko, mapaprisko na lang ko. Mapaprisko conference ko ka, mahigala, wak maging mo cross-examine mo, ang mga utana, taga-media, yadi liman cross-examination. So, okay ra. Propaganda, kining, akong i-evaluate ang kining affidavit ni Ramel Madriaga, kanakan Trillanes. Asa ni kan Gracioso o propaganda o madadara. Pero bisa propaganda gani na booking. Ha? Na booking ang kang kuan Gracioso kaya niyang pasangil ingon siya nga. Naghatod siya kwarta malitang kwarta ngadto ni Vice President Sara Duterte. Ni ana ko nung April 19, 2019, naghatod siya kwarta, unya ingon ko si Sara dahil nga sige ihatag na ngadto sa akong staff nga kini si Jeff Topaz. So, gidawat ko noon ni Jeff Topaz. Mani ang giingon na ikin? Doha ka malita itong kwarta no? Tag 50 million ka na usa? Kuaw eh. Giingon na kita, ah, malita man sa din ni Sara Duterte. Kana kung dili ni mo ma-evaluate, maminaw yung ka on sa itubag. So, pag ingon mahigala nga, nakadawat o malitang kwarta, wa na gina, booking ni kay Sara. Mao na gina mga higala ikuan. Kaya katong kung sa EMLC, di maguto, proiba, kaya wala na personal knowledge ng sa Buenaventura, magkasabot. Kung may personal knowledge, asagi ka ng kwartaha. Namonitor lang nila, pinagi sa mga transactions. So, kining kang Gracioso, kining na yun. O tinuod ning kang Gracioso, mo ni mahigala ay maka daot ni Sara sa impeachment. Ito, mali-malita ko ng kwarta. I-present ni sa prosecution dapat. Na nahitabo, ingon siya nga nakahatod siya kwarta ni Sara Duterte, malita yun ang gisudlan. 50 million ang kada usa ka malita dakin. Unya matud pa may hunghung si Sara nga ihatag ni Jeff Topaz kay maoy iyang kinini ang staff E kini Jeff Tupas, demone information officer niya dito sa Davao pa, pagkamayor pa niya. So, gihatag matod pa ni Rodolfo Gracioso nga tong Jeff Tupas. So, paldo niya eh. Paldo niya Sara Duterte na mahon. Unya, ikaduhang paghatag niya kwarta niya na kung September 21, 2019, malita gihapon ang kwarta. Ngayang gihatag nga tong Sara Duterte, pinagi gihapon ni Jeff Tupas.
21: Straight to the point.
6: So, makaingon ka mahigalang ngilngiga ng maong akusasyon. Si Sara Duterte sa statement sa wako kaila anak ni Rodolfo Gracioso. Inig makadawat namin sa affidavit, amo nang ma-evaluate yung affidavit, amo nang ma-check, unya, mapalihan ng madiaga, matupang Sara. So, toon man, gipasubmit og affidavit si Jeff Tupas. So, pag-submit affidavit Jeff Tupas ro dahi kay mas ligon mang ebidensya ang Jeff Tupas dahi. Tingnan mo, Jeff Tupas, kanang April 19, ngayang giingon, atol na sa Holy Week, anang 2019, wahaing taon ko sa Pilipinas, anak. Sa to ba, kining kang Jeff Tupas, sabi Jeff Tupas, maraming medyo pagkabayuton? Mura, no? Kaya ingon mo ito nga, lisod po na niyang guyuron ang malibalit ang kwarta, kaya magsige na malaghil. Amo na yung pasangil, no? Nagbigay ako kay Jeff Tupas ng dalawang malita na 50 million noong September 21 para kay VP Sara. Sa September 21, pero duha na yun eh. Napa-April ani. Ha? Duha ka malita September 21 mo ni ha? Pasahe rin ko ni dong. Names, naka na names. Pasahe ko na ko sa kong IPM ko na ko names. O mo na yung pasangil. Unya, ang tubag ni Jeff Tupas. Kaya padak ekonomi siya. Ito basahon tubag. Sige. Kana. Ang tubag ni Jeff Tupas yung sa sinungaling, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Nasa Japan ako mula September 19, 2019 hanggang September 22, 2019. May kopya ako ng itikit ko, mayroon ding tatak ang passport ko mula pagpasok ko sa Japan hanggang sa pagbalik sa Pinas. May Facebook post din ako na nasa Japan ako nung panahon na yan. Agoy, kadaku ang sagpa kini. Diha na ang la-iron. Kaya kinigun mga higala o mamasangil ka nga September 21 doha kamalita iyang gihatod nga to kang Sara Duterte, tag 50 million. Nga ang nidawat ko no si Jeff Tupas, ang staff ni Sara. Nga si Jeff Tupas mahigala kay Wakman din ha, April. Kung saan man pagdawat ni mo sa kwarta ng September 21, 2019 nga, si Jeff Tupas, sa September 19 palanggaan, nilarga naman pa doon Japan, o nibalik September 22 na. September 19 to September 21 dito sa Japan. O yan, naaman siya i-ticket. Nga, kanang i-ticket, round trip, ebidensya na nga, dito sa Japan, pero pwede po niya na malargahe. Pwede man nakalukat kag ticket niya, huwag kakalarga. Dili enough evidence. Ang problema ron ang passport kay natatakan man. Murag na supalpal ang pasangil ani ni Kuan Ron, nining Rodolfo Gracioso. Daku ang pagka manalisod kong mamakak ang tao. Kaiyang sure time sangat akong gihatag Jeff Tupas ni anang September 21. Sustubag Jeff Tupas September 19 pa, dito na ko sa Japan, o kutob sa September 22, na ako'y itikit, na ako'y passport, nga natatakan, o doon ako'y mga post, nga dito ko anang mga panahon na. Burbida, mahigala, hibaw, mamukun siyang itabua. Muna karon, medyo, wa na ma, natingalam, nga bitaw, ako, kurtisi lang sa, nagpagawas ining maong interview, kay ila po tong scope, dahil, pero medyo, nakapungutan na sa kong gamay, nga nung, nainadto po pagkagawas, ano, muna na kami tayo question. Pero sige na lang, ha? Sige na lang, ilalan sa to. Kay, wak man good to yung kwangod. Wak man lang yung ma-silent lang, ma-silent, bitaw ka batay ka, silent news. Kay, wak man kay side speakers. Intutog yung mahiga lang ako, ma. Munang doon na po'y daghang mga nakapangutana. So, karon, gi-interview bitaw ni si Rodolfo Gracioso, mahiga lang Pinky Web. Ato paminawan sa Pinky Web, ha? Kung na ako, courtesy sa Billionario Channel. courtesy para makwanta lang ba kay dili man kita naka-interview si Pinky Web man courtesy ni Pinky Web sa Billionaire Channel gantag pagtagad mga suking tig paminaw pero kinisa nga portion makigalan hatod kanato mga higala sa Sid Panyawan Liniment Oil di ato kalimtan ng atong panginabuhi inday Marisa Abadie. Ante kayo mga sukintig paminaw, no? Mga kaigsunan, daghan karon ang pait ang kahimtang sa panahon karon pero dunay daghan maayong balita gikan sa pait. Kana mahigala ang Sid Liniment Oil nga may muhatag og kaupayan sa tong giantos nga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang-piang, katul-katul, katul-katul sa panit, bilibiri, hubag-hubag, bunay, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan ramok, dili makadool o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Sid Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Sid Liniment Oil, ginama sa Sid Pharma o gapod-apod sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing, tatak magali.
2: Straight to the point!
6: Nani, ana, na, doon naman mga higalay interview sa Pinky Web ni Kalisod Panubag si Kwanoy, Gracioso. Pero ha, ato paminaon ang interview mga higala. Asa man to names? Ginames.
3: Ping, yun po ang totoo, sabi nyo. At yun po ang laman ng inyong affidavit, hindi ho ba? Puntahan ko na po yung affidavit nitong si Jeffrey Tupas. Meron po siyang isinumite ngayong araw sa NBI. Siya po yung dating Davao Information Officer ni Mayor Sara noong mga panahon na yon na sinasabi mong tumanggap ng pera. On behalf of Mayor Sara. Unahin ko na po, sir, para po kayo yung makasagot. Unang-una, tinawag po niya kayong sinungaling dahil gaya raw po nang sinabi niyong nagbigay ka sa kanya ng dalawang maletang naglalaman ng 50 million pesos each sa Marinduque noong April 2019 sa kasagsagan ng mahal na araw. Siya po ay nagpakita doon sa kanyang affidavit na isinumite ng kopya ng kanyang two-way ticket na kanyang Holy Week travel. Nandun daw po siya sa Korea mula April 19 hanggang April 22 at kalakip din dito yung kanyang pasaporte na natatakan bilang patunay ng kanyang biyahe. At
6: okay, pause, din pause, po, pause, pause, pause along. Pause along, kini o. Oh. Isurang panubag ni Gracioso taon. Ano yun? Korea de Korea. Duha man ikaw pasangil ha. Ang April 2019 at sa Holy Week. Okay, kaduhang pasangil, September. Na itong ipanayon, human lamang sa pipila ka painom-dom. Alas 9:49 na.
21: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
22: Seth Living Testimonies.
14: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
23: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
14: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
23: Buwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
22: Living Testimonies.
24: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
25: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og Sed Liniment Oil.
24: Basang bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
25: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
24: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa BJK. Aray, sakit no more.
25: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
26: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour featuring the band's new single In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
21: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
27: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
7: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
8: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
5: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
8: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
5: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
9: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabi?
11: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
21: iBerry for a clear and healthy eyesight.
28: Mommy, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Restime Drops. Restime ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Restime to the rescue. Simeticon is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
30: Unilab quality yan.
31: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
32: Graduating from EQ Dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ pads.
21: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
33: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass, masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay, suot sa walang oras. Para sa sakit sa abaga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
34: Rise to the summit, rise up!
0: The right hydration matters.
1: To perform.
2: To win.
0: To rise above challenges.
3: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
0: Fuel your peak.
2: With the right hydration.
0: With the right minerals.
6: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
0: Summit Natural Drinking Water.
13: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
22: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
14: Atong attack na ala sa 9.58 na sa tumuan uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
22: Straight to the point.
14: Kaya portion to kaya ito may gala sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa atong immune system, ingon man dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa dugo, maka-function sa bumayo itong mga cells, maka-produce o mga panagang, maka-patay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa, inom kanadlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit mahigala ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City inimutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building, ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee.
22: Straight to the point.
14: Okay, yung sa mahigala, kini nga portion hatod gato sa Super Fiber. Kaya ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntinae o kulon, kini aromalikayan mga higala, nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ang mga kulon polyps o na mutubo sod sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasawad sa intestinal lining o kaalabing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa tung kulon. Labing maayong nga imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat ngayon sa walo ka oras lang humans pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuntinae. Mamakahatad ang kinikahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga kulon cleansing plada karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkontak ako sa kasasay, mga isagol sa kabasong tubig, imong kutawon mayo, isikog mayo o unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
22: Straight to the point!
14: Alas 9.59 na. Now, ang allegation mang godin sa interview ni Pinky Web, duha ka punto ang iyang ikon ha. Kaya ang unang paghatod ni Tupas o kwarta, niya na mang April 19, 2019. Duha ka malita ko nung kwarta gihatod, tag 50 million pesos. Ang nagdawat, kini si Jeff Tupas. So si Jeff Tupas may gala ng April 19 na maikatubag. Ingon Jeff Tupas, namagod ko'y ticket, doon na po ko'y akong passport, akong ikapakita, nga April 18 to April 22, dito itawang ko sa Korea. So kumuhuna nga dito sa Korea, so palpal, ang pasangil nining Rodolfo Gracioso. Yang ikaduhang igayon, so palpal gyapon, talawa ha? Ingon siya, pagka September 21 ko no, nihatag na po siya malita. Doha ka malita ng itong Sara Duterte. Kwarta ko no eh. 50 million kada usa. Na, karon si Tupas may gala kay ni Tubagman. Kay dito may pangihatag Tupas. Ingos Tupas, wa, taon dito, taon ko sa Japan, anak. September 19 to September 22, dito ko sa Japan. So, kung saan man nito, asa may mas bugat ani karon? Bugat ang pasangil, pero natubag nga na sa palpal. Yeah, umunang pagpangutan ng Pinky Web. Balik lang ng Pinky Web daw. Ya, ato na ilahos. Sige, sige, ato balikan.
15: Meron din daw siyang mga post sa social media ng litrato niya sa Korea. What do you say to that, Sir Ping?
16: Ma'am, si Jeff, ma'am, claims niya yun, ma'am, eh. Claims niya, ma'am. Siguro, hindi niya, ma'am, sasabihin, ma'am, parang sila siral. Hindi niya sasabihin, ma'am, yung ano, ma'am, yung totoo. Kasi, ano yun, ma'am, eh. Sarili niya yun, ma'am. Hindi niya sasabihin yung katotohanan.
14: Asa, post,
16: kasi
14: post.
16: Alam naman natin mo.
14: Post, di ba na pwede nga sabihin ka katotohanan, claims niya yan. Kinal, ang claim ni mo, supported by evidence. Ang imong pasangil, nga imong gihatag ni Sara Duterte ang doha kamalitang kwarta tag 50 million kada usa. Unya, dito gihatag sa staff ni Sara nga si Jeff Tupas. Kana, pasangil na. Kinal lang supportahan niya mong evidence. Kaya ang tubag ni Tupas day, na may supporting evidence. Is Tupas, gihatag na April 19, 2019, wa man ko anang panahon sa Pilipinas. kay nilupad man ko sa Korea, April 18 to April 22. Supported with evidence naman sa e-ticket, na po'y passport, nga natatakan. Plus doon na po siya mga post. Unsa man natin mo pag counter yung sa claims mo na niya, ma'am eh. Claims mo na niya. Ang tubag mahigala, lapsaw nga pagkatubag. Lapsaw. Piti ka lapsaw. Eh, rewind na gamay dong, rewind gamay dong, sugod dong, sugod. Ya, ito paminaon. Lapsaw nga pagkatubag. Sige, balik dong. Sige, sige. Okay, gamay lang kay mahigala. Sige, yeah. Plastada sa, plastada sa kanal names kay aron nga ma, kwanta na, ngapi sa tagamay mga kaigalaan. Nagi sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1, kinang perfect coffee for you. Oga, ini importante mga sukit di paminaw kay, usas mga active nga sagol ini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa malalibiwan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab nini ang imong heart health. Gawas sa Rosehip dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangosteen, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
22: Straight to the point.
14: Giunsa man ipag imagine kini. So product kini sa imagination na ni ining Rodolfo Gracioso. Hinimuhimo ra niya ni. Nagimuhimo sa istorya nga naghatod siyag malitang kwarta ni Sara Duterte, giadto niya gihatag sa staff nga maos Jeff Tupas, karon supalpal man Jeff Tupas. Nadaot ang paghimuhimog istorya. Unya, niining pagkahitabu aron, why mo tuo na ining kalakihang Gracioso, simul si Matibag ra mo tuo niya. Klaro magayo. Talawa, sige dong. Ato yung balik ka ang pangutan ng Pinky Web o ang tubag. Sige, sige, go ahead. Sige dong,
16: ma'am, si Jeff, ma'am, claims niya yun, ma'am, eh. Claims niya, ma'am. Siguro, di niya, ma'am, sasabihin, ma'am, parang sila si Ralan. Di niya sasabihin, ma'am, yung ano, ma'am, yung totoo. Kasi, ano yun, ma'am, eh. Sarili niya yun, ma'am.
14: Pause.
16: Di niya sasabihin.
14: Di mapwede na imo ka claims niya yun, ma'am, eh. Claims niya yan. Claims na gibat the claims are being substantiated with evidence. Di mapwede, iya po na, ma'am, iya po na ang claim. Naman! Usawa man imo ni pagkwan nun. Sus, pagkadaku ang supalpal. Okay, atos yung padangat ng pahinomdom sa mahigala. Human lamang sa pipila ka pahinomdom. Alas 10 na.
22: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
22: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 266382 Series of 2026.
7: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
8: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto nga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya pong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
7: DTX 500. Pabali sa mga butika.
17: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
5: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? May vitamin D3 pa ka!
9: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
10: Pag Enervon Z+ na!
11: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
10: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, D6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
19: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
24: Tanggaling galing mo.
25: Smart two.
24: Smart dishwashing paste ko.
25: Smart two.
24: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
25: Smart.
24: Tanggaling for everyday.
23: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
25: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
24: Tanggaling-galing mo.
25: Smart dishwashing paste.
23: Heavy duty linis bawat pahit.
26: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
27: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
30: ACS.
34: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
22: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
14: Atong taknala sa Jess Noibina sa ban-uban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
22: Straight to the Point.
14: Wala niya claims niya na, ma'am. Claims niya niya. Wala. Hungaw. Kutub na pinya claims niya na ma'am pero tinuod kita gimi nga kuna anak kita na ko CCTV kanbitsa anak ba pa claims niya na ma'am claims lagi kanabitan yung pagingon niya nakatul kag kwartang sala claims ang puna nimo but it should be substantiated with evidence nya karon tubag karon ni tupas kay claims ang puna niya nga how come nga makadawat ko anang maumalita nga didto man ko Korea niya nang April 19 nga pasangil niya April 19 nakatul og duha ka malita ngano madawat man ako na ro ka malita yung tupas nga April 18 pa lang to April 22 dito ko sa Korea. Ikaduha mga higalang pizza ngayang yatag September 21 nakatod ko sa balita duha ka malita tag 50 million ka na usa. So sa tupas ni Sarah malita sa day ni. So si ingon mas tupas may gala ang staff ni Sarah ni anang April 19 to 22 dito po ko sa Japan. Ang problema na ron pag ingon dito ko sa Japan claims ni mo na it should be substantiated with evidence. Pagbingon sa may gala, nadawat og kwarta, duha kamalitang kwarta, ni anang September 21, 2019. Nga maingon mahigala si Jeff Tupas, wala. Kaywa ko diha, September 18 at September 19 to 22, wa na ko, dito ko Japan. Muna claims. Ang sunod pangutan na naa ba ebidensya, naa may ebidensya si Tupas. Sa naman ko'y passport, naman ko'y e-ticket, naman ko'y passport niya, natatakan yun. Mo na ebidensya din na kay claims lang mahigala nga hungaw. So ang tubag niya, grasyoso mo'y hungaw. Pagpangutan ng Pinky Web, paminawal ganyan mayo ha. Sige, ato balikan si Pinky Web mahigala, courtesy sa Billionario Channel. Okay, go ahead, dong names.
15: Sir Ping, yun po ang totoo, sabi nyo. At yun po ang laman ng inyong affidavit, hindi ho ba? Pagtahan ko na po yung affidavit yes, nitong si Jeffrey Tupas. Meron po siyang isinumite ngayong araw sa NBI. Siya po yung dating Davao Information Officer ni Mayor Sara noong mga panahon na yon na sinasabi mong tumanggap ng pera. Tama. On behalf of Mayor Sara. Unahin ko na po, sir, para po kayo'y makasagot. Unang-una, Tinawag po niya kayong sinungaling dahil gaya raw po nang sinabi niyong nagbigay ka sa kanya ng dalawang maletang naglalaman ng 50 million pesos each sa Marinduque noong April 2019 sa kasagsagan ng mahal na araw. Siya po ay nagpakita doon sa kanyang affidavit na isinumite ng kopya ng kanyang two-way ticket na kanyang Holy Week travel. Nandun daw po siya sa Korea mula April 19 hanggang April 22 at kalakip din dito yung kanyang pasaporte na natatakan bilang patunay ng kanyang biyahe. At gayon din po, meron din daw siyang mga post sa social media ng litrato niya sa Korea. What do you say to that, Sir Ping?
0: Si Jeff, ma'am, claims niya yun, ma'am eh. Claims niya, ma'am, siguro, di niya, ma'am, sasabihin, ma'am, parang sila Sir Alan, di niya sasabihin, ma'am, yung ano, ma'am, yung totoo. Kasi, ano yun, ma'am, eh. Sarili niya yun, ma'am. Di niya sasabihin yung katotohanan. Kasi alam naman natin, ma'am, kung gano'ng sila kaklos nila, ano, ma'am, nila, ma'am, Sarah.
15: Mm-hmm. Yes, okay. Pero,
0: ma'am, ano ahead, din, ma'am, sir. Yes, ma'am. Same din siguro, ma'am, sa sasabihin niya dati, ma'am, nung na-involve siya, ma'am, sa ano, ma'am, sa nahuli siya, ma'am, sa ano, ma'am, yung raid dati, ma'am, sa ano, ma'am, sa Mindanao.
15: Hmm. Pero ang kailangan po nating tukuyin dito ay yung nakasaad sa inyong affidavit. Hindi ho ba,
0: yes,
15: Sir Ping?
0: Ma'am.
15: Ang sinabi niyo, sinabi niyo nagbigay kayo sa kanya ng dalawang maletang.

0: napapaano siya makakatanggap kumbaga, excuse me sir, ng dalawang maleta as you claim na tig 50 million kung siya po ay wala dito sa Pilipinas at siya nga po ay nasa Korea ng mga panahon na iyon?
1: Yes ma'am, yung claim niya ma'am, tapos yung claim ko din ma'am, mayroon din ako ma'am, may mga evidence din ako ma'am na ano ma'am, nag-abot ako sa kanya ma'am.
0: Hindi ho kaya, Sir Ping, kasi ito, ano eh, pasaporte po ito, may tatak ito, may two-way ticket. Siguro yung two-way ticket, pwede namang makabili, pwedeng hindi ka pumunta. Kaya lang, may tatak sa passport at meron po siyang social media post. Kumbaga, meron po siyang ebidensya. Papaano niyo po makakounter itong ganitong klaseng ebidensya?
1: Tingnan muna namin, ma'am, kung anong date siya, ma'am, nag-travel at yung claim ko, ma'am. Tapos, ibangga na lang namin, ma'am, yung ano namin, ma'am, yung
2: boss.
1: Evidence, ma'am.
2: Anong tingnan pa man mo sa pizza mo, travel? Naanabit tayo i-ticket? Naanabit tayo i-passport? Isulti namin ang Pinky Web niya mauna na travel sa April 18 to 22. Nakamuritsing ang tubag. Ha? Claims niya yan. Claims, sige. Doon ay claims ang pikas o pikas. Ang claim niya, naghatod sa kwarta ng itong Sara Duterte, doon ka malita ang kwarta, tag 50 million ka na usa. Gihatag niya nga kantupas. Nabay picture. Wa man sa picture. Di man pwede mga higala nga ka ng imong sulti, kinahalan doon na ka na i-resibo. Ang problema ron, ang ipasanginlan mahigala nga si Tupas kaman nagdawat for and behalf ni Sara Duterte, doon na may resibo. Insawa ko diha, anang panahon na dito ko sa Korea. Di ay akong ticket, di ay akong passport nga natatakan. Di pa kayo mga post sa Facebook. O saan o mani mo na pag-counter? Wa na, kamuritsing mga sukid ding paminaw. Okay, padayon names.
1: Ni Sir Jeff.
0: Do you remember, sir, itong sinasabi niyong nagbigay kayo ng 50 million noong April 2019? Kasi sabi niyo po sa kasagsaga ng Holy Weekend, ang mahal na araw.
1: Yes, ma'am.
0: Ano pong date yon? Yung inyong allegedly nagbigay ka, nag-abot ka ng dalawang 50 million pesos sa maleta?
1: Check ko, ma'am, sa ano, ma'am. Check ko, ma'am, doon, ma'am, sa pinasa kong ano, ma'am. Pinasa kong mga evidence, ma'am.
2: I-check na po niya. Ano, i-check pa man mo kahit bao ka man na sa imong huna-huna. I-check na po niya nga to sa iangkuhan ko. Nabuking na mga higala, ha? Ang imong giingon, April 19, naghatag ka. Kanya, unsa-unta man na may dokumento. Si Jeff Tupas nga, April 18 pa lang to 22, to ama sa Korea. Tagbo sa inyo, i-check ko lang muna, claims na yan. sige, padayon dong names.
1: May ano doon ma'am, may date doon ma'am na naka-indicate din ma'am.
0: Okay. Ito pa po, meron pa po, dalawa po, tatlo po yung kanyang claim, isa pa po sir. Yes, hindi ma'am. Din daw po totoo yung sinasabi ni Gracioso, ang paghahatid nito ng dalawang maletang tig, ganun din po, 50 million peso sa isang hotel sa Maynila noong September, ito po, mas precise, 21, 2019. Dahil yes, po, yan po ay gabi bago ang binyag ng anak ng mag-asawang Velasco. Yun po ang nakasulat dito. Hindi anya iyon pwede daw mangyari dahil siya naman ay nasa Japan noong September 19. Kumbaga nung sinabi niyo nagbigay kayo ng pera noong September 19, ang kanya pong sinasabi, September 19 at hanggang September 22, ay nandun daw po siya sa Japan. Ayun din po, meron din pong ticket at meron din pong tatak sa passport, sir.
1: Oh, ma'am, yung ulitin ko din, ma'am, claims niya, ma'am, claims niya yan, ma'am. Iba din yung claims ko sa kanya, ma'am. Bali, magbabase na lang kami, ma'am, sa ano, ma'am, sa mga evidence, ma'am.
0: Mm-hmm. Sir Ping, you still stand by doon po sa inyong sinasabi at hindi lang po yon, pati doon sa mga dates na iyong inilagay doon sa affidavit.
1: Yes, ma'am.
0: Hindi ho kaya posibleng, napapaisip ho ba kayo na posibleng baka nagkamali kayo sa date?
1: Hindi ako ma'am magkamali, ma'am, kasi may ano din ako, may record din ako, ma'am.
0: Okay. Ano po yung record ninyo? Sabihin lang po natin dito sa dalawang kanyang isinumite sa kanyang affidavit. Ito pong si...
1: Yung ano, ma'am, yung ano, ma'am, yung time na yun, ma'am, naka... May ano ko, ma'am, may logbook din ako, ma'am, tapos... At the same time, may mga, ano ko niyan, may mga photos.
0: Hmm.
1: Yes, ma'am.
0: Yung
1: may evidence din ako diyan, ma'am, pero under investigation na siya, ma'am, na

0: na ipasa ko sa NBI, ma'am.
1: Okay. Hindi ba kayo nangangamba na, are you concerned, sir, that siya po ay nagpapakita ng pruweba na may passport? Bayanan po natin yung ticket na may tatak sa passport at may social media post na talagang makikita mo po yung date doon po sa inyong claim.
0: Hindi po. Hindi po ako, ma'am, nangangamba kasi, ano, ma'am, eh, alam ko din sa sarili ko, ma'am, na nagsasabi ako ng totoo.
2: Okay. Sa pagsulti na magtotoo, pariha mo magsulti, ako nang sabi ng totoo. Si Tupas nang sabi ng totoo. Aray sa ebidensya basihan. Ang kang Tupas, ticket sa aeroplano, round trip, ang passport pinag-importante kay government document mo na nga natatakan dito sa Japan. Niya na ang mga pitsaha. Ligon ang resibo ni Tupas, ang ilang resibo, logbook. Kana logbook mo, di mo nahimaw ng Jimmy. Logbook, kasi ito mahimo itong gwardiya ng logbook. Ay. Agoy, ako may kunhon na ng logbook. Ah, Jimmy, eh, o kanas dindo, among gwardiya din eh. Nahin na lang logbook nila. Dili mo na government document ng logbook. Ang iyang base, Bisen, mayroon na akong ebidensya, ma'am. Mayroon akong logbook. Naguroy ng logbook. Dili makapildi ang logbook passport niya natatakan. Madag logbook. Kanag logbook, ha? Regular dyan naman, si Jimmy Usindo. Sito ka naman, ilogbook ka na, gawas ni mo kayo, ilogbook ka. Dapat yung guardian mo transmitter ay isang tungkol sa guardian ito nga tugtog lang ganito sa una ha, huwa na ron patugtog lang itong guardian ha, pero kunting logbook na ha, sweeto kahit umuhimog logbook. So kung imong tanaw ng gibugaton sa pasangil ni Gracioso o sa tubag ni Tupas, bugat ang kang Tupas, prangka na pag-istorya ha, nara ninyo, gibahas ko ninyo, pero ako as abogado ha, Jesus kalayo ra in taon. Ang round-trip ticket, pwede pa nang ma-dispute ang round-trip ticket. Kaysa kung naging kung pwede magkamakalukat o round-trip ticket, niya di mo largahan. Pero kanang passport nga naitatak. O kanang mga Facebook post nga take a picture nito na post yun, ano mga panahon na. Ma-authenticate man na nimo. Maklaro man na, o AI generated ba, o tinuod na nga picture. Monay, ligon kayo. Di ayaw, di madaan namin si Gracioso naman ko ilagbook. Siya ilagbook. Tapos dindo ayaw mong guardia dito, o kanang si Dindog, si Jimmy, si ito na mahimog logbook. O na, saway pabor-pabor, niining mong isyo mahigala si Gracioso, wa na yun. Naparihagin siya namin madriaga ni Ayun. Huwag tanaw na ko, dili siya ipresenta sa prosecution. Murag si Matibag rin mutuo niya. Hasta mahigala ang prosecution panel, pinanguluhan ni Jervel Luistro, dili mo presentar niya sa impeachment court kay Hasta Soloistro, dili makatuo nining iyang pasangil.
3: Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufiel Fernandez Banyog sa Straight to the Point. Number one!
2: Okay, kini nga portion sa mahila tugyan nato sa Genitox Plus Herbal Capsule, mga timailhan nga kaduda na gawa toxin sa mong lawas, mong dili ka regular nga magpagawa sa mong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Magasinati sa buong insumya, kanunay nga magsakit imong ulo, panakit sa kalawasan o lutalutahan, dili hames ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toxin sa mong lawas, o maangkon ang maing panglawas. Inumatakadlaw sa pinakakusog nga herbal capsule, Genitox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. At sa dawaton si Lailin Rabanes Aligadas, be alas sa mga nasakpang naminaw sa DYHP na mga orasa, busa magadawat mapalipay gikan sa itong Sibianan. Yes, sa kasamang Lailin, kumusta na, Lailin?
3: DYHP RMM Report.
4: Mayong buntang po sa pasamang regimen na Tony Rufil, balik diri sa Cebu City North District. Dinay grupo na sa mga nawa sa tumapahalipay nga bugas o chorizo. Isi ko salamat sa ilang kanunay pagsunod sa programa sa DYHP. Sila Idna Delphine, Baudincho Impic, Helen Carpio, Wilfrido Bulay, Perry Cecilio, o Salome Impose. kasing kita niyo sa DYHP. Sabi ako si Kasamang Julius Balilikin ni si Kasamang Laylin Rabanis Arigadas DYHP Tatak Araman.
2: Okay, salamat Laylin Rabanis Arigadas sa mga report. Salamat sa mga kumbanan sa research department. Salamat sa mga nasakpan na naminaw sa DYHP busa na kanot mga palipay gikan sa atong sibianan. Unya dai manawagan mahigala sa manawagan ko sa suto palihog uli sa pitaka 3000 pesos para palit og tambal sa akong mama Ronel Bacalso. Tagak niya pitaka? Oh, mao ni mahigala mo nang telegrama man niya pagkasuwat dire ako lang gibasa mga sukit dig paminaw. Diha na sa Vicente Soto Hospital na tagak niya pitaka. So palihog ta tong kinsa nakakita sa pitaka labi pa na ana sa Vicente sa hospital. Malagmit, maluoy mo ana, ha? Pasinti na, o doon ay ipapalit yung tao, nagtambal sa pasinti. O tinuod yun, diyo, nanawagan si Romel Bacalso, ipapalit, nagtambal yung tao niya. Palihog, iuli tao na kisa nakakita. Sa lain bahay, akong ipanawagan nila ni Inday Sinangguti, Arnel Sinangguti, o Christine Sinangguti, nga ang ilang igsuon, namatay na itong Oktubre 2, 2026. Uy, unya ang haya, anaa sa iyang balay sa Sambag, Samba Pahak, Lapu-Lapu City. Ang lubong karong Sabado, Pizza Jess sa hapon. O kinsa katong mga silingan nga nakaila nila, palihog lang sa pagpahibao sa tagtungod. Daghang salamat kung nakadungog mo karon palihog lang sa pag-contact ani nga number 0924-206-3134. Ako malikon 0924-206-3134. Pinagi ni Janing Taghoy, ang owner ni ining maong cellphone. Ang nanawagan si Renanti Marinas, ang parinti sa namatay. Pastilan in town, mga sukintig paminaw. Okay. Onya, oy, shout out dai ngadto ni sa mga taga NBI Mandawi nga kanunay sa naminaw na to, gilang admin na chief mahigala sa NBI Mandawi sa Sibdo, agent Agapito Aga Giaran. Igsuon ni kanhi NBI director attorney Dante Giaran, ha. Samtang mabiyahe maminaw sab sa atong programa. Good morning na ba, sir, ha? Good morning sa atong mga taga NBI, ha. Dako tag pagsalig ini nga NBI mahigala kining atong komentaryo may tungod lang ni matibag way labot ng uban, ha. Okay, kinini ang ato ba lang ini nga punto por punto malaning ato ang ato mga komentaryo mga sugid tig paminaw. Okay.
3: Straight to the point.
2: Wala tayong oras mga sugid tig paminaw sa nganan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP Arimen Cebu tangi unyang gabi ang sincerely at Arlene matag alas sa 9 ngadto sa 10 ang taknas kagabi on. O alas 10 ngadto sa 12 ang tulumanong Straight to the Point evening edition manay kasamang Binji Tanghian. Sa nganan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP Arimen Cebu kus kasamang Rufil Fernandez Manyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon sa tanang higayon. Dalaygon ang Dios may buntag Pilipinas. Tatak RMN.
3: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point, ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
5: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
6: Tatak RMN!
7: All the time, RMN kami!
6: Tatak RMN!
5: One radio is favored by all.
6: Tatak RMN! All the way!
7: Loyal kami sa RMN!
6: Tatak RMN!
5: One radio network conquers all.
8: Number one!
5: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
9: Makakarating pa rin sa'yo.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
10: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pastol dihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
8: Kung ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
10: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Ulyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung pagdulong sa DJK! Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce!
3: The Original Koi Herbal Capsule!
4: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, akong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang itong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last niya pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
5: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
6: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinir sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
8: So fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Nila Intinado, Pro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregion, kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Mata akong ignon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro. Nagyod na ko, may nagyod akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interregion, dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
13: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na nga akong guiter.
18: Biotrols Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
19: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
18: Biotrof Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
19: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
12: Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
20: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
21: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
22: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag-mild stroke gon yan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og kanormal.
20: Sa paghagis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
23: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
24: Hi! Hello mga kasama! Kini ka pang inyong Kuya Joel Benz, ikaw ba sa kumparte, Randy Tayad! Magkamusta ka ninyong tanan? O sa tanang magigsunan mga kasama, awhagong ka mong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, magigala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga samboy. Kinigibot ang duwas radyo ni Ria Arellano. Kagalaan, ang atong magtatampo si Samboy.

akong asawa, hili kini kinang ako-akuhon ba? Sa tanang butang ako-akuhon yun kini siya? Bisagwa pa siya masuito? Magpakasuito, yun ang kinira mga musilingasan ni Billy, sad? Porbida, no? Nga no, na problema ko, aning ako asawa nga, ako-akuhon kayo, no? Inanimugod ang mga panghitabo. Kata sa loob.

0: naging balik.
1: Day!
0: Day! Day! Day! Day!
1: Doon na, meron yung meeting sa among batch doon sa elementary kay mag-meeting may para sa among reunion.
0: Ah, mobile ko, day. Pwede maka-appeal ko, anak?
1: Ha? Mo-appeal ka sa among meeting?
0: Adi, uy, bubal lang ko niyo para makahibaw o makaila-ila po kung ano yung mga kabats dito ba?
1: Ah, sige dong, para makalibritas panihapon ron. Para ba din lang ito magpalit o para panihapon nato? Kita ramaduha. Puyog na lang para makalibritas panihapon.
0: Sige, sige, sige, mag-ilis ko kaniyap.

0: De, ano yung mumumbiting eh?
1: Oo.
0: Oh. Uwabi na kung turis ko lang ang mumumbiting.
1: Ay, dili, uy. Dali na, mga naog na ta. Ay, dong, pliti dahin na mo, dong.
0: Oh.
1: Yan na lang sukli. Ah, dahin na, dong. Tuwa na sila to the pit, dong, ay. Dali, arata nga rin.
2: Uy, Mitch, kabusta ka naman, uy. Hala, uy, nisamot ng kakagwapa.
1: Hasta ka, mate. Di naman ka mailhan, uy, nga daghan kag anak. Sexy gihapon ka. Pila na gani anak ni Muruin?
2: Da. Ambot lang dahi, uy, pila na sila kabuo. Nagkatag naman lang ni sila.
3: Huh?
1: Ah, ano, pagkabungot ko des ito, uy.
2: Ikaw, mate, pila na anak ni mo?
1: Na, wapagitahan, mate, uy. Wapagitahan, nataag.
2: Uy, ala ka ba nga, gusto mong baka na dahi. Dili kaigo?
3: Huh?
1: Ah, dili sa mate, uy, kanang... Dili sa tingon ana. Ay, mate, ako na yung bana.
2: Oh, oh, imo din yung bana? Wala, uy, abin ako yung driver.
4: Mawa yun pa rin. Budlot yun, wag sim mo tao ni panuhak mo dako.
1: Hi, Bayuan! Salamat!
5: Kaya ba akong sandal sa angin? Sida, ikaw ni Yats?
1: Oh, Bertus, yu, uy. Ikaw ni no, di ba? Bertus, yu, good ni. Huloy ka igat na yung tao ni mo, Bertus, yu, uy. Hello mo, hindi ka sa una. Nga na... Oh my God, hindi ko katuuan ni nga no, nabayot na yung ka, Bertus, yu.
5: Da, ang butong nga no, uy. May kalit lang nagtunga sa akong kinabuhi ba? Sukad atong bato.
1: Ay, nakagets na ko. Gitagaanti nga ulit ang bato niya. Paghatag sa bato, imong gilamoy, dayo ni singi kag Darna!
5: Da, dili na mao, uy. Gitagaan man kong bato. Abot ko sa itong batuha. Nga gidakop man may adto. Mao nga pagdakop na mo adto. Awa na. Dito kita bangan ko. Pito kabuok pinereso. Di banusan ko.
1: What? Niwad ko kamusingit dito. Aron maalarma ang tanan.
5: Awa na lang kamusingit, oy.
1: Nga naman.
5: Lami, manadugay.
1: Huh? Ha? Pagod sa ito'y kakibot ko di mo, oy.
5: Pero meron may loot.
1: Bungot ito'y
5: okay.
1: Keydort.

0: Dito nakita na ako ang mga kauban sa kong asawa nga medyo tiguhang nagamay taon. Siya ray batan og now. Unya?
1: Uy, kumusta naman ka?
2: Ay, hala. Kinsa ganito ka? Kinsa ganito ka? Nalimot ko.
1: Nalimot si Mikoy, bitaw ko.
2: Mikoy? Ay, nahinomdom na ko ni mo. Ikaw to nanguyab na ako sa una no. Nga wala ko sugta kasi punon pa kay ka ato.
1: Huh?
2: Ikaw to no. Ikaw to sa.
1: Oo, ako to.
2: Ada, daan pagid lagi ko. Nya karon sige lagi hapong kaghingos.
1: Wala, uy.
2: Aw, lagi. Abi na kong sige lagi hapong kaghingos.
1: Pagkakidor.

0: Living Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko sa ospital yung dahil nabugos ko ginhawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon. Recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan. Pukulso itong ako.
0: Living Testimonies.

0: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higkong ang makahatag umas dautan ug makamatay ng sakit. Ang hugaw ng colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita na itong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Beaver Sandal! Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puro, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
4: Maka Buhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Maka Buhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
12: Vitamin D complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

0: Aligrim sa din ni mag-abot mga classmate taon, batchmate ni taon sa kong asawa, schoolmate ng mga tiguang na gamay ba? Probida, no? Unya, nahisgutan na yun ang mga agi. Huwag uban pa ang mga kaagi. Nag-observe lang yun ko nila. Ang taon tayo labot silang meeting, kay di ba may classmate nila? Unya?
1: Kasi tanan. Okay na. Abi ni Una tanan. Magpasalamat ko sa mga may tambong karon. Nagkita mong good man nila ni Gaston dito sa butika, kay nagpalit siya og haplas. Ay, mabaw na diferensya. Kani ato karon. Kani ato sa batanon pa. Ato to mag-abot sa perme dito sa may Toy Kingdom. Karon, digwang na. Mag-abot sa pharmacy.
2: Huh?
1: Ala no, nausabang vinyo. Anyway, magpasalamat lang sad ko nga nag-abot mi dito. Ug dito, nagkasabot mi. Nga usa ka, no? Mag-reunion ka ta. Bitando man si Gaston. Ingon na yun siya. Sige. May mga Facebook account man ang uban. So, ako silang giingnan. O dito, nagsugod na. Murag, natawo ang reunion. Mga niya karon, taga naman ang rehibaw. Naghimo na na yun o Jesse para sa mga kauban na to.
3: Ay, mas may sad nang mag-reunion to. Uy, kay hapit na bitang mga matay, kay tiguang na ta. Ang uban, wala na ganyi. May nang sadi pa ta mga matay, magkita ta para ma-enjoy pa ta.
1: Oh yes, tinuod na. Lain may atong paminawon. Huwag paminawon, sabot pa, lain man paminawon. Pero, maumang din na tinuod. Practical na lang ta. Okay. So, o sa mga pizaha sa Disyembre na to i-held ang atong reunion. Ha? Kana makatungado ang tanan.
3: Mas maayo tingali yun sa magpilit ng lima ka-schedule o niya itong pilian kung asa, ana. Asa ang mas daghang mubutaran ng pizza, ha?
1: Maayo tuod, no. Sige, sinda. Ikaw na lang bahala, ana, ha? Take it away!

0: Okay guys, listen ha. Niatay kuan lima ka pizza nga atong pilian. So kun asang kinadaghanan nga mo pili mo atong pizza sa Reunion, okay? So isa lang mo sa kamot pero at para atong view maihap kun pila ang nibutar, okay? So niya ang mga pizza ha. Disyembre 5, 12, 19, 26, pulos ni adlaw Sabado.
1: Ah, okay. Sige, magbutas yun ta. Larga! Ah, unsa'y resulta yan?
0: Suits, daghan ang nipili sa dusi. Kaysa ubang pizza, maglisod na sila. Kaya daghan ako ng mga kuan-ana, mga Christmas party, ana.
1: Ah, okay, okay. Dusi. So, sa dusi ta. Atong final para masabutan na yun ato ang unsa'y mga nga natong buhaton. Unsa'y mga e-prepare. Kaya mag-solicit para ba ito?
0: Eh, ako na'y bahala na, Yuts. Okay guys, ato nang i-final ang pizza sa itong reunion, no? Mao naman to. Unya naman tayo mga kauban, nga tuas sa gawas, unya maglisod na sila sa pag-anhi, ato silang suwayan o kanang pangumusta, nga ato sa silang ingnon ba, nga mo sponsor sa itong mga kalihukan. Di na sa itong magsalig sa ato ang amot. Namong kita amot-amot, di ba? Pero di man tayo makasiguro o makaabot ang kantidara kay mag-abang patas venue, unya sa itong pagkaon pa, games pa, yung mga prizes. Lisod maglito mag-andam o games, di tayo malingaw, ana, di ba?
2: Ay, kining, Mitch, pilay atong amutan, ana?
0: Ang atong amutan, 500 kada usa sa pagkaon na o sa soft drinks. Niya, kuhaan pa natos bayranan sa venue, sa mga sponsor nato. Di mo sa taka siguro kung mo-sponsor sa gito sila, di ba?
3: Maugyon.
0: So, okay na mo sa amutan nga 500, matag-usa?
2: Okay ra, oy.
0: Ah, sige, okay, okay. Mumonitor ta permis sa GC ha, para sa itong mga update. Unya, pwede na ta sunod semana mo hatag. Pwede na sad karon para malista nato, okay?
3: Okay, okay, okay.
1: Yes, okay. Mamili tag asay maayo nga venue yad, no?
0: Ay, wala problema na yun. Sako na'y bahala mangita, ana.
1: Unya, sa pagkaon ka na to, yes ba?
0: Magpakita ita, niya magpalita o usa ka bukletsyon. Kay, batik kayo gota'y letsyon. Eh, kinala natin letsyon.
1: Ako na nindot na siya.
0: Ako rin mangita, ana, yuts. Kaya naman ko dahil mga kailangan mag-cater ba, hindi sila mo-cater. Atong siguro una, mga sponsor na to, mga kaubanan na to, nga to aron sa gawas, Sharo. Pangayuan na to, 3,000 kada usa. Gamay ramang gani na, umuhata sila 5K, oh, okay, good kaayo.
1: Ah, sige, sige, ganyan na lang. Ah, ito ay final.
0: Ah, sige yun, sige, ganyan bahala, ana, ha.
1: Ah, sige, sige, final na ito, umana itong kaon.
0: Ah, ikaling yun, kasi mo bayad sa itong gikaon ron, daghan na bata.
1: Ah, ayaw ka bala kaya, okay na, ako ay bahala. Dili magpatawag og meeting, kung wak patay bala.
0: Ay, buwan, ganindot, ana, naaraman dahil. Sige, punan ka mag-order, ha.
3: Ang kaubad yung bayot, maudi ito'y tubig-tubig ang taon. Unya, mo'y nag-initiate sa ilang reunion. Unya, ang akong asawa taon, walang saan magpalupig. Murag, madungog na ako nga pulos po diya, ha? Ako rin bahala, ako rin bahala. Mura matawag, ako rin sa igikulbaan, purbida, no? Di ba ka ni palpak? Unya?
1: Ang saman, nabasok ang danan. Ano nga, busog ba mo?
0: Busog, gig kaayo. Salamat, kaayo.
1: Ikaw, Peter, nilang kumaga na busog ka. Okay, sanili pa ito magbuwag-buwag. Naibaw ko ka daw sa ninyo. Tulad na yung mga Facebook account. Kaysa ito mga kaoban na ito, kawapa. Ipamimbro ninyo, ha? Ipamimbro ninyo sa GC na ito. Pero, may bawa ninyo daan sila, ha? Kaya naara ba yung uban nga makakita sa mga classmates sa una? Mauwaw ba? Kaya Mingon onong eh, nakakitraban sila nato. Yung sa mga paglusi sa dunggan o sa among maestra sa una kita, me. Mawaw ba? Musa nga, ayaw mo ka, wow. Kay normal naman na. Halos kita na nakitalaw sa kamaldita sa atong maestra na kaniadto, di ba? So, hanga ko lang, nagmugna naman ta atong grupo, na ito naman yung gerede, atong mga batsmate, magtila ba nga ita? Tapang magpangita sa ba na itong mga classmate? Unya, hayaan nyo nga mo join sila. Kay kine, hinoon, matag-tuig, matag-Desyembre, doon naman tayo reunion nga pag-abuhaton. Unya, doon natin mga activities, ha?
0: Okay, sige.
1: Okay, para final. Ikaw di bahala ni Hayot.
0: Sige, final lang. Atong reunion, ipahigayon, Desyembre tuhan, okay?
1: Okay.
0: So, kung sige sa itong muhatagdaan para sa amutan, pwede ra. For the record, atong i-post, matagkaroon ng ugnya kung pilay gihatag. Okay? Bueno, kisa tong ganahan mo kaon, ang pinagang pagkaon ha. Uy, kaon mo eh, mo kauwaw. Kisa tong boys nga mo inom. Pag-order lang ko na mo. Kanang wala na yung video, okay?
1: Uy, may video, okay? Apilas bayad. Kisa tong nagigabos, kanang dili pa gusto nga manguli. Pwede ba mamakatakanta? Sige, order na mo diyan, sige.
0: O, nakadungog mo ha. Uy, ipagawas ang video, okay? Uy!

0: kapuya, nakaulit na gitaon ta.
1: Aday, usap itong meeting niyo. Murag, kamura man doon ang itong bayot ang ngusog ato.
0: Ay, yun sa ano pa man ko yung mga opisyalis, good. Pero sige lang, kay inigsunod, mag-meeting naman sa mi para sa mga opisyalis na mo, mag-election man mi. Karon wa pa, kalit-kalit, mag-uni, good.
1: Amida, no? Murag sunod na niya, kamura niya po yung mahimong opisyala na, kundili ikaw ang bayot.
0: Oh, may noon.
1: Oh, day!

0: Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una,

0: Karong tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, huwag ako ang takuing ipang bati, tanan, naghangyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, magparagis na ka. Sisiyang yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, huwag nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Girl, ready na ba mo for that glow?
3: Tara!
2: Experience the pump!

0: Ganahan gini kami yung opisyal sa.
1: Ay, susdong ako pa'y mamahimong presidente. Daghan kay kong plano para sa mong batch.
0: Sure up?
1: Oh, sure.
0: Porbida, no? Porbida. Pag-sure niya, day. Porbida. Listen kayo na, day. Ha? Nya na, day, kuno kay kwarta, ha? Kinala mga doon na kay kwarta, na. Kayo wa kay kwarta. Bida, luyas grupo, ano eh?
1: Ay, nga nung mag-uol man ka, ay, nga doon na may mga miyembro.
0: Naalagi. Pero libyatan na nga, imong maduulan, imong mga miyembro, di ba? Naagani o bang magpamiyembro-miyembro lang para na yung makatabang sa kalison?
1: Dah, di na problema, ay.
0: Basing problema, taana, di ha? Ikaw, ba? Kusur, kikang ako-ako, di. Basing problema, taana.
1: Ay, dili lagi, ako rin bahala, ano?
0: Niabot na yun ang adlaw nga nag-reunion na yun sila. Nag-contact na silang tanan. Puwerte na ilang pa rin kamot sa kumasawa. O niya?
2: Yans, yans. Pila na kabuok ang nang hatag sa ilang amutan?
1: Pito pa man ni kabuok, yans. Uy!
2: Oh, nakahatag ng dagtag katunga sa catering yads, no?
1: Yes, yads. 20 mil ba atong bayaran na niya? Nangayo sila katunga. Deposit ko, no? Mautong, may nanghatag man samtang wapa maabot ang pizza, mautoy akong gibayad sa deposit. Ang litsyon yot, maari ito ron. Kung sa itong ibayad, wapa man ikaabot?
2: Hmm. Yeah, sige lang, sige lang. Ang mga sponsor, kinsa nakutak sa mga sponsor?
1: Si Kuan man to, imong gisangunan si Turibia.
2: Yeah.
1: Na naman ko rin ni Tando, unong kabuok, ni hatag naman ganig, tungo tag 5 mil.
2: Oh, kato. Oh, okay, mo tayo para sa lechon. Tutan na pa matay daghan kolektahon na niya.
1: Ay, daghan pa, uy. Daghan pa mo sa uwan ni hatag. Pero ang problema, og manunga, baka hani.
2: Ay, mutunga na, uy.
1: Unyag di mutunga, ha? Labi na gusto Turibia. Tuwar ba niyang budget sa sponsor?
2: Ay, awesome na ni Turibia, ay. Huwag kayo number niya.
1: Na, muna na problema na to. Kaya huwag man to sila makuha yung number ko. Kaya nagsalig na ta sa GC.
2: Oh, sige. Check din na lang sa GC.
1: Huwag man online.
2: Oh, awesome na ni babayaan na, ay. Makataga mo sa nisiya, ay.
1: Mauna ni Ron, patay na ta.
2: Ay, pagdama, andam na lang diyan, yads. Kay, sa gani, kita

0: Waka di ana yabag, narekor ta parabaya taos kurinti yung tubig na bataw na.
1: Pila mo tutanan?
0: Sesel!
1: Biambilan sa tubig, lisan natin ka.
0: Ha? Waka na yabag?
1: No, gamitun sa tunang ko ka diyo't imong kwarta ba? Kuwang lagi among budget.
0: Mauri akong gingunin mo, akong kong tanawa. Apa amang kanib, bidang gini mo eh.
1: Sige na lang, kurilisan lagi na. Ano man, pahumong ko ni mo?
0: Ha?
1: Ano may palabihon sa di mo? Maputlan tas kurente o mapriso ko?
0: Oh.
1: Pagpili!
0: Ahak, biyane! Resign na!
1: Sumpoy!
2: Ani kabuang ro namo. Kabuang mi ani huna-huna. Tungod di sig kabuang sa ko asawa. Kay kanahan kayo. Ako hon mo kayo. Problema ni no me. Hasta ibayad mo sa tubig ko kuriti, diskwido pa. Putlan gali mi ani. Siyagi akong kwanon ba? Sa organ ni namo taon ng ako asawa taon at pre. Unsa man? Kur ka may pasulti yon duas bombina. Be, saon ni nako? Ali tabagi ko be. Unsa man kung ka may pasultihon? Samboy.

0: good morning. At the praise, good morning, at the praise.
1: Hello, good yacht, my adlaw.
0: May adlaw riha. Bam! Oh, mga adlaw sa tanan, labi na gyud sa ato ang mga suod kay higala. Si Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa babag. Good morning, buddy abam. Ni Sir Raul Alibio Suto. Labi na gyud sa ato ang amigo nga si Jabar.
2: Jabar.
0: Oh, nga, nag-count-count.
2: Si Jabar Alperis, may galang na bata ni Kuya ni Pipito. O si Juan, ang...
0: Kanang... Nagkaw-kaw to sila dito sa ilang bahay ni Kuya Nick. Nagluto-luto to sila itong sa bandog siguro to.
2: Last Ibrahim Castro.
0: Oh, mara. Maya salamat kayo
2: si diha. Si Gapi, Gapi Espinosa.
0: Oh, thank you kayo.
2: Ni Kuya Nick Pipito.
0: Oh, si Arnold Galiste po.
2: Oh, Gabi, nagkita may Gabi eh. Nangaon dito
0: sa
2: pasa.
0: Oh, sa tanara itong mga higala, labi na sa mga tao ni former Kapitan June Ramos, na nagbuhat siya Miguel Pulian Fertilizer. Good morning ni Muria Kap. Ate Jujet!
3: Good morning mga mama! Good morning! O niya, magpasalamat ni kay Permikin mong nipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy, happy ang mga bata niya para sa mga dagto. Mga dagto? Para sa mga dagto, bayala. Don Pepe, dark chocolate. Ugom-ugom sa Diamond Yema. OBM special. Palit kay Crunchy. Crunchy ang tasty fish cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Thank you kayo, mga bata. Inom yung ta Don Pepe Tablia. The best kayo na ito inom mga bata. Padugtay sa kailangan. Ingag sa mga makutawig yung Don Pepe. Mga kayo para lang sick kining kung utok maminaw sa kumaestra. Nya, hindi mo magduka ning dul pipi tablia mga bata kay condition kay mo. Taasin yung energy happy pag gid mo. Unya, ugom sa bug OB may special demon you may special padung mo sa eskwelahan. Kung mag-inom-inom sa dinhi ato barkada tasty fish cracker o Paulitos macaroni crunch ang ato isumsum. Nya sa tanang mga tao pod ni Vice Biocho Yasnar, si Ricky Yasnar, si Ryan Kangke, Ma'am Casmer Araraw, sa mga tao ni Kuya ni Pepito, Dudong GR Pepito og ni Inday Shane Pepito sa Roommate Spits, nga ang ilahang ipainom sa ilahang mga tao kay trabaho man ay ang kapeing matapang, nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Coffee Mix, the best kin na to. Imno ng Sid Panyawan Coffee Mix kay makondisyon yung kay ta. Nindot kay nga to ang pamatis tong lawas niya. Mahumang yun atong trabaho sa ato ang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix, ang kapeing matapang, nga kaya kang ipaglaban. At the press,
4: okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas og sugar. Ingon man, kailang bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imnan og Sid Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, wala ka magkaon sa imong pamahaw. Inom daan ang usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inigpaliuto ni mo, maugyapon, usag yapon ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule imong imnon. Una ka magkaon sa imong paliuto. Maugyapon sa imong niyang pagpanihapon. Inom na po daan ang usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema ng kidney o UTI. Ayaw na magkabalaka. Tungod kay doon na magkatambal, ana. Kinimaw ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon.
0: O sa tanan na itong mga kaisunan nga migamit sa tuang Sid Liniment Oil, salamat kayong tanan. Kamu ang naghimog number one sa tuang Sid Liniment Oil. Nga tinuod mo ang tang sa panuot pa maul parikit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kutol sa kabataan. Ilikay pag yung sa dinggi kung mahaplas na sa tuang Sid Liniment Oil. Nga anhara na ito mapalit sa butika. Pero kung doon ay alayo mo sa butika, nga doon na may cellphone, itype na ninyo sa Sid sa Facebook. Facebook, naana diha, Sid Marketing Incorporated sa kailang page. Naana diha, mga produkto sa Sid Marketing. Pwede ra ninyo orderon sa Shopee. Pag Shopee na lang mo, kay para ihatod pa sa inyong panimay. Bam!
5: Salamat! Rose Pangantungan, Lorelai Sanchez, Ricky Delantes, Rinald kisani. Eh, nakato ang mga sakop sa Kakofos for Christ, ang servant of the Lord, Brother Doy Rizani, Sister Leonor Rizani, Brother Efren Gakasan, Sister Cara Gakasan, and Brother Roger Pasaylo, Sister Erlen Pasaylo. So, dali po mga ito sa inyong mga activities at ito po sa inyong kabuntagon. Sense of Liberty, Kojic Beauty Soap with glutathione at papaya extract. At ito sa kinimasangkap nga natural moisturizer para dali mag-dry ang atong skin. Sense of Liberty, Kojic Beauty Soap at magpabilin kitang batanon. Kutis Artista, Kutis Porcelana. At ito ba ka may pugis-pugis itong-itong muna na mga blackheads or whiteheads this inyong panit? Ilan ba na repeated itong na mga balaka kita mo nagsunog akong panit? Sense of Liberty, Kojic Beauty Soap. Mata na sa butika para original, ha? Siguro pa tanaw ang level? Seed Marketing. Thank you.
0: Okay, ma'am. Thank you kay ba mo niya mga kaigson. Kita na sa'yo. Kita na kilintok sin. Grabe yung kayo ni mo patay na to. Maugin ni mo daot sa blood cells sa atong lawas. Ang blood cells na to, maun importante tighatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa atong kalawasan. Ni kadaot ani. Mustiki mo, lapot atong dugo. Maun na inundan nga. Dagan kayong major ng masakit. Mutakboy na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease. Uba pa na itong balatian. Muna kinanglang yung kam inubog G-Detox. Kining G-Detox good, usakan natural nga detoxifier. Natural nga remedy, tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number IPAR 80715. Busa kung gusto kang mawagtang ka na matuksin sa imuhang kalawasan nga mao'y inungdan sa imo balatian. Ligon ka nun ay ang atong vital organs inum yudam matagadlaog G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog ang number one nga move flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Press?
4: Okay, ang sendo na ito karagadlawa.
0: Si Dodo Samboy, Ate Press. Kani, uh-huh. Oh, kani Samboy, Ate Press. Kuan, iyang asawa, marag nag-reklamo lagi siya kay ako hon kayo. Niabot ang higayon nga nag-reunion sila silang kabats-bats ba? Niya, nahitabo nga sila mo ay nag- nagtrabaho tanan ana amot-amo tanan pero naabot ang higayon sa reunion time na Ate Press. Ang mga uban ng mga kauban wa taon manghatag sa katuntang 500 gailang isabutan. Ang naitabo ang kwarta nilang ipabayad sa tubig o kurinti mo ay nagamit taon para itapar taon. Naglikramo si Samboy taon nga. Ayaw na undang nana. Mao ni nga na problema gid sa boy kay baputlan sila sila kuritig dito mauli taong kwarta taon nga sa Isabel nga Gilman saon man ni

0: hugot jud ang bakos.
1: Naigo na adisir, bam no, for a bear. Sa dili pa.
0: Sa Mindanao man ang sumurag sa Sambuanga, patingali na.
1: Adisir?
0: Oo. Pero sa dito, sa ilang Arnold na dapit.
1: Ah, di ba?
0: Oo.
1: Sa mga adisir?
0: Ang buto ko
1: sa di pa.
0: Ang buto ko kayo ba?
1: Ah, mao ba?
0: Kaya dito dapit sa ilang bitaw, kanang kanang, sabi, dito sa ilang gulyat, poipong, sa gisgutang, dapit, ilay dito, dito sa nasampit na dapit.
1: Hmm.
0: Lailain mo kong termino. Maone, doon na po'y panortihon, probir mo himo ka ni mong desisyon, hugot ng bakos, meaning, complete ka ng kuadyo ka, ligo na good nga, dilit na ka magdodong ha. Doon na sa'y panortihon, sa kong inahan na to, kay numdom ko. O, sigulat ko naman himo ang iske. O, siya ko naman yung gada si Pedro, mga kuno yung gada sa baile. O niya, huwag man niya tagda, huwag man siya tungahan, ano yung nag-away. May ngunit ko, mama, hangol o katungdanan. Wala ito ko, mama? Mama, hangol o katungdanan.
1: Ito nga.
0: Oo. Oo na. Basa.
1: Basa, basa.
0: Proverbs 22, verse 26 to 27. Ang title, Ang Pulong sa Diyos.
1: Ah.
0: Ayaw pagsaad nga ikaw mubayad sa utang sa uban. Kay, kung dili ka makabayad, kuha o nilabisan ang imong higdaanan.
1: Ano ba? Ano nila ba?
0: Oo.
1: Ako rin ko
0: ba? Sa una, ikasinggit ko.
1: Ano ba?
0: Ialsa ko.
1: Ano ba?
0: Aba nila ba nikiling ka higda? Dili maayo bitaw kinsay Cinderella.
1: Sami lagi, samboy.
0: Oh, dili samboy. Maayo. Pareha bitaw na magbuhat ka og kalingawan, magbuhat barong ka og kana
1: pero dili di samboy man ko an ba mga iyang asawa.
0: Yeah, asawa.
1: Oh.
0: Oh, lagi nga kanang ingon anay mga kalihukan. Pareha nato, moadto tadto kana ay magpadrama. Moadto tadto kana ay magpa-host og singing contest. Na moadto misgulat kay mag-judge mi dito og kanang dubli kara contest. Hmm. Unya kanang ingon nila gulat, o si tawagan ay pero collectible kina ini pledge kina ana no wa pa kina ini pledge wa pa
1: ah mana mana
0: ini bayaran oh mana nga ngubana lagi kontrata black and white oh unya ikaw pong kapasihog da kung dili ready ayaw na lang
1: pero di na to mister kontratahon to nila mga kauban kaya kauban mo to nila sa ilang batchmate ba to nila istorya-istorya, sakto kita lagi buhat, pero ako ba, ano, alam mo, maya taon, looy kayo.
0: Mo, lagi, magpasug dataan, yan yung imong kuhaon ng mga membro, na kay mahikap, otro pag na nagkamoy, nagtamoy silang tudlo,
1: mausad.
0: Kay mo nas ginawa. Oh, nila ilang taman.
1: Pero, ang uban na nabam, no? Kadang maginana, o reunion, o wagali sila ikatag, di lang sila mutunga. Mo na nga, ang uban, sila lisag, reunion sila sa ilang high school, si Richard man, impasis, ano, si GC, Richard man may gakuan, ilang, ako may gagaw, si Richard ay nagastutanan. Mora, iyahang kuan, ang tanang yung mga sakop nila, wala pa, muta ni Richard, ni Ricky ba, ni Ricky.
0: Mao bitaw kay kanang naang ay uban press na ko namin daghang mga standby desk mo nga ingon kanang pam to snack sabi ko wa mo ko kadadon kay kan pangita na ligo ko kadlawon gulyat na kanang ang kausan ng dulos kumbay wa mo ko itubig ka galingon serado para sa size pa mo abre mula ka ko dito nahan pre ano liwa to sumay kanang na itindahan di ha ato dito may sayo magpagas grepo magdako bal di to kuligo karo kay kasugat ko sa standby kas computer na magbunta mo ng computer bam pape panbe tigura mo ni bayas tubig kong tatong ato ako sabay. So masakad ito, bay. Na matagal 50, na matagal 10, na 5. Pero, uban pa nga, nasakad ito. Mga laki ko na mga batanon. Uban pa tumayin nga. Kanang unya, uy, balik ka niya kusko na. Ato nang punan. Dahil ko mga laki, uwan niya ko itapuno. Na mga utang, utangan.
1: Oo, tangan nga.
0: Mabita ko sa akin, na magsingit-singit ako na. O, skin na, di ko sa singitan ko, Pedro. Abuulon ko, bitaw. Pala itong utang. Oh, nagkalakob ko na. Ana na lang, kung mahimo, ayaw din ko pagsaad, ayaw din ko nang...
2: Salig mo siya ng alig. Alig-alig man siya.
0: Ilapot
3: ko po. Una nila gibuhat, intak siya ang kwarta.
0: Maunta, maunta.
3: Oo, di kay...
0: Pagsalig mo sila ng sulisit, hindi mo takasiguro.
2: Kinapanay
0: na. Na may panultihan po sa mo, panultihan sa kong mama sa una ate, pero sa iyo lagi, ayaw mo pangaraste.
3: Correct.
0: Nakakadugong ka na yung Suliana.
2: Oo.
3: Ay pangarasti.
0: Sa to'y mo, ang imong moderno sa to'y mo.
2: Paligalig.
0: Paligalig. Sa ko naman, ayaw mo pangarasti. Muli sulti sa kong mama.
1: Ano mga rasti, kinatsila mo na sa una. Ayaw mo pag-ako-ako.
3: Ayaw mo pag-ako-ako.
0: Ay, ana. Pero karong buntag, wadyo ko eh. Wako ni kuan ko eh.
1: Baka mo ako.
0: Pag-akin ako.

0: castiga.
1: ¿Cómo está, Jaime? ¿Cómo está, Jaime?
2: Ya cosa sabes cómo está ya.
1: Vale, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo
2: está? ¿Cómo está? ¿Cómo
0: está?
2: ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo
3: está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo
4: está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo número 1 Tatak Aremen.
5: Ha! Orbital! Asawa ka! Pero, ikaw mismo, nahibaw ka na iyak ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod!
6: Bitaw, tinuod mo na!
5: Pwes, ayaw ipanghambog na asawa ka!
6: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa mang yuko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
7: Jo, pabinawa ko. Ayaw na pagdagan, Jo.
6: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
7: Jo, maluway ka, Jo. Jo! Ow! Oh. Ah!
6: Mateo! Scammer?
8: Oh, manay akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay, huwag ito mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
6: Nga mas lalaki patanawan kay ni mo. Pero karon?
8: Aho, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisang kinsa nga pwedeng makapabuwak na itong duha.
9: Bisan ako?
8: Oh, oh. Lola?
10: Glulas Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Hi, hello mga kabisa ay mga kabangag sa ilong. Kini ang inyong kuya OG Kupokrakasa. Magpahipaw ka ninyo o kuminbahay ka ninyo sa drama ganiguluhan. Iskwadro! Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog Cebu karong Oktobre 9. Kini, obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa itong punong barangay Joy Iskwadro. Kagawad, Nuli Calago, Flor Iskwadro, Mia Quinanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rudil Kiluan, Aileen Ya, Treasurer, Edna Rosario, Secretary, Gingging Villa, S.K. German, Samsam Police. Oktobre 9, magkita-kita tariha o maglingaw.
4: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Farrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrex B araw-araw.
12: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
13: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up nako nag 100 na lang.
12: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
14: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag ipiktibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension by Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: Igala, nakakape na ka?
14: Kayo mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
15: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
15: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
16: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na magmisud.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: og karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: May nahibawan ka, bro?
3: Kining murag nga akong gisulti tingali ang nakaingon. Kay human na mo istorya, may paingon naman to siya sa iyang opisina. Punya, nahitabo dayo ni.
2: Kay unsa di imong gisulti niya?
3: Kuan? Kuan, bro? Ang bahay ninyo ni Joe.
2: Unsa? Unsa, bro?
3: Manood na sa iyong opisina, bro. Explainante ka.
2: Oh. Haskang.
3: Lagi. Alang-alang. Alang-alang. Namoy-boy naman. Bisan ko no pagpangapilang, wagid ko no ka-invite niya.
2: Ikaw giday ang sadaan, bro.
3: Eh, niya. Magtubali ako nga mag-wild siya.
2: Muna akong giingon nga, di ragyod gihapon ko. Angay mo kumpiyan sa itong babayhana?
3: Oo. Mau gani. Sakto kit ka.
2: Pero kung wa palang sila kamusultiya doon niya, di raunta itong mahitabo.
3: Okay. Mangkun ko sa kung sa. Akong sala. Akong dakong sala. Sala na ako dako.
2: Maritis. Mungkod kay ka, bro. Duda lang ta ba nga? Lalaki bagi kang tinuod?
3: Duda sa bitaw ko na ako.
2: Nga.
3: Taro naman. Di bitaw, bro. Kaya ba? Ang gusto mo sa taong ka eh. May guguta, na-proud na sa taong ka ikunin mo. Hmm? Garbo ka na ako eh. Maungawa ko makapugong sa kong debate. Kung kanang, ako lang i-spread ang good news, pero ako lang i-gamit na words, ha? Wag yun. Kanturag yung imong own words. Katabi taong akong gisulti nga, gi-process na ang maabot na kong inaanak. Na!
2: So, possible nga nagtuot siya nga buntis na si Joe.
3: Tingali!

0: ¿En frente?
1: Oh.
0: Pero, ¿no naman?
1: Dile ko kung portable yung friends mo.
0: Huwag gini kipagsalig ni Jessa?
1: Wa.
0: Pero...
1: Sultihan lang ti Castinora. Nadaanam sa siya sa ospital ganina. Kaya nasaban na ang mga kamot. Human nga nag-wild suit sa iyong office.
0: Ha? Huh?
1: Di stable ang mental health ni Jessa. Mau nga, cautious lang kita, ha, mahal?
0: Tingalig malain siya.
1: O, bahala na.
0: Pero...
1: Mahal. Para lang sa iyong protection. Yan, friend siya, okay? Aw, i-block lang yuday.
2: Pwisit! Dili na ko makasearch niya. Giblock ko? Ha? Animal ka, Jo. Imo gisirahan ang ako untang agianan para makapenetrate ko ninyo ni Mateo. Pero, there are still a million ways out there. Mabdus di ay ka? Ha!
1: Kisaw lagi ang mga tao.
3: Meri po nagbalik si Jessa. Nanghatag og mga pasalubong. Uy. Mga mini cakes.
1: Mau ba?
3: Watag i-apil.
4: Wata-apil ah. May kasuko.
1: Ganaw, ibu ka? Bakit ibu?
3: Ako, habi ko ibu ko, Jessa.
1: Guys!
3: Tawa, wapag.
5: Akong treat ang lunch o niya, ha?
3: Oh. Wow, ha?
5: Bro,
3: bro, apil na tingali ta.
5: Kamura akong i-treat.
3: Uy, banghag sa ilong.

0: Mura wag nakadungog sa kong gisulti.
1: Bisag wa ka na yung madungog, bro. Pero klaro kayo ang imong dagway nga gusto ka mo apil.
0: Sula.
1: Sige lang, bro. Ako ay treaty mo niya. Happy ra magyabang ko karon.
0: Hayahayan ni bataa, oy. Ibog ba sa ta?
1: Oh, pagbinyo na sad.
0: Kisa ba siya ako pangasawon?
1: Sa Diyos, ah.
0: Bara.
2: Alas dos, pamandekapin na. Layo up rin sa lasingko eh. Nunsam ko? Ano nag-atang naman ko sa lasingko?
1: I love you.
2: Nunsam ko eh. Di man siya mawasak una-una. Yabag mali ko. Pakauwarag ko sa kong kagalingon ini. Pero... Tili na ko i-deny nga.
1: Jo?
2: Mateo?
3: Ako man eh, Jo. Di man ko si Mateo.
2: Oh.
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglayan na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Kidney care time!
7: Wala na ako mag-dialysis. Oo, miyundang ko. Mitumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oo, naayaw man akong kuhang lawas. Balik bang pag-kondisyon?
8: Kini ng kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
9: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila na lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
12: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
13: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
14: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
12: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
13: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
14: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
12: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
15: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 1 oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
16: Boss, ready na yung green attract natin. Di ba natin natamaan yung linya ng kuryente?
17: Di naman. Mas mabilis kasi dito. Pag dito tayo dadaan.
18: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
19: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga
6: DNI-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na itatak LE. Sigurado.
19: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
20: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
21: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
20: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
21: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
22: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: iBerry for a clear and healthy eyesight.
2: Sorry la. Sorry gid kaayo la.
3: Oh, namuwa mangkong kag maayo. Oh, natural ra na oy. Basta bag-o ganing menyo. Degyod na mawa sa huna-huna ang bana or asawa. O kay naghuna-huna magkaniya karon, ay sigurado nga naghuna-huna sab siya nimo kanu mga higayuna. Ayo na lang gud kauwaw na ko, Jo. Niagi sa bitaw ko ana, mong ayog yung kauwaw. Angay kang mauwaw kung laing lalaki ang imong gihuna-huna. Pero kayang imo magbana, mong ayog yung kauwaw.

0: 真的没有。
1: So, magsige ka na lang, gudihag tulala. Unya mo kalit og smile na murag tala-tala.
2: Cute gud sa mong asawa, eh. Kalit magkahinhin. Nawag tang man ang angas.
1: Mateo! Basta man!
2: Diyos ah!
1: Duwatan ba rin na ito ang invitation nga nagpaabot si Mr. Garing sa imong tubag?
2: Oh, duwatan.
1: Hello, Mr. Garing. Sorry sa pagpaabot. Mateo's answer is yes, and we accept your invitation. Thank you, sir. Bye. Okay. Pagdayo na diyan sa pag-imagine mo.
2: Oh. Aska. Kaya ba ka rin? Nalimot mo kung nasa Jessa.

0: Mayon, tagmakauyon si Mateo, ini akong giluto. Ako, rabi rin gisunog si YouTube. Pero, makauyon na sa tingali siya anyway.
1: Oy! Jo! Hain madeng, kusinira nga ikaw may nangon na idea.
0: Ay, nalang ko igiluto nga o sa kaputahe, lula. Suway-suway, ragudigod. Ambot mag, makauyon bakas mati, ani?
1: Wow! Para gudain nang mati iyo.
0: Ay, para ni natutanan la.
1: Okay ra, oy. Igo raman o niya kumutilaw, ana. Pero, para gud nang Mateo.
0: Saan nga sa nakuwi? Mateo, Mateo pa naman yung papa.
1: Oo, no, naunsa naman sad ka, nauwaw na sad ka. Sa ako na laging giingon ni mo, ayaw lagi kauwaw kung bahin na si imong bana. Nala, di na taka disturbohon. Aron malami na, usamot pag nagkalami imong giloto diha. Padayuna na diha.
0: Okay la.
1: Pahibaw o na kus Mateo, be.
2: Ha? Mau ba, Lula? Kanindot ko na, ha? Ah, sige, sige, sige. Di na ko magpaabot ako alas 5. Mga 4:30, mo pull out ang kodari. Okay, Lola. Sige, sige. Bye-bye. Ang lutas balita ni Lola, eh. Giluto ang gigog special nga patahin ni Jo. Excited akong mutilaw sa iyong niluto. Tiwasun ko na ni pirma tanan para makalakaw din ko.
3: Mugi ka na ta, ha?
2: Ha?
3: Masaya ka. Nalimot na yun ka? May dinner meeting ta ni Mr. Garing sa Hotel California.
2: Oh, karon dito?
3: My goodness, Mateo. Kiatto kiti ka sa imong office, ha, while naa sa other line si Mr. Garing? Ako kisulti ni mo ang tanang detalye, eh. Ugwa ko magbuot-buot og tando.
2: Okay. Ikaw nalang atin.
3: What? Gispecify yun ni Mr. Garing nga kitang duha ang makid-dinner meeting niya. Dili siya musugot og representative lang. Ni say yes ka! Ayaw ko ikompromise sa Mateo!
2: Aska. Sa may akong buhato nini. Mag-expecto si Joe na ako. Pero nakatundo sa kunin Mr. Garing. Saan man eh?

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care. This newscast is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
2: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

nga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgaring. Audio editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Espares.
2: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
3: Ikaw lang ako'y nuk, hilong lang.
2: MVP! Justin Muriel!
4: Ako? Ikaw ang idea?
2: Ladies and gentlemen, 10 Bulls Better Tournament, the champion, Justin Muriel!
4: Thank you.
2: Mangon ko ni!
4: Ikaw na kahimun akong champion, kuya.
2: Sukol!
4: Nagkadugo na yung ilong ang baba!
2: Sukol!
4: Unsa na ang kanimo, ha? Nuruha ka na ako! Ako lang siya! Nakanungo ka! Ako lang siya!
3: Di na kinahanglang magkabig ka si ibong kusok, ha? Pugnad ko ang pinitig sa akong kasi-kasi! Di man ilang kanulay! Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito, timaan sa pagtangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat o direksyon ni Francis Ilyaga Espares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurdat. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
2: Wow.
1: Untong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
0: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
5: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
4: Basin ba yag mabatalong kung balik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
5: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: This time check is brought to you by iBerry.
6: Ahibalo na!

0: Mahil tiyo ka, automatic doon na bagay ang palaya. O balunggay, imo pamati, murag hayahay. Busa ikaw, ayaw paglangan, gasa kini. Sa kahitasan, ang original Koi Herbal Capsule. Makaingon tiyo ka, o sana all. Original Koi Herbal Capsule. Di mag-all, sana all.
1: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate An.
4: May buhay sa makabuhay.
5: Uy, 150 over 100 man.
6: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
7: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
6: Ay.
8: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduwa ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pagyod sama sa pomegranate.
9: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
10: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
11: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mabuhay suot sa 8 oras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
14: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
15: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: iBerry for a clear and healthy eyesight.
18: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
8: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
2: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Hindi na mako
20: ng inom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na like extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa Life Extension, Vitamin D3.
21: Life Extension, Vitamin D3. For longer life.
22: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
23: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
21: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
2: Usaman, usaman mo, bakasi.
3: Ako.
2: Okay, ako na bakasi. Taksanti ka. Tagutungan na ba? Dili lang mo. Ako na yung magsusi.
4: Pero kuya,
2: dili lang lagi mo. Tingaling, unsa pa yung mahitabot taon. Maamu pa ka. Diyan mo!
4: Buang nga gulo raki. Niis lang ang mga customers. Nanaga ng upan. Doon ay nabilin, pero lima na lang kataw. Dagga mo ang dato eh. Puno ang lamisa.
2: Sa man doon may nagpinusila, man. Ha? Lugit akong nangaon, uy. Lumpag panagal.

0: Bay.
1: Biday. Mga kandahan, yun.
0: Bay, kusa may resulta?
1: Ay, matulbas kong ibangutan na. Kuwan ko, no? Katong naginukda na, ikauban ako na to. Nag-inom, sa diyang nahubog na, naglalis, nagsinumbagay. Dayon, naginukda na, probida. Gamit, pag-armas.
0: Mao ba? Doon na pagkatoy dagang kay mga orden. Nung napukalami sa ito, puno ko itong mga tao. Pero karoon, nawan ha. Doon kalami sa, wala nag-isunod.
1: Sige lang. Maling ka itong uban.
0: Ano, kuya? Unsa resulta?
1: Kuan dong, resulta sa mga kahubog ba? Kuan, kanyang nag-inom. Nya nang hubog, naglalis. Hangtod nga, nagsinumbagay. Ginugdanay. Nya, gamit ikan mas.
2: Ay, nabungkag noon ang mga customers na.
1: Ha? Balik na to sila dong.

0: Ansa na? Dili ba epektibo ang akong strategy?
1: Maruho sa ka, Cindy.
0: Siyempre.
1: Kamao.
0: Kamo, dali, dayon mo. Dayon. Naidagahan, oy. Pilit lang mo. Naay ginamay, naay kaldereta, naay kinupusan, naasay linatan.
2: Okay.
0: Sige, lingkod mo.
1: Okay, paimutan lang muna, naidagalingkuran, naidagalamisa niya, okay?
0: Ay, mo kawaw, dool mo diri, pili mo. Naikinilaw isda, naibat, nasa'y tihi-tihi. Pili mo, dali.
2: Oh.

0: Oon sa na. Hurot-hurot ang atong baligya. Nibalhin ang mga customers gikan sa larangan ni Nugnug ug Rocky.
1: Pitibo doon kayo. Mampawang bagay. Pitibo kayo.
0: Unya, nagkakaon na itong mga hupog.
1: Eh, paigob na kuginit nga sabaw silatan.
0: Good. May nilang pagkadrama. Away kunuhay, pinusilay. Ug dito ni Agi sa duol sa larangan nilang Nugnug. Nahadlok ang mga customers nila. Ug niya paingon sa itong tinda, di ba?
1: Maro ka, Cindy. Maro ka, Cindy.
0: Mahayong atong gimando sa itong mga alalay. Aron ang mga customers, di na mo atos ilang Nugnug kay mahadlok man sila dito. Kay mga parumpado man.
1: Tinawag ka na, Cindy. Sakto ka, sakto ka.
0: Muminos ng ilang halin sa ilang larangan, Ricky.

0: lalaki.
1: Oh, tayo marimar, mayo. May kaniya ka. Pili lang. Naiba kasi, naiubod o naisagungtungan.
0: Salamat, Noy. Mingaw lagi.
1: Ay, nabuang itong mga tao ganina, oy. Luna mo ko'y nagginukuray, day. May kipusil pa.
0: Unsa?
1: O, itong hadlo ko mga kostumil, namiya.
0: Uy, kuya, o dederin dapita, Noy Raki?
1: Lagi man, kanon man lang ni?
0: Nakagiman ko dito silang Rick Karinderia ba? Dekan magtao dito.
1: O ba?
0: Nakita mga ganina ko dito, Cindy.
1: Ah, uy.
0: Doon na may mga habal-habal drivers dito, good. Na yung mga taxi driver. Murag na malihin gadangin yung mga customers, Noy.
1: O ba, day?
0: Inyo din ang kompetensya sila, Ricky o Cindy?
1: Oo, marimar.

0: problema. Karon dayon. Muadto ko dito, tilawan po na kong ilang pagkaon.
1: O sige, paliwag ko na ba eh.
2: Unya, noy. Sta akon, pila ilang presyo sa matagtakos nila. Huwag pila plato sila sudan.
0: Ah, patik!
1: O sige ba eh, paliwag ba eh. Ha, ato ah.
0: Patik, karin ako!
1: O sige ba eh. Noy, pabuto na itong pagbalik ni Kuya Rocky ni mo.

0: ang si ato.
1: Kaon ko, usama yung sudan.
0: Milagro ko eh. Balhi lang ko sina di ay.
1: Magpalain, tagod.
0: Aha.
1: Unsaman.
0: Unsaman.
1: Unsay na adya ba?
0: Pili lang. Linatan, ay adobo, ay nununan, sinugba, unsay mo.
1: Ako sinugbang isda, pila.
0: 120.
1: 120? Mm-mm. Linatan, pila.
0: Sa sinta.
1: Sa sinta. Adobo, star pila.
0: 100.

0: Ma una pinunot.
1: Mau ba?
0: Hmm.
1: Okay.
0: Paub ang ato, ah. Ato siyang paub siyang tumpisyo.
1: Oh, sige.
0: Ramadani po na itong ibang customer. Mag-promo ta.
1: Sakto ng pagihan mo, beda. Hmm. Pakulo ta. Kisa itong nag-birthday, magdagtulog ka tao. Libre ang nag-birthday sa kaon.
0: Aka na, mura gwapo ng pagihan, ah.
1: Onya, onya. Ang live promo na ito, Unlay Rice, ah.
0: Unlay?
1: Oh.
0: Okay, kanusaman na ito. Sugli na iba'y nugdog. Kanusaman.

0: kagalaan, at ang iuban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuatugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio Editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents.
4: Hain ang ako.
5: Oh. Ibon yung bag, miss?
4: Ikaw na, Sad?
5: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
4: Baka ko na...
5: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaong basag ko na imo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
5: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ako. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, Ana.
5: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
5: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
5: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa ba kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
5: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: nagnalis na usab mong duha. Mag-away! Ibalik lang ko sa mansyon.
1: No.
0: Balik! Layo ras tinae kining maong samat. Iyara sa kong kilid. Dili kini makapatay na ko.
1: No! Dadun tiga sa ospital sa lungsod.
0: Layo pa kay kato. Mas dool ang klinik sa atong family doctor. Dito lang ko dada. Aron magpaulit na tayong ko inig kahuman.
1: Dili mahimo, daddy. Kinalama dada ka sa ospital. Kinalama siguro na to ang ibong kahimtang. Dili ko gustong dunay daw tang mahitabo ni mo.
0: Thank you, son. Merong kalit manggihunong ang sakinan, Paolo. Unsay nahitabo? Hapit ko ba ho kung sa'yo magibuhat? Huwag ka ba maguna-una? Shit!
1: You see? Nagpaminaw lang ko ni mo, daddy. I was being concerned to you. Kaganina pa. Pero pisang gamay nga, thank you. Huwag ginanin mo buhat, ha? Pero karon nga ka ng ilagang pahot na ang mitingog, dali ka ra kayo nakapasalamat. Where is justice?
0: Justisya! Magita ka justisya, human si mong ibuhat ako.
1: Dili na ko sa kung pabida ka sa pagluwasan ng imong anak.
0: Animal ka gyud bisan unsaon, Paolo.
1: Mahimo ba, Paolo? Kung unsa man ang kalagot ni mong gibati na ako. Unya na ka naghuna-huna, ah. Unahuna tos, daddy. Can't help it. Di mawas akong huna-huna. And besides, sige sa pa'y nag-ingon nga nasuya ko ni mo. No way. Wa ko masuya ni mo. Usak ka lang kailagang paut nga minahihinay sa pagkutkot sa mong relasyong amahan o ganak.
0: Mahimo ba, Paolo? Husto na gana. Just drive! Kun buot pa kunin mong maluwas.
1: Okay. Fine.
0: Usa na kay gibuhat ni Tinoy karon dito sa mansyon.

0: Bung sa mana? Gusto kang mo apilin niya?
1: Uy, Tinoy, tarong ba? Nangurog na ba yung kubayo, ha?
0: Goryo! Kup, dito siya dis.
2: Ayaw! Ayaw yung taon maluoy mo! Pasag din ako ninyo taon, oy! Isaan ako nga dili na kumusumbong sa kapulisan.
0: Goryo, sama! Dunit din siya dis!
3: Ikaw rin ay!
0: Unsa? Nugo ang ganagoy. Saman amot ka? Goryo! Ako ang sinaligan ni Sir Orlando. Busa angay lang nga mutuman ka sa kong sugo nimo. Saligan lang da. Di na sinis.
2: Ayaw, buhi ko. Ayaw ko guniti, buhi ito.
0: Aga na siya, Goryo. Laging. Help ka sa iyong panong kay maglagot ko. Di na kaamo laging. Sinis, di na sunod ako.
2: Ayaw, laging. Buhi ito. Nga akong kamot kasakit!
4: Tinoy! Tinoy, dili ka ba maluoy ni Manay? Manay!
5: Ano, siya tatabagi ko sa
4: Manay! Tinoy ba? Pagtarong ba? Makahimu kang inguniini kang Manay!
0: Wakil mahimu, Santa. Gipasidanan ko na siya kalianto na dili na mo pakita magbalik din eh. Kaya sa sunod higayon nga magkita may pag-usap, dili na kong makasaan nga mutabang paniyas sa pag-iklas.
4: Daoy, kaluin ni Manay, gagiguyo di Goryo. Kamabali mo'y kasi-kasi, Tinoy, tigulang ka naman unta.
0: Palabiyon ko ning imong gibuhat karon, Santa. Dili ko sutihan bahin ni ini si Sir Orlando. Pero sugod karon. Naayat kanunay ang akong mga mata nimo o magbantay.

0: ella Bohinka, Bohinka, Jesus ko, sa may lagi buhat ni mo, ella.
1: Matapag uulit ang ahon. Nag-reunion mo, ingon ni Ini, ang kahimtang.
0: Di ella, may lagi ka.
1: Ella.
2: Huwag pa na yung magkamataning usah. Los lejos din yung katog, buntag. Bida. Pataka ang lagdika ka na yung bayhan ang tog. Liyan mo na katabon sa yung paamam. Ang samtaong kaoy, bidaot ka na magbayo. Yaluspan kay ka. Taas pagyaw kayo ng imong buhok. May tiguan ka nagbayo. Ganong ingon na yan ang imong Nestorian, usam ka?
1: Ayaw na pagpaguta na pagkuryo. Ito na, manggawas na tagdita din eh. Si Sir Orlando nang bahala nila sa iyang pagbalik. Dali na.
2: Pero...
1: Ay na lagi pagdansag paguta na.
2: Sanoy?
1: Hilo, kung tanaw na lang.
0: Ella, Diyos ko... Gawa ko magdahom nga makita pati kang usab. Diyos ko, sabay lang yung buhat ni mo. Ganong naingon ka man ni Ana, ha?
3: Kaasaya. Pero sasaya ka.
4: This newscast is brought to you by Our Gentle Care for Every Filipina, PH Care. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
5: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumbaka bloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified.

0: certified world-class quality.
1: ACS. Ang dramang Mibaliko Tungod Nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibaliko Tungod Nimo.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
2: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
2: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS.
4: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be MX-traordinary with MX3.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon.
3: All you need is Pride. All you need is Pride.
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
10: Sige na. Ibalik na sa imong pwesto, Gorya. Kay mosod na ko sa akong kwarto.
11: Yaya.
10: Unsa?
11: Ay, kadaya, ato kahigda kay, ato kahigda sa imong kwarto nga, di kutson, samtang ako, magbantay sa git, yay kika. Katug, matuod ko sa akong bye-bye, pero, maglingkod.
10: O niya, akong siya.
11: O, oh, di noon.
10: Turma o, alakaw na, balik na dito.
11: Di mo sa, pero, makasuya.
10: Boing matingal, kagurlo. Pareha sa transmilduhan din eh.
11: Priyata kisulwan, pero mas sinaligan ka.
10: Pangunta na ang imong kaugaling tungano. Diha ka na.
11: Ha? Sa giyonsar ko pagsip-sip ni Sir Orlando, wak mangyo ko magkalabaw na imong tinoy. Bida ka, no? Silang, ha? May adlogra. Pero karoon nga nakita na ko sa Ma'am Ila pagbalik. Humansa pila katuig. Ug ingon pa ni Adtong yagkaimdang nga. Muramanog, murumag, ni bate ikaw kaluoy.

تنتنعوا يقولوا تشتيل مي ملكة إلا تقول كي تواسس دول سبلتان سأوبره تقرو سمتلكو نيا ساتو موينة نين هولوي دول سبنتانا Looking at him, it's like looking at mirror. Di mana aku gustong angkunon? But he definitely look like me. And I hate it. Aku lang ngayon limang hitsura. Nagustuhan siya ni Dennis. Tungod siya mong hitsura. Tungod kay wa kami kalainan. Bisan kon imong tutukan pag-ayo. Pero unsa pa ginakaangat ti mo dako? Ang imong batasan? Ang imong lihok? I could copy you. Aron lang makuha ko pagbalik si Dennis. Yes. Why not? Why not? I could pretend nga ako mau ikaw. Well, this is a blessing in disguise. Nahibaw ko nga dili ka mopiya sa giliran ni Daddy. Karon nga niya siya sa ospital. So, this is my chance. Nasayot ko nga bibalik na siya sa sudad. Busa? Apasun ko siya dito and play the role of good boyfriend. Wait for me. Wait for me, baby. Daddy is coming.

0: Huwag pa mo gawas ang doktor nga nag-atiman ni Daddy. Murag dali ko magatuo nga maigsuon ko nga sama niya kasalbahis. Huwag man lang siya magbaso sa ingipuhat. Ug karon, ana, magkita na ko siya gikan din eh sa ako na imutangan. Nga malipayon siya. Huwag pag siya konsensya bisan kamay. Bilakaw na siya. Ug niya siya paingon ako. Nagpahiyom siya na naglakaw paingon ako.
1: Hey!
0: Ano?
1: You take care of that.
0: I will be taking care of something else. Busa, ikaw na bahala din eh, ha? Oh, asa ka? Mapauli ka na ba? Mapauli ka na ba sa pansyon? Paulo, tingalig mangita ang doktor. Huwag kumasayod ko nun siya ako itubag. Paulo! Huwag na siya mamati pa na ako. Ipadayin siya sa pagbiya.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max talaga! Max protectado pa!
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga! Max protectado pa, unique!
2: Max alaga, Max protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ACS! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
8: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pang isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
9: Sa gunso ng OT, ay buhi.
10: Kaya pa nako.
9: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
11: Kaya pa nako.
9: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
12: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: Kaigalan, ayo sa'yo pasipag paminaw upan pang masumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores upo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenar Joel Pense. Recording editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: Headlines sa itong mga balitang lokal, ubay-ubay ng mga school building ang ipaabot na matukod sa publiko ng mga tungaan sa nakbay sa Sugbo ni Ining Tuiga. Samtang DSWD7 ihatag o mga impormasyon labot sa mga programag serbisyo sa ilang ahensya atul sa gihimo nga serbisyo caravan sa lungsod sa Cordova. Samtang kadtong gikawat nga kampana dito sa simbahan sa Lubok, Bohol, nabalik na ug ang responsable nini Nana Carlos Custodia sa kapolisan. Kini ang headlines sa ato mga balita.
4: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
9: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
10: Hindi na ako ka-ihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong pinapina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na today na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule ilugwa ang dako na pato.
9: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
12: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
13: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee.
14: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap. Makabuhay.
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ako si Ronel Romanelios, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila ka adlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
17: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
19: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
20: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
21: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
20: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: At oras karon alas 12:38 na. Sa dili pa sa Italia sa itong mga balita, taas bomb pressure, si Bodigoy Kabadunay, hypertension, basin taas imong sugar, basin may diabetes kanya, wara ka may bow. At taas nga level sa blood sugar, makapagay ka na sa arterial wall, so palapot si imong dugo kung asa nakarason. Nga na magka-hypertension ka, mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kini sa pagkabuta, pagkadaon si imong kidney, o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa mga samad, pagkaputol sa tilogbisan, gani ang impotent sa mga lalaki. Kung siya nagpabuta, gamagrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon kini charantin gikan sa paliya, na nagsuhid sa insulin function, kung mubo ang imong blood sugar, kung tulado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, baka panindot na sa... Makapag-uusab sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Ug bisitaw sa bang klinika, di alternatibo, medicine, and wellness center para sa libre nga consultation. Gagamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakini may mutang din sa Maydiha, Coslam Street, sa Cebu City. Matawagan sa 4160-866. Or cell phone number 0975-079-5133. Sometimes sa pikas gabay no sab, kanabuan, problema na po nato ang mga bayro noon. Bayad sa kuryente, tubig o internet, taas na po na biyahe o linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na sab sa GCash ang pagpabayad sa bills with G-bills, likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso na gamagamit pang bayad sa G-bills. Kasagaran sa pagdawat o padalagi ka abroad, adunay mga extra fees sa uban nga merchants, maong nga maminosan pa ang panaghirapan nga gipadala. May nalang gani kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC Bayad Center ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash-in nga libre kada buwan. Mao nga kon GCash, mas maayo ang kinabuhi sa pagkuha og pagpadala, pagbayad sa bills, dili na kinahanglan mo pila og mobiyahe pa. Libre pa gyud ang cash-in. Mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02-7213-9999. Other networks' fees may apply to no more. GCash Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Alas 12:40 na kung detalye na sa atong mga balita, ubay-ubay ng mga school buildings ang ipaabot na matukod sa pampubliko ng mga tungaan sa napay sa Sugbo, meaning Tuiga. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolono.
3: DYHP, Tatak, RMN Report.
0: Kining maong balita hanot kanato sa Life Extension Vitamin D3. Dugang mga school building ang ipaabot kay matukod sa publiko mga tuhaas dakpay sa Subo nining tuiga. Kinahanglan sa pagtubag sa mga panginahanglan sa kakuwang o mga lawak sa halingan sa mga tinun-an. Pakyasinon paghingaan sa City Schools Division Superintendent Nympha Bongo kung asa takuron ang dugang mga school building. Apan kini giingon ni Bongo nga ipaubos na sa public bidding. Nasayran ang ubang tuhaas dakwayan palayong ipatuman sa double shift nga klase tungod sa kakuwang sa mga lawak sa halingan. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalapang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong ipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel ni ini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong peke o delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City, anaan ni mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion anaa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Radyo mo nationwide.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
22: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
23: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Hey! Pirmi ka pangihi,
26: hanap ka paranaw,
25: ug pagpaminod sa mga tiin.
26: Basin aduna kay diabetes.
25: Mag-DTX 500.
26: Epektibo sa pagpamubog
25: sa blood sugar levels.
26: Di kaya ang diabetes.
25: Mag-DTX 500.
26: Karun dayon.
25: Mabalik sa pinagadulong ng butik sa inyong
26: lugar. DTX 500. DTX 500.
27: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
28: tulo pod ka capsules sa gabi.
27: Simana lang nawala jud ang sakit.
28: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
27: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
25: DTX 500.
26: Pabalik sa mga butika.
3: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay ani ana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O kumanana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basit ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
5: At oras karon alas 12:45 na. Matimayhan ngayon kung doon ay daghan toksin simulawas mo dili ka regular nga magpagawa sa imong hugaw, tugi ka maylisan, magbuto ni muntian, makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan ug lutahan. Sila pag inhamin sa gibong cutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems. Yung man ang pagkaluya sa imong tibok lawas, busa, o tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayong panlawas. Pag inuman tagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa linain ng mga butika din sa Sugbo, ingo manusab, sa bampag ang mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Padayintas sa itong mga balita, ang DSWD7 ni hatag mga impormasyon kalabot sa mga programa at serbisyo sa ilang ahensya at tulad sa gihimo ng serbisyo caravan dito sa Cordova. Kasama mo sa Balita Radio Man, Raymart Pugoy.
3: CYHP, Tatak! RMN Report.
1: Kini nga balita atud kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins may lain di sa size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung motumar ka niini, mahimo gyud kang abdik, alerto og dili limtang. Tanon, himsog pagyod ang imong tibok lawas ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sa detalye sa itong balita, nihatag o mga impormasyon ng Department of Social Welfare and Development kung DSWD7 kalabot sa ilang nagadaiyang mga programa o serbisyo atol sa ilang gihimong serbisyo caravan sa Cordova kagahapong adlawa. Sa maong kalihukan, nihatag o mga impormasyon ang mga kawani sa naisgutang ahensya kalabot sa 4Ps, AX, Mental Health Services o guban pang mga programa alang sa social welfare. Niapod-apod sab sila og mga IEC materials ngadto sa mga lumulupyo nga nitambong sa maong kalihukan. Subay niini gidasig sa DSWD7 ang publiko nga makisayod sa ilang official nga mga social media pages aron nga makakuha og lehitimo og tukmang impormasyon kalabot sa ilang mga programa og serbisyo. Kasama mo sa DSWD7, ako yung Radzuman Remart Pugoy DYHP. Tatak! Araman. Katunga balita atod ka nato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Maunga ani-ana ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil og mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga was og epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
10: My budget.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: At oras karon alas 12:52 na sa kahaponon. Ang masulod nga balita tong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, mga pikagani, labi na gikan kang nakapaniod to, medyo bugdabog na oras gawas ka dagomdagom na pod. Nala para di ka rin adukaon niya, magpabilin ka lagsik hangtod na sa maghapong trabaho, pagpangapio na din ha. Vita D Plus Coffee Mix may imna, kay gawas nga matagbaw kas kalami ning maong kape, o niya ang kahumot sa aroma ni ini. Alam importante nga makakuha kag dugang nga mga health benefit gikan ni ining Vita D Plus Coffee Mix gumikan sa iya mga sagol. Ang Vita D Plus Coffee Mix sa matag sa shay ni ini dunay 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga gitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pag ikini og mangosteen, fruit extract makabato kini sa oxidative stress so kini dali nga pagkadaos sa to mga selula, gumikan na sa sobra nga free radicals sa atong lawas. Mo na mga piga nita Vita D Plus Coffee Mix makakapina ka, maka vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Padayon ta sa to mga balita. Anaana sa fair nga kalidad sa hangin ang mahanggap sa mga mulupyo dinhi sa Metro Cebu. Base kana sa air quality update nga gipagawa sa Environmental Management Bureau kon EMB dinhi sa Central Visayas. Nilang monitoring sa Metro Cebu Station ang kasamtangan nga air quality index 95 o giclassify kini nga anaa sa fair. Samtang ang barangay Kabituunan Toledo City Station doon na sa air quality index kung AQI nga 26 nga classification ni ini good. Ang EMB padayon nga nagmonitor sa kalidad sa hangin dinhi sa Cebu para magairan usab ang mga residente kung unsay angay nilang buhaton matagigayon nga na sila sa gawas ilang mga palimay o kasa mga buildings. Samtang sa pikas nga bahin, si Vice Presidente Sara Duterte paigayon og press con kaganinang buntag, dili pa lang sa gidugay ang pagkahuman ni ini aron na ipaibaw sab ang mga kalambuan. Labi na gyud sa iyang habig nga daghan ang kaining pasangil batong ni VP Sara Duterte. Atol sa iyang press con kaganinang buntag, iyang gipanghimakak ang pangangkon sa saka kanhi police Patrolman Rodolfo Gracioso Jr. nga nag-deliver kini matod pagkuwarta ngadto kaniya ingon man sa igsuon nga si Davao City Congressman Paolo Pulong Duterte og sa iyang amahan kani Presidente Rodrigo Duterte. Nabayag si VP Sara Duterte niini atul sa pagpakiginabi sa mga tigbalita kaganinang buntag o para ma-brief usab kun unsay gibuhat sa iyang kampo labot niini mga akusasyon nga gibato ngadto kaniya. Mato sa Vice Presidente nga iyang iduso ang iyang tubag karong adlaw nga Huwebes. Kung kinumduman nga si Gracioso ni Pasangil nga iyang gihatdan ang Vice Presidente, ingon man iyang igsuon og amahan o kwarta base usab sa instruction ni kani House Speaker Lord Alan Velasco. Samtang ang kampo usab ni Velasco nga apil sa giakusahan na mahayag nga walay basihanan ang mga akwasasyon ni Gracioso nga ito kaniya. Huwag anda mo sab sila nga mutubag sa iyang affidavit sa gayon nga ilan ang babasa pag-ayo ang dokumento. Makahanay na sila sa ilang mga tubag.
4: Radyo mo nationwide.
3: At oras karon alas 12:56 na.
5: TYHP abroad ngayon.
6: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tiga maog tiga pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugo ang epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, giimbestigahan na sa usa ka multi-agency Australian Counter-Terrorism Unit ang mga links o koneksyon ngadto sa Australia labot sa pilot sa Fly Dubai Flight FZ1073 kinsa ni dunggab sa iyang captain og nisuway pag-hijack sa mga abyon. Ang Victorian Joint Counter-Terrorism Team sa Australia misusi na sa mga link o koneksyon sa mga suspect ngadto sa Australia. Kini man nasuta gikan sa pasiunang imbestigasyon nga ang maong co-pilot nagtungha kini sa usa ka universidad sa Melbourne, ang kapital nga syudad sa Australia. Kinumduman nga ang co-pilot sa Fly Dubai Flight FZ1073 nga paingon unta sa Israel gikan sa Dubai, niatake sa iyang kaubang piloto gamit ang usa ka emergency crash acts, hinungdan nga gikonsidera sa mga otoridad ang maong panghitabo nga usa ka terrorist attack. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Amen. Katong maong balita ang hatod kanato sa Said Marketing, ang tigamauti ka para po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ug ubang balatian sa kidney, ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Said Panyawan Garlic Capsule. Ang Said Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa Said Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang Said Panyawan Liniment Oil kaniadto Said Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Said Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o Said Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Panyawan Garlic Capsule ug ang Said Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: At oras karon alas 12:59 na. Gawas nga makaboost sa atong immune system ang kadadlaw nato kapag inom nining Life Extension Vitamin D3. Dunay dugang pasad nga mga benefit nga makuha niini ha. Kini mo ang pagpaminaw sa risgo nga masakit ka og cancer. Apil na ang breast cancer, prostate cancer, colon cancer ug uban pa gamatang niini nga mga sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuwang og vitamin D diha sa atong lawas. Gani na batudan sa salainain nga mga medical nga pagtuon nga kanto mga cancer patients. Taas ang ilang survival rate kung sufficient o sabag vitamin D level diya sa ilang dugo o mas mo improve ang panlawas o babalik pag-function ang immune system samtang kini nakikbatok sa sakit nga cancer. Dili-dali nga maluya o mataas ang chance nga makasurvive kini sa sakit. Mga cancer patients, gawa sa inyong medication, pwede po din yung duganan pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para makatabang o sabgini. 6 to 9 soft gels a day. Kanang mahuman na kasi mong pag-take sa imong meals, pwede kag mo inom. Gawa sa mga cancer patients, katong dunasay maintenance medicine, no? Kaya nasakit nining diabetes, hypertension, ikinangla naman ka na magbintinar ka o tambal. Makatabang usab ang pag-inom, magdunganan na ninyo sa Life Extension Vitamin D3 para sa mas maayo nga resulta ni ini. Bata or hamtong, mahimo kay mo inom sa Life Extension Vitamin D3 o niya affordable na matag soft gel ni ini. Pwede ka magkapalit diyan sa mga butika, pero sabdi na sa mga Life Extension Clinic. O niya mo may remind ha, ang Life Extension Clinic na ito, muhatag na siyang libre o quality consultation kada adlaw. Pwede rin mo mudetsyo dito mag-visit or mag-walk-in. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City, nani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Dias Consolacion, nani may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubagan sa Jollibee. Kita rin na sa National Highway. Kung yan dito sa Dubaguete City sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede nyo makontak ang hotline sa Life Extension Clinic kung doon na may gustong ipangutana. 416-1655 bagang 0917-318-1161. Sa pikas gabay ni kumakanunay nga makonstipated, pag inaman ng Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo kay gandamo ng Super Fiber, sama ni siya ka sa shea powder ang sulod. Magkwalan ka, mag-ready ka sa ka glass no nga tubig or sa ka baso nga tubig, imong i-mix dito ang Super Fiber. Pwede ni mo siyang imnon kung dari sa bunta ganahan kang mo inom kanang before ka mag-breakfast. Kung yan kung dari sa gabi, kanang before po sa oras nga imong ting katulog. O para mas nainot ang epektos, pag-take ni mo sa Super Fiber. Dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika o niya pwede po din ha sa Life Extension Clinic. Naratay pipila ka mga parawagan ha, sa dili patahingpit nga mutapos ni Aina Wadas siyang pitaka din ha, sa may parawagan kuno niya matod pa din ha, sa Soto. Panihog lang kay Aina Wadas siyang pitaka na hulog tingali to. O niya, ipapalit na ba ito og tambal? Sa nakakita ni ini, Palihog lang ta og paibaw ni Ronel Bacalso. Doon na day taon to'y kwarta kay Parastambal. Nga wala ba ni sila nagbilin diri og cellphone number kay wantay cellphone, pwede rin ninyo ipabaw po diri sa DYHP ha, kay magsigim to silang paminaw po. So kinsa man to nakakita ni ini ang naghangyo in town si Ronel Bacalso. Papalit og tambal para sa iyang mama. Unya ni apoy mga manawagan, panawagan sa mga anak ni Elvera Balbuena, nga sila si Ralph og Allison Balbuena nga taga Manduyong Badyan. Muhangyo sa kinasing-kasing. Kuanday mga nakaila sa iyang mga nakaila sa ilang inahan. No, mga paryente ani nila palihog kay naghinahanglan taon sila og tabang para paopira da ini sa ilang mama. Manginaot nga matabangan sila labi na sa mga kaila, mga higala or labi na gyud ang mga paryente niya. Si Mama Elvera, maura gyud ang nangita para sa panginahanglan. Okay. Oga. Mauna, no? Mga anak din ni Elvera Balbuena nga taga Badyan o maoy naghangyo, no? Kay doon na sila'y panginhanglan sad, no? Sa medical para sa ilang mama. Tomorrow in time, nanginabuhi para nila o niya nagkinahanglan sa ilahang tabang karon. So, kinsa man tong mga pariente, mga nakaila ni Elvera Balbuena nga taga Badyan, o pwede ka mo-contact nila, no? Kay nangayo taon ni sila og tabang. Nanawagan ni ini si Ralph Balbuena og Allison, ang iyang taong mga anak. Pwede mo mo-contact ha sa 0968-7071-960. Unya, murag mo po niya ang GCash number, tingali. Idiretso na lang kung katong mga nakadungog nga kaila nila, paryente o mga kaila, niya gusto nga mutabang, pwede ra idiretso kay nasi nagbilin dahil siyang number 0968-7071-960. Muna ilang contact number po, dog GCash number nila sa ilahang pamilya. Magpasalamat sa sila ni Prisibal Pableo o sa iyang asawa, Ati Analo, kay nakatabang po sa ilang mama. O ni Kuya Stanley, na ilang tabang. Pero ang mga pariente in town, o ang mga nakaila, mga higala, pwede mo tuno sa iyong tabang, pinaagi ni atong number, no, nga gihatag, no, gikan sa iyang mga anak to. Sila si Allison o Ralph Balbuena. Wala man tayo nga oras, so gaminaw si Feli Gumagay Briguli, Dias Lagundi Oslob, sa ila di Inday Bambina, Chacha Boyles, Robert Langido, Raymond De Rezas, Canberra, Capital, Canberra, sa Australia, okay. Naminaw sila din na karon. Pinagi sa to Facebook Live, salamat kaayo. Gladys Carton Cordero, dira sa Danao. Nga naminaw na to karon yan, nag-view pa yun sa itong Facebook Live. Salamat kaayo. O ba na ako din sa control, kasamang Nestor Homicilio o Gerald Albios. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea. Salamat kayo sa inyo ha pagpaminaw. Kanya tangi karon taon-taon kayo musulod na po ng ato drama. Kini ang akong suliran.
4: Radyo mo nationwide.
3: At oras karon, alauna 5 na.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1, Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
7: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
8: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
9: Kini ang akong suliran.
10: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
11: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahumna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung na doon na kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna.
12: Kini ang akong suliran.
13: Kini ang akong suliran.
11: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
14: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Lunch break na! Drink up with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G Detox Plus.
15: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisy Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy ug sa ubang mga butika.
17: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 266382 Series of 2026.
18: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patong sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
19: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
20: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
21: 2 weeks pa lang
20: may alibyo na.
21: Pag 1 month kape
20: na ayo na
18: DTX 500 sa mga butika.
14: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
22: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
23: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, mga Sir Mac?
22: Ah, lagi. Basig glass na ni.
23: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas mo sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
22: Guyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
23: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
14: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
24: Seth Living Testimonies.
25: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
26: Akong asawa na goiter ko na to siya. Din tapos nakalungog ko sa historial ng panyawan capsule. Try na ko. O niya, try tinuol magig KDI.
25: Ang said panyawan plus mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
26: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
24: Living Testimonies.
27: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
28: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
29: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kakusog with proper diet and exercise.
30: Unilab quality yan.
31: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
9: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
10: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
21: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol. Karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita, agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kay pertigyong nindota.
10: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
30: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
33: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Solmilks for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
30: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
6: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Solmukes for Kids.
34: Unilab quality yan.
6: Carbocysteine is the generic name of Solmukes. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Said Celebrity Beauty Soap.
36: Said Celebrity Beauty Soap.
37: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
38: Unang gamit na po, Ma'am. Ang ikat na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
37: Dili hapdos.
38: Okay na kayo, good ma'am.
37: Dili pod siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
38: Wala pod, ma'am.
36: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
39: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaog-daog kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dakway imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto o saktong detalye arang dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na og palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa

0: madali ka na magkasakit.
1: Pioneer for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected. With proper diet and exercise based on red. Yun ilang quality yan. Ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
3: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
6: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury o mga suking butika.
8: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
9: Ako si Anna, nagpuyo sa Mandawi na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
10: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
11: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
12: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 milligram lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
13: iBerry for a clear and healthy eyesight.
14: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Samok nga ubo! Undangin na!

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Dusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza.
4: Salamat. Thank you. I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare and formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
3: Daljud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
4: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
3: With regular use, results may vary.
4: Makikumbati ka today, bisan work pa na o biyahe, gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo, ang soap and lotion tandem infused with natural papaya enzyme. With regular use, results may vary.
5: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
7: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
8: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
10: The wonderful supplement.
9: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluhoy man gugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o grayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
9: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayo yung makaalim sa mga naglalaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong

0: pit. Biodrol Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
0: Biodrol Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Biodrol Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing or Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
0: Biodrol Herbal Capsule.

0: Mayang adlaw kaninyo tanan nga nagpaminaw karoning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra o attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangalan nga Patrick. 20 anyos. Ulitaw. Tagamanginlanilya, Cebu. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati sa lawas human ko gibikugan. Aron ninyong hisabtan. Ingon ini mga panghitabo. Wa pa manggit ko matawag sa akong mga giaplayan ma, pa?
1: Ah, okay ra na dungoy. Sige lang gud, matawagan ra lagi ka. Dili lang ta magpakawa sa paglaom.
2: Maayo na balang gani na dong kay bisan kung wa pa kay trabaho. Daara ka diri sa bahay, mutabang ka na mo ni mama ni mo sa mga buhaton din eh. Dili ka pareha sa ubang mabataanong diha. Nga magsige na laglaag-laag kuyog sa mga barkada. Nuwagi oy, nahimo sa bahay. Looy kang ilang mga ginikanan.
0: May ikaw magkunin niyo ma, pa. Nga magpaywa pa ko'y trabaho, magpabadlong pa kunin niyo. Munang pohon, kung makatrabaho na unya ako, gusto kong mutabang ninyo sa mga pinansyal nga pinahanglan.
2: Ah, salamat daw.

0: Itong, di ba, wa pa man kay trabaho?
1: Wala gi, Ma'am Jess. Kay, ano man day unta?
0: Pasudlon ti ka sa amo ang trabaho, Andong. Nagkinahanglan man gud ang among company og helper.
1: Ay, sa tayo mo trabaho, Ma'am?
0: HR man gud ko sa among trabahoan. Unya kay kuangan man mi og helper. Mao nang nag-hire mi karon. Nya, okay ra man kaha nimo dong. Construction baya ni among trabaho.
1: Ay, okay na, Ma'am eh. Importante nga na ako'y trabaho aron makatabang ko sa akong mga ginikanan.
0: Ah, la sige. Pag-pass o niya o bayo data dong.
1: Okay, Ma'am.

0: Ma, nakastorya mi ni Ma'am Jessica ganiha baka nang atong bangon silingan. Pag-agin ako silang bay, gitawag ko niya. Nangutana siya na ako kung nabakon na ko'y trabaho. Mato akong giingnan nga, wa pa. Og matod niya nga, yakon akong pasulon sa iyang gitrabahoan nga construction. Kay, nag-hire mo ko nun silang helper.
1: Oh, maayay noon dong. Kinaan na kay trabaho. Pero, makaya ka na ni mo? Construction baya na. Mag-alsa-alsa baya kagbugat, ana.
0: Ayaw lang kong kabalaka, ma. Mura magdililaki ang imong anak. Nindot tinuuna, mudako akong lawas o ginalsa. Magkamasils ko ba?
1: Masils, ha? Sige, basta dong. Pag-amping baya, gyud, ha? Labi nagmakasod na kaan ng trabaho, ha? Kay dili baya lalim na magtrabaho ka sa construction.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang BBT, mag-Farix B araw-araw. Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kalo isa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimon to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Bakit RitePoint ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
9: Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan RiteMed since kailangan RiteMed.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: Taas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, gagapa mo po sa gluco, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
14: Sa pinatulog yung butikis sa yung lugar.
13: DTX 500.
15: Kulay si Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
16: Doka kapsul, buntag sa gabi.
15: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
13: DTX 500!
14: Pumali sa mga butika.
17: Mmm, smells good.
18: Tikman natin.
19: Sarap! Yummy!
20: Everest Refrigerators.
21: Love?
20: Ano Everbest food mo in the world?
18: Of course! Yung ginawa natin together.
20: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
22: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
23: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og said liniment oil.
22: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
23: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
22: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
23: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Halaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Halaga. Max Protectado pa. Unique
2: Max Halaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ECS.
5: Seth Living Testimonies.
6: Ang diabetic retinopathy, makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
7: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
6: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
7: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usok sa inyong sugar. June Largo.
5: Living Testimonies.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo, Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS. Seth Living Testimonies.
6: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
11: Taas ang sugar o ganang nakuitbato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
6: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
11: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
5: Living Testimonies.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
13: Charm Fabcon, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
14: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong pumaka-bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
15: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
16: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Talagay bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-maintain ko, ano ay, pwede na iya.
17: Pwede na, mamakas. Pilay mo ito.
16: So, ano ka, nobinta na ko.
15: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
18: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
19: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
18: Let's do this!
19: Pag Enervon Z Plus na!
20: Unilab quality yan.
21: Multivitamins plus zinc is a generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Seth Living Testimonies.
6: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Sed Liniment Oil.
22: Tinood yun ang Sed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
6: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
22: Eric Ko, giyaplasan nang gani.
5: Living Testimonies.
23: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
1: Kamakabuhay, adam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa Iyaksan Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon na makadaugkaugdag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang Iyaksan products nga nagkantidad og 200 pesos sa kuping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong Iyaksan products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa'y maghihulat? Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
24: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
26: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw! Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
27: Sa una, halos din na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
28: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
29: Mas klaro na ba bisan gabi?
30: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
31: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
32: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: iBerry for a clear and healthy eyesight.
34: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
35: Playtime Entertainment, born for happiness.
36: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
37: Tunay Natural at Rinal.
36: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
38: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
39: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
40: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: dali.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
8: Mula noon hanggang ngayon.
10: All you need is Pride! All you need Pride.
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Nalipay kay ko sa dihang gipasood ko sa akong silingan sa ilang trabahoan isip helper sa usa ka construction. Tuod man, medyo kapoy nga klase sa trabaho. Pero ang akong mga ganikanan mo ay akong gihimong inspirasyon sa akong pagpaningkamot. Aron mawa ang akong kakapoy. O sa dihang nakadawat na ko sa unan akong swildo, ako dayon kining gihatag sa akong mga ginikanan. O guni, ma, dara akong swildo. Aron mabayaran na nga itong utang sa tindahan ni Nang Miding. Medyo dako-dako na ba ito?
1: Salamat dong ha. Pero kuha alam ng uban. Paigo rin eh. May na lang na aron doon na kay gustong paliton, makapalit ka sa gusto ni mong paliton.
0: Sige lang, good ma. Kamu mo importante na ako. Balag di ko kapalit sa lugar sa ako. Basta makabayad lang ta sa atong mga utang. O makabudget sa panginahanglan nun din sa bay. Labi na gito sa Nang Miding. Nang kinahanglan gito na itong babayaran, ma. Ang atong utang niya kay Jesus. Nagmukot na ba yung naong atong?
1: Amiw ay, madunggan ka ganing Miding na. Tingalig-dili na gito pa utangon ato. Basta dong ha. Salamat ka ayo ini.
0: Waisa pa yan, ma.

0: Dali ang kids panahon doon, no? Mag-unong naman di ay kakabuan mo sa trabahoan.
1: Magit, Ma'am Jess.
0: Kanya, nakauyo naman ka kadal eh.
1: Ay, nakauyo naman ko, Ma'am.
0: Tain pa di ay ako. Mag-overtime na sa trabaho mo karon kay maamuli din na rin mo ipitrabaho ang mga mo. Sinahanglak na ko doon ipahuman ang dapat sa my second floor. Kanya, kaya pa niyo? Maglima na ba yung kaadlaw na nagsabun siya ng overtime? Kanya, ilas unsay na mahuman.
1: Okay, ragin na lang ako, Ma'am eh. Di mas ako mabalaka kay nagbaitan minis man ko.
0: Ah, mao ba? Maayo hinoon. Nala, sige na, mabalik na ko sa opisina, ha?
1: Sige, Ma'am, ha? Salamat sa pagpahibaw.

0: Ay, sakita sa kong tiyo. Ah, gibikugan man ko. Di na ko makalihaw ka. Di na ko malihaw ka kong tiyo nga. Murag na iugat nga napit. Ah, ma! Pa! Tabang! Ma! Pa!
1: Ay, oh, nahilot na tika. Niya saman. Saan na may pamati ni mo doon, ha? Nagihilot-hilot ko naman ni imong tiil, ha?
0: Salamat, ma. Medyo nawaan ang bikog sa kong tiil. Tungod sa imong paghilot.
1: Ay, sige doon, ha? Sige ka tuwag nagbalik. Trabaho para baka ugma.
2: Niya, magawa sa namin ni mama ni mo doon, kay mabalik kami sa mong kwarto.
0: Ma, pa, medyo tugnaw man.
1: Ay, pagbukot lang habol. Tugnaw man sa gudin noon ron kay kadlaon baya ron.
0: Dahil gudong akong pamati, ma. Tugnaw nga murag. Ma. Pa. Uy. Dili ko ka ginawa.
1: Patrick. Oo, unsa, Patrick? Ginoo ko. Naunsa ka man di ay intahon, Patrick.

0: Nadagit ko nila ni Mama og Papa sa ospital niya itong higayuna. Kay kalit man lang kung naglisod sa paginhawa. Ug mayo na lang gani kay natiman na dayon ko sa mga doktor. Ug naulian ako sa akong pamati. Ang akong mga pangutana mao ang kining mosunod. Unang pangutana, gibikugan ko sa dihang natuog ko ug dayon gipanugnaw ko. Posible ba nga ang big kong mahinungdan kung nganong gipanugnaw ko ug naglisod ko sa paginhawa? Ikaduhang pangutana, unsa mahinungdan aning bikog? Tungod ba ni sa kabugat o kakapoy sa kong trabaho sa construction? Delikado ba ni kung mapasagdan lang? Unsa may angin buhaton kung makasinati ta ni ini? O unsa po ang buhaton aron makalikay ta ni ini? Ikatulong pangutana, nagsagunso ng among overtime sa trabaho sa construction nga kuwang sa tuog. Posible ba nga tungod ni sa akong kahago nga mahinungdan kung nganong naglisod na ko sa paginhawa? O weak na kaha ang akong kasing-kasing? Ikaupat o katapusang pangutana, nag-vitamins manod ako matag-adlaw. Huwag ba din ni makatabang aron makalikay ko nga dili na mahago sa trabaho? O sa pamanday ang akong buhaton o tumaron aron maligo ng akong asistensya? Palihog, tabangi o tambagi ko, kini ang akong suliran, Patrick.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano sa bako? Si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related ng mga problema. Kaya usama na ko ka medical doctor o saka psychiatrist o saka drug addiction specialist. Klasik-klasik ba maagis pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo? Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mong buhatan sa third floor UCR Martinez Building Usminya Boulevard ning dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo ng pagtulunan karong adlaw mao kini nga count what you have instead of what you lack. Kapita ako mga pasyente ko, luoy nagyo kay kudok mo ni mo na ko nga ma'am, nako ba gyud kay positive ni bilin sa imo. Suwala na gyud kay kada nang kompleto pagkamot og tail. Napaki sapatos, napaki ana. So you count unsay na nimo, ayaw nang countin, ayaw nang ipan ng wa nimo. All right? So, ang ato magtatampo karong adlaw si Patrick, 20 years old, single ni siya, taga Minglanilla. Wow! Gano'n ba mga suking tigpaminaw da sa Minglanilla? Bag wala mini eper luwan niya dito, sulusuro yung bukit sa Talisay o sa Minglanilla. Daghan nag gika ni Junafi Alforque sa Tungkop, Minglanilla. Mayang pagpaminaw sa mga Alforque family. Si Jubilin, si Jumar, o si Joel, si Sarah Cernada, si Feliciana Cernada, o si Ginalyn Tapik, or Topic, Tapik, no? O mga tagalipata, nagpag-greet ano si Rex Rojas Nasis. Mayang pagpaminaw. Ako lang yung basahon na Rex, yung mga isulat Rex. Mayang tagli ko masayo pagbasa. Si Eli Abastilias, Joel Caballero, Ruel Kinal, Wilkie Di Parini, Rusty Alpuerto, Edgar Laspunya, Charis Abarquez, Brian Abindun, Franklin Parami, Alan Alpuerto. Last but not the least, mga taga Minglanilla, gikan ni Ruel Kinyal, Yuyong Anyado, Chito Lagaras, Melvin Sigara, Rose Sigara, Marlin Dayday, Romilito Dayday, George og Mirasol Duyo, Lilibet og Ruel Sasida. Diya sa Linaw, Minglanilla. Og katong mga taga taga Naga, no? Daghan kay tag mga sunod na lang pong mga taga Naga, no? Daghan kay tag mga tigpadala deng dapita. Og ngadto ni Rose pinangungahan di Porperiolim, pasalamat kayo sa imong gipadang Hermes Suka sa Buhol. Lami kadyo ni Porperio. Ug si Kwan, Glicerio Galulo sa Cagayan de Oro City. Pero may ganding mag-chat na ko si Glicerio. Thank you very much. Pero may kang maminaw na mo, Glicerio, ha? So going back to our sender, si Patrick. Punto medical ang problema ni Patrick. Marog mo crumbs. Sa matuwa nabati kayo sa drama. Kula na yung paningkamutan yun nga matubag na ko, no? Unang pangutana ni Patrick nga taga Minglanilla, Minglanilla Cebu, ha? Musta na ba si Nestor o si Linda Pasaylo, ha? Alfie Riponte, ha? Mga taga-Minglanilla ni siya, daganta taga-ilan sa Minglanilla, o mga atong taga-Bright, sa to, maligyag da mga kabilya o siminto. Tunod na lang po mo, ha? Una ang pagkata na, gibikugan ko sa dihang natulog ko og dayon gipanugnaw ko. Posible ba nga ang bikog mao hinungdan kung nganong gipanugnaw ko o naglisod ko o paginawa? Ay, bata pa mga kapatrik ko, 20 pa mga edad. Ako sa una, 20 ka akong edad. Ha? Di ko kailang sa tugnaw, sa bikog. So, kining bikog mangudosahay, ngod ni kay manang ma-flex ang atong extremities, di kadaloy ang dugo, o mao na mga hinungdan. Pero for ang physical conditioning nimo, gikapoy ng imong muscles or kulang ka sa mga minerals ang electrolytes, especially potassium, mo na nga mubikog ka. So imong sa una magduwa mig basketball or tennis, extend imong foot upward, nakaon kag saging, daghan ng potassium, muwa na imong ka. So ang sulbad ani is paan yun? Kinala nga, well hydrated ka, ha? Okay. Oh, di man kay klaro ang kuan ani, ang hinungdan aning bikog, no? Oh, pero gituhoan ni siya nga kato akong gingon nimo nga na flex ang imong muscles, na weekend kulang kag mga electrolytes. Mao na ako kay istorya. Ikaduha mo kita na, unsa may hinungdan aning bikog? Tinuod ba ni nga kabugat o kakapoy lang sa akong trabaho o sa construction, delikado ba ni kung mapasagdan lang unsa may angayan akong buhaton kung makasinati tani ini o unsa man pod ang buhaton aron makalikay nani. Well, ang atong mulay down kasi mong back, nya mo kuan ka mo mukaon kag mga pagkaon nga rich in vitamins B1, 6 and 12 ug potassium, ha? O nya tinalang mong stretch ka kung pananglitan masag siminto, pahulay good kung sobra na mo inom og water, onya kwan. A little pressure massage can help. Kay basin og wa ka sikulit og maayo ang imong dugo ng dapita. Uban nga mga pamaagi sa ospital kung naay mga nani amo pa imnon og ibuprofen or paracetamol, mepinamic, acetaminophen, mga nana para pagsulbad sa sakit. Hyperextend your foot upward kung imong foot may nakuha. Ako na experience sa una kay bro. Luwa mo kong tennis, basketball. Mawagtang ba, ha? Murag muwa. Pero sa imong edad nga 20, I don't think so nga. Daghan na kayo kag mga human wear and tear, no? Bata pa mga kakayo pa trek, no? So, mauna ang akong kaistorya sa kaduhan ng pangutana. Sunod nga pangutana, nagsagunson ang among overtime sa trabaho sa construction. Kulang sa tulog, posible mga tungod sa akong kahago nga mga hinungdan nga naglisod ko paginawa o weak lang ka akong kasing-kasing. Anybody nga, sobra ang kahago, siyempre, mukaan yun. Mureklamo yun, no? O ang imong mga muscles matired, problema ka nang expected na siya. Inalang ang imong mga nerves, well functioning, na imong kidney functioning is nindot na yun. Ang gitawag man tayo nato ning bikog, yung mga cramps o banhod, no? Sa Tagalog na yung murag pulikat, ha? Murag pulikat. So, pwede na kag manrapo o hot towel, Patrick? Hot towel, ha? Kanya, moinom kag ginger tea. Pwede na, makakuhan ka na. Kung kulang na kag electrolytes, you may drink some nutritious nga mga drinks, ha? Okay? Muscle fatigue, expected na kung overwork ka. Okay? Para go nang mulakaw kag layo kayo, mo cramps ka, murag mawala na gumuyang imong tail tungod sa overwork ang mga muscles sa imong kwanya. Kung naa kay kanang respiratory or heart problem, this will complicate the situation. Okay, ikaw pa ito katapos ang pangatana. Nag-vitamins man unta ko matag-adlaw. Wala ba di ay makatabang aron makalikay ko nga dili na mahago sa trabaho? Unsa pa man akong baton o tumaro na rin maligon ang akong resistensya. O yun, ako malikon, you may take vitamin B1, 6, and 12. Kanya, you eat potassium-rich ng mga pagkaon like banana. Mahulay lang good kung sobrang nakakapoy. Huwag magiging maing laki. Kanang vitamin, dili na makatambok o dili na maka, ang makatambok or makata-increase sa imong weight o gusto ka matambok-tambok o gamay, pagkaon yun. Supplementary vitamins lang na siya na makahatag o kadugang supply sa needed vitamins ang imong lawas, pero dili gani siya maugay sa ligan. Pagkaon yun ang saligan, no? Okay? So, stretching, a little massage, warm compress, o ginger tea. Mga na ibuata. Akong balikon, ngambog ko ni mo. Ito ako, 20 pa kong edad. Wako ka experience na ninyo mong experience sa pirmi, no? Kay, mapilapil, manggapog kong mga competition, pero, mga na kita akong barangay athlete ba? Barangay athlete lang. Basketball, tennis, volleyball, sa pamandiyan, pero hindi yun, yung varsity player, kay, di magkita na ako. Alright, so, nang nakasabot ka ng speaker ni mo, Patek, na sa Miglanilla. Pagkang kita niya suking ting paminaw, no? Diyan sa Pasipika, pirmi kong mupalit na cage sa mga manok. Kaya naman ko'y pipila ka manok dito sa kong farm. Okay? Regards niyang tanan niya. So, from all of us here, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakaraman. Once again, ako Dr. Rene Obra. Thank you very much. Hangtod sa surod, higayon. Hasta la vista. Bye-bye!

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, yung epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, gibasol sa Energy Department ang mga delay sa NGCP alang sa wahing yellow o red alert sa Visayas, nga alang sa ahensya, mahimo untang malikayan kung nakompleto pa on time ang critical auxiliary service contracts. Sigon sa DOE, nipasilaan kini sa NGCP ni ato pang Mayo ni Tuiga na ang Visayas Grid ang kinahanglan og 250 megawatts na additional backup reserves aron mamintinar nga stable ang grid kung kalit ma-offline ang mga power plant. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod ka ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulok a special ng mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Hanjumanan So So Ka Awen. Ano pa dahil sa iyong kaagi karon? Mokining sa kababae ng taga Cebu City. Nga tumatatampo, nagdasingan nga, Lily.

0: Para sa manipyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong ibutin sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayoginong makakapsula sa usak adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog, ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan!
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
9: Let's go! Go with the flow!
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad at adli kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
9: go with the flow!
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
9: Charmy!
11: Charmy, let's go with the flow.
12: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado.
13: Sigurado ko niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
14: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
15: Malihin man ganing lukara, uy. Palihin na sadhin naman kong laing school.
16: Hi!
15: Hello!
16: Ano sa'yo name ni mo?
15: Lily.
16: Ako na yung si JC. Amiga na ta, ha?
15: Sige ba?

0: pasikin na. Akong parian si JC sa ato.
1: Di lagi pwede. Lalaki ng classmate ni Monac. Di ko gustong maanad ka nga magpaari og lalaki sa bahay.
0: Nagsapot man mi nga magplay mi.
1: Bisa na. Basta kay di pwede, ha?
0: Pa.

0: Stick to the ipapapasa.
1: Mulang, dili gani ko magsaba niya nga ni Anita karon sa baybayon. Kay sure man ko nga masuko to.
0: Secret ni nato.
1: Oh, secret ni nato. Uy, ano ka? Uy, gitutukan ang kuko ni mo.
0: Walang. Guwapa man gud ka.
1: Suya ka? Ay, Jessie, ako'y kanahang suwayan ba? Ya, gusto na ko nga ikaw akong suwayan, ani, kay ikaw man akong best friend.
0: Ano man na?
1: Kiss ko.
0: Ha? Huh? Kiss? Sa asa man? Sa lips?
1: Kausa lang.
0: Eh?

0: Lilinak, pangandampi mo mga gamit.
1: Ha? Nga naman pa?
0: Ay, mamalhin sa tagbay.
1: Ha? Hindi ko pa, uy. Sige mo nang tagpalhin pa, uy.
0: Napareklamo kayo na yung oras. Sige na, lihok na.

0: O ini ha? Wa ka man kay itong best friend din mo.
1: Wa na. Kay ni diretso na may panghakot ni Papa ato.
0: Mayo gani mo rin sa kay nahimutang na gyud mo ba? Dili na masama sa una nga magsigig balhin.
1: Maog gyud. Pero karon nga dako naman ko. May trabaho na ko. Makabuot na gyud ko kun asa ko gusto.
0: O yan, sa kadaga ni mo gichika na akong lugar ng Ingipuy-an. Hay, man ato imong gustong balikan?
1: Kung asa na ko nakaila si JC.
0: Katong gikisa ni mo?
1: Mm. Gusto ko makakita sa akong best friend, ay.
0: Best friend na ka, ha? Basig na ka gusto ka niya.
1: Ha?
0: Ngano ni katawa ka, uy?
1: Uy, nga ano katawa makagusto man ko ato? Kakaklarong bayot adto?
0: Unsa?

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Nagharaw tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pagsugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kita na gyud akong ibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by sa kabag ni baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon.

0: iBerry for a clear and healthy eyesight.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing hospital yun at nulugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
1: Living Testimonies.

0: Chat. Malupit sa kamay mo. Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Are, doon tayo maglabupay malapit sa tore.
2: Sige, mukhang okay nga doon.
3: Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
1: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
3: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng tore na posibleng maging sagi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCP.

0: Oo, oy! Mukis ka ko niya kung dili pa siya bayot. Day, bisan pag dili siya musulti na ako, pero nahibaw ko. Nabasa na ako siya, day.
1: Dilili!
0: Kumusta naman dito od si JC, no? Dili may friends sa Facebook? Ah, so ayan ako pangita, Pi. Kaya akong i-add aron na, magka-chat-chat me. What mong itagda akong friend request? Others na kayda.

0: Ay, nakabasa magod ko po sa Facebook. Nga na ako no'y reunion sa inyong batch. Wala kayo mahibawa na.
1: Wa pa. Ganahan lagi ko, ana. Mutong ako, ana pa. Kanos amang puno.

0: Lili, huwag ka mausap. Uy, guwapa mag-iapong kayo ka.
1: Saba ka di hari ko eh.
0: Tapayip ka. Ay, ang best friend, abot na. Hindi ba ka naiikuhan ni Jesse?
1: Oo eh.
0: Ay, ang tago na. Brad, Brad! Brad Jesse! Brad!
2: Uy, igor mo ni Tan. Oh, sure.
1: Arte na lagi kayo na siya. Bantay lang na siya na ko niya.
3: Bye!
1: Bye! Si JC. Hoy!
2: Oh.
1: Arte na lagi kaayo ka. Ngano'n din ibang ka managad? Wapagid ka mo accept sa akong friend request?
2: Oh, mo ba? Oh, miyade ay ka? Ah, sige. I-accept na taka.
1: Oh.
2: Kadit.
1: Oh,
2: mana?
1: Unya, uy, kumusta naman ka?
2: Ato na ko.
1: Ano naman to siya? Mura mag-naglikay siya na ako.

0: Na, murag dili magpasamok ko eh. Maikog ko.
1: Samok ka? Best friend bito na nimo? Ano maikog man ka?
0: Pila na biya katuig ang nilabay, ha?
2: Ay, bisan na! Kung wakisa niya, dili siya ang magigun ana, uy.
3: Hello?
0: JC, pwede ko makikita ni mo?
3: Ano siya may tuyo ni mo? Pwede naman ni may sulti dali sa phone.
0: Dili, pwede. Kinahalan niya sa personal cute.

0: Unsa di problema ni mo nako, JC? Nganong lahi na makikagtinagda na ako? Dili makingon ana sa una. Best friends ba yata, di ba?
1: Gusto gi ka mahibaw nga, no?
0: Oo.
1: Sige. Sultihan te kastinood, ha?
0: Unsa man na?
1: Murag kag lalaki. Human ka makakiss na ako, nawa ka lagkalit. Ano may katawa mong ka?
0: Hoy! Big deal na ito nimo?
1: Oo. Ulili. Kay, ikaw mo'y nag-inusarang babae nga nakakiss na ko.
0: Oh. Ano man di ay? Ah! Ganahan ka, lalaki mo'y bukis nimo.
1: Lalaki? Ano lalaki man?
0: Dili ba, bayot man ka? Gagkan ko ni mo.
1: Karol, makaingon paghihapon ka nga bayo ko.
2: Huh? Assuming ka, girl. Ay, osa na, nahilom ka.
0: Huwag yun ko mag-expect, day.
2: Onya? O sabi na feeling mo sa ringgikisan ka niya?

pila naman ni kagabi, ingat dili ko makatugda yun, we. Nonsa naman ko. Nga nang basta magkunauna ako ni JC. Kulbaan man ko. Karun nga nahibaw ko nga dili di siya bayot. Lain hinuna kong gibati. Huwag mo lang ko makapangayog pa sa ilo niya. Kinala magkastorya mitarong. Tarong.

0: Ngayon labday ko nimo.
1: JC.
0: O karon nga mibalik na ka sa kong kinabuhi. Dili na kong gusto mawa ka pa na ko, Lily.
1: JC.
0: Will you be my girlfriend?
1: Yes. Yes, JC.
0: Yes. Woo!

0: Doon agad ay mga higayon nga dili ta makabantay sa atong kaugalingon. Nagtuo ko nga inamigura ang akong gibati para ni JC. Pero in love na di ay ko niya. O karon, malipayon kaayo mi sa among relasyon. Dini na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.
1: The original Koi Herbal Caption.
2: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
3: Paro nakainom na kapuy, ma'am?
2: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yukog resistensya. Dahan salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
1: The Original Koi Herbal Capsule.
4: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaiturgao del sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan tudlay na nga.

0: Hoy, Kapsul. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
2: Mga to mga higalan kaagi ni Lily ng taga Cebu City uban sa awit ngayang gipangayo. Awit kan kalohan. Gusto kita.

Ang mong kaagi, gibata na doon sa radyo ni Carol Marie Kain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi, kanaglibot sa usagkawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usagkawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, kakang salamat sa inyong pagpamin.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Meninyosa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiana. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500! Mabali ang mga butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS! Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila na lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
7: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Sed Living Testimonies.
9: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, purima ko, ana, ang kaling Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban sila, kay mababa malangin mong litig.
9: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado gina, kung tasi mo litig, magbaba na iya, Jaime Verano.
8: Living Testimonies.
11: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Set Living Testimonies.
9: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini ug makapalisod na sa pagtulon.
10: Ako nga tawag na igwiter po na ito siya. Then tapos, nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try sinuol magig siya di ay.
9: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
10: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
8: Living Testimonies.
12: I Want and Playtime Entertainment present Sparks Camp Season 4. Get ready for more sparks, more feels, and more killing. Catch Sparks Camp Season 4 with new campers, new challenges, and new connections as they search for their true spark. Exclusively on I Want. Brought to you by I Want, Home of Filipino Feels, and Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
15: My budget.

0: o garong saray sumpay ni atong sugilanon. Isidwadro!
1: Nang? Nang asin ay tabo ha?
2: Ay, pastilan. Ayaw yun una ka mo gawas-gawas. Kinay mga bagong naong na nagbahas-bahas sa kais motorsiklo.
1: Kinuo ko. May Sarge, dili ka na mga tao sa major?
3: Magsusi ko ba yun ini ma?
1: Ayaw pa kumpiyansa.
2: Pag-amping bayain taong dudong ha? Usarap baya ang atong kinabuhi? O kausarasap tamuagi aning kalibutan ha?
3: Kung pananglit maabot sila nini, ipasalig ko nga di ko sila makahimu o kadaot ni Misalia. Di ko pa kawawan ang pagsanong sa gyang yun iba yung Misalia ko. Nga panalipdan ako sa Misalia o ang umabot nilang anak.
4: Mauba ba, Sarge?
3: Mauba yung Misalia. Maunay uwahing mga pangitap po nini. Dinis pagkintya, bay, pero false alarm raman.
4: Ayaw pagkumpiyansa, bay. Ayaw pagsalig sa ikingon imong false alarm. Kay daghan ang nahimong alaotong sa sobrang kumpiyansa.
3: May pungtusap ka, bay, Michelle.
4: Ayaw gipagbiya diha, bay, Sarge. Ako ra ang bahala sa akong mga lakaw din, eh.
3: Kung muna, bay, din lang ko ideyo ng pagsultin mo nga si Miss Alia. Isalig ko lang unta sa mga magtiayon na sinang bating o si Nui Dadwi.
4: Ayaw pagbiya lagi diha, bay Sarge. Diyar ka.
3: O bay, ikaw, amping sa diha. Amping ka nun ay sa mong lakaw. Init kayo ni mo ang kagaw nga medyo o ang mga dragon.
4: Salamat, bay Sarge.

0: unsa tuloy? Gibahamtangan kong preventive suspension?
1: Oo, Atilay. Tungod sa kong kaso, gisuspenso kong unong kabuan samtang padayon ang investigasyon kalabot sa administrative aspect.
0: Naunsa ka naman in town, Luyuy?
1: May kalabutan gini sa anumulusong transaksyon. May labot sa shipment sa ginudahang illegal drugs. Gala-hold ka ron sa Bureau of Customs.
0: Pero bagituyuan man yun na ni mo, Luisito.
1: At ilalay.
0: Gisuka ka na sa egsontang PNP Chief Victory. Misurrender na siya sa pagtabang ni mo kaywa kay Hinong Danloy.
1: Dili na to si egson. Kaya sinagup lang siya sa tumaginikalan at ilalay.
0: Luloy.
1: Kung dili siya mo tabang na ako, then fine.
0: Oh.
1: May ilalay. Kaya wak sab siya mo ila. Huwag na kong utang kababoton! Bangag sa ilong!

0: Nie 'n wool nesop kom hier, Jul Gaspar.
1: O. Maak net Glina. Jy dink jy deserve alang neko aan preventive suspension. Jy gee paham tang dina nako.
0: O. Malik nesop dae kay ni sa pagkasibilian, Major.
1: Ang importante nako. Mao ang organisasyon sa Markang Dragon. Kini adini ang kabuluhanan, Glina.
0: Hinoon sab. Gusto ka, Major Gaspar. Ni at hinoon din ang kabuluhanan.
1: Ipakita ko nila. Kadili ko loser, Glina. Todd, kumusta naman dahil ang order sa insik? Nga si Mr. Gabino, ang...
0: Na-deliver na gabi eh.
1: Kwarta na saan?
0: Oo, niagi na sa 2 milyon ang organisasyon. Apanaalang ako, mas bintaha agyod kung konektado kapag ihapon sa gobyerno, Major.
1: Huwag kumahangol sa kapagapolis. Kay mahimo kung magtida sa 1 milyon ng kwarta. Pinaagi ininigosyo ha. Bawkini ang pag-aing nun. Nga sila nananumpa. Kita, nag-ani na bangag sa ilong...

0: No hay nato.
1: Nganong ingon niya nang tinutukan mo na ako, Miss Kena?
0: Niya ang Major. Ug ani na siya magpermanente din sa baluarte sa mga dragon.
1: Ngano? Nabakoy ang engkarlukan, ha, Miss Kena?
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko diha. May asa sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa. Mayroon ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
3: Basin bayad mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
3: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Naku, may ubo na si Junior, ha? Pahinga at tubig lang. Mawawala rin yan.
6: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Sol Milks for Kids. Tumutulong sa pag-melt ng plema at early signs of cough.
5: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa'yo eh.
7: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Somyux for Kids.
8: Unilab quality yan.
9: Carbocysteine is the generic name of Somyux. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
11: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, tita?
13: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: iBerry for a clear and healthy eyesight.
16: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
17: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
18: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
16: Let's do this!
18: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, dito ako, believe!
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Giswayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farax B. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Walang bibitiw, mag Farax B araw-araw.
21: Magandang araw po ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
22: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Mapanit sa mga butika.
22: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
24: Ayaw yung pagpailang nga usa ka di ay ka-traitor ining pundo kanay nato.
25: Unsa?
24: Kung sa major ka ating hali matago pa ka ng bahina, apan na rin ako. Bistado ka nagat kaayo.
25: Seryoso ka nang mauni mong akusasyon, bato ka na ako, miss. Busa, paliog lang. Ayaw yung pagpataka o panabit niya na imo sayop nga katahap.
24: Tuan ang sakit na Major Caspar. Nakabiya na. Musod ko sa akong quarter aron dito manawag dayon ko ni Binyak.
26: Gusto ka, Glina. Di na matagaw ang anak kanimo. Bahay ni anak. Hapan, huwag ko'y angay ka kabalakan.
24: Ayaw kabalaka. Niyaman ko'y akong tao din eh. Si Irineo.
26: Hinaot ko matago ninyo kanang maong mga sekreto sa mga tao nga nagpalibot karon ninyo.
24: Hinaot po ang tao.
26: Bisan sa pagkidalo ninyo nato, apandi ka na siya magpanaganag luba o tao.
24: Samasab ka niya si Irineo. O nagpaabot lang sa imando ko.
26: Hinaot ka di unta kinimulay kay Paudugay.
24: Hapit na, Pichak. Hapit na.

0: Agwantaw na lang yun mo ng dapita ba, Sarge?
1: Ay, sama kami siya. Huwag kayo may mo kay mando mo sa ni may by misail.
0: Salamat, ha?
1: Di sa kumakatalik ko nung mo, misay. Gawas nga, hinikugma ka ni by misail, anak, bigas buta na mong agawon nga si Anhing Sir Mark.
0: Mag-ampo lang yun ta, by Sarge. Ngayon ta, dili matultulan ni Major Gaspar kining dapita.
1: Magin, miss. Maginaot lang kita.
0: Nagolpe ako makuna-una.
1: Saan-saman, miss?
0: Simba ko lang ba? Kung panangit matultulan ni Major Gaspar kining dapita nga itong himutangan karon. Kung saan naman lang ang duha ka mga tiko ang nga madama in town.
1: Gusto ginaituod ka na, miss. Di malik kaya nga mawagin niya ka na ang may tabo, miss.
0: Simba ko lang. Ipalayo lang unta ka ng mahitabo, may.
1: Yan po lang tanan na to, miss. Nga ka ng bahina, di ginunta ka ng mahitabo.

anamon tanakos pagtumaring akong mga plano. Unahon kos pagpahilak pagyod ni mo, Miss Ahel. Pantay ka lang gid unya. Way mahayay. Way sukot sa baos. Ang anak ni Anhing General Bard. Siya, mao'y himuon kong instrumento. Aron mo hila kagdugo sa kuning atubangan. Bangag sa ilong!

0: No sé, Montoyo. Ya no mi paquete haga caro nada con Bincha.
1: Misay, gusto kong muumul o kasabutan tali ni mo og nako, lalaki sa lalaki.
0: Oh.
1: Dili ka kaaway. Sukat pagyud kani ato nga dili ko ni mo kaaway.
0: Pinchak.
1: Nahimo man tuod kong hitman kanhi, o ikaw nahimong vigilante. Apan wa, gid kita makaaway.
0: Diretso si mong tuyo palihog.
1: Kung mahimo unta, ako'y muhulip sa dapit ni Bessarge isip sidekick sa eskwadro.
0: Pinchak.
1: Usahon na to ang atong fursa araw kinimulikon. Kada kung okay lang nimo.
0: May kaugalingon kang laraw sa pagpanimaos kang Major Caspar. Usa mas maay tingali kung mag-iyahi lang kita.
1: Dili ka madawat sa kong i-offer mo ba?
0: Kikasubo ko. Apan kaagaw ko ikaw sa tinguhan ako panimaos sa kagaw ng Major. Lihok ko gimo. Mag-iyahi ta. Og sa makauna lang niya nato sa pagkuha niya. Sa kagaw ng Major Luisito Caspar.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, pabiling mihinay ang kalambuan sa infrastructure expenditure sa gobyerno na itong Hulyo, human padayong natala ang ubos na disbursement sa DPWH nga nakapiktar sa spending sa infrastruktura sa nasod. Base sa dato sa Budget Department, ang infrastructure o gubang capital outlays ni Tibugsok o balik 4% ngadto sa 89.6 bilyones pesos nitong Hulyo gikan sa 93.3 bilyones pesos nga natala sa milabayng tuig. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk, kanay lang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanay lang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Diligun magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, aduna natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa panyong gihuat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
5: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
7: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
10: My budget.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kutis sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural at original.
7: Bakit RightMed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines, kailangan right med.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at ang iaguban pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Control on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa banain inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kaya di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka pananaw,
6: ug pagpamhinod sa mga tiin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar level.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun na yun.
6: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
7: DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
9: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag
9: o tulupod ka kapsos sa gabi.
8: Sima na lang nawala dyan ang sakit
9: o nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS. Bulyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
13: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, mula, Sir Max?
12: Ah, lagi. Basiglas na ni.
13: Maunang taas imo si Ogar. Murag presyus bugas. May pamagsid panyawan kopi ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
12: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan kopi, maayo lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
13: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
14: Kini nga bahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
15: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
11: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
16: Life Extension Vitamin D3.
15: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
17: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommend that to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
19: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
18: Let's do this!
19: Pag Enervon Z Plus na,
10: Unilab quality yan.
19: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
19: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Ni ilak ang kandado. Mao din nga

0: Musuod ba ka ako, no? O dili? Ah, musuod na ko eh. Aron, ako yung masusi kung unsay gibuhat sa taong nagkapa o itong dinhi sa musuloy sa mga pater. Ops, ops. Hinay lang, hinay lang. Hinay lang dyan eh, hinay lang. Goy. Mura mag-mikulo-kulo ang akong kuto-kuto na nagtanaw sa labling rehas ng putahan. Ingon rabos lulupilo nga. Kung magduha-duha kung ka, dili maayo nga, mupadayon ka. Pero, apli na na. May tingali ang busood na langit ko. Ang pansyon ragyod sa inahani din do ang niya din eh. Wala din niya ang tao. Pero, nga nung misood man siya din eh. Una siya, misaka sa ibabaw sa pansyon. Oh, dili ka panghadlok ng inyong ipuhat. Oh, gusto. Nainundong ako.
1: Lo, tinood ba kita ngungo? Ngaungo ka?
2: Nga nang nangutanan mo siya ka na.
1: Angang, si Kim ko kakitag away sa skulo. Kay ungo ko no ka. Namday nakakita nimo nga mitongtong ka sa inatas ang pansyon sa interiolo. Ungo na kuno ka.
2: Uye, nahinom-num ka ba nga doon ako nakaong tao?
1: Ha? Wa?
2: Usahay makatabang nimo nga kadukan ka sa mga tao dyan eh.
1: Ha? Gadlok lang din nimong mga tao, lo?
2: Mauna, kinahanglang mahadlok sila na ako. Arwa na'y magsuloy-suloy sa mentiryo kung gabiing tako.
0: Kung pagpanghadlok lang ang ibuhat ni Lulo sa unang panahon, parehas sa tingali sila o tumong sa akong nakita ganina sa taong nakaitang. Eh, pero, ang gisulti ni Inday Ina, nakita sa kuno niya ang ungo nga nag-itom sa unang higayon nga nakidnap siya. Nga nung kalit mo siya nga nawa din niya sa suot sa musuliyo ang akong nakitang tao? Kadagang basag ka ang sa plastic na buwak din niya skilid sa patio ni Madam Conchita Pater ay. Gilibot magdang ka ang sa iyang pansyon? Uy, na, sa to. Agi mo sa tunog sa sapatos nga may lapog na nagpaingon sa luyo sa pansyon? May bangko nga kahoy ang luyo sa pansyon. Nga nandun na may bangko din eh. Kahoy pa yun. Loh, waka nilong kaba ang pansyon ni Madam Conchita? Ako ning karuhon, bi. Sabi, mas dagag o buwak din sa luyo sa pansyon ni Madam. Loh, niluta. Ako ning hawanan, be. Duda ko inda. Muram ni kilungkab ang iyang pansyon.

0: Dindo, mamaya na lang lagi ito din eh.
1: Dili ba mahimo, Milchi? Kinahanglan nga makuha ang anak ko ang kupang bulawan.
0: Pero...
1: Oh, may sakyan nga miabot. Ni anasal si Tiyo, ugang akong ikagang masakiton. Ako ano silang katimanon.
0: Pero din...
1: Ayaw lang yung una paggawas din sa kwarto. Pahuway lang. Luya ka pa. Di ako na.
0: Dili may mga muhut pa ko ni Dinto. Kinahanan makabiyan ako ini baya. Glock niya po ni Dinto ang kwarto. Dili pag-iapon ko makasalig niya. Ang bitana sa CR. Ako rin panikamutan nga mag-uba.

Oops. Aha. Okay. Nana. Dapli na ginako ang mga tanong nga. Taan pa ko. Buslot na ang kilid sa pansyon. Kinsa mo ka ang naglungkab ini?

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
1: This time check is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gyud akong gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Ang lamig!
10: Teka, yakapin kita.
9: Sarap ng feeling.
11: Everest Air Conditioner.
9: Han, ano ever best place mo in the world?
10: Siyempre, right here with you.
9: Aww.
11: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
12: Seth, living testimonies.
13: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa hit gana. Iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali na kininga na ulihan.
14: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hit gun mo to napasok. O, pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
13: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
14: Tangan siya Seth Liniment. O, wala gin siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
16: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, umanon sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
5: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty? Maadto sa gym?
6: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus! Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
13: Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Buslot na yun ang likod sa pansyon. Akong iwagan ang lungon, bi. Kung giuli ba? Paslight. Saan niyong pagkaon siya? Wala man nilungon ang pantiyon sa inahan ni Dindong? Pusa man na! Hagdanan man na paingon sa ilaw! Klaruhan ko niya ako matabi. Basing pananalunin ako. Hagdanan yun. Paingon sa ilaw sa yuta. Saan mo kinahas ilaw? Anong maulungag sa ilaw sa pantiyon? Sindikato mo ng trabaho, ah? Asa mo ka na paingon ka ng lungaga? Manaubak ako, dili. Pero, muraog, hayag man ang ilaw sa lungag?
16: Nana, matang-tang ang jealousy.
17: Oh, sige! Ilahos na ang pasyente sa bakanteng kwarto sa bahay.
16: Pasyente? Unsa man na?
17: Sir, bantay na imong anak, sir, ha?
16: Sir, imong anak? Panmauna, dili tinuot ko ayuan ni Dindong miapot. O dili niya ikaga ang pasyente.
17: Dok, andam na ang operating room. Tuanas Clinic.
16: Digihan ni Dindong mga doktor paingon sa klinik. Kung tinuot niya na adya sa klinik ang kaluhang babae ni Mikmik, klaro na kayo nga. Siya ang mamatay. Ang iyang kasing-kasing ang kuhaon para ng pasyente nga miabot. Pero, nanagip to umang ko ni Dindong ay ang ikagaw ka na miabot na masakit.

may sugam na dinhing bahinas lungak. Muram ni karaan nga minahan. O klaro kay nga, adto ni sangko sa bay siya babaw. Kay, padung naman to, ngas kinilungaga. Mauna niya yung tubag sa mong kalibog ni Mikmik. Kung anong kalit nga mahanang ang tao nga, musunod sa musuliyo sa mga patir. May sekreto din yung agianan paingon silang bay siya babaw. Mga nam na lang udahan sa musugat na kusaunahan. Gamita gid sa armas ni Puldoy.

0: isa pang lalaki na kaito. Ang killer. Saan magit ka ni mo? Ima na ba kumpatsyon? Dili ka na makalimot pa. Ikaw ang kriminal. Ikaw ang nagitnap og bata.
1: Og ikaw usab si Mikmik. Ikaw ang tumboy. Gahigala ni Johnny, dali ba? Wani ka puslanan nga mabaka ka pa. May gisugo na ikos pagpakisusi sa inyong kalihukan.
0: Unsa imong buhaton ako?
1: Mahimo kang manluluwas og kinabuhi karon.
0: Unsa ipot imong ipasabot?
1: Luwason mo ang kinabuhi sa usa ka batan-on.
0: Unsa?
1: Usa kada kong indulhensya ang imong mahimo karong gabiyona. Palugwayan mo ang kinabuhi sa usa ka batan-on pinaagi sa imong kasing-kasing.
0: Buhi ikko!
1: Ayaw na lang paglugnot. Hindi ka makalingkawas niya ng operating table.

0: ano yung mga doktor sa Sud sa dental clinic. Kailangan na makagawas ko din sa bintana.
1: Purdo! Purdo! Bandaig ba yung anggit? Kinahanglan nga wala yung tao nga makasod. Awas!
0: Maayo ni KPC kayo sila. May makabantay na ako kung makagawas ko din sa bintana sa sibar. Dili ko maglisod din ni Ami sa basement.
2: Doon lang tanang atensyon sa mga tao ni Baya sa dental clinic. Unsa ka kun mangita sab ko sa kupang bulawan. Pero di sab na ko mahimong biyaan ang gate. Ay.

Kanina ram ko na yung sigtungas. Nag-anam na magkadako ang agianan ng yung aga. Oh! Ang sabito! Singgit mo to!

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, kung sa man mong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
2: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko. Makalagay sa... Ang bukid doro. Gani ay. Nag...
1: Ha, sa kulian?
2: O kato ganing ama nga morda.
1: Abukid sa...
2: Ganing. Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. O magsangka ganing ko. Mag-listo.
1: Baka nga sa bukid, ikigol ka sa ka?
2: Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano? Ay, pwede
1: na iya. Pwede na, mag-cut-cut tayo ka sa bukid.
2: Mag-cut-cut ba? Tanong mo yung sa mga mga. Magrapag ito atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
1: Pili pa ka na ni Mulay?
2: Siyon.
1: Pilido?
2: Alberto.
1: Pilay mo idad?
2: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
0: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.
5: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
7: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
8: Pag Enervon Z Plus na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is a generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
12: EQ Pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sugilano.
3: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, ngano karon ka man lang mipakita o mimalig? Hindihin ka man diha itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko baunas magkadaghan ni kayon kil akong kasangkasing bilani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa.

0: kung ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat nga nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa ka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit kala tur sa RMN Drama. Kun mahiluna
2: ang panahon.

0: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
1: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
0: Let's do this!
1: Pag Enervon Z Plus na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: high blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo. Namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
3: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro. Bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw ya bi maigmata sa bumtan.
7: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Again, here

0: ang absence ni Marimila ni isip inahan nga mapinanggaon unta og masinabuton nga to ni Day Chelsea. Nga wa niya mapakita og mahatag nga to niya. Huwag yun laing bugat nga rason, pre. Huwag yun laing bugat nga rason.
1: Ay, Baldwin.

0: Sabay na ang ita ka na. Oh.
1: Mayong hapon, Father Joseph.
0: James?
2: Hinaot nga wa ko makadisturbo ni mo, Father.
0: Eh, nga nagud nga nakadisturbo man. Yun na, sa tanaw na ko ni mo, seryoso ang imong toyo na ako. Maundili kita din yung magsulti sa ubos. At to kita sa taas sa kumbento. Wala makadisturbo na to dito.

0: Ano dahil nga, gipatawag mo, minimo, Dong James.
1: Ano bitawag doang? Kulbaan, nung ikuyawan mo, mini ati turan.
0: Oo. Nami sa, Dong.
1: Terminator na minimo sa among trabaho doang.
0: Sabah dia, uy, dekori yung. Terminator ba, uy! Termination! Dili kay Terminator!
1: Mau bitaw na ibutang ko'y pasabot sa Terminator.
0: Ay, lam rin. Butaka ang kapasagad sa.
1: Kasi pala kayo. Laki pasagad po ko eh. Kalibog ko, ipataka. Laki pasagad ko, kalibog ko.
0: Libog, libog.
2: Bahay mo bang mamati mo na ko?
1: Ako doang eh. Sorry, sorry doang.
0: Nah, sorry doang. Kiti ba lang ng bakbak niya. Kiti ba ng bakbak niya.
1: Kiti ba sabad niya.
2: Guryo. Ipatawag ta mo. Kayo doon ay mga pila ka mga butang ko nga ibaod ninyo. Sukuhay ko noon sa may naa sa inyong hula-hula karon. Mahitungod kini ni Chelsea o sa presensya ni Rikami.
0: Hala?
1: Uy.
2: Wa malilong ninyo doon. Kung unsan ako sa kamahal, di ba? Kung unsan ako sa Kapinanga. Apan sa kalingon pa sa iyong pangunahona o panabot. O ingnon ko nga sa iyong pagkailo. Sa pagkauhaw, sa pagpangga sa usakilahan. May mga butang yun nga ninihigayo na. May mong ako i-consider for the meantime. Pero dili sa tanang panahon. Nasayod yun mo nga supa ko sa presensya ni Rick kami sa kinabuhi ni Chelsea, di ba? Huwag nasayod yun mo sa rason kung nga ano. Inunan nga gusto na ko nga ipasabot ninyo ang mga limitasyon nga angay ninyo nga masayran tamdan. Ilabi na bahin ni Rick kami nga nahi mo ng suod ni Chelsea. Salakton, dako ko pagsalig ninyo doa. Turanting, Guryo. Huwag nasayod siya ko. Kung unsa ninyo kamahal si Chelsea. Yung may bati na ginmo namo. Huwag maukin nga rason nga nga giisip ko na sab ka mo. Nagkabahin o sakop na gin mismo sa akong pamilya. Inungdan nga mohangyo ko ninyo. Dili ko gusto nga maguba ang among pamilya ni Milani. Naglaong paghihapon ko. Nga usa niya na kahigayon. Mubalik siya namo ni Chelsea.
3: Oh, ano? Dong James?
1: Dong.
2: Tabangit ko ninyo. Kaingon sa dit na nako makaya. Tabangit ko ninyo. Nga may tabo, unta kinig tanan. Nga akong gilauman. Maluoy mo to randing, Guryo.

0: Bath Soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is a generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
9: My budget. So

0: toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Uy, kaluwin ako ng James, uy. Hout na lang yun.
9: Kinsa may iwa malo, uy. Manamuna, ganit lang kung pagong ganit lang, hindi makahilak.
8: Kaura.
9: Oh, walang sa kadihan. Naghingos-hingos, magkalain ko na yun. Saman, nakahilak pa ka.
8: Baoy, isipon ko.
9: Ah, kami na kung nakahilak pa ka.
8: Manamuna, puntang. Utong-utong lang ko, no? Aron, hindi ko gulaan.
10: Hoy! Bastos!
8: Si Bastos!
10: Hindi na bastos pa minaw, no? Utong-utong, aron, hindi gulaan! Kaglaro, ano?
8: Hoy, hoy, hoy, hoy, ate, ate, kay Bastos! Kaya utong-utong ko ganiha, aron, hindi ko makahidak. Hindi gulaan, og luha pa. Amyo, eh. Tsaka yung pasabuti, ha?
10: Sabari ko niyo, magulipas, mag-iugad ka.
8: Na, bahala ka niya, tituran, oy. Basta mo rin tinuod.
10: Madi, ha? Sabot ako. But-buton.
8: Ano yung taan natin, God? Ang tarong tekstorya pa. Yung rabas doon, James, nga. Magpatabang siya nato. Nga, magsabot tag, unsao na to siya pagtabang.
10: Tabangan ng utong-utong.
8: Why? Parang tiba, magtarong tayo duha. Magsabot ang unsaw na to nga. Matagan ng limitasyon si Madam Rika nga to yung Chelsea.
10: Ay! Nag-iway! Pero kinag-iingon ba ni Dong James nga? Magpatabang siya na to?
8: Magpatabang ha? Di magpatabang?
10: Ah, okay. Sugmat na sabay.
8: Nag-iingay. Seryos na, seryos na natin.
10: Diri ba? Sa akong pagsabot ni Dong James ba? Hindi nga giingon nga magpatabang siya na to para siyang pamilya. Wagay sabda na Gregorio. Saman.
8: Ha?
10: Saman.
8: Kaya naman ete. Ano siya malibot pasabot mo? Ha?
10: Kana, kay magpatabang siya na to sa ato pa. Marag inuntang naglisod siya. Nga, marag, di na niya kaya.
8: Ha? Sino niya kaya?
10: Oh, kwan. Oh, basig sa hilom ba, Gregorio, basig sa hilom ba, nadani na siya ni Madam Rika May. Basig may gusto na sa siya ini.
8: Eh. O siya! Namurigidang!

0: sabi siya si Langga.
1: Kailangan itawag na po't ko ni Maglangga, ate.
0: Kay Langga, mantaka. Dili ba nga mamanay ganahan mo? Parehas sa tinawagan ni daddy ni mo, James?
1: Ate, pwede Langga na lang yun ang imong itawag na ko?
0: Ikaw, kung mo imong gusto.
1: Yay!
0: Pero kadiyot, mas hindi mo sugod si daddy ni mo.
1: Ay, okay ramang guna si daddy, good. Katuganin ito pa ko sa ospital. Sugot ng gani siya nga kung lihang niyo. Nga kung wa kay work, pwede ka mo anin ako sa school. Sugot kami siya, pwede ka mo adugit sa amo.
0: Ay, mao ba? Sure ka lang ga?
1: Sure, promise.
0: Bitaw lang ga, maglikay lang ta sa isulti sa mga tao, ha? De Chelsea?
1: Hulo, imong ka, Langga na imong itawag na ako.
0: Aw, hala. Sorry.
1: Kanahan dyan kong tawag ni imong Langga, parehas ni Daddy James.
0: Bitaw, Day Chelsea, Langga. Kuan tingali, ilimit na lang tingali nato din sa school, ang akong pagtuaw ni mo. Dili lang dito sa inyo. Kay lisod mang good kung may makasulti ni mami ni mo, Melanie. Maglikay na lang tapa.
1: Muragdili naman tumo ulit sa amo si mami.
0: Hmm?
1: Ikalimtan naman gani ko niya. Muragdili naman to siya mo ulit. Okay, rag mo ato ka sa amo, ti. Okay, raman.
2: This time check is brought to you by McDonald's. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic, number one ko to.
4: Tanggaling-galing mo,
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy-duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
10: RMN Newsbreak. Newsbreak.
11: Ayong hapon ako sa Radyo Bandit, Joseph Fuss, James Juliano, sa Kodan Newsbreak, na karunga po na, atin nga sa Beta Exa 500, binibang mga matanon, ang naanaydan mag-Beta Exa 500 ka. Ang Beta Exa 500 na ba superior at oxidants, kama ay graputik ka sa ba si Lula, at ang skin solos, bagong sa nadamis ka free radicals, ang kapagamis sa polisyon, iubris matisyo sa mas pag-inom sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa itong balita, ngayon sa kauyuan ang gi-unay ugadungga, Mr. Sam nga kinsi adyos nga pagumangkon kagabi dito sa may barangay Tapun sa lungsod sa Dumanhuga. Ang biktima mo si alias 35 alias Marcos, 35 adyos ang panigon o lumlupyo sa may sityo doon sa sitio Songong sa barangay Tapun sa Mauga Lungsod. Sigon sa desisyon sa kabilisan sa Dumanhog Police Station na gingunakit alang kining biktima na nagbuyuna o gano'y sa Mansali o kritikal ang kahintang wanin matabang o ginakini sa tabla na panuwi suwerte kay ginikar kining patay na ang sa desisyon na gihimo na suta na doon ay karaag panagbangi kining uyualog ng pagumangkong na 15 anyos sa wapa may tabo ang mauga insidente. Ananas sa kustiya karon sa kabulisan o gitanggong na ang
12: pagubang kong 15 anos dito sa Dumanhog Police Station. Samtang gisuka pa yun ang ganunga pangdesisyon o kaya pangdesisyon sa kabisan sa Dumanhog Police Station. Matong Diyos, Fred, karong hapon ha. Hatong din ito sa Data Exa 500, ang Data Exa 500 kampiyon nga prediksyon, ang 1.3 million ORAC units sa antioxidants, efektibo di kontra sa mga free radical oxidation. Sa Data Exa 500, ang itong panit pabataon, internal organ ayon, ang Data Exa 500, ang digital diabetes, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, calcium formation of PCDT, insomnia, acrobatitis GERD, ang Data Exa 500 ang sekreto sa mga guwapo.
10: RMN Newsbreak. Newsbreak.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washy!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
19: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
20: ACS.

tangi ninyo ang sumpay sa atong sukilaro. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalitin na ito sa RMN Drama.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Nganong ikupyang huwang karaang painting?
1: Ako rin nakitaan din sa among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pilay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imo ning ibaligya nako.
3: Amang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo nini. Kahit dahil.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang lang kupon ko kining tanan.
4: Ano nga karang imong ibuhat, Marian?
1: Masang di ko, Fredo. Sunugol ko kining tanan niya ang pinintal.
4: Ayaw! Masuk ko siya!
1: Kinsa masuk ko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa

0: ing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang Kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog o kasikas Aldwin Nakurda. Ang Kolektor, dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang Kolektor.
1: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
5: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
5: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape
5: na ayo na ako.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
7: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang, maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug klaro na good bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Labang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: iBerry for a clear and healthy eyesight.
12: Mari, ang dami ng mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to.
13: Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sadhi ng malawakang brownout.
14: Naku, pero issue yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy.
13: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
15: Isang paalala mula sa NGCP.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: May budget.

0: ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mga pagani pag-haplos na ako. Nakagaganda yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
0: Said Liliment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
2: This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
8: Pag Enervon Z Plus na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
11: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na? Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon naming gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
12: Sa gunso ng OT, ay buhi.
13: Kaya pa nako.
12: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
13: Kaya pa nako.
12: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
2: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: ang miagi ato na sayaran, naghilak ang tag-iya sa galeri nga nanawag ni Marian, kay gibuak ang bildo sa iyang tindahan, ug gikawat ang painting ni Marian. Mga higala, anitambahay na mo padayon sa sumpay ning atong sugilanon, ang kolektor.
1: Lola? Unsa man lang. Huwag ka mahipaw kung kinsa ang nasadaan ni Rebecca?
2: Dawsa ka, Marian. Sayos buntag ka ng Rebecca naman ang imong gisgotan, ay.
1: Gikawat ang akong painting, la. Ang kuna nga may bata, gikawat.
2: Unsa?
1: Mga sultihi ko kung kinsa ang laing nasadaan ni Rebecca.
2: Ako! Ako ang nasadaan ni Rebecca.
1: Dili ka ikaw lang, Lola. May lain pang nangita ni Rebecca. Ang kolektor. O gusto kong mahibaw kung unsay sasa kong yaya sa maong kolektor.
2: Ayaw tubag ka! Ayaw yun!
1: Ngano'ng dili man yung maipatubag, Lola?
2: Kinerbiyos na ko naghuna-huna. Anang mga nahitabaw ka ron. Basin ang kawatan ka na nanawag.
1: Kung ang kawatan na, mas labing maayo nga tubagon ako siya. Naglagot ako na yung gibuhat la. Naamong pa ang gallery sa kong higala. Hello? Hello?
3: Marian?
1: Uy.
3: Unsa ba ako nabalitaan?
1: Jared! Nakatawag na kit ka.
4: Marian! Kumusta man ka diha, ha? Nanungog bias meets na ako.
1: Maubitaw. Gilungkab ang iyang gallery. O gikawat ang akong painting.
4: Kuya, wagod sa mong painting. Gikawat mong gyud.
1: Cheska, agresibo naman kayo ng mga tawhana.
4: Morigi na ingon, nga kinahalan mag-amping ka. Kay Murug, doon naging problema na sa Rebecca ay.
1: Mabitag isulti ni Lola.
4: Sige, igor ako nang umustahan ni mo.
1: Naluoy ba ako ni Migs? Nabuo ko no ang iyang display window. O gibatasan ang nagkawat sa kong painting, uy.
4: O saan mo sikat nilang imong painting, no?
1: Wala sila mahibaw nga dili si Rebecca ang nag-paint ato.

0: Unsa naman sa nang painting ay munda?
1: Mura na yung katapusang pagkawat ni boss na ako.
0: Unsa pa na imong boss ba? Unsa na siya dato na siya?
1: Oh.
0: May mo makikita ko, ana?
1: Siya magbuot kung kinsang gusto niyang pagkikitaan.
0: Oh, stricto di ay. Wow! Naagiday bata ang kuna sa painting.
1: Oh. Umunay ang nasun nga ipagos niya pagkuha ni boss nako.
0: Mas klaro ang painting ni Rebecca karon.
1: Tungod kay bag-o ni.
0: Mm-hmm.
1: Ayaw, pagtingog. Hello, boss?
2: Ay na ang painting sa kuna na may bata.
1: Nanasa ko mga kamot, boss. Ako na ihatod diha, ugma.
2: Karon kini ni mo ihatod.
1: Mula ka ko.
0: Asa na masab ka?
1: Karon ipahatod ni boss ang painting.

0: Marian?
1: Marian?
2: Uy! Ganaw niya naman siya ka, Amel! Pasakaon na sa dimo ang akong dugo?
0: Lola, hain si Marian.
2: Tuas loyo, garden.
0: Atunan na ako.
1: Langga. Magsulti ta.
2: Sa pa diya, ay? Masabi atong pinasultihan?
1: Ganahan lang ko nga. Mag-uli ta.
2: Uy! Simbako! Simbako ka di, Amel. Labangon ng pito kalawd. Dili, may tabo makig-uli na ko din mo, no? Human sa imong gibuhat nako. Gusto ka mo balik sa ako kinabuhat?
1: Eh, wa man ko maingon nga mag-uli ta isip uyab. Eh, mag-uli na ko ta isip. Higala lang ko.
2: Aw.
1: Ayaw lagi dayon pagyaw-yaw. Aron dili ka mamu-mo.
2: Hayan niya! Dili ko makig-uli ni mo bisan isip higala!

0: Doon nag-imaslaw nga rason kung nga nung gipugos nila pagkuha nga kong painting.
1: Oh, ilan yung gikuha? Kay di naman baligya.
0: Husto ka. Pero sobrang ilang gibuhat.
2: Mayan. Mayan, kumusta? Sorry nga, totoo kung wako makani.
0: Okay lang. Trabaho man sa kakwed.
2: Kumusta man ka?
0: Hindi ah, ginerbiyos pa. Kisakit ka ng lalaki nga mo'y nangulita sa pinintal ni Rebecca, no? Ah, si Megs nanawag. Hello? Megs?
3: Nakuhaan sa CCTV ang lalaki nga bilungkap sa gallery. Gusto kang sinta sa picture? Basta nagkailan ka nito, Juana!
0: Oh.
4: This Time Check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This Time Check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
5: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low-acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
11: The original Koi Herbal Capsule.
12: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, anak, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, anak niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, magsiklagsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
11: The original Koi Herbal Capsule!
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
0: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
0: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
0: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
19: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
0: ECS.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na.

0: Sige, padad iko, aron makakita ko sa iyang naong.
1: Ay, wa makalaro iyang naong. Uy, pero, basin, makaila ka siyang bayhon ba?
0: Oo, sige, isante lang. Og sorry kay sa naitabo sa imong gallery, ha?
1: Okay na na, uy. Sige, tanon kay bago na kong gallery. Sige, bye.
0: Bye.
2: Wa kay gidudahan, Marian, nga maoy mikuha si mong painting?
0: Usaray mo kuha ini. Ang salbahis na lalaki.
3: Ay, nana, nagsanda si Mix. Dali atong tanaon.
0: Nana.
3: Oh. Wow! Kaastig ko nagbaruan ng tawahan na.
2: May kaila ka bang sama niya baro, Marian?
0: Wa man.
3: O niya, onsa may mong buhaton karon?
0: Oh. Nanawak siya.
2: Kinsa?
0: Ang kawatan.
3: Oh, kana, mo ni hustong itawagan ang tawahan na. Kawatan.
0: Hello? Kawatan ka? Ganong gikawati mo ang painting?
1: Kinsang bata sa kuna.
4: Wakay labot ko si kinsang bata sa kuna. Ako ang tumaga. Ganong gikawati mo ang mong painting?
5: Kinsa ang bata sa kuna?
4: Ang bot! Huwag ko makaila.
5: Nakaila ka!
4: Bisa makaila pa ko. Dili may tabong musulti ko nimo. Kay kawatan ka. Angay kang mapriso.
5: Pangitaas si Rebecca.
6: Ma, kinsa ba ni Rebecca nga imong gipangita ba?
5: Ang pintor.
6: Ha?
0: Tanawa ra? Gisugo pa ko sa kanahan nga pangitaon si Rebecca?
3: O niya? Musugot ka, suguon ka niya.
0: Bisagili pa ko niya suguon. Ako yung pangitaon ka ng Rebecca.
2: Ang pangutana, kung asa siya karon?
0: Ang iyang painting lang ang bugtong daan nga matultulan ako siya.
3: So, pangitaon na to siya kung asa na save siya ka ng mag-display siyang painting?
0: May na kong problema. Dili siya makitaan. Kung kita ang mangita niya.
2: Marian, kinahanglan mangita kag paagi nga siya ang mugawas siyang gitaguan.
3: Pero, kung may gikahadlukan siya, dili gyud na siya mugawas.
0: Husto. Husto, naibaw na ko.
2: Unsa man?
0: Gamito na to ang social media aron mugawas siya. Nakuhaan na ko og pictures ang tanan niyang painting. Ato ning i-upload aron makaabot niya ang mensahe.

0: Uy, unsa man ang gisir ni Marian? Uy, Carlota, nakita na nimo ng gisir sa imong apo?
1: Uy, unsa man na? Ang painting man na ni Rebecca?
0: Iyang gipangita sa Facebook ang painter na si Rebecca.
1: Naunsa man ang bata, uy? Wa na malalaing nasood siyang huna-huna gawas si Rebecca?
0: Ay, kinsa magin ni Rebecca, uy, Carlota?
1: Demonya na! Demonya na babayhana, manggumba ay nagmalinawong pagpuyo!
0: Unsa?

0: 管理も細かとく。
1: Ano ay to, Hana? Magsigi ubalik-balik sa kungunahunang iyang pagpanugo na ako.
2: Pangitaas, Rebecca!
1: Iyabag siya? Nga nung ako may iyang suguon sa pagpangita ni Rebecca?
0: Nene-text. Ayaw ko upangita, Rebecca. Si Rebecca ang nag-text! Milutaw na si Rebecca!

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Mula sa pinakamataas na bundok... o pinakamalayong isla man.
4: Nag-graduate na ako!
3: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede lang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
2: Papauli na ako ka!
3: Go forward together. Globe.
5: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, CUSIP of 2026.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
7: Beach trip or island hopping? Ma-party. Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
8: Pag Enervon Z Plus na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unsa makaisunod nga mahitabo? Karon nga may kontak naman ni Marian Selvica. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati isuban pa mga sumpay ning sugilanon. Ang kolektor. Dalit sa RMN Production Center.
12: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
13: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Uwi ana, rise up with Summit Water, the right hydration with the right minerals.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
13: This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
16: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
17: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
18: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
19: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
20: Biotrope Herbal Capsules.
21: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
22: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
23: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
24: Tas bang imo blood sugar?
25: Ato na ka may diabetes?
24: Mag DTX 500 ka!
25: Ang DTX 500!
24: Ato na kini anti-diabetic properties?
25: Sama sa
24: Charantine,
25: nagkapamubo sa glucose,
24: visine,
25: controls blood sugar,
24: o polypeptide,
25: nga parehong epekto sa insulin.
24: DTX 500!
25: Highly recommended
24: sa mga eksperto!
25: Mabalik sa pinagulong yung patigis sa yung lugar.
24: DTX 500!
26: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
27: Duha ka kapsul, buntag sa gabi.
26: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar.
27: Fiktibo, wujud kayong DTX
24: 500.
25: DTX 500. Mga butika.
28: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
16: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
17: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
18: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
19: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
22: Biotrope Herbal Capsules.
21: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
22: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
23: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
0: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo. Stress tabs.
1: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Olingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. Playtime!

0: Tingnan sa naman sa report, Radio Man Arnold Bustamante sa report.
1: MN TYHP Breaking Report MN TYHP Flash

0: Sanbay ha, gumikan kayo. Doon ay alarma sa sunog karong maura sa atong sutaon. Asa ning dapita? Dili ba kasdak bayan sa subog? Asa dapita sa Metro Cebu area karon? Napansa dili pa report na ni Radio Man Joseph Foskihano. Kasaban JQ?
1: Yes,
0: yes, go ahead.
1: Jumala Aida, doon ay ito magkaroon na silog, magkasakop sa Bureau of Fire Protection, diya sa may Garfield State sa Paragay Pasilig na dakbayan sa Subo.

0: aron sa bakla paglog ni kayo paglagway sa mao gasunog diha sa may garden street. Sa pagbalik dugang update kini gasunog nabigo diha sa sugutan diha lugar bakyo.
1: Inga salamat na naman Joseph Oskihano sa mga nakamonitor karon sa pagpanggawas sa mga fire trucks. Nagsirin ang kabomberohan ang nasunog reportedly diya sa may Garfield. Atong pag-i-check o asa man ni na himutang bilong barangay diya ba sa Pasil o sa Pahina sa Nicolas. Ato ning i-check karon ang taon ha sa pag-abot na ni Radman Joseph Oskihano sa area. Apan sa video nga gishared rin pinagi ni kasama po Lauro o pinagi sa itong mga concerned na volunteers na pinagi ni kasama po Lauro nakaulbo man ni. Although along the road ang nahimutangan ni ini apan made of light materials ang maong nasunugan. No, residential area man ni. Ay mga tindahan, kita karon sa tuang digital Facebook page sa DYHP sa tuang broadcast. Karong orasa ang pag-ulbo sa sunog diya sa Garfield. May ilang taog makaresponde din itong kabimbirohan matabangan sa pagpasirit og tubig kay atong nakita base sa footage nga atong ipakita karon. Dili sa itong DYHP news update sa itong digital platform. Mga kabalayan mani. Sagol-sagol, doon na yung mga semi-concrete. Doon na po yung concrete o doon na po yung mga made of light materials. Sa pagbalik ha, taro-tato ni kasaman Joseph Oskihano, pero galing maabot na dito sa area nga nasunugan karon. At oras sa 5:20 sa kahaponon. Mami, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Grabe sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most appropriate described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa 5:21 sunbye sa duga pang update sa sunog. Asa ni Dapita Gyo diri sa south nga bahin sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang sa dugang pangbalita, rehabilitation center sa probinsya sa Sugbo, buksan pagbalik kuman sa pila katuig nga wa maka-operate tungod sa pandemic. Kasama mo sa balita, Radio Man RV Veloso.
2: DYHP Tatak RMN Report.
3: Gipapaspasan sa Kapitolyo ang pagpangandam alang sa pag-abli na sa New Life Rehabilitation Center alang sa katapusang quarter ning tuiga. Kinihuman sa halos 7 katuig nga walay operasyon o wala sab kini magamit. Matod ni Capitol Health Consultant Dr. Nikki Catalan, gisugdan na ang mga lakang aron nga hingpit nga mapahimuslan sa publiko ang maong pasilidad. Gitukod kini o giturnover sa Globe Telecom ngadto sa Cebu Provincial Government ni adtong 2019. Nasayran nga ang taas nga tuig sa pagkalangan sa operasyon ni ini tungod sa pagsipa sa COVID-19 hinungdan sa pandemya sa nasud. Diin gigamit una ang maong building isip quarantine site sa mga nangabot nga mga biyahero. Gawas ni ini, nahimo usab nga babag ang kakomplikado sa pagkuha og lisensya gikan sa Department of Health kon DOH, uban na ang kakuwang sa pondo kaniadto alang sa pag-hire og mga medical staff og mga doktor nga modumala sa pasilidad. Tungod kay dugay nga wala mapahimusli, nakasinati usab og pagkaguba ang water supply system og pipila ka bahin sa imprastruktura. Subay ni ini, mipegayin og pre-construction conference ang mga opisyal lakip na ang kawani sa Kapitolyo, dito mismo sa maong pasilidad, aron nga tukion ang mga dinalian nga repair o renovation ni ini. Gihatagan og prioridad sa maong tigom ang pag-upgrade sa sistema sa supply sa tubig o uban pang imprastruktura. Ang maong rehabilitasyon, gidisenyo usab aron sa pag-amuma, pag-atiman o paghatag og kahigayunan nga makasugod og bag-ong kinabuhi ang mga individual nga nabiktima sa illegal nga drugas. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyo Man RV Velocity WHT Tatak RMN.
4: Vita D Plus Coffee Mix.

0: DSWD. Matala ang campaign 84,000 sa mga pamilyang apektado sa El Nino. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
1: CYHP RMN Report.
2: Kini nga balita, atod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, natala sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Disaster Response Management ang kapin 84,000 ka mga pamilyang apektado sa El Nino. Ang maong gidaghanon anaa sa kapin 192,000 ka mga individual, gikan sa 807 ka mga barangay nga sakop sa Cagayan Valley, Mimarupa, Bicol Region o Caraga, base sa latest nga datos sa ahensya as of alas 6 kagabi. Subay niini, niabot na sa 56.69 million pesos ang napaabot ng humanitarian assistance sa DSWD kadto sa mga apektadong pamilya samtang aduna pay kapin 4 billion pesos nga available resources ang maong ahensya. Kahinumduman nga una nang ipaabot ang DSWD og libuan ka family food packs, non-food items og water containers sa pipila ka mga rehiyon sa nasod ug nipasalig nga magpadayon ang ilang pagtabang ngadto sa mga nanginahanglan. Kasama mo sa DSWD, ako inong Rajuman Remart Pugoy DYHP. Tatak! Aramen! Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce ug panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 ubang kaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Radyo mo nationwide.
0: Ang Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga medical doctors ug 100% gimo sa Life Extension sa USA. Nga sayod ba mo nga Life Extension Vitamin D3 girekomendar usab nga imnon alang sa mga cancer patients mga kasama. Apan sa pagpaligon sa resistensya ingon man sa immunity, Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Nagtanyag libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni ini. Osminia Boulevard, Cebu City, Buyon, Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building. O ingon man sa Kansaga, Diasa Consolacion, ADM Building. Lunes ngadto sa Sabado, alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ato oras sa 5:31 na, dugang pa sa itong panag-uban. Ingon man update sa sunog ya sa Barangay Pahinas, San Nicolas. Sa itong pagbalik kuman sa mga pahinomdong.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Ang husay!
5: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
4: Siyempre, it's you, babe.
5: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
6: Welcome to our reunion.
7: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
4: Tungod na sa Super Fiber.
6: Usa?
4: Super Fiber.
5: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay sakit saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
11: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
9: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
11: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
9: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
11: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
12: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
13: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
0: Mami, makahilumdom ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This newscast is brought to you by iBerry.
8: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
14: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika.
15: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 Capsule. Dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako believe.
17: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang ni siya glaag. Nabihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
18: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniyang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
19: May buhay sa makabuhay.
20: Subsub ang pagpangandam sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo alang sa gipanglantawan nga Super El Nino sa
0: At oras sa 5:40 na sa kahaponon, kadabuhan, problema na pod nato ang bayronon. Bayad na pod sa kuryente, tubig, og internet. Taas na pod ang biyahe og linya sa mga payment center. Maayo na lang, kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with G-bills, likay biyahe, likay linya. Ang pagpadala sa pamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso na maggamit pambayad sa G-bills. Kasagaran sa pagdawat og padala gikan abroad, adunay extra fees sa ubang merchants. Mao nga, maminusan pa ang pinaghirapan ng ipagipadala. Maayo na lang kay, libre ang pag-claim sa remittance gikan abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash-in o galibre sa remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. O gingon man, pwede usab mag-cash-in o libre sa mga official cash partners o GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan, LBC, Bayad Center o gawan pa, hangtod sa 8,000 pesos ang pwede i-cash in nga libre kadabuan. Mga kong GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa pagpadala o ang pagbayad sa bills. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE-TM or 0272139999. Other networks fees may apply to No More G Exchange Inc. is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas.
19: TYHP Flash Report.
0: Update report sa sunog nga ligo diya sa May South nga bahin sa Dagbayan sa Sugbo. Radiman Joseph Osquijano, asa magyud ang location, unsa magyud nga area? Kasaman JQ. Kasaman JQ.
21: Yes, kasama kang kasama Radyo Malaida, nyata sa Parse Garo sa May Garfield Street sa Barke Pena sa Nicolas ng Dagbayan sa Sugbo. Sa pag nakita kasama ka Radyo Manaida, dinamiangay kablakta na kay nakonfine patuwa pag inikirga under control. Sa nito na pa yung sakapan may ang gipukusan karon sa mga firefighter. Pag paong ito na pa itong aso nga nag-nigawas ang ikaduang balay. Pero kaning termino na pala at nakita sa itong live video karmura sa medyo na kontuan na niwa, na atong na bungbong made of light materials ni ang unang balay. Unya ang ikaduang balay, mo rin na ang gipukusan sa mga bumbiro, no? Kaya doon na pa itong kayong aso nga may gawas, gikan aning nga mao gapan may itong aso. But wala tayo kayo nakita sa mga Radyo Maida, itong mga aso, no? Gikan aning concrete kabalay nga duwa kandana, mao karon ang gitusitan og tubig sa magasatong sa kaburahan din sa Dakbayan sa Sugbo. Tumigyan ka sa may panganibang sa mga Radyo Maida, lahos ka din sa may Sipadilla, at padung sa Gutong National High School, kining mga kabalay din napita sa left side kung padung ka sa may Gutong, no? Aning naik iskina ganing nga magawas ka dito sa may Pasil, o galing dandri nga ikan sa may Sipadilla, unya gawas ka rin sa may Pasil, Garfield Street man eh, unya sakop ni sa Barangay Pahina sa Nicolas, din sa Dakbayan sa Sugbo, unya residential area ni kasama Radyo Manaida. Pat sa itong nakita, 1, 2, 3, tuluran ni Kabalay, no? Sa itong nakita so far, ang atong nakita rin sa may fire scene, karong gabaga orasa, at itong muntahan na ito.
22: O siya, saan yung kondring? Lugar na ito, Garfield?
23: Barangay, Pahina Street. Oh, Garfield Street.
22: O, di manusunod ang kayo na.
23: Ulok, kabalo.
22: Okay, sir, kaya nila ilang kanin?
23: Arjan?
22: Arjan?
23: Arjan Store.
22: Arjan Store. Sa pindahan eh.
0: Pindahan eh.
22: O, kanin ako nakita sa itong live video, pindahan eh, made of black materials sa mga Radyo Maida.
0: Aha, doon sa danas, no?
22: Oh, doon kang dana, mga... Doon ni kandana pero mga kuan ni mo karaan nga mga tabla tong kita ni no tong kuan ning balaya karaan.
0: So tindahan niyo niya balay sad. Tindahan og balay.
22: Oh yeah, kone balay nga tindahan sa mga radyo Naida. Ang kuaron, ang ubang nga mga bumbero, kuasay ka kaduha din eh, no? Kaya dili mo ni katulod yung gibuko sa muramig. Kaya kay, kaning balaya nga, kaning daplins daan, kaning wala na kayo, ato sila, pero halos tanan iyang kadulungan daan na ugang ground for any, kan agli kayo.
0: May na lang gani ka sa mga JQ nga, na ay agian along the road na siya. O sa mga re-block na ni nga area na di ba orang re-block na ba ni?
22: Oh block, mga block ni Rika. Buwan ni Rika sa mga reglado, may aging mga buwan, no? Ang atbang ani, kani atbang o, kani atbang. Dari sa may aging mga buwan, nasunog sa dali sa una ka sa mga Radyo Naida, hindi pa kayo dugay, no? Nga nakakover sa dali na pita. Kaya kabalayan ni Rika sa mga Radyo Naida, no? Ang Garfield Street pa na sa Nicolas. Kung gikan ka sa subay ka ng si Padilla, no, left side, kung padung ka sa My Growth ng National High School, niya left side, before sa eskina, panganiban, niya doon ay tulay diri, no, o niya unahan ng tulay, niya doon sa eskina, ganyan padung sa Tabuan Public Market, niya doon sa eskina, daan rin ang padung at tulusot sa May Pasil, kasama Garadyo Mada, o sa Suba, no, sa L4, Pasil. Kining danan padung ato sa may pwede ka mag-ato sa Carbon Market, padung ka diri sa may Sawang Kalero, pwede diri agian ining dana ka sa mga Radyo Naida. Nya kani mga kabalayan mao ni, no, kaning kumusog kaning Garfield Street, kumusog ka tong iskina gikan sa may Sipadilla, mo right turn kaning iskinaha, right side nga kabalayan, ato mi aging buwan ang left side ni kumusog kaning daan diri nga Garfield. Ang right side na karon wala sunog kato may aging mabuan ang left side residential area kasama ang Radyo Naida, no, sa so far man ato nakita niya ang gipukusa na lang sa mga firefighter pagpasirit og tubig kato lang kaduhang balay na concrete na human atong sunod aning karaan nga balay nga tindahan kasama ang Radyo Naida. So far man po niya itong ihap, no, nakita na rin duhar ni kabalay nga 2+2 kandana kasama ang Radyo Naida maoy di lamoy karon sa kayo. So far, wala nyo itay kayo nakita, aso na lang, no, itong aso, ang mibulho kaning ikaduhang balay nga concrete, no, karang, ating ikon mo, na ay aso na yung dinahinong kay itong, no, sa second floor, gikan yun, no, o niya, concrete na yung balay ay ikaduha, no, concrete ni, sa kuha yung primerong balay nga karaan, na kaning balay nga na itindahan, o niya, ang ikaduha, mauning concrete nga, diha na karon gipukusan sa mga firefighter, di sa kanila ang second floor kaya diha nagbugwak ang kusukayong itong aso kasama ng Radyo Naida. Sa pagkaroon, sa itong nakita tadi, confine na noon, kaya iba-iba yung mga fight na kami respondi karon kaya residential area man eh, niya dagang mga balay rin yung dikit-dikit lang kasama ng Radyo Naida. So far, duha pa man yung kabalay atong nakita, no? Nga nakanaan yun kayo.
0: Mayo kayo, napaspas po na itong kabumbirohan nga, nakasirit din sa ilang tubig, kaya delikado magkadako kasama ng JQ, residential area man yun, nagyang kabalayan, sikit-sikit pag yun.
22: Oo, tunod ka sa mga radyo, dagang madaan rin pinikagi, no? Manang kung gikan ka sa may kulot, pinikagi sa kining panong si Padilla, niya, kaning daan gikan sa may UCR sa Carbon, pwede ka gidari, pwede ka makasuod sa Garfield, nandun na paidaan dari nga kaning makasuod ka, niya, na accessor sa nga panong dito sa may Sawang, no? Mas, dagang magiging ka sa mga radyo na damo nang mag-lisod ang mga fire truck na miso dayo, no? Na may pabuga, mapasirto tubig, niya, so far, wala maka taon paglaing panimay sa itong nakita karong duhara ni, no? So far, ay doon sa usulod na ng balaya, kining tanato nakita nga doon na pa'y fire ladder o doon na pa'y nagkuhan nga kayo o pumukuti namin nga kayo gikan sa ikaduhang andana. Ang balay, sunod nga balay, wala naman mo sa kasamang Radyo Naida. No, kanilang duha. Kaning tindahan nga balay nga karaan nga tight nga balay o kaning concrete nga balay nga pulos ni duha kandana kasamang Radyo Naida.
0: So ang mga tagbalay kahaana ron, nakasak ha nakapahilayo.
22: Oh, tinood ano ko, pwede ka nagtao kay residential man yung mga kabalay man ni kasamang Radyo Naida. Onya, osmo na ko tong miaging buwan lagi sa nasunog ni Napita sa at bang aning nasunog karon. Ato na ko bira sa miaging mga buwan kasi sa mga Radyo Naida. Mabe na ko maogi apo nga sunog sa una, pero at bang ani no katong sa una mga miaging buwan at bang aning nasunog karon kasi sa mga Radyo
0: Naida. So atong naruhon under Gunisia or nasakop Gunisia sa barangay Pahina sa Nicolas.
22: Oh, Pahina sa Nicolas kasama ng Radyo Naida. Barangay Pahina sa Nicolas sa Garfield Street. Kani morning dana, morning na sugal sa mga fire truck, morning Garfield, no? Garfield Street niya, lusot ni dito sa may Sawang, no? Kaninga daan, padunga to sa Sawang, o dito sa may simbahan gani, no? Sa Pasir Festival sa una, kaning dana niya, ang right side ani mauni ang sunog ng mga kabalayan kasama ka Radyo Manayda. Ato naling pabuto kung sa'y hinunggal pwede niyo sana kay sa ato nakita riduwaram ni ka aming utana kung duwabag ni kabalayan at i-confirm.
0: Aha, okay.
22: No? Kalit ka sa ating makakuwanta, no? Sa ating mga...
2: Ayun ang mga niya.
22: Dora kabalay na nakuha. Dora kabalay. Dora kabalay kaysa mga radyo ngayon. Kailan ka ni boss? Kailan ka balik? Kailan ang tagiana?
2: Oo.
22: Usara na sila ko.
0: Sumpay lang.
2: Abot na ako sa kanila.
22: Ah, okay. No? Subing usan ni kasama mga radyo ngayon, no? Kaya nagdikit naman eh. Arjan ang kwan?
2: Arjan.
22: Sa Arjan store niya po. Tagiya sa Arjan store nga nga balay. Murag imod. Tanawan ni murag duha ni Purbuking House niya po sa Arjan. No? Nga tagiya ng Arjan store kasama ng Radyo Naida. Sibig ko saan ni kabalay.
0: Pero ang kayo kasman JQ, dili nagagikan sa store. Dili sa boarding house.
22: Adili sa boarding house. Kaya karoon sa boarding house ang kaduhana. No? Mauri ipasita ng tubig. Turo kining tindahan. Nakita natong dunay fire ladder. Di nagsuot ng kayo? Pero sa tindahan. Tindahan. Oo. Oh, sa tindahan na Arjan store kasama Radyo Maida. O niya, katong akong i-mention na kaduang balay nga concrete boarding house ito nila sa Arjan store gapon. Tagiya, no? Tagiya sa Arjan store, may tagiya ng boarding house na murag tanaw ka ning nasunog, murag duha ka balay kay duha ka mong gada na pero nagdikit kasama ng radyo na pero usaray tagiya ane. Ato iklaro, usaray tagiya ane, tindahan o boarding house. Ang tagiya sa Arjan store, mao siya tagiya ng boarding house nga mao ay nasunog kasama ng Radyo Manaida. Ato lang ko na usaray ka balay, usaray tagiya ane, pero sa imo makita na duha ni ka kuan kay duha ni ka structure ba atong kita. Pero kining usa tindahan, ug usa boarding house, no? Ato na yung ikaw na sa kisip panahan sa tagiyan eh, no? O kung sa kus aning natabong sunog karong kahapon noon diri sa Cebu City. Ato lang na malapun ko sa mga Radyo Naida kay sa ito nakita tayo, medyo agit, no? Na yung ganyan na pagkabunan ito. Kumito mo ito nga sir, pero karong puti na, niya wanag. Ang tagiya?
4: Hindi, kami gumagumbayan din. Nakalit na ni. Karon ang tagiya dito ni mga matay, ha? Ito ang tagiya rin ba?
22: Nakapang nga ni?
4: Bakakaw. Ang tagiya din sa tubangan. Ito ang anak niya sa umakin si Marino.
22: Huwag kaming tindahan sila, gabi tagiya?
4: Hindi na.
22: Nakapang ibangan?
4: Dipalit, ha?
22: Dipalit.
4: Ang naman ula, ang tagiya niya, diabangan. Diabang na diya ang tagiya.
22: Agabang.
4: Agabang.
22: Kaya binangitin naman.
0: So nagpaabang.
22: Chris Bakakaw. Ang tagiya binamatay na.
4: Di, ang katong mga matay mo, si Arjan, yung mga magpapa.
22: Ah, okay. Kung ibang kakao siya man eh, ilagay ko eh, pagbili ah.
4: Hindi, mo may nakapalit.
22: Ah, may nakapalit. Oo,
4: kani.
22: Kani burin ako sila sa mga bakakao rin.
4: Hindi, kanila ito baka, ang ito sa anak.
22: At sa anak, kung bakakao, lagi ako.
4: Hindi, dahil nga pinito mo na na. Oo, para iso.
22: Ah, bumay mo yung anak eh.
4: Oo,
22: ang lubong ang pinito.
4: Para iso.
22: Ah, para iso.
4: Ang laki, ang pinito ng laki, bakakao.
22: Bakakao.
4: Oo, Chris
22: Bakakao. Okay, no, mga bakakaw, may tagihan ni kasabang Radyo Maida.
0: Ah, so, Arjan, no? Retain na lang nila ngangan sa tindahan, pero lahi na di ang nakapalit.
22: Ang Arjan store, ang kunis silang tagihan ni, ang tinood na tagihan ni Arjan store na tindahan, na matay na.
0: Mm.
22: Pero mga bakakaw na may nagihan eh, katumbo nga sa Chris Bakakaw, na silbing ipabangan nilang tindahan, o niya katong boarding house, ang anak nga silbing nalubong na pelido kasama ng Radyo Ayda nga bakakaw, oh no, katong sa itong pelido ha, panakwanta na, marag babae nga nakani sa mga bakakaw niya, nalubong ang pelido ba, mo nang marag maglibog ta, kay lain ang pelido ng tagiyan ng boarding house. Pero anak niya po ni tagiyan ng mga matay, no, nga babae ilang anak, mo nang naminyo, lain ang pelido kasama ng Radyo Manayda.
0: Aha, okay.
22: So magkaroon, no, wanay ang ikablakan, sa itong nakita, karoon mag-orasa, medyo, wanagay, no, wanagay, aso nga migawas ikan aning boarding house nya ang trapiko karon no ato lang nga pahimangno sa motorista di mo subay ron sa Panganiban o diri sa may Sipadilla ikan sa may Colon lahos diri sa may Gutong National High School o ato padaog sa may Sipadilla Dulho o uban pa nga mga bahin diri nga mga kadanan labi na rin sa may Pasil Facebook o Sawang Kalino kasama
0: garan so wala na magtutaligsik di asa gawas kasama JQ.
22: Dagundag ko ba kasama ng radyo ayaw, suro ka, basubasa ang ganti, nag-1-1 man ganina, no? Lanaw na dapita, pero so far, wama nag-1-1 na, pero doon ay dag-ong gapon kasama ng radyo, managumong gapon kalangitan kasama ng radyo, Manayda. Ina, wama mag-1-1, wang totalisi karo gabagurasa, Wala na kapabor ang mga bumbiro na kasoda yun na huwag makabalda, no? Ang 101 o ang trafiko kay dagang mga access road nga magian sa mga fire truck nga mo-respond din yung sulog na bigyan sa mga Garfield Street sa Barangay Pena sa Nicolás ng Dakbayan sa Sulu. Lugang update din eh sa dugang mga programa dali sa DYHP RMN Cebu. Ako si Radyo Man, Josephus Keno, Tapak RMN.
19: RMN DYHP Flash Report.
0: Dika salamat sa imong update report Radyo Man Josephus Quijano sa gipadangat usab nga update pinagi ni Radyo Man Paul Lauro. Fire under control alas 5:39 karong hapon, no, nakabalakan kontrolado na although naka ulbog yun o di ang nakakaon o usa ka karaang tindahan ingon man sikbit ini nga boarding houses diya sa may Garfield sakop sa barangay Pahina sa Nicolás. Ang pingta karunay ha mga kasama ito nga may agi mga adlaw ato isudong nga naigo sa basak sa Nicolás o niya karun under the sadni sa Pahina sa Nicolás diya sa sitio Garfield. Salamat sa updates o sa feedback ni Rajman po Lauro o ni Rajman Josephus Quijano sa latest sa sunog diya sa Garfield, Barangay Pahina sa Nicolás.

At ito oras ay 5:55 na sa kahapunod mga kasama. O kini nga portion dalit ka nato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Karong panahon na importante kayo ang protection kontra sa paak sa lamok, labi na sa mga lamok na dagdag dengue. O na nga manaligurado ta kanunay, labi na sa ato mga mahal sa kinabuhi, di ba ganyan na ito ka siren, pero sa mutugpan yung mga lamok na nagdag dengue, mo lang ang kinahalang protektado lang ta kanunay. EXL All-in-One Skincare Oil, gawas lang sa pagpanalipod kontra dengue, gawas pa niini, maayo usab kini nga skincare, massage oil, o sa makatabang. Alang sa ato ang kutis, labi na gid sa imo pagkatulog kun ikaw dunay mga kahigayon na dunay instances nga magdisod og katulog, pinagusto ka nga manghaplas, magbasaj, mao na ni gamita. EXL All-in-One Skincare Oil. Kuha pa mo na kasuway, kinahanglan ina lang yung suwayan na mamatundaan ninyo nga tinuod gid itong ingon ni kasamang Aida. EXL All-in-One Skincare Oil available na sa mga botika, duol kaninyo mo order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada.

0: So karon nga rinawon sa may sitwasyon sa atong panahon sa musunod 24 oras, dagom gihapon atong kalangitan. Pero baka gihapon mga possibilities nga muuwan, mubunok pa baka karong gabi una. Latest weather specialist sa latest weather update, Manny John Agbay. Sir Manny John, maayong hapon.
1: Yes, namayda may hapon sad o sa mga mga tigaminaw. Mukha niya itong latest weather update para karong gabi una. Ang intertropical convergence zone o kining ITCZ ang mga kore nakapekto. Din sa Visayas, dito sa Mindanao, sa Palawan. Ang tungod ang ITCC, karong adlawa, ang tibok Metro Cebu, sa sunod 24 oras, makas natin gapon o madag-umon nga kalangitan. Nga na ay dakonsyensa sa mga katagatag ng mga pagulaan o mga thunderstorms, sabi na karong gabi. So, posible ang mga flash flood, landslide o mga urban flooding din sa Cebu. Sabi na ko na yung mga moderate o heavy na mga pagulaan. So, padayon lang mag-monitor sa mga gipang issue na mo ng mga thunderstorm advisory. Samtang hinay nga ito na sa kasarangan nga hangin, gikan sa bagatang kasadpan, nga ito na sa kasadpan, ang mupo sa labi, din sa tibok Metro Cebu, labi na sa din sa Cebu. Di ang balo sa itong kargatan, hinay nga ito na sa kasarangan. Din sa Metro Cebu atong dagat, mutaob karong alas 10:27 karong gabi. O gatong temperatura, karong adlaw 26, nga ito na sa 32 degrees Celsius. Sunset na ito, ganyang alas 5:22 sa hapon. Sunrise na ito, ugma, alas 5. Sunday 3 sa buntag. Atong oras sa alas 5:57 na sa kagabi. Nagmawalan ka na itong latest weather update. Kinising Manager Nagbay. May gabi sa tanan.
2: TYHP. Una sa lahat. Weather update.
0: Weather specialist Manager Nagbay sa Pag-asa Magtime. Atong oras, makakasama alas 5:58 na. Sila si Joe Beth Arriesgado ang nagpaminaw karon. Ang salamat sa iyong pagpaminaw. Kasamang or Sir Dennis Cabrera may hapon. Kasamang Aida nagpaminaw karon din sa Tubigon, Bohol. Mayong gabi na ninyo din ha. Sir Antonio Codera de Dazi, mayong pagpaminaw. Sir Dennis Cabrera pa shout out. Kasamang Aida, makaubanan na ako. Nick Lynn sa Disco Mobile. Sila si Nick, DJ Tony, Panyo, Rickson, Toding, Toto Litoy, Oba Cabrera. Family, Mayor Family, o si Dennis ni nga taga Tubigon, Bohol. Sabi, ubay good mga nagpaminaw karon niha. Biling guys, nagpaminaw usab sa Kinanuan, Trinidad, Bohol. Salamat og maayong hapon, kasamang Aida. Nagpaminaw po di karon si Sir Mitty Soriano. Nakatune in, murag asang biyahe ni mo, sir? Asang going ni mo, sir? Mayang pagpaminaw. Sir Mitty Soriano and family, to shout out. Agikan migtabuelan ka sa mga Aida na mga gi-deliver mga darag native chicken. Nabot na diya sa tabuelan. Amping mo diya, sir, sa imuhang kaubanan. Sir Mitty Soriano, shout out na lang. Ito lang i-appel og shout out, sir. Dito sa BRR, Bangkogon Resort and Restaurant. Mayong pagpaminaw, may gabi ni mo, Ma'am Lorena and Don Don. Amore ka ni good try yung magkauban. Bisag asa na, manorte man, masaw. Or mato man sa laing lugar. Kanigod sila si Ma'am Lorena. O Sir Don Don. O of course, si Sir Mitty Soriano. O ayang mga staff na naakaroon sa uslob diya sa Bangkogon. Mayong pagpaminaw. Murag busy man kayo kagahapon, sir, sa Teacher's Day ang Bangkogon Resort nga mao'y nag-serve at all sa Teacher's Day kagahapon diya sa Bangkogon sa Uslog. Nga karon tabuela na sab. Namingon nga sana all pagkakugihan. Amping mo, sir, ha? Salamat sa inyong karon nga pagpaminaw ay si Piat. Nga pagpaminaw sa DYHP labi na kon. Sa usa pa ka-busy apan na karon ay naka-tune in. Salamat kay sa Soriano family ni Sir Mitty. Sila si Sir Dan Ryan Campos sa Sudlondos, Campos family, mayang pagpaminaw ninyo. Okay nga portion, dalit ka nato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Karong mga orasa, labi na sa bugnaw kaayo nga panahon. Kami kayong ang kabugnaw at sa parisan og init nga kape. Sa ato init nga kape, mga pisa ta, Sir Mitty, EXL Coffee Mix 17-in-1, Ma'am Lorena. Lamian nga kape, organic yun. Sigurado healthy, gumikan kay organic man nga maayos sa atong panglawas. O sa may naa sa EXL Coffee Mix 17-in-1 nga atong gi-recommendar nga atong gig-imnon. Sa rakin ito yung purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o gross hip, busa, sa kape pa lang, wala na kayong pangitaon pa. EXL Coffee Mix 17-in-1. Mapalit na sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa i-add to cart na ni. Mao na ni i-type EXL Coffee Mix 17-in-1. Ma-order naman ni pinagi sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada.

0: Oga, shoutout sa mayang gabi kasi mga anak kusog ang uwan din sa Isabel Leyte, Celine, Gina, Itang, Nunez ni. Kunya si Jebby, Melendres, Anya, Bleza, shoutout kasi mga Aida, yes, mayong pagpaminaw ninyo din ha. Chacha Boyles, karunay nga, nakatune in sa DYHP diya sa Ubay Bohol. Mayang pagpaminaw, diha sa Ubay Bohol, Ubay-Ubay gyud. Dilanggit Ubay-Ubay, daghan gyud. Ang nagpaminaw diha. At Chacha Boyles, o gangyang pamilya, nanay Eri Boyles, Vanessa Peralta Buslan, Amariva Nicolette Boyles, o Gaula Boyles, Minik Boyles, diya sa Ubay Bohol. Atong oras, alas 6:01 na, atong mga complainants, o ingon man, atong mga bisita nga dinangop din sa DYHP, atong napataling hugan. Atong off-air lang. Wala tayo ay ubay-ubay nga giatiman karon pinagi sa off-air sa pagpaminaw sa ilang mga suliran. Nahatagan po nato og mga interventions og mga endorsements sa concern ng mga buhatan. Munang ato ang na-facilitate na usab karong adlaw. Dingan salamat sa itong Upayan Action Center kaoban nila ni Radiman Benji Tanghian, Radiman RB Veloso, pinangunan sa itong station manager Attorney Rufil Banyok og Attorney Buen Alguno. Atong partner sa Master Control kasamang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama ni James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Site Chief Tech, Robel Boyser, kakape na mo diya sir, Alan Taladoa, Oliver Ates, Jerome Yap, kini si Radioman Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Guliat, musunod na.
1: Radyo mo, DYHP RNN Cebu, the official number one. Radyo mo, nationwide.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt amongst us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ. For God, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
5: Ako si Radioman Benji Tanghian, ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mogkabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement, ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aron malikay yan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon, labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai, maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang yung kayo. Isago lang nimo ang usa ka sasi sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
5: katawa kay masudlan og lango ang iyong baba. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata.
6: Bigo, kay buutan ka man nga bata. Ako'y hatag ni Ibo.
7: Unsa man ni may hatag na kumigo?
6: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
7: Tus-tus?
5: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa limata o kang buutang bata. O kunya pag yun? O, uy, kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah, ang

0: mga aso'y nakaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni kuya kulyat. Dalit ka ninyo sa

0: Ah, pahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos na itong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na itong malikayan. Nga mubati itag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema. Said Liniment Oil Rai, kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: 2 sa maayong panglawas.
1: Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. PTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag-check up na ako, nag 100 na lang.
3: TTX 500! Mapali ang mga butika.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrops Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
11: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
12: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, kung sawon man diba, how guard ka ayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress-tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day.

0: Kaya binigyan sa ito ang mga amigo nga mga pari. Father Josue Kadurna, Father Dundun Barok, Father Tami Ubo, kumusta ka niya? Sa ubay niya sa tanan na ito mga kaisunan, Father Randy Figuracion, si Father Andy Satura, Father June Parajang Ugni, Bishop Rubin Labaho nga nasa Gusan. Kumusta ka niya? Bishop, salamat kayo ninyo. Salamat kayo sa imuhang mga pag-up. Okay, mga bata, mga karama, mga kasama, sa mga tao ni former Kapitan John Ramos na nagbuhat sa iyang Miguel Fulyar Pukalay sa Rumiga Plus. Ay, mo kalimut, ha? Karumpit sa may tinuibihaan nata sa tikira sa itong drama nga naguluhan. Sa tanang bakak, ikaw ang tinood. 29 is, oh, dili, 29, 23, do, dili, 20, Oktobre 23, 2026. Okay, mao na siya. 2026, Oktobre 23. Magkita ta ninyo din ha. Salamat kayo yung tanan niya. Thank you kayo sa ito, mga pade, mga pare, si Pader Rodri Kiking Piraza Avisaras. Okay? Salamat kayo, ha? Mga 23 niya, sa Oktobre, magkita ta sa drama ang itluwati, Kusial Francis Paris, sa tanang bakak, ikaw ang tanon. Okay, mga bata, hindi kita sumpay sa akong aso ninyo. Ning si Manaw na nga naguluhan, espiritu sa babaeng nagpurol.
1: Ba, yun ang magkasinabot na bahay na anak ba? Nakajikas? Sandi ko pi para load.
2: Ah? Oh, sige. Naari.

Oh, o saman, di ka ginahagbugas ng chorizo? Ah, sige. Okay, Arlene. Bye. Ah, biskot ba yan, ah? O, pagani may magpanuroy, ngayo naman. Pildi kong daan, da. Ay, samot magkakukapurdoy ini. Uy, hindi may ipaapas niyan chat? Ah, akong i-open ang yung message sa messenger. Aha. Hmm. Pridu, uy. Pwede ko hangyo. Ilang 200 ang isin niya na ko. 500 lang, please. Uy, paya ni uminto. Samot katagan ko rin bukas ang chorizo. Hmm. Baya, no? 500 lang, please. Kay, naamang ko'y parsil na bot. Saan ang parsila? Chinilas? Buwang na, ay parsil ko. Buwang nga, eh. Awa man diri spidil sa boarding house nga mubayad. Yay ka. Baungon man, yay ka. Sugamak. Has kang malasa.

0: Saman, di lang ka manawag ni Arlene dito sa gabangan tong boarding house? Ha? Di ka manawag?
1: Ay, di na lang.
0: Nga naman.
1: Tingali o dulay, kuan ka nang nangabot nga parcel na to.
0: Parcel?
1: Ang lagi? Nga, mangayo na po niya para bayad.
0: Ah, paita! Hasa pang bayad sa parcel? Paspulsuro po dyan kasi mong uyab.
1: Manahinungdan ko nga nung nga hinahinay na ko nga napugnaw sa kong pagbati ni Arlene eh. May jipoy.
0: Mm-hmm.
1: May tiglukat niyo siyang parcel noon.
0: Mm-hmm. Espresidik! Makapurdo yung magsambot ng uyab niyo mo eh, Bayfidel.
1: Bitaw, hasula lagi. Haso kibayahan na eh. Materialistic ayo.
0: Listen na! Gaanti ka 14 years.
1: Suko ka?
0: Listen na ba? Nedegang babae na murul yan eh, murul.
1: Ano ba?
0: Ginahan ka kang babae ng murul?
1: Oo, ganahan na eh. Nabi, nagtabunon.
0: Iyay ka na.
1: So, ito, nag-iskot mangi kag babae na murul ba?
0: Mm.
1: Si Jamila ba ya, nga, nagpakita na ako, no? Nagsulob siya og purol nga maong.
0: May pinil.
1: Hmm. Murag gusto gitingali kasi imong pagduda ba eh? Ang espiritu sa babae nagpurol nga magpakita sa mga mountain hikers diya sa babaw, mao si Jamila nga gituho ang patay na, human kinikalit nga nahanaw.
0: Ug ang mangutan na bay, kung hain di ka ang patay nining lawas, ha?
1: Oh.
0: Hain man, may tubag ako.
1: Oh.
0: Nga nung wag yung kahipalgi sa mga nangita niya.

0: Ay man di si tiyo buri ko ima.
1: Tuas, buwangan. Kuyong iparibudoy kay nanari.
0: Oo. Oh. Muna yung nakanindot sa lalaki nga gihulip ni mo sa dapit sa namatay na akong amahan ma. Proud ka ng iyang kasugarol.
1: Fidel!
0: Di ko malipay na ng tawahan na para ni mo ma. Huwag yun. Ikaw rin ang nahimuot niya ng tiyo buri ko ima.
1: Oh.
0: Ikaw rin nahimuot na.
1: Wasab ko mahimuot sa pagpanghilabot mo sa kong pagbati, Fidel. Apan palabyon ko lang una, kinihi kayo na. Mas may pagkawadan kong anak nga wala na itahod na ko kaysa mawa ang lalaki nga makamaong muatiman ug andam nga muunong ka na ko.

0: Hala, uy, unsa man ang gidadani mo na ko, Fredo?
1: Ikaw ba? Morigi kang inusinte, uy. Kibawagi kang lads ni, na? Tikjang dong lads. Hmm? Bantay ka na. Butan na pagyaga.
0: No, mapatsyanjo kong Fidel kung iyo kung iyan yung may bawaan.
1: Ah, di ligin na siya may tabo. Basta, di mo lang tumanan. Tumanan lang kunin mo sa kung gustong may tabo.
0: Uy, Fredo sad, uy.
1: Hmm, di alam mo yun ta. Ya. Onsa man? Okay-okay ta?
0: Huh?
1: Okay-okay ba? Okay-okay yun na ito ba? Okay, sir, ako ah. Okay, sir,

0: 뭐하나 봐.
1: 땡번 땡벌써 땡벌써 나빠가 있지 가시
0: 나무기 거의 뭐가 좀 들이소 나빠기 거의 파티 소가 오치밀라스
1: 아이 신디 사쿠피 500랑 생긴노
0: 뭐야
2: Sadili patamo padayon mga bata kay gihubo mang purol. Pwede mo lang
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radyo na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na today na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
4: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
7: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ang pingi, ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anak. Sa Sed Panyawan, Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
8: EXL Coffee Mix 17-in-1 Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn Arabica Spirulina Ginseng Ginger Thorberry Ganoderma Mangosteen Malunggay Cinnamon Guava og Rose Hip alang sa atong maayong panglawas karon na ang panahon para mag-switch EXL Coffee Mix 17-in-1 Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon ayaw pag-undang padayon lang Go for health Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
9: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
10: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
11: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at a healthy show. MX3 Capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: estás hoy, cariño?
1: Kinahan ba yun yung bayhana? Di naman makontento sa bugas o chorizo. Mapurdo yung magkakuksamot ang kalaki ha.
2: Ay, sige na pa. Naabay yung nag-message na ako.
1: Nag-message?
2: Na ako ni po parcel ng Edlever na sa karoon niyang hapon ba? Pero ko'y kwarta fiti.
1: Ay, ulagi. Promise ko na rin mo. Pero, kaning, manya nag-mahuman na ta, Arlene.

0: Ano ba sa lagi duha ka parsil?
1: Fidel, gideliver ka gahapon. Wa man ka maong nanguam na lang ko gibayad na ko ana.
0: Ha? Oh, napaisuka. Oh, ni order pagi kas parsil. Nagpa-parsil pagi kas suka unsa man ni? Mao sa metal ni, mo ba?
1: Bayaran unya tong akong giwa man kwarta. Gamitunon ra ba kuno to, pero giangyo ra man ako nga imong bayaran inig abot nimo karon.
0: Ay. Nya pila man sab?
1: Kuan 875 pesos tanan.
2: Nakakita ko nito nol kag tibuok ko sa kalibo sa pagdayo ni mong gawa sa kwarto ni Arlene aning atong boarding house. Sumon ni? May bayad na yun ba? Ha? May bayad na?
3: Kuan, dili may bayad.
2: Kita ko.
3: Para bayad man kuno to sa kuan, nahuam niyang kwarta gahapon para bayad sa nangabot niyang parsel.
2: Kun mauna, may pagbagtipon lang mo sa kwarto aron mausar ang gastuhon nun niyo ba, Pidil?
3: Pajiboy.
2: Mamuna! Lain-lain to mong kwarto. Nakitunga ka na ko sa abangan ining kwarto, ha? Unya, sa kwartong Arlene, ikaw naman giyapin nagbayad sa renta matagbuwan. Hasta konsumo niya, sa kaon. Apil pag yung mga parasal niya, ikaw mong inagbayad. Alakaliya. Oo, pagtipon lang mo eh. Inaala sa Arlene!
1: Kaayo ba yung manudloan ng Chipoy, uy? Unya, gitambagan na kanya nga, ipadako sa inyo. Huwag mo uli ka, aron nga ipailaila ko sa imong inahan.
3: Uha?
1: Oh, mauna di ha.
3: Hindi ko gusto lagi nga makalitan niya sa mama. Mau nga unya na lang. Hindi pa karoon hos na higayon.
1: Uy, karoon sa pamagaday ko ni mo ipailaila sa imong mama.
3: Paabot lang lagi.
1: Sa higayon.
3: Paabot lang, good.
1: Napakikwarta di ha. At ang gisa ko 500 p.
3: Oh.
2: Ikaw, sad ba? Bali ba siya nagawa ni may bilin pala ni mo eh?
3: Suko ka ba eh?
2: Awa nun.
3: Sige lang, good. Bakit aram ng kwarta?
2: Kanasang bayhan na ba? Bagag naong. Bagas ng Ignacia. Uyab lang ganin mo. Di naman mauwaw mga kwarta ni mo. Kibaw siya nga ikaw pa eh. Nagbayad lang iyang abangan sa kwarto. Huwag siyang pangonsumo ka lang niya. Nga, sus, ginuo ko yung taon.
3: Apil pa gisikaon ba
2: eh? Oo, apil pa.
3: Maka dinungdan ko nga nung anam-anam lang nawa nga kung dakunggog man niya ba yun eh.
2: Ano yung minawa. Pagbuwag mo.
3: Ayaw.
2: Ayaw
3: lang.
2: Dali ang katubag ayaw eh.
3: Oo, oh, ako pa. Automatic man eh. Nga no? Kaya dili ko gusto nga mahimong dautan ba eh.
2: Og siya mo'y agdo ni mo, aw, siguradong di ganyan sa makibuwag ni mo. Kaya, sakto mo siya sa bahog.
3: Sakto ka gini mo ba yun?
2: Minaw ako, sus, may kayo mo ng baga, minaw ha?
3: Minaw ko ba?
2: Hinay-hinay og distansya. Why ayaw ng bayhanan sa kuntan aw?
3: Puro magkaglopon ba
2: yun? Laliman ka? Dili ka maong mauwaw. Sa kinsa na lang, huwag man yung kwarta, uy. Yung uwa na ba'y bayad? Huwam yung ubibayad, may mo bula. Unya dihani mo, yano kayong mga yuk. Baga kayong naong og face.

0: Oh, saan man to? Ambulansya na po?
1: Oh, naanya sa tingali na disgrasyas ibabaw. Ganong tuyuan man yung pagsakan ng bukid nga kakapoy raan na, eh? Oh, naamagyan ko ng espiritus babaeng nagpurul nga magpakita, eh?
0: Oh, sa ultiman nga maumang kaliilang gusto ko. Adventure bang kuluna dahil siya sa lawas.
1: Unya, ingon anang may kadlukan man ka ha. Musungasong yun di ay!

0: pang mata. Bangon, Fidel.
1: Oh, Jamila? Ikaw na sa...
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
3: Beach trip or island hopping? Maparty.
4: Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
5: Pag Enervon Z+ na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
9: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

matang iyong mga bata at sumpay sa kung aso ninyo ni Simonaw ng Arguluan. Espiritu sa babaeng nagprol din nilang sa mga aso ni Kuy Gulyat kinitanan galing na to sa RMN Drama.

0: FM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita atog ganato sa SED Marketing ang tigamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Co. Jigsaw, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, kapin sa 757 bilyones pesos ang nahipo sa Bureau of Customs kon BOC nga koleksyon, gikan niya itong Enero hangtod sa September ning tuiga. Ang maong koleksyon na suta nga mas in sobra kini sa target collection sa ahensya alang sa unang siyam kabuwan sa tuig. Nasairan nga ang natalang nga koleksyon ni sobra kini sa kapin 748 bilyones pesos nga target alang sa naasing period nga nilambog balik kapin sa 8.9 bilyones pesos o balik 1.2%. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Co. Jigsaw, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman kinaog eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas.
4: May kasakit.
5: Napagi ko diri, ma'am. Pahit ko kayong pagdiri.
3: Kasarangan nga kasinatian.
5: Lalo'y diri kong lab.
6: Sure ka?
5: Pagkasalata.
3: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
7: Sa atin mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
8: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama Presents.
9: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
10: Bagong bayani ng sanggap.
3: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani, ngagimo ano drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording Editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kanyo sa RMN Drama.
11: Kahit na konting
0: This time check is brought to you by McDonald's.
12: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
13: The right hydration matters.
14: To perform.
15: To win.
13: To rise above challenges.
16: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
13: Fuel your peak.
15: With the right hydration.
13: With the right minerals.
12: Drink up.
13: Summit Natural Drinking Water.
17: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
14: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
18: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
20: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
21: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza.
25: Salamat. Thank you. I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka. O guwapang ihapon.
24: Daljud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
25: With the Silk Ganda Power Duo. Gandahan mo.
24: With regular use, results may vary.
25: Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka. O guwapang ihapon. With the Silka Ganda Power Duo. The soap and lotion tandem. Aron guwapa ka sa laban. Gandahan mo. With Silka. With regular use, results may vary.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
26: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
27: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
26: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
28: ACS! Ang kinis na niya.
29: In fairness, nag-glow up.
30: My budget.

0: Congrats, Nak. Proud kay kunay mo.
1: Salamat pa.
2: Tig, congrats.
1: Salamat, Dong.
2: Nanawag si Mama, Tig. Basig gusto ning makikstorya ni mo.
1: Ayaw nagtubaga.
2: Pero basig...
1: Ayaw lagi nagtubaga?
2: At ni Rose.
0: Nak, naibaw man ko nga doon nakikayubos yung ginahan, pero... Una-una, dili ka magka-graduate ka ron kung dili patungod niya.
2: Bitaw. Ting istorya yan lang sa mama. Luis at baya.
1: Oh, sige. Pero unya na humansa akong celebration. Dili ko gustong mag-uba ang akong adlaw tungod niya.
0: Rose.

0: Nak, salah ba kaya nito bang regan taon ka? Huwag na rin ko magsigit panawagan ni na kaya nahibaw ko nga nabisi pa kasi imong babisita. Nag-enjoy ka ba, nak?
1: Oh.
0: Nak, nahibaw ko. Nahiubos ka na.
1: Kisa may dili mahiubos ni mo, ma? Sud sa pila ka to, igwa na kay uli-uli? Doon na pa yung mga higayon nga mawa lang kang galit? Dili ka na mo makontak? Dili man lang ganit ka makalive na mo message? O niya ipanawag din mo na mo, mura na kagwa?
0: Nagkasabot ko sa iyong punto na pasipasaylo ako. Pero, para na sa ding akong libuhat ninyo.
1: Ha! Maumang gilipirming isulti ba? Para na sa din ninyo ang akong gibuhat. Para gita na mo? O para sa imong mga luho?
0: Rose, paliyo kayo pa sa nginligingo na na. Huwag ka ba ibao ko doon sa pag-antos na ko din.
1: O, bitaw! Huwagin may kaibaw, ma! Kaya ikaw rin na ibao ko noon sa kalaki ni mo diha!

0: Sa'yo hagunay mong nangandam nak. Mulagaw ka?
1: Opa, mag-apply ako trabaho.
0: Sigurado ka? Relax na.
1: Dili lang ko pa. Gusto na ko makakwarta. Dili na ko gustong magdawat pa og bisag unsa gikan ni mama.
0: Rose!

0: magdali ko. Unarong adlaw sa akong trabaho. Mayo gani kay paspasa kay kung nadawat. Wala ko papabuta do kay. Oh. Kasayo pa aron? Kinsa man ang nanuktok?
1: Kariot lang! Naana! Onsay at...
2: Oh. Anak!
1: Ma?
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsules.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
7: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
6: Basin bayag mabatal noon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung

wagyo ko magdahong. Sa kalit ng pag-uli ni Mama Priscilla, ugwa ako makasabot sa kongipati. Katubag ko nakakita kanya balik sa personal, human sa pinagkatui. Imbis nga maglagot, kaluuyang ako nakita sa kong inahan.

0: Nauli lagi ka?
1: Oh, Rose. Pagaksa ko na. Gimingaw kay ko ninyo.
0: Tempa. Nganong na amang kay mga bunog, ma?
1: Sultihan tamos tanan. Hain man ang imong manghod.

0: Cuma, ikula tapos imong amo?
1: Oo, anak. Baltagi kayon nga mawa ako, galit. Gikulata ko ada sa akong mga apo. O ano di mo makakita na ako. Di na lang ko madawag. Hindi ko gustong mabalaka mo.
2: Ingon ana di mong pagantos dito.
1: Oo, anak.
0: Mama, nga ikaw din, naglagot-lagot ba ka ni mama?
1: Nakasabot ko gano'n na iubuso, naglagot ka na ako, Rose. Uwaman mo mahibaw ko na sa tinuon ka na itabo na ako dito. Anak, dilitaw na yahayang akong kinabuhi dito. Pinakahigayon na gusto na kayo kumupauli, kay gibigaw na kayo ninyo. Pero dili ko makahimo, kaya inyo magkaumao may mabutang sa peligro.
2: Ma,
1: baong nagpakaligoon ko. Bisaglami na kay isurrender soon sa pinakatuig. Pero ako magpanat, tungod ninyong duha. Tungod sa itong pamilya.
2: Ma, sorry. Huwag ko kay Bao.
1: Huwag kay sa anak, ma. Karunganiya naman ko. Mamawi ko sa tanan akong pagkuwang ninyo.
0: Thank you, ma.

0: Karoon nga, nauli naman si mama ninyo. Ako na lang mo'y magpalayo din eh.
1: Pa, dili man kinahanglan ko.
0: Dili na may magkasinabot ni mama ninyo, anak.
1: Mular ka pa man ugbalik si mama, di ba?
2: Dili na, anak.
1: Ani na ka for good, ma?
2: Oh, wala ko balikon pa dito. Gubot ka, Miss, pagbiya na ako dito.
1: Sige lang, ma. Mabuhi rata din eh.
0: Manghipos ako sa akong mga butang.
2: Doong, biyaan ang demi-dibo sa ibang mga anak.
0: Buwag na ta si Lia. Udag ko na nga itong mga anak. Dili na kinahanglan nga. Magpakaaron ing nun patang nga okay ta, bisag dili na. Ato na ko.
2: Palihog, Doong. Ayaw pagbiya.
1: Ma, makalma lang. Basig maunsa na ka.
2: Malu... Ni... Ay, Bia. Nas... Papa...
1: Ma!

0: Pasensya na ka, anak. Matupasa, doktor. Na-overfatigue ko no ka, ma. Mentally o emotionally drained na ko no ka. Kikapoy na ko, anak. Hayaw pagsulti, anak, ma.
1: Nabalakasan ko, nagunaw na. Kunun sao na lang ro na pag-eskwela ni Elmo. Ang tanang gastuhan karon gawa na ko'y trabaho.
0: Ayaw ka bala ka, anak, ma. Isip mo ay kinamagwangan. Ako'y mangita o paagi anang tanan.
1: Kung saon ba? Dili ka ego ang kita sa iyo pagtrabaho din eh. Napatayota nga ginatadotahan.
0: Sige lang. Ako rin bahala, anak.
1: Kung saon ba na kini mo?
0: Mag-OFW ko, ma. Mularga ko sa Laing Nasod. Ako mo ay mupuli ni mo o panimpad sa Laing Nasod.
1: Kung sa...
2: This time check is brought to you by Globe. This newscast is brought to you by all-new best-ever Enervon, Enervon Z+. This newscast is brought to you by all-new best-ever Enervon, Enervon Z+. This time check is brought to you by all-new best-ever Enervon, Enervon Z+.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
4: Beach trip or island hopping? Maparty.
5: Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
6: Pag Enervon Z+ na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
9: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
10: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.

0: Kalitag itong lisod sa kong Oto Presela, nga mularga sa laing nasod. Og nahibaw ko, nga diligid mo uyon si mama sa kong plano tungod sa iyang mga naagian nga kalisod. Mga kasama, atong sundan ug ma ang laing sumpay ning suatampo ni Rose din ining atong tulumanon Bagong Bayani. Kung doon ay kami sigilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nakorda. Kini si Priscilla Recanas sumiingon.
1: Hangtod sa sunod ni kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paraiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan niya na muna! Kinsa!
2: Uwa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sinagod ang patyo sa para! Siya ang nagdaragi, Mayak! Direkado na pin!
5: Salamat ka! Salamat! Patyo!
4: Magdungan ang labay sa atong baso! Ay, papahit siya pala!
0: Amara. Tagsulat, Cecil Danyusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
6: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
8: Beach trip or island hopping? Maparty.
9: Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
10: Pag Enervon Z Plus na!
11: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is a generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pirmi ka pangihi,
13: hanap ka pananaw,
12: ug pagpaminod sa mga tin,
13: basin aduna kay diabetes.
12: Mag-DTX 500!
13: Epektibo sa pagpamubo
12: sa blood sugar levels.
13: Di kaya ang diabetes.
12: Mag-DTX 500!
13: Karun na yun!
12: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
13: DTX 500!
12: DTX 500!
14: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
15: Sakit ipangihi o ako po dyan po sa sakit.
14: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag
15: o tulog po ka kapsos sa gabi.
14: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
15: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
14: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
12: DTX 500!
13: Pabali sa mga butika.
6: That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas maka-fresh. This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
16: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
6: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
17: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside.
18: Baka mas madali ka na magkasakit.
17: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected. With proper diet and exercise based on ready. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unahing palakasin ng immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
19: Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.

0: kadang yang gakos. Oh, good good kayo. Ay, maayo kay nanuroy mo din eh.
1: Maumay among gipanangi di Papa Damian M nga wa ni miss inyo. Pero mo ato miss ilang inko ibyong.
0: Mauba? Ano man?
1: May importante ming tuyo niya.
0: Oh, okay. Uy, time pa. Hubuan na ng hoodie jacket ni Amara Moon. Sa man, uy, inyo man ang giputos o maayos Amara, uy.
1: Ay, tuo din, no. Anak, dali nak. Hubuan ko lang giputos na ako si mong lawas o gnaong nak.
0: Ano giputos mong punda ni mo sa Amara Moon? Ay, kinuna ang bata, uy.
1: Ako nang gituyo, uy. Aron dili makakita niya ang mga tao.
0: Ano man? Mayuhin noon na makakita sila kang Amara aron maanad na sila?
1: Na, daghan ba kay Marites, Likay na lang ko kay mahibong unya sila kang Amara nga ingon ini ang iyang tsura.
2: Ate, idaan mong kwarta?
1: Oo, niyas kong bagdong. Time pa ha akong kwaon ha. Ah, diara M.O.
0: Unsa ang mananako mon?
1: Ibalik na ko ni mo. Imo mana. Natagak dapit sa may tambis.

Ngit-ngit na. Apanwa pa na mauli sila si Muna og Jeep. Gidar ba nila si Amara? Masigigutom na tong bata taon. Pastilan ba is Muna? May pag-ialang gibili na ko sa Amara. O hinoon, tuaman sila sa ilang Amy. Siyaro, di pa kanon ni Amy si Amara kung gutomon kini. Amo na lang kong kaon nila eh. Ah, gigutom na ko.

0: man akong kwarta mon.
1: Dili ni imo, em?
0: Nili lagi. Nganong matagakan mo kong kwarta, oy? Huwag mo kong magdagig o naanak kadaghan. Pila man na?
2: Ipati mo na. Kay di ang giyatag na nimo ni Papa Damian, huwag man ka, huwag na ninyo ipasa. Gilukot raman na.
0: Mau ba? Bibibi, ang bibi ato ng ipon. Daka na inikod.
2: Ipon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Kaya ni mga man ay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. 1, 5 ni.
1: 1,500?
0: Dako asad, uy!
2: Paspasin mo ayap sa.
1: Dili kinay mong kwarta, M?

Salamat Ginoo, nabusog na taong ko. Ah, balag ka na kauna ko, inununa ng sudan. Eh, mabusog man ko. Labi nagmais ang kanon. Ah, nadaog na. Uy, nausap man yung duha nga wapaman na uli. Ngit-ngit na raba.

0: Sure ka, Em, nga dili ni imo?
1: Sure, you come on. Dili na kinaako.
2: Kinsam kay tag-iya ng kwarta sa? Nganong nabot na dito sa may tambis?
1: Sure ko, dili na ako. Kaya wa ako makaagi sa giingon na yung tambis.
0: Oh.
3: Hello!
0: Oh.
1: Uy, kisang may imong gibabayan, Amara?
3: Sila ay, na sila o, oh, akong mga amiko.
0: Onsa?
2: So?
1: Onsa? Kino?
0: Ang to din silang Emi, kisuntan si Amara.
4: Ayos ako pa uli. Anil mo pa niya po kayo, nakaluto naman ko.
0: Naiiking, mamauli na lang, Minoy. Salamat na lang.
4: Uy, nakaluto na ko yung muna. Anil mo pa niya po.
2: Kaunang dati, kay gigutom ko.
3: Papay, aton na mo?
0: Amara, dali na. Mga onsa ta.
3: Nilakaw na nga ko mga amigo, Nainay.
0: Kinuo ko.
4: Gina.
3: Una.
4: Gina, tanaw mo. Mga ulo ta.

0: Uy, naunsa man islas mo na, Jeff. Kuwa pa magyapon ng uli. Apason ko sila. Si Aaron ni mga anaka, uy. Ay, kuwa man magunahon na unsa ng urasa.
1: Padamihan!
0: Oh, may kaya na mauli na mo. Oh, ngit-ngit na oh.
2: Living Testimonies. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko ospital ida at lugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukot Sotongaw.
2: Living Testimonies. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nila intinado, puro patrol, Malincha City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Motor kong igun na, ginutunduhi ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayigit pamati, pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
5: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
6: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026, Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.

0: Super Singing Diva sa MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
4: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z

0: generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex sa generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
5: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
2: Unilab quality yan.
0: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care. This time check is brought to you by aluminium hydroxide, magnesium hydroxide simeticone, Cremil S. Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: Nag-uunsa man demo sa ilang imi nga nangitngitan man mo.
8: Pasaylo ami pa. Nalingaw mi tabi good. Dong Jeff, palihog kong amara dong bi. Iyak bat sa siya sa dili pa taman ni hapon.
9: Sige te.
7: Oh, wade mo nangaon sa ilang imi.
8: Maikog mi pa uy. Dong, sige na dong. Iyak bat na sa amara dong.
9: Oh, wala giti. Mara, dili.
8: Tinayoyo.
7: Muna, mura magmabalak unang itsura mo. Ngano? May problema ba?
8: Wa man, padamian. Sige pa, magilis ako pa.
7: Dungan lang mo kaon ni Jeff, ha? O gamara, kay umana ko kaon.
8: Sige pa. Ano ko na? Wa sa ila si Inko Ipyong. Uwa may makakonsulta niya bahin ni Amara.

0: sa mga sabon. Huwag mong dinisod sa kaliguanan. Amara, hininan sa ka ha, kay kuwaon sa nakong sabon. Kinsa may nagamit nga huwag man gibalik din he. Di alam ka ha?
1: Ayoyo, Chef. Hala, naalagi mo mga amig ko.
2: Okay, masaka sana aman ni Amara.
1: Nga naman?
2: Oh.
3: Kanalang may nga, naamig pisagasa ka.
1: Ngano lagi dito ko sa tambis, walagi mo.
3: Wait, wait, wait. Angang, naamay, naniid ni mo kung asa ka pa doon. Mao nga, walang may nagpakita ni mo. Wait, wait, wait.
2: Oh, ngani, mongani. Oh.
1: Ay, ay, ayoko po po ito. Kasapaan ko ni Yoyo Jeff na ko.
3: Wait, wait, wait. Aron, dili ka makasapa ni Yoyo Jeff. Maligo lang sa mi. Ah, bo, bo, to, big, be. Mm, da.

0: Kini na lang bagong sabon ang gamita kang amara dong, Jeff.
1: Ano gun na itong sabon natin? Ay, bago mo itong tiablihan. Dako pa kayo ito.
0: Sagdi na lang, good. O sige na, balikan na sa Mara dito dong.
1: Saan ako nimo? Naligo na ka?
2: Ipupuan man ko tubig sa akong mga amiko nga small.
1: Unsa? Sila nagbubo ni mo tubig?
2: Mga amiko kong small. Pakita mo ni Yuyo, Jeff.

0: nasuko siya nga nung inyo kong gibuapuan og tubig. Pakita mo ni Yoyo Chef na ko, mga amigo kong small. Ay, okay, waman sila nagpakita ni Muyo. Kapatid nila, pagkabati nila sa imong tingog, kalit lang silang nawa.
1: Mara, mara, sige na, tiwaso na nga di kagligo, bay, kay nabasa naman ka. Ay, pagliho ka.
0: Ay, ay, ay, Chef. Ah.

0: Huma naman tagkaon dong. Unsa man to'y gusto nimo isulti yung anak ko, ha?
1: Ati mo na. Dili kay kausara. Kaduha, katulo. Pero kadaga na gyud nga doon ako'y nabuntayan ni Amara, ti.
0: Unsa naman sa na dong?
1: Kanina ba, samtang kuan, biyaan na po siya kay nangita ko sa sabon. Pagbalik na ko, basa siya kay gibubuan ko na siya tubig sa iyong mga amigong small.
0: Unsa?
1: Abi ni Muti, kung unsa akong nakita. Ang kabo nga natagak nga may suot pang gamay tubig.
0: Unsa imong ipasabot dong? Nga...
1: Nga katong kabo nga natagak, matoy gigamit sa mga amigo nga small ni Amara. Pero ti, ako'y nakita. Kay ingon si Amara nga, kalit lang silang nawagtang dihang nakabati sa kuntingog.
0: Nabala ka nagigko ini, Dong Jeff. Kinahalang balik ko na to si Ingko Ibyong. Aron ikasulti na nato siya.
2: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world glass quality.
5: ACS.
6: Wishlist na ako for the year?
5: Grabe, kanaghan!
6: Tuyo ko ng mga trending spots.
7: Beach trip or island hopping. Maparty.
8: Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
9: Pag Enervon Z Plus na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
3: This time check is brought to you by Protect Freshness Every Day.
12: Bakit Right Med ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
18: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
8: Gourmands na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy Mac Salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
7: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy Mac Salad and creamy sisig special with Lady's Choice.

Kaigalaan, dapitong kamunamos pagpaminaw sa uban pa mga sumpay ni Atos Gilanon, Amara, Tagsuat Cecil de Jesus Cabrera, ubo sa direksyon ni Ri Arliano, Spenner Jewel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Ricky Bangis Garing, dalit sa RMN Production Center.

0: Ako si Tonio. Ginaingon, huwag ko magdahom nga imo ning buhaton. Asawa ka sa kong anak. Pero nahitabo gyud ang dili angay mahitabo. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Ako pa'y ikaw, mujer-jer kag laing babae. Aron ka makaanak.
1: Kabati sa nimo mudag tambag pa'y. Imo man inugong tudluan sa pagpakasa.
0: Gusto lang ko nga makakita og apo. Og ikaw, ganaan sa day ka nga matiguan ka nga way anak, ha?
1: Nagpa-check up lagi minduha sa doktor pa. Og ang resulta, nga makaanak, good me. Wa pa lang matimingi.
0: Ah, ba nga tong doktor nga mi-check up ninyo eh. Doon na yung diferensya ng asawa mo. Dili may tabo nga ikaw, kaya wa man na sa itong kaliwat ang baog.
1: Uli na lang ko pa eh. Wa may ayaw ng pagkanihan ako ni mo eh. Inay nga, magpatambag ta o nindot ka tambag. Tudluwa man yung ito ni mo. Pagpakasa noon. Ay, uli na ko eh.
2: Ayaw eh.
0: Basta kayo na ayaw si imong asawa ang kapan. Wa ni mo. Testing o jirjig na yung babae. Aron ka makaanak! Kanaro yung sulba, aron makakita ka! Ugi mong liwat!

0: Laina sa danang amahan na ni mo, eh. Hmm, tuluan mo nyo nung kagpakasa.
1: Ang buta ng papatunyo, eh. Medo gani ko, aron tabaggan ko niya, kung siya maayong pagkaon nga angay kaunon, aron makaanak ta.
0: Kuan ko nyo dong, mukaon ko nung kapirmi o bakas, eh, or isda nga iho.
1: Mau ba? Nakadungo ba yung kuan ang istoryaha, day? Tinood ba kaana?
0: Oh, mama na isulti sa kong amiga. Si Tanya pa. Kaya niya ko nung bana, dugay ko nun na nakapamabdus niya. Pero diyang nagsigi ko nun ikaon o bakasi o iho, mabdus ko nun dayon siya. Unang tulunan ng ilang anak.
1: Sige, sige, sige. Madugog merkado. Mupalit kog bakasi o iho.
0: Ah, Charo. Sige, sige. Unya, humanin mo kaon o bakasi o iho, mag-churcher dayon tadong. Sige, ato na sa merkado kao. Kaya ako pod, muatukos ilang tanya. Huwag mang kuilingaw din his bay. At tulang ko silang tanya dong.

0: Kana day, mo ginay may buhato ni Tantan. Kaon gud siya permi og bakasi og iho aron mamaptus ka.
1: Mintag mamaptus na dayon ko day. Uy, gusto na kay ko nga makaanak. Hasta nga man ni Tantan, gusto nang makakita og apo.
0: Ah, mao pa. Unya mo na sulti ni Noy Tonyo na ako kada kita na mo. Nga ako kuno, nakaanak na og tulo, pero ikaw wa pa. Og niingon siya na ako dahi nga, ikaw kuno ang baog kay wa man kuno na sa ilang kaliwat nga dili makaanak.
1: Muna'y nakabati niya. Kay magpataka rin na siya sulti. Nagpa-check up man yung duha ni Tantan o Dr. Good. Ug ang resulta, makaanak man yun mi. Wa palang yun mi tayo mi niya.
0: Ay, mamabdus na kaana oy. Mga duha kabuwan gikan nga magsigi og kaon og bakasi og iho si Tantan. Mabdus na yung kaana day.
1: May unta oy. Aron mo takom na ng babas kong ugangan.

0: mau ba baitawan?
1: Pantan joy.
0: Agad tadi ka. Wa ya pun mabdo si wasa wa baitawan. Wa siguro kay tao.
1: Lagi oi. Probida. Sige man ta ko kaog baka sig iho.
0: Probida no. Suway ko nung liguan.
1: Liguan ta liguan.
0: Kuutan ang bayis liguan ya usa pag ditso ilang kanang queen nila.
1: Basta na kuon.
0: Mas mga kakao yan. Sa mga kakilag liguan?
1: Kakao yung liguan?
0: Kana bang klase sa biba? Noon sa mga mga potyokan, liguan, lapinig, buyog, buyog, anak. Oh. Mauna, palahi isa na. Sige, kakao, no. Sa tibuok pag iho, imukan o, sige, kakanak. Lahi yun ang rason nga di nakabakanak siguro, bay. Basin koan, kanang koan.
1: Unsa man bay, ha?
0: Ay, lang ilayin nga ako yung sultin mo, ha?
1: Unsa lagi?
0: Basig tungod na kay... Mubukin mo, ha?
1: Ha?
0: Probida. Usang tunga naman ang kainsiso.
1: Diba na ay?
0: Kutong ras ngilit-ngilit. Naunsa mo ta ka, re. Bayas na ginigawasan ng iyong mga similya. Nagturjak, di ba si mga asawa? Magawa sa kilina. Maridi, makalahos lang ba? Mubukas ni mo tinte. Naunsa mo ni mo.
1: Mukha, bay?
0: Ay, sos.
1: Tugmod ka ni kagamay sa kuwa?
0: Oo. So, ay, liban.
1: Mukha na yung hinungdan?
0: Oo. Oh.
1: Bay balong?
0: Mau!
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian. Sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako yung heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag tumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi-ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
5: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o gwalong ato sa 12 kabasong atubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Pot na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
8: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. paggamit na kuana. Wala na tong panugnaw na ako, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay nindot man.
6: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Luya ka ba?
11: Aduna ko'y gibati.
10: Way gana ug masakiton?
11: Galisod na ko.
10: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
11: Maraming maraming salamat po.
10: Kay sa Paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Mga kasama, ako si Radyo Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
16: O nang gamit na po, Ma'am. Ang ikat na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
15: Huh? Dili hapdos.
16: Okay na kayo, good Ma'am.
15: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
16: Wala po, Ma'am.
17: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
18: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puro 66 sa sustansya at vitamin 2 sa mga pilingsan ka. Tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for it. Go for life with EXL.
19: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Pero dili ko sure, anak, hindi ko sure. Kaya doon na ako'y daghang mga kailangan, mga mugbo po. Kaya Pedro, mugbo.
5: Si?
4: Kato ka Pedro, mugbo.
5: Oo, mugbo. Buna, 16 years old.
4: Pero, uy, anak of Pat Pedro, ay mugbo po ito, ha? Ako, Pedro, ako, pamasin na tao niya ako, baitan?
5: Hindi lang naman insulti sa akong asawa, bayo, eh. Basin tungod ni sa kira may skuwa. Basin og magpaturjak niyo siya slain.
4: Pare, patrojak og lae, no?
5: Mm-hmm.
4: Nga na nako-dako sa, no?
5: Mm-hmm. Mangitag dako ba? Ay, gamay ko, ah.
4: Ay, dili na nako isulti taon sa akong asawa taon. Bayan kay basig tungod nga gamay ng ako. Ay, ikaw mo rin. Ako ang isulti. Bida, no?
5: Mm-hmm.
4: Kuyawa og lae, magkajurjan na niya. Ang kuyo, si Nanik. Bubo sa rundi.
5: Ray?
4: Pariha na nakadaka sa imuha og si Nanik yung tiil. Mama.
5: Suya, abit na ako ng imuha, eh. Dako, niya unya taas. Bigan, ibi. Palanaw, kulog si Muha, baby.
4: Ay, Muha, may gumun, pre. Ay, ato.
5: Bakit magkita ko gamay, ba? Dako mo na.
4: Oo lang, oh. Tara.
5: Ha?
4: Ablihan ako ako si Per, ha?
5: Hmm.
4: Gani, oh. Trawa, oh. Taas, mas na ilnanik, no?
5: Sus. Ninduta, gani.
4: Tara. Ha?
5: Ninduta ni Muha, baby. Oh, ay, oh. Ni-strong bagay, oh.
4: Ah,
5: sinduta gid ay.
4: Tudlo pali mo.
5: Eh. Iduha ka ginana ko ano?
4: Duta ingon siya nga ikaw lang ko pa kanon ko no. Padisiron og atubangan bang lupo.
5: Hey, so, mo nagbaktin nga way dunggan bay.
4: Oh, isa sa dunggan. Sa una na ni dunggan. Kitila ko bye-bye virgin kayo tang-tang dunggan oi. Ay, igu masawa ni bay. Sus. Mina lemi armo sawa wesa.
5: Hmm. Sampa di.
4: Kira ka? Nga igu imo sawa di
5: bang
4: bukan gana ni.
5: Inon, aw.
4: Isi.
5: Bungka gyud.
4: Oh.
5: Suya agin ako sa imong habay.
4: Pedro, bubok pas kang nanik.
5: Suya kay ko ni mo ana. Makalukod na si Papa Tunyoy nga kipakatawa mo kunya gamay bunal.
4: Oh, gyud.
5: Sus makalagot ni nga mahana.

0: Ah, tuwa ka maliwat sa side sa imong inahan. Gagmay manugbunal tong mga igsuon sa imong inahan. Kabantay mo ko, ana. Maubitaw nga tulon niya kay igsuon, ipangbiyaan og asawa. Ewa matagbaw ang ilang mga asawa sa sex.
1: Nga sa ato pa di ay pa, tako din ang imuha pa.
0: Uy!
1: Ha?
0: Ani ay? Walison ako. Tanawan eh. Oh, oh.
1: Hala!
0: Oh, tanawan.
1: Tako ang imuha po eh. Tako pa mo ng imuha kay kabalong.
0: Natuog pa ganin eh.
1: Magkalagad dito eh.
0: Samot, nagmapukaw na eh.
1: Ganun nga man kumaliwat mo pa eh. Basin mo ni hinungda nga wako makaanak, kay gamay na kuwa pa.
0: Huwamin nga ako.
1: Ah, kumaputol ba na, babali ba na eh, ano man.
0: Dagan ko kanang mga kailang nga mga gagmay kayo. Nakaanak mga ilang asawa. Naayos mga asawa ang apan, oy. Ugwa, wa yun din mo.

0: bansa. Mapahilabot kasi mong ugangan.
1: Oh, lagot na ko niya day, uy. Kay sigit pa nabi sa gawas nga baog ko. Pwes, gusto man ka siya nga makaanak ko. Aw, ingon atin na ribuhaton ako.
0: Ayos na yung ugangan, uy. Kung gusto ka nga magpaanak sa laing laki, kana sang sama na itong edad, no? Pangabi talag sama na itong batanon. Nice, di ba?
1: Aw, nice ka ayo. Pero una akong sana kong rumbong akong ugangan. Kinaglagot yun ko anak niya.
0: No.

0: Sabi na ko, kinsa ning niya. Ikaw mag-uday ni Sini. Uy, hala! Naghubo, kastanan! Lamihan ni mo, uy. Utuwag ka pa man dahil si mong bobos, uy. Murang mag... Kanang...
1: Unsa?
0: Murang nagpanudlog tulisan ba?
1: Oh.
0: Naniun. Huwag ang imong ubos. Pala, murag bao nga nagtuhad ka busok ka na, uy.
1: Oo, oh, uy. Busok pa kay ni pa. Kaya ang imong anak, gamay man tog bunal. O gusto man ka ka nga mamabdos ko, hala? Ikay jarjar na ko, aron mamabdos ko. Diribe.
0: Agoy. Ayaw, gagkan mo gunan imong tingkoy na ko. Unay patyanan ako. Dugay na rin ba kung waan naman ka, Jerger? Ayaw ko pugsa taon sinhi, oy.
1: Pugsa, takit ka. Sige na pa. Ato tas imong kwarto. Tanadayon.

0: Tila ano ko nig maayo.
1: Aya, aya, aya, aya, aya.
0: Kakiyot pagbabaan niyo eh.
2: Kakiyot
0: ang suyupon ko ni. Murag uyok.
2: Kakilok
1: yun. Aya, aya, aya, aya.
2: Saon na di ka pagsunod pa.
0: Karun, ubuho na ko ning ako.
2: Ops. Hala? Grabe ka dako agad anang imo ha. Layo aras imong anak ko eh. Wa man maliwat. Baka na ka ko eh. Masigay ay na ni.
0: Tinood na ay.
2: O tininuod.
0: Kapiyot lang, kapiyot.
2: O tanindot aning kapiyot-kapiyotan. Hagka na to ba, di ba ni ay?
0: Ay, di. Nahandang mo na kayo na. Ako na lang ikuhan si imo be. Last time yung gabi.
2: Ops. Ay, kibila ko na nga pa.
0: Sige, ibila.
2: Sige na.
0: Kini. Swear ko, kapiyot, kapiyot na, kapiyot. Kapiyot niya. Kana, kapiyot niya. Kaabot niya po niya. Oops! Parang nanguhit. Oops! Kaabot niya po niya.
2: Buton niyo agay. At tunalang tinali pa. Uy, mura magmasakit ng imo.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Ano mang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex with generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
5: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: may nahitabo gyud namo sa akong ubagat. Nagdugo si pag-ayo eh. Matod niya. Diha kuno nako siya mabirjinan. O gumas nahitabo. Magsige na magsikrito gjerger nako. Kami ni sini. Ang tod nga ni Mabdo siya. Lipay po taon akong anak. Luya si kong anak ko eh. Nagtuo taon siya na siya amahan si Gisabak sa iyang asawa. Luya sa akong anak.
1: Magkat lumang kasama ang kagi ni Tunyo. Dinhining tulumanon. What's the style? Luya sa akong anak eh style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: This time check is brought to you by Leon Beer. Bang isa panalo.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This newscast is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon. That portion was brought to you by Globe.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
5: Pag 1 month kape.
4: Naayo na ako.
2: DTX 500! Pabali sa mga butika.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.

0: at broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Dayandat, nganong masulubon man ganang naong nimo?
4: Naluhoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayom ah. Mitaas pagyan ang yung blood sugar.
3: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglalaing suliran sa panglawas, sud na sa dugay panahon.
4: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: This time check is brought to you by iBerry.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
5: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
9: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
10: Palayasa kini bata! Palayasa ni Karol Yudayon!
11: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
10: Ah! Wa ko'y anak ka, Burbal!
11: Unsa?
10: Hoy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
9: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
11: Nagkaw-kagkaw-boy? Kinsa ka?
12: Kumusta ka na, aking mahal?
11: Kinsa ka?
12: Ako kini, si Chico Salvador.
13: Kaloy, tuwas na ako.
11: Christian, banako. Christian, banako. Oh.
13: Mar...
11: Ikaw kini! Ikaw kini! Ikaw ang akong bana! Ikaw ang akong bana! Ikaw!
10: Nagunsa ka din eh!
13: Ni ako arang pag-ayoon ng inyong pasaylo.
10: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na yung panimay!
13: Pasaylo ako, anak.
11: Ayaw pagbiya! Ayaw magbiya, eh, Christian! Ayaw!
13: Mara.
11: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba ang

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpok Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tulog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Si Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
3: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bilabila Capsule o Coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bilabila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
4: So, ingon ana Paragis Bilabila.
3: Oh, Paragis Bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila,

0: Hi! Hello, hello, hello! May gala, kumusta mga galaw ka natong tanan? Yan na sa inyong galas kanina, Ray Arellano. Uban sa akong bagong partner ka rin, atong director, Bisay, bangag sa ilong baylayan nga atong director. Drake, pasok, Drake.
1: Sa kanunay, ugsaway hunong, inom, permanente, sa Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule, o gumananan sab nato sa Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Sa galinti ninyo, ang atong katumahiligon kayo sa mga coffee, no? Natay Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Gawas nga pampalagsig na, pampagana pa. Alright. Bueno, shoutout time. Okay, gala shoutout dia sa Limango Cantabaco. Abot si Natad, Tony Natad, Pauline Gonzalez, Berto Paran, Murino Natad, gikan ni Pedro Pungasi. O, gingaman, ni, singani, GR Esparcia, Lita Tunday, Carmelita Medina, Shine Quinto, Amang Pang, Eugene Lorigas, John Omas, Henry Umapad, o Umpad, Tomas Tarukan Kapangpangan, Susan Katindoy, o ni Maria April Joy Sison. Gikagini sa itong Bisay, bangag sa ilong wailan na itong writer director Oji Kumbok Rakasa. Okay? Pwede na mga ikala dito maglangan niya alay sumpay ng itong sugilanon. Nalipay si Diego nga milambo ang ilang gamay negosyo ni Mara. O niya, gidatahan sa dayon siya ni Mara. Sa kabisi nila ni Mara, why nakatimanin taon ni Jesus Lane o ni Diego na ang mibantay o netiman sa bata. O niya, nagdungan sa panihapon, una mula kao si Diego. Sa lain bahin, isultihan ni Clara si Gary na posibleng mabdo siya kay o anaman kiniduawa sa iyang binuwan na sakit o pirmi kinig nagsuka kay Lulon. Iunog sa dili magatoo ang iyang bana kay matod pa sa doktor na nakahiling nini na dili na kini magapamabdos pa. Nagduda si Gary pero wa siya nahimo. Balik sinimutangan nila ni Christian samtang nangatog kini si Clara. Si Clara gapon ang pirmi nining ginuna. Ingon nini ang nahitabo niya dahil nasumpan niya itong subilaron, Himayang Napuna.

na si Clara ang akong una-una. Misamot ang akong kamingaw niya. Gusto ko siya makita pero may ilabi nagkaroon ng map doon siya sa among anak. Oh, Clara. Clara. Lalo mo ko eh. Bugat man nga sa akong kasing-kasing si Clara kay ni Mara ang akong asawa. Lahi si Clara. Murak pero may excited ang akong kinabuhi. Siya lang ang makahatag o kalipay o kadasig na akong hilabihan. Sabta si Mara. Mura na lang o tambal na generic. Kung sa sudan pa, murang sardinas. Kanon lang kung uwa nila yung masudan. Ay. Tawag ko eh. Mutanday ko yung Clara. Oh, Mara na eh.

0: Naunsa man ni Kari? Magtaliktanay lang ta aning matog. Mag-apot na lang atong lubot ani. Jaman. Okay, planong mutanday na ako. Kay pakatulgo na lang takas-kawas.
1: Oo, unsay ngan?
0: Tadugay pa.
1: Tanday ko eh. Oops.
0: Pag-inay, ay. Nagtuo na bagi kong mabtos ko. Tingaling maipit ang bata sa kong sabakan.
1: Kuan, kini, magpagaan lang ko. Oops.
0: Ka na. Wala akong gusto. Paya, ni akong pana. May nalang standay, mapuslan.

0: Aron lang si Perme. Duha ko na sila maong wagi kumpiyansa.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pa good ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panatantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
3: Titik.
2: Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumuha gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukab karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ani nga produkto. Sindi ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unta mo inom na pug ko 3 times ini kape gyud ko na paradis dila-dila. Lisa Hiram Pausos, kuan ako 5-7.
1: Busa, sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon gisuwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon, daghan na tinga anong nanambok na daw, kulabon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
5: Nay, tanda ka sa St. Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, kung saan man mong kasinatian ay katong wala pa kaka gamit sa itong kape?
6: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid ro. Ganyan. Nag...
5: Sa kulian?
6: Okay.

0: Kaneng, ama nga mo rin na.
1: Abo kita!
0: Kaneng. Nga, sa uwa pa ko nagamit. O magsangka, ganito, mag-listod.
1: Baka nga sa bukid, hindi ko kasaka?
0: Sa tiyan nga nag-mintin ko, ana, ay, pwede ko nga
1: iyahay. Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
0: Katkat ko ba? Tanong mo yung sa mga. Magrapag ito atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalungsong po na eh, kanang tiguang naman kayo ka. Oh. Ay, salamat.
1: Hindi pa kanan ni Mulay?
0: Siyon.
1: Lido?
0: Alberto.
1: Tulay mo idad?
0: Ah, ito anak ko, nabinta na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Di lang kayo ko napakusok. Liso nag-benjuli ko. Nagharabang nagsalig na ko. Oh, doon ako sa hadapit nila ni Clara. May ilang tag makita meron. Kimingaw na kay Kuniya.

0: Ani lang na ko dapit sa agian ng gawasanan din sa main road. Huwag katuwat niya. Tingali yung upas siya makagawas. Tingali yung mag-jogging siya karon. Uy! Hala? Hala?
1: Inay lang! Inay lang, Clara!
2: Hola, King!
0: Uy! Hindi ako siya pingin na gawas. Pero, wala sa eh. Umban mo sabi ang tatay. Upa na yun na ako sa pag-jogging eh. Isod ang matrakap ako nila. Instructor ba kuno kayo ng iyang tatay?

0: sicr stwpnau yn y chagin sy'n o'n nahain.
1: Ian o'ch a, Clara?
0: Gyn ian o'n mynd go.
1: Gibwt, gibwt, mae gwnang. Si'n môr ni mô.
0: O?
1: Mwyr yma gysul.
0: O?
1: Ayo, gayo. Mae'n sa baya, gai. Ayo, gai, pagiat baya. Gai, nagtuom ka kang mabdus ka.
0: O, gari. Gari.
1: Yan o?
0: Asa kay mayo o mapahaway ka na lang sa bahay o ako na lang mag-chucking?
1: Usa, nga naman?
0: Ay, nun makatarong kagpahaway.
1: O niya na ko magpahaway o tarong klaray ka nang patay na ko.
0: Unsa?
1: O, gikinanglan isa kong lawas, oy. Ang exercise aron kondisyon perme.
0: Pero, Gary...
1: Ayoko pugni kay ako sa mning gusto.
0: Itong bahala.
1: Ah, laos niya punta sa Santa Lucia.
0: Ay, marag maglisod ko palugar ng Kristyanda. Niyang akumpana.

Lag sun na gichilin ako. O tsaka no, kung one time man ako, kalitan ko sila door. Aron formal kong ikailailang yung amahan. Why ka? So yan ako. Ano ba maprobahan? Doon ko sila. Uy, hala, ang mangyero. Gipagod, giduol ko. Ay, paakon, makakuha ni.

0: seryot na eh. Galing yung kay may tabangan ko. Hindi akao na.
1: Uy! Ala! Minuol si Clara ang lalaki nga. Gipagod o giro. Uy! May pulitsik ba to? Uy! Naigo ang iro. Minagan palayo. Iyang gikasulti ang lalaki nga. Iyang gitabangan.

0: Salamat ha. Ikosay, miluwas lang ko.
1: Ngano may balik bang kasi mong aki?
0: Plano ko taga magpadoon ninyo. Arang ikasulti ang imong papa ug formal ko nga magpailan niya. Base na lang ug akong masuod sa papa ni mo ba?
1: Nayabag ka, Christian?
0: Oh.
1: Grabe kay striktoan ang papa nako. Maong palayo gyud niya aron pili ka masakitan.
0: Unsa?
1: Balik sa imong agi ug palayo gyud na mo. Sige na.
0: Oh, Clara.
1: Hanggaw nga, Christian. Plano pa untang magkikimamat ni Carrie. Nayabag siya? Sakspan ko nga ako din banas, Carrie.

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-usilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, ibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. Mayroon na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami ko maglipong-lipong. Daga nang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang hihangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa. Spinner, Ray Arellano. Recording engineer, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Bangiskari. Dalit ka ninyo sa RMN

0: high blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo na maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Nisulay ko niya Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata. Nga na ako nang umah. Nga nang gigas sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Naot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
8: Correct.
7: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kaya kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
8: Pananglitan, butang na to, allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya, nakadevelop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
7: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan, kasag o mga shellfish, nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa o hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. O ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
8: Delikado.
7: May pana nga ang panit kay katol raman o naga labak-labak nga pula.
8: Oh, delikado og makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud nini ang imong baga.
7: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
8: Dili ka ginhawa?
7: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang sunod ana sigurado gyud Sir JP secondary respiratory failure.
8: Unay kuyaw,
7: simple ra man ang management sa allergy Sir JP. Inom ka og food supplement nga makorek sa nabugo na nimo nga immune system.
8: Pusto.
7: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
8: Mojudok.
7: Dako jud akong pasalamat sa mighty C Sir JP.
8: Oh.
7: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
8: Bitaw sa
7: abog, simento, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C Sir JP.
9: DTX 500.
10: Ako si Alex nagka-UTI jud so sakit ipangihi og ako pud yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mali sa mga butika.
7: Kanay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty C Sir JP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
8: Husto.
7: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan og prutas. Ang tawag ni init transferred antioxidants.
8: And we harvested the most potent antioxidant known to man og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract ang pinakapait nga party sa tubo munay naa sa DTX 500.
7: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
8: Correct.
7: Ang approach sa allergy Sir JP is lifestyle modification. Una, ayon nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
8: Bitaw sa.
7: Kaon pa jud ka? Kay lami.
8: Oh.
7: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado pud ang imong malyok, pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Mao nang dili nimo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
9: DTX 500!
11: Ako si Janice.
9: Okay
11: kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 gito capsules a day. Mintin lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
9: DTX 500! Pumali sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Jenna taga-amla. Naka-hyper ko sa taas kay akong asin. Sige ko suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Sa day. Pulo lang ka-adlaw ni balik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
9: Mighty C! Pumali sa mga butika.
13: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
14: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
15: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
14: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako sa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: kasayuran sa maayong panglawas.
7: Hinaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong tiyan.
8: Hisgutan na to, Dok Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
7: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong mga pinanggas kinabuhi. Mm. Tinuod nga pag-istorya, Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
8: Muna.
7: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na gyapon sa tamis og inom soft drinks. Mm. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
8: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
7: Na.
8: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
7: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, mao ang dili may bawaan sa pasyente nga nadamid sa diay ang ugat sa iyang mata.
8: Correct.
7: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga nana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
8: Humaw pa na pagkaibawo.
9: DTX 500!
16: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
9: DTX 500! Pumali sa mga butika.
8: Makagool dyan ka ayo, paminawon, Dok Ramil, nga ka nang may balaan ni mong ulahin na ang tanan.
7: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 o sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
8: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
7: Ang nakamaayo lang yun aning powerful nga combination sa DTX 500 o Mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
8: Bintaha,
7: ang DTX 500 o ang Mighty C, imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
8: Dili
7: maguba ang imong kidis, yung ilabias tanan, makontrol nini ang imo nga diabetes.
8: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imo ang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imo ang junior.
7: Yay, no? Susigurado, Ajud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagabuta. Tungod sa diabetes, mag-inom gyud og DTX 500 og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
8: Correct.
9: DTX 500.
17: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
18: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duwa lang ka kapsula kada-adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Bibo taga Cebu. Ang kayo tiay ko sa sige kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times buntag ug gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
9: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pumali sa mga butika. Mighty C.
7: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
8: Muna, igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadobli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na juice ilok.
7: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bakterya ug virus ug fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
8: Unya all natural ba jud ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit, na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
7: Lahera jud, Sir GP, kung puti nang imong ilok, unya humot pa jud.
8: Bitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
7: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
8: True.
7: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
8: Exercise sa kama ba, Doc?
7: Dala na da, Sir GP, sa added benefit.
8: Oh,
7: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
8: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
7: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud diin mo kapi, sabot na kung laay kayo.
8: Ako, Dok, pag matakos buntag, kapi din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
7: Ang nakanindot pa jud na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
8: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naan na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
7: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
8: of
7: pa.
8: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
7: Oo, nindot na.
8: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
7: Siyempre, na ay Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
8: ga-detox ka pa!
9: DTX Coffee Mix!
20: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang ako nga lawas kag nagtumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix! Mga kasayuran sa maayong panglawas.
8: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sam si Dr. Miloy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
8: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
7: Take note, Sir GP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
8: Correct.
7: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
8: Kolesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Maoni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
7: Correct. Kung wala kagainom og D3Bio, minus jud ang pag-produce sa kolesterol, Sir GP.
8: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay niini. Tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya. Maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol. Padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
7: Correct.
8: Kung maayo ang pader sa imo ang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imo ang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
7: Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
8: Oh.
7: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fats sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
8: Oh.
7: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap di sila gakasangit. Pagkauman ma-oxidize ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
9: D3 Bio

0: D3 Bio. Ang D3 gamay visyo.
1: Ang visyo
0: gamay D3.
1: Mabalik sa mga
0: butika. D3 Bio.
2: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
3: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, nay ingon ana ang function sa GP?
2: Wala.
3: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio. Ang LDL sa GP mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
2: Correct jud, Dr. Ramil.
3: Kay ihatod man niya ni while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay. Og paga buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya sa GP ug ma-neutralize niya.
2: So dapat mukhaon jud kag mga good fats dok. Oo, nuts, butong, avocado.
3: Siyempre, D3 Bio gyud lindot sa GP.
2: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mao'y nagapadagan sa HDL.
3: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
2: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
3: dako ang chance mahimong gallstone.
2: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
3: Pasabot sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naingon ana nga function.
2: Wala.
3: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba sir JP ang sun nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
4: Ako si Lita Gandalaw na ay teknisto. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo.
1: Ang visyo
0: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Tumargod aning Mighty C ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud ka ay.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
2: Ang baho sa ilok dok dili jud na malimod. Naajoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis dili jud mawalang baho sa ilok samot na kung sington.
3: Sakto gyud. Pag human nila ligo sir GP, ila jung trapuhan ng ilang ilok aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
2: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok adlaw.
3: Actually sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
2: Oho. I agree dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh dok kay wa ni say aluminum. Sa tupa nan toxic.
3: Yes. So sa mga gapanimahog ilok niya, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
2: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apang kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
3: Perfect. Ang extend food supplement sir GP naay maca og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
2: Correct. Wa jud ay side effects dok. Naay pakapinuon frontal effect.
3: Hala. Tay, pwede ka na.
2: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud gag gusto ko pa bisag dili na siya.
3: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
2: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
3: Unya inom pug kag kuhan nang extend sigurado. Lami kayo. ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
2: Gusto.
3: Isip po sa Kapinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung na DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
3: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Hmm. Special pa.
3: Maujud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Mayong adlaw mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3Bio, ang D3Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
2: Check si D3Bio, ike si ordinary vitamin D3.
3: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
2: Kung ga D3Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
3: Maujud na yung superstar na, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar, ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
2: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
3: Grabe sa.
2: Mao nay D3Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
3: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og mulig ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay ginaasgata sa inahan nga mo ay gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
2: Wala!
3: May monolaurin ba ang imong plain D3?
2: Wala.
3: D3Bio ra ang naa. Pasabot, Sir JP, nga kung gainom ka og D3Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay undang gatutoy sa imong inahan kay tungod naka D3Bio ka.
0: D3Bio!
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio! Bio.
1: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3Bio, MyTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City at banglang sa Freeman. Kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag wagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
3: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir JP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3Bio?
2: Wala.
3: Wala. Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa, ginapakapin running vitamin D3, D3Bio. maayo ka na lang.
2: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bio si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuha o ni D3 bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, maayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
3: Ang ketones, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagday ang imuang utok, samot na kung dugay na, Sir JP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
2: Gutom na.
3: Kinahangla na adyugay D3-bio, aron ang ketones nga naa sa D3-bio, mao'y kaunon sa imong utok.
2: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
3: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay yun namong girekomendar sa among programa nga kung mufasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3-bio, mag-D3-bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
2: Very
3: question.
2: Brilliant.
3: Ang imong D3 nabay ketones?
2: Wala.
3: D3 bio lang jud ang naay ketones. D3 bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO og D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade jud, Sir JP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
2: Wa natay oras doko. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
1: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa

0: At lang kauban ang mga health experts kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Pag Enervon Z Plus na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala kumustag maayong gabi kanatong tanan.
1: Sa makausap pa, welcome! Welcome, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. October 6, 2026. Lais wa tapon sa mga atong paghatag og pagtagad and this time ang atong letter sender usa ka nagngalan og Dexter. Bueno, stand by Dexter. Alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml.

0: Almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong kapadanaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Possible to stand by Dexter, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanuan. Sincerely, Ate Arlene.

nalaman ko sa pangalang Dexter. 44 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa probinsya sa Sarangani. Para sa mga nangita og tambag sa ilang kinabuhi, hinaot nga makit-anin niyo dinhi ang usa ka leksyon nga makatabang kaninyo og sa inyong kaugalingong pamilya. Nga kung sugilanon karon mahitungod sa usa ka butang nga hapit na mahimong normal sa tong panahon ate. Ang sobrang pagka-addict sa social media. Sa una, harmless ratan-aon ang sige og post, sige og video, sige og share sa mata panghitabo sa kinabuhi. Pero kung mawala na ang boundary tali sa unsay angay ipakita o unsay angay itago, ang social media nga kaniadto para unta sa lingaw o komunikasyon, mahimong hinungdan sa pagkaguba sa pagsalig, privacy, relasyon, o bisan sa kaugmaon sa usa ka pamilya. Ako gipadangat ang akong sumatampo, ate. Para mapadayag na ako ang akong sentimiento, isip o sa kabana, isip o sa kaamahan. Kapin 20 katuig na sukad nga na mini LV. Sa sinugdanan, wagid ko ikasaway nga to kaniya, ate. Si LV mo ang klase sa asawa nga akong gipangandoy. Mahigugmaon siya, matinabangon, o responsable nga pagkaasawa. Kung kapoy ko gikan sa trabaho, tagbuon kog masahe, andaman og pagkaon. Kung adunay problema ang among mga anak siya, ang ilang madaganan. Dili gasador, dili barkadista. Kung labaw sa tanan, usa siya ka mapagmahal o mapinanggaong asawa o inahan. Mapasalamaton ko nga nakapangasawa kog babae nga maayong inahan sa akong mga anak. Daghang tuig nga malinahon ang among panimalay. Nagtinabangay mi sa pagpadako sa among mga anak. Nakasinati mi kalisod, kakulang sa kwarta, kakapoy ug daghang responsibilidad. Pero bisan unsa pa kadako ang problema, amo kining giatubang isip magtiayon. Hangtod nga nang dagko na ang among mga anak ate. Hangtod nga nahilig na si LV makipag-engage sa social media. Nagsugod siya og post sa Facebook. Selfie, pictures sa among pagkaon, pictures sa among balay, video sa iyang pagluto, video sa iyang paglakaw. Ug usahay, mag-post siya og TikTok nga iyang giingon nga makalingaw. Una pa lang, giklaro na nako kang LV nga dili ko gusto nga sobra nga exposure ang among pamilya. Mas gusto nako nga naa mi privacy. Apan miabot sa punto nga dili na nako mapugngan ang iyang pagkahilig sa social media ate. Na-addict gud siya niini. Taod-taod na lang mag-post. Magsigig buhat og content. Bisan matulog hawid paghihapon ang cellphone. Dahil mga higayon nga dili na lang iyang kaugalingon ng iyang gipang post. Dili lang uba mga tao, pati na iro, iring, o bisan unsa na lang ate, basta mabuhatan lang niyag content. Apan naa siya mga video o mga content nga out of line na ate. Maka-offend o makadismaya na kanamo o sa ubang mga tao. Busa, usahay ako siyang ginatambagan na dili na maayo ang iyang ginabuhat. Tubagun ako niya nga para ako no, pang-content ang iyang gihimo. Malingaw lang ko na siya o ang iyang mga followers. Hangtod nga sa kaadlaw, ako na mismo ang nahimong content sa kong asawa. Na ako sa gawa sa among balay, nagkataon nga milabay ang akong suod na higala sa high school nga babae. Tugod lagi kay mag-best friends me, ug kababata pa gyud nako, silingan pa gyud, ug dugay na mi nga magkita, nagkinumastahay mi ate. Kalagi, may balihin man siya puyo sa kag naminyo kini. Sa among chika-chika, nagkinumastahay, wa ko masayod nga, nag-selfie siya. Gi-appeal mi niya sa picture. Pagkahuman, yung gi-post, gibutangan ng caption nga, X, tapos question mark. Sa picture, napag yung emoji nga nasuko o naghilak. Tungod lagi, halos friends niya ang mga marites sa among lugar, nagpusot-pusot ang mga reactions. Ang mga comments, na nangutana ko mag-ex bagid mi, na ay mo confirm, na ay mo comment, nga bantog ko no, nga sweet ko no mi. Ila pag yung gipansin ang gisuot, naka-short ko no o nagpa-sexy kay para mapansin sa ex. Sakyan dayon sa mga negative nga mga comments ate. Hinungdan nga nagkagubot na gyud. Kay nasuko naman ang akong friend kay nag-away sila sa iyang bana.
kay na-share man sa o mga tao akip sa relatives sa maong babae. Ati R, daan namin naglalis ni LV. Pag humana kog dawat sa notification nga na-post din niya, ang outcome na ngayo gid mi og pasaylo sa hinungdan o hintungdan ate. Giubang gid nako siya una ngayo mig pasaylo. Naulaw ko sa akong kababata ate. Mibukal gid akong dugo sa akong asawa. Pati ako napahamak sa iyang sigig post sa social media. Napikausap mi absent ko sa akong trabaho ang akong giingon nga gihilantan ko. Pero nahang over ko that night ate. Kailagi nag-inomi sa akong brother-in-law. Gi-post gihapon niya. Nasapnan hinong kong namakak. Ni absent, wag hilantan kay hangover. Nagsuri na pod siya ate. Ipasaylo na pod nako siya. Mangaon mi sa gawas, i-post. Manuroy mi sa mga laaganan, i-post. Ay, biskay manuroy mi para ma-relax, mas stress ko sa kong asawa ate. Madugay, mag-away mi. O kung mag-away mi, mag-post na po siya patama. Nga rika na ako, para makakuhag simpatiya. Nakaingon ko nga na-invade na gyud ang among privacy ate, isi pamilya. Akay personal namong kinabuhi. Halos tanan makabalo na. Gihangyo na ko siya nga please. Ayaw apilang atong pribadong kinabuhi sa social media. Misaad siya nga, dili na. Okay na ko no, og dili na siya muusap. Ate, pila lang kasi mana, miundang, apan mibalik na pod. Lain na pod nga post, na anapoy patama. Sa kadugayan, bisa ng among away, mahimo ng topic sa iyang mga content. Madamay pang ubang mga tao ang mga butang nga dili niya ma-express sa personal iyang ipaagi sa social media. Kung naa siya ikasukan nga tao, matingala na lamang ko nga i-mention ganyan sa post. Di mahigayon ate nga sulungon miss among silingan kay gimension ko na sila sa kong asawa sa iyang mga post. Ate R, makakita siyang away. Kay maldita na siya sa iyang mga ipang post sa social media. Ate, wala ko makasabot sa kong asawa. Dako na kay siya kausaban. Parte na sa iyang kinabuhi ang SOCMED ate. Akip ka kahit abo sa politika, mo apil na siyang away. Ang iyang mga words, maka-offend yun. Kapila na nako siya gibadlong. Apan lisod gud ay badlungon ang tiguwang na ate. Masuko gud. Di na ko kabawag o sa buhaton o pagkontrol sa kong asawa. Nawala ng kalinaw sa among panag-uban. Ang among balay nga kaniadto akong pahulayanan na himong lugar nga puno sa kaulit ate. Pila na kay gayon ang akong hangyo nga hunong na. Please. Apan tubagon ko niya nga stress reliever kuno niya ang SOCMED ate. Ang social media kuno niya paagi aron maibsan ang iha mga stress. Gingnan ako siya asang napita siya na stress. Nadagko naman ang mga anak among kamagwanga doon na ni trabaho. Ang tulo namo ka mga anak kag-eskwela mga buutan man di man badlungon. Kabaluman mo tabang sa balay o mga atiman sa ilang kaugalingon. Yan tubag, basta lang ko no. Ang tinood ate, kakastress siya o siglantaw sa iyang cellphone. Huwag niya makita nga samtang iyang gipagaan na iyang gibati ako o ang among pamilya, may kakaapiktuhan. Nahimong toxic ang among pamuyo ate. Magsige na miglalis. Gimingaw ko sa panahon nga ako ang iyang priority. Kami sa among mga anak. Apan karon puros na lang social media, bisag natulog, gahawid og cellphone. Sa kong kaulit ate, mibiya ko sa among balay. Para matagaan ako siya sa kong kaugalingon nga magmalinawon. Dili tungod kay wala ko makagusto sa kong asawa, kundi dili gusto ko magmalinawon ate. May pauli-una ko sa amo. Kapila na kumusulti. Kapila na po siya misaad. Apan mo balik gihapon. Ati Arwa na ko sa mumbalay sa diyang nag-post siya. Nahigayo na. Mokin niya ang pinakadakong sayop kayang nahimo. Ang among anak na 23 years old na nagtrabaho na unta sa ka lending company. Ang iyang uyab, 17 years old,
kay 11 pa ate. O sa kagabi, dito natulog sa balay. Si Elvi, inerespetuhon ang ilang privacy. Gikuhaan niya og video o gipost sa iyang social media. Sa iyang Facebook, Instagram o TikTok. Maayo iyang intensyon. Matod pa niya, ang umaabot ko ng asawa sa iyang anak. Proud ko no siya kay buutan og bright. Apan wa siya maghunahuna nga dunay ginikanan ang hinigugma sa mong anak. Nakalimot siya nga minor di edad kini. Pila ra may sugilanon miabot gyud sa ginikanan sa hinigugma sa mong anak. Nga nakatulog siya sa bombalay og tapad sa mong anak nga lalaki. Sa kasuko sa ginikanan gisulong mi ate. File ng among anak og kaso nga rape. Kay lagi minor di edad kini. Ate R, hilabihang sukua sa kong anak. Bugtong anak babae pa ang iyang hinigugma. Mahinungdan, nga wagin magduha-duha ang ginikanan ni ini sa pagsumbong batok sa mong anak, ate. Mahinungdan, nga nagpadabang ka na akong ako anak. Giatubang na mo ang ginikanan. Nakigsulti mi. Halos muluhod ko sa tubangan sa ginikanan, ate. Dili lang file ang kaso ang among anak. Maguba yang kaugmaon bago pa siya na mag-eskwela, bago pa siya nakatrabaho. Ate, the damage has been done. Napiktuhan ang relasyon sa kong anak o sa hinigog. Magibaharan siya sa ginikanan. Dili na sila mapadayon. Pagpasaka o kaso, apan dili o dili na sila gusto makakita pa sa naong sa kong anak. Ate R, sa pagkakaroon, may pahawa ang among anak sa among panimalay. Wa na ko, wa na among kamagwangan. Nagsigi pa kay Luoy, si Elvi, na mamalik na mi. Hapan ate, sukad nga may pahawa ko sa among balay, malinaw na ko. Doon na privacy akong kinabuhi. Sakto ba nga suportahan ko na lang ako mga anak? Kaysa kong tanaw, wa na'y kausaban akong asawa. Tambagi ko sa angay kong pagabuhaton. Sincerely yours, Dexter.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ion. Dagana na ngutana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Coin Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o U-Aid. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and U-Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and U-Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og U-Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong idaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adro ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kisukat niya nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy B, o Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: kani mo Dexter sa ibang pagpadangat imo sa watampo ni atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Has kang makaulit gyud sa tinuod lang. Karapit ang panahon na di na gid nimo masabtan ang mga content sa social media, di na gid kadimao. Anyway, ato sa kaubad. Of course, kaubad nato DJ Nova Abaniel.
1: Yes, wayong ato Ate Arlene Capjonus na nato mga suking tig survivor.
0: And of course, ato URP professor. Ikaw nato yung mag-post cap kung nabitaw nag-content o tagkakaubad ni mo ang mga ex nga mga playboy ba ya? Bitaw. Capjon dyan di asis.
2: Yes, maswerte nga daw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Sa tinood lang ito, DJ Novs, agree ko ani kang Dexter. Di nagit maayo nga personal. Kala bitaw, nag-away mo sa imong asawag ba na o niya ipang-post ninyo sa social media yung problema?
1: Tanan na lang, kuan ba? Tanan na lang butang i-post. No? Kanang, agree man taaning moingon ta ba nga ang kaning social media daghan gid ani moingon nga ilang stress reliever.
0: Yes.
1: But kinahanglan it comes with responsibility mag dili ta nang butang kinahanglan nimo i-post. Actually managi ko nakita nga or nay uban nga stress reliever nay uban nga pangwarta.
0: Oh.
1: Nya nagi ko nakita ma'am sa kuan sa Facebook ba nga kanang mama na siya hanya mag kanang malingkod nga mangihi nya tabunan lang niya gamay ang iyang kuan.
0: Content na.
1: Content niya.
0: Oh, mula,
1: so daghang kay siyagkuan, daghang kay ga-comment.
0: For Dios, for santo, nabi kay mga anak, diba? Mga wawan po na, oy.
1: For the sake of money, daghan kayo for the sake of money, bisan unsa nala ipang content.
0: Money.
1: For the sake of kanang pagpasikat, bisan out of the line, hala i-content. Murag, hago na kaya social media niya. Saan na lang ang mga gatanaw, especially mga kabatanunan, daghan kaayog kuan ba? Kanang, daghan kaayog ka na.
0: May pasikap, malinaw. Rogi siya, wala kay Zokmed Cup, no?
1: Pero actually, ako rin
0: is...
2: Wala kay, wala mo good ko yung ex, ate.
0: Ay,
1: pero ako rin di. Karundong kakap, nag-istoryahan, kakap nga dapat magbuhat ka o ka ng imong...
0: Oh, imong
1: mag-vlog
0: content.
1: Mag-vlog na ka. Kanang imong content.
0: Playboy.
1: Oh, niya, imong tawag sa imong mga audience kay mga mapagmahal.
0: Oh. Diba?
1: Kaya nanabi,
0: nanabi
1: program ato mga miagi kap niya, anagin siya nga magbuhat na silang fans club ni mo.
0: Ayay, oh, diba? Dakanang kay kang fans kahulat ni mo nga mapagmahal group.
1: Oh.
2: Wala may nahiubos ko sa ako ate kay una, wala gi ko ex.
1: Mapagmahal gyud.
2: Kita nang mga pinalangga nga
0: tanang puros present.
1: Actually okay kay
0: ex puros present.
1: Okay ba kini mag-content ka pero kanang with the purpose pod. Ayaw po nang mag-content ka nga basta na lang nga. Kan bitong wa nay filter imong kinabuhi.
0: Dili na wa nay filter ultimo.
2: Be responsible.
0: Oh, yes. O katong intin imagine ha. Si Dexter, yung kababata, nagkita, gipose sa yung asawa nga naa sila doon, ex, din na pa'y matching emoji nga naghilak, di mo, tinood yun nga ex sa yung bana, di ba?
1: Grabe na ka out of the line, kaya irresponsible kayo nga paggamit sa social media ba, for the sake lang sa, karami itong pagpapansin, mga PSP, mamon yung mga yung
2: kaya magsigig post niya, picture-picture nga, kita ginawa natong panago, nga di tama sa phone niya, ma-appel to picture.
1: Mabulapog na inoon.
0: Imbes kay, preto niingon siya nga, di siya ka-duty, gagilantan siya, gagainom, di siya nang
1: hangover.
0: Booking na po, gagipost, nagainom, pastilan, wagyo.
2: Antayin ninyo inyong picture, inyong post, nakamura.
0: Dili mangangin.
2: Dili mangangin. Tatawa na sa po noon. Yes. Ibig na niingon niya nagilantan, di. Nahubog mundi ay.
0: Muna din
1: walagi ha. Maayong dangata ng kanang butang imong ipost, no? Okay naman ang stress reliever, pero ayaw po ipost na kaning, kanan.
0: Yun yung pinaka-worst ba nga, ang iyahang anak, ay uyab, nga nakatulog pa intaw sa ilang balay, iyang gipost nga, kanang yung ipanghampog nga, ubaabot nga asawa sa kong anak, bright, buutan. Nakalimot siya nga na yung ginikanan.
1: Nakalimot siya nga minor.
0: Minor. OMG.
1: So, wana.
0: Okay, sige. So, ako ikaw ako pangutan ng DJ Novs. O say, buhato ni Dexter. Di nalang siya mauli sa ilaha. Kaya doon na naman siya ay peace of mind or ang iyang buhaton is, sige na lang pa. Yan na lang pasalo niyang asawa kay Libya na pati yung anak. Yung anak apektado na po de. Nihawa na po sa ilang balay. Dili lang si Dexter ani hawa sa ilaha pati pa ang iyang anak nga buutan ng tanang asawa oi no sa mani.
1: Kung ako si Dexter ma dili sa gid siya muli kay imagine kinahanglan biton nang ma-realize yung asawa ba kung unsay consequences sa iyang mga actions.
0: Kay
1: imagine ikapila na niya gihangyo yung asawa niya nakita na niya nga na offend day hang bana na daga nag naapektuhan di lang gyapon maminaw.
0: Correct.
1: So grabe sad na nga mindset ba nga kita ka nga wala nakauyon ang imong pamilya sa imong ginabuhat daghan kag napaaway.
0: Imagine na yung gisulti is stress reliever niya ang kuan. Pero na po ko inailahan nga, sige lang pag abot-abot, iahang ka na itong mga, basta na ka na mga parcel. Nagpila na kasako yung parcel
1: stress
0: niya.
1: Stress reliever po na.
0: Nagautang-utang na yung bana, pero si nagparcel ka, iya ko na stress reliever ko na niya ang iyang mga parcel.
1: Parcel.
0: Parcel ano, nagi mga yung naana nga mga asawa ba, no?
1: Ba, pero, I mean, kuan na kay ma'am ba?
2: Gisulti kayo magpadako o asawa.
1: Karang irresponsable na kayo paggamit sa social media ba?
2: Kini mga babae, lisod kayo sabton, kayo mga irresponsable.
1: Hala, sila. Grabe siya.
0: Dili ba nga?
1: Dili man tanan.
0: Dili tanan. Though, na, kami pareha na mo ni Nova nga, puros may mga YG saligan, o di ba?
1: Yes.
2: Pareha ni asawa ni Dexter. No?
1: Isot kayo. Huwag mang ginay sayop nga mo gamit yung social media.
0: Oh, so, okay,
1: pero
0: good.
1: To the point nga mo, addict na kayo ka ng social media, nga nang, kung kay kasahak ka ng attention sa mga tao bang, imong kakakuha, mo, something is wrong with
0: yes,
1: you.
0: Yes,
1: mura,
0: yes,
1: kinangla
0: yes.
1: na ka mapa-counseling. So, kanin si Dexter, ayaw sa yung uli, hangto, di na maulian ang imong asawa kay, kung labad, hago, biya kayo nang ingana, ma'am, kay, lay-lay, biya tag personality nun. Ayaw ba mga personality nga ganahan sila magpapansin or ganahan sila mailan sa mga tao while na uban nga introvert ba extrovert and introvert so kani mga extrovert siguro inga naganahan nagatension
2: patagamon gid lugar niyo
1: yes dapat lang nya kana bang wala na mong kunya girespeto si Dexter ba og iyang anak ang kanang privacy ang mga tao na nanginahanglan binag privacy dili beta nang tao ganahan og attention
0: ako siguro natulog ko ya ipost ko nga natulog ko mate dili lang magbay sumbag-sumbaan ang basta
1: maski ako
0: mga langgong inyo hanggang way sumbago niyo ako dito subang
1: lain bikin nang walay permission actually bawal na siya, ma'am, no, mag-post ka, kan bisan unsa, especially mga tao nga, bata, tao nga, imong i-post basta-basta, makuanan biya ka na, manay-nay, kaya violation na na, hindi lang ko ka-sure sa, unsan ano, nga, pwede ni mong
2: mag-post. Bawal na, ikon na, ha?
1: Bawal na, kaya wala kay permission sa tao niya, yes. imong i-post.
0: Correct.
1: Dili na siya kuan, no, kanan dili na siya pwede.
0: Ako na siya, mag-post ko, o mananghid ko, pwede na ito i-post.
1: True. Dapat diba? Lang, mananghid ka sa tao.
0: Mananghid
2: kita,
1: Nilijud pwede unless na permission kay so, may impatso tadi ha. So kung ako si Dexter, ayaw sag uli kanang kanang pasagday sa imong asawa nga iyang atubangon ang consequences sa iyang kana bitawng binuhatan. Basin di ay true ana bitaw iyang ma-realize ba mapaka ma
0: Kanang tinud anay gud ni tagam kay basig sila yog di nalagi ko din nalagi ko mo lang gihapon.
1: Kay kapila-pila ang ingon kay ni Dexter nga pila lang ka panahon balik na pud sa dating gawi. So again kani mga tao kinahanglan matagam nga diya naman na nimo makita og matagam na gyud kay maninuod na no kung kaya na niya mabuhi nga walay social media kana siguro motuo ta.
0: Okay ra man ang social media. Pero depende
1: sa pagamit.
0: Sa pagamit. Kada bang, dili na lang pag natanan, na lang ihabwa ni mo din haba.
1: Mobita.
0: Actually, dagan kayo mga content creator, pwera lang sa tarong, no nga.
1: Yes. Yes.
0: Bisa, unsa dali buhaton, para lang kit nga maka content, bisa dili na mao.
1: Yeah, mobita nang ginaingo nila mama nga, think before you click. Yes. Di ba? Nga, huna na sa gini mo, if nabay kaayo na nga kuan, ayan ni mo ipost. Kay, dili gid pwede nga pataka lang ta just because ang social media is a public kuan platform. It doesn't correct. Mean nga tanan-tanang butang sa imong kinabuhi imo hang i kuan ihanyag din ha sa social media.
0: Correct.
1: So di mao maski ako si Dexter oy na ka kahayahay ra sa way kuan no kanang way laba dili ka ma
0: pero ako bilib ko sa live di kuan ni Cap June ka wag siya sokmed.
1: Ba?
0: Na siya yung Facebook pero wala way content.
1: Way content.
0: O sige ato pabinaw na itong retired playboy Cap June yun. Imo opinion para kang Dexter.
2: Di nga nung wala ko kay kanang mahurot na akong oras ug sige like aning mga kaning
0: sa ato pa pag like pa lang
2: palangga bitaw nga mag
1: pag like pa lang mahago na ka
2: mahago na ka bitaw nga halos makita na ang ilang kuan
0: ah, mali ay nako nasakpan gabi eh
2: mabisi mo kag tan-aw
0: na nasakpan gabi eh kay gabi nang laag ang mesa mga swerte team nagbanding mi sa taga swerte team o nya na isa ka sakop na mo dito ni tago ra sa padapit ako nakita sus mga sexy ra gipatan-aw ta
1: ko ang muna kita ng vitamin sa mata daw na
0: vitamin C.
2: Ang importante, babae yung kitanaw.
0: Oh, sa babae. Okay ra.
2: Lalaki man siya.
0: Maulagi na diha.
1: Vitamin sa mata.
2: Kung ako sa imo ha, Dexter, kanang asawa man ni muna, katong giminyuan ni muna, gihiusa man mong duwa.
0: O niya? No? Nagsabot di ita nga. Sa atong
2: sakasakit o kalipay.
0: Nanapunta diha.
1: Pero wala naman kung naghatag og respeto yung asawa sa iya ka.
2: Dili magod. Isod ka ayo. At nga nakigminyo ka, Dexter, giminyuan gyapon ni muna ang iyang batasan.
0: Mo, lagi pag minyo nila, buutan pa man to. Ingon gani siya nga, inigulit niya, kapoy kayo, andaman na siya. Basahiun pa, napipagkaon.
1: Imagine to sa social media, nawala na iya hang priority.
2: Pag sulay, magod na tanan siya
1: yung niya priority si Dexter. Munang wa na siya na mao.
2: Pagsulay na, Dexter, ayaw gid itugot nga babungkag ang inyong pamilya tungod ni ana. Ang akong advice nimo, imong buhaton, uli...
0: Kung dami panultihon nga, arsahay mong cross, masig mo na iyang cross.
2: asawa. Tanggap-tanggap sa kamaturan dikster nga lisod kayo mag-atiman og asawa.
1: Alak ka. No?
0: So, utong mo na lang.
2: Kaya kita nga mga lalaki, gitagna naman gunta.
0: Gitagna nga. Kanang,
2: muantos kita pag maminyo ka.
0: Wow!
2: Mamagari na, kanina, isa diri si Makoy ambot lang. Gusto maging makikminyo.
1: Balik
2: sa kapalaran. Gina sa kapalaran niya. Magsugod na sigpasan sa iyang cross.
1: So, pasabot pa. Bigat lang ng mga asawa ka. Grabe ka, ha?
2: Definitely.
0: Pwede ba
2: yun? Anong wala ko nagminyo di Chino ba?
1: Oh.
2: Kay ako giuna-una, kung magminyo ko, ang akong kwarta, ihatag na ko sa akong partner.
0: Bantog raba kay kwarta, sige.
2: Mawag ka, nito. Wala mo ko yung kahatag.
0: Permanente garimit.
2: Kumulakaw ko, manangid ko. At least karon, wala ko'y pananghiran. Wala ko'y pananghiran. Kaya, engineer ang sinumar. Oh. Ayaw ikuha ng imong asawa kay luoy po. Kung dili ikaw kinsa man.
1: O dili na patakaw mong kap, di ina mausab. Yes.
0: Magsige na lang na.
1: Mm.
0: Kapila kita gaan pa sa ilo.
2: Dili, kinalang sabto ni mo, dili ni mo patagaw mong kiasawa mo ni mo na. Kinalang panggao ni mo, kita nga mga lalaki, andam kita mo antos para.
1: Usahay ka. Usahay ang pagpangga, pinaagi sa paghatag og leksyon.
0: Yes. Kung love ni mo yung asawa, yes. Biyain na.
2: Dili ni mo siya. Biyain ni mo mabuang no na.
0: Mabuang sa social media sa mo.
2: Nagdakoy mong problema, daw bibiyaan ni mo mangita no naglain.
0: Wala pag i-check ni Dexter, no? Kung wag i-post sa ihang asawa nga na, wala kong iro, pauli na.
2: Ayaw. Ayaw, padaka ang problema, Dexter. Samtang sa'yo, ulian na to'y mga asawa, kay masing na to'y laing ka.
1: Actually, dako na ang problema, kay mas ilang anak ni Layas na sa ilang balay.
2: Yeah, human naman na siya, nasulbad naman na siya. Dili naman ni mo mabalik ang nang labay. Ulian mong asawa, inay-inay lang may-may, ayaw gibiya eh. Moro gina, Dexter, kay kita nga mga lalaki, di mo kita mabiya sa mga babae.
1: Dugangan lang, Gir.
0: Dugagan lang.
1: Di gina mabiya, mudugang lang, Gir.
2: Mapalanggaon man ta, mapagmahal man ta. Katong lang inahanglan, ato ginangaya ko
1: mo. Maulagi.
0: Ano sa bagay ang buhato ni Dexter? Magpadayon ba siya sa peaceful life? Kani ulit din siya sa ilaha or balikan niyang asawa nga gibiyaan po sa ilang anak? Stand by. Balik taman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong gibatik doon ko ng isahay, ang akong bitin mo, saka doon, di ko gusto nga mag-hinsin ko ka mga para sa headlog nga kapalitan sa butika kay nadlo ko dito. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan mo tayo yung mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-trial ng several taxon o UAID, akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang product. So, si Dina Adelian no sir, agpuyo ko din sa Purok Dos, Luis, Poblacin, Tidawi, Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Element Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior na gumagamit sa Nans Element Oil para iwas panakit sa kalawasan.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: At syempre, no, atong Nas Medical Mission, karong adlawag ipahigayon diya sa may Midsayap, sa may Poblasyon 8 Covered Court, pwede pa bumuhabol. Barangay Poblasyon 8, Midsayap ko, Tabato. Ug mapuhon, kitakits na diya sa Kidapawan, ha? October 7, sa Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon, Kidapawan City. Pagka October 8, dihata sa Bansalan LSV Hotel sa may Baya Cruz Street, Bansalan Davao del Sur. Pagka October 9, dihata sa Coronadal City Mall Event Center. Ground floor, City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City. Pagka October 10, dihata sa Jensen sa Barangay South Gym in front of Public Market, General Santos City. So kita kids, tungod kayo inyong mga entry, akip na para sa atong Nance Million Bonanza Season 7, diin 1 million pesos sa budaod sa Grand Draw. Pero December 23 pohon, isa sa Visayas o 1 million pesos sa Mindanao. Ang laing pag tag 50 mil pesos na pulo sa Visayas o na pulo sa Mindanao. Okay, dito sa itong mga Facebook and YouTube viewers, Ate Arlene, paki-shoutout ko sa tanang mga single. Parihan ako. Ganag-atang sa inyong programa karon, labi na diri sa mga taga Dipolog City. Mga tawa na lang taani kay Y nag-love na to ayay. Cheers from Fatima Fidelino.
1: Dili ko active commenter pero regular listener ko. Ganahan ko kay lahi-lahi ang perspective kada episode. Watching from San Carlos City, Negros Occidental from Martin Alvarida.
0: Ganahan ko sa punto ni Deji Nova o Ate Arlene. Simple ra iyahang pag-explain pero naapag-iunod. Jerome Cabilao of Pagidan City sa Buanga del Sur.
1: Ate R.
0: Baka na-bill cup.
1: Pagkabalo na tana. Ate R, DJ Novog Cup June. Greetings from Balingwan, Misamis Oriental. Maayo na lang naamoy live kay Dili Boring ang kahaponon from Vanessa Lumantad.
0: Baka ni Imo ni Cup. From Catherine Manaa Cup June. Ikaw gyud ang makapawala sa kabug at sa topic. Human sa seryosong tambag, naagid kay mga pasiyaw nga pangbalansi. Watching from Matalom later.
1: Pag-greet ko sa kumbana nga namasada o jeep karon while naminaw sa inyong programa. Amping kanunay pa. Sige pod ko paminaw ninyo while nagbantay sa bata from Mommy Rose of Talisay.
0: Naako sa motor shop karon nga tan-aw sa live while naghulat mahuman pa-change oil. Sakto pod kayo inyong programa. Ilang ipaminaw diri sa ilang speaker from Dario Rivera of Sibagat, Agusan del Sur.
1: From Jen Quaresma, mingawon man sa tagsamot sa Pinas, paminaw ninyo. Oy, watching live here from Dubai while nag-break sa trabaho. Pag-greet sa akong pamilya sa Iligan.
0: Shout out to Katrina Alcantara, hello Ate Arlene, DJ Nova and Cap June. Watching from Sapa, Anding Ramon Magsaysay.
1: Hello po sa inyo Ate Arlene, DJ Nova, Cap June from Patricia Singson of Upper Carmen CDO.
0: From Karin Joy sa Bandal, pa-shout out sa akong mga naasad di Pakulaw Aurora. Karon rami nakatiming nga pareho minaminaw sa inyong programa. Hello mga CS.
1: Salamat kaayo sa inyong pag-ubana mo matag-adlaw bisad unsa kabugat ang problema mugaan gyud basta makadungog sa inyong mga tingo. God bless you always from Danilo Aguilar.
0: From Lorna Magallanes watching from Butuan City every day minaminaw ug tan-aw sa inyong programa.
1: Nindot kaayo inyong live karon kay paspas ang internet walay buffer. Makita gyud nako HD ang kagwapa ni Ate Arlene ug DJ Nova ug ang kabuotan sa retired playboy nga si Cap June from Celia Lagman and from Carmela. Nakatawa si Cap.
0: Dili kagwapo ka pa ang kabuotan. Kabuotan
2: na kita. Mausap pa maning batasan pura nga na ang kagwapo niya.
1: From Carmela Benaventura, mayong adlaw Ate Arlene, nagtanal ko sa imo live diri sa Nonokan Iligan City, more power.
2: Ikaw kay Carmela, mura kang si Carmelita.
0: Anyways, yes, DJ Nova, imong final nga tambag para kay Dexter.
1: Again, Dexter, para nako, kinahanglan imong ipadayon na imong pagdistansya usa sa imong asawa nga si LV. Kay kanabang, mo siguro ni ang season nga kinahanglan bitaw ma-realize ni sa imong asawa kung unsay nawala sa iya ha tungod sa social media.
0: Correct.
1: Kinahanglan niyang mupili kung unsay iyang hatagag bili ang social media ba or kamo nga pamilya niya. Mm. So, kinahanglan ni niya nga panahon niya, kanabitaw ang makita niya asa siya na sayop, asa siya na sobra o asa siya na kulang. So, para na ko, Dexter, maayo po na imong gibuhat kay ikaw po sa imong kaugalingon. No? Importante imong good ning natay peace of mind. Kaya, kaya mo ulit tagbalay nga mura, matag ka ng mahadlok ba nga ka ng, or ma-stress ta, mahadlok ta nga, mabidyuhan na sagok ka ron, sana po i-content ani. So, stressful kay na sa tao nga dili ganahan nga ma-expose sa social media. So, again, Dexter, ang imuha na lang giniha, imong suportaan na lang ng imuhang anak. No, imuhang, diha na lang ka-focus sa samtang ang imong asawa, murag, kanabang sa tawagan ni anak, kinahanglan pa niya nga kanang mamalandong siyang kaugalingon. Para nako, importante mag-focus na lang kasi mong anak. Eh. Imong anak po, ang grabe po kaayo ang ginaagian ka ron. Kaya dili lalim nga, failan kag kaso. Kailangan ito, wadaan kag mahal sa kinabuhi. Kanang nabulagan siguro sa uyab.
0: Tungod lang sa pag-post. Dako
1: yes, dako kaayo kanang damage ang nabuhat ang imong asawa. So again, ayog balik sa imong asawa hangto dili niya ma-realize so unsa kadako ang damage sa iyang pagsigi og post sa social media. Again, wa maginay problema ang social media as long as responsible ta sa ato mga post, di ba? So again, kanunay Dexter, isipa sa imong kagalingon, no? Magkuan sa gid ka kanang focus, muni-muni sa ka, no? Namnamasa nang imong peace of mind diha, ang imong kalinaw, no? Atubangan ra na sunod ang imong asawa. Again, kung makita na gini mo at tininood na iyang pag-usab. Ayan. Sa kanunay, kinihangin yung DJ Nova de Marites sa Maring ng Bayan.
0: And this time, mga tong Ngaritay Playboy Cup, it's your turn.
2: Yes, Dexter. Una, ikaw ba ng bana? No? Mm-hmm. Kita mga bana, mapasailuon magita, masinabtanon, magpailo magita,
0: muantos
2: ta, ikabalo magita, kakini mga asawa, lisod magini.
0: Padakon.
2: Busa, ako ikatambag ni mo, ayaw gibiyae. Unungin gina yung mga asawa. Pero this time, kaduwa naman na nakasala, dapat ipakita nimo imong pagkalalaki. Isip haligi sa pamilya, kinan mo barog gid ka.
0: Dili katuluhan, dili katuluhan.
2: Mubarog gid ka, Dexter. No, mubarog gid ka unya ipasabot ni sa iyaha nga tagaan nimo sa last chance. Para i-correct niya ang tanang niyang mali kay ngano man nihawa na ang inyong anak, no? Dako na kayo nga damage nga sa inyong pamilya. Pero lagi kay ko dako lang pabuton. Biyaan na ginang asawa, pero lagi, kita magigit mga laki.
0: Ayun, nabi nakabutang sa Biblia. Sa to,
2: yan ang gani. Ingana magigit ang mapinanggaon magigit ang mga asawa. Nakabutang magigit tinuon na sa kabalaang kasulatan niya, kita nga mga laki. Kinanglan at timanon na to ang mga kababayanan.
0: Dili-ilisan.
2: Dili-ilisan. Dugangan lang. Muna nga ayaw pagbiya. Kanang i-ultimatum na lang na imong asawa. Nga ibago na niya ang iyang batasan bahin sa social media, no? Sa gyapo, dili si Kuya Kap, mayon, dili ko gwapo, dili pud ko pangit. Pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
10: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, yan na nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
9: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living NANS.
11: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
12: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga sa delisya ko yun sa mga ubang dating iha, NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Delisya ko yung gamit o ubang kape, kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pritpus ninyo, dres sa kapangin, libungan o kutabato.
11: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
13: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
9: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living NANS.
11: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Daga salamat kanimo, Deji Nova. Thank you, Cap June. Thank you, Dexter. Sa imo papadangat mo sa tampo. Ako bitaw, digi ko mutuo nga kada bitaw ang social media imong stress reliever. May makawala sa imong mga kakapoy. Digi na mao. Para kanimo, Dexter. Kung may chance nga ma-save pa imong pamilya, why not? Apan this time, kinahanglan nga imuha nag yung balaod ang matuman. Imong call karon. Medyo stricto kagamay sa imong asawa. Ayaw, gid i-allow nga magsige pagaghangyo, please. Undangan na, di na gini na ultimatum na yun. Nahigayon na, prangkahanin mo siya, o di siya mundang, magbulag-bulag mo sa mga kabubuton. Lisod kaayo i... padayon sa imong kapikas, daghan na kay damage nga nahitabo. Again, dili gyud utan ang social media. Nindot na siya, daghan kag makuha nga mga information, daghan kag mga trends nga makuha, apan depende gyud sa paggamit. Dili man undangon totally, dili man yung didan gyud totally, apan kinahanglan nga responsible siya sa paggamit ni ini. Again, kung alang kanimo, nagkabaton kag galinaw nga wala na imo asawa, may mahimo nga pasagda na lang nimo siya. Apan, kung sa imong tanaw kinahanglan si mo asawa nga matabangan siya, ilabi na nga gitaga, gibiyaan na po sa inyong anak, ikaw ang tao nga pwede makatabang kaniya. Tungod kay susama sa ginaingon permanente ni Cap, kung dili karon kinusapa man. Dili ikaw kinsa pa man. Again, Dexter, huna-huna pag-ayo nga obligasyon gihapon nimo nga mausab ang taras sa imong kapika sa kinabuhi. And mabuo pagbalik inyong pamilya, ilabi na nga may layas po ng inyong anak tungod sa ilang mama. Daghang salamat si mo pagpadangat imo sa watampo. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon mo na salamat. Bye-bye. I love you all.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
14: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
15: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
16: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos and prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
18: Sa gunso ng OT, ay buhi.
19: Kaya pa na ako.
18: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
20: Kaya pa na ako.
18: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
21: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod

0: ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
2: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:25 na sa gabi.

0: may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
1: Straight to the point.
0: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi'y kanatuntanan. Pamusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanan itong pagkulukabildo.
1: Straight to the point.
0: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhi nga Dios sa paghatag ikan ato glay na sa mga adlaw dinas sa mga gayon sa tong pagpadayon sa tong pagpanikay sikay o sa tong pagpakigbisok.
1: Straight to the point.
0: Adlaw kita karon mga sukin digpaminaw nga Martes bit sa 6 na sa bulan sa Oktubre tuiga 2026.
1: Straight to the point.
0: Kumusta kamo nga mga kaigsunan nato to mga suking digpaminaw? Ha, kumusta kamo karong nga gabi una? Welcome mga suking digpaminaw ha. Diri sa tuang pagkulokabildo karong nga gabi una. Una sa tanan, ato ang pasalamatan gyud kanunay nga tuang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain na sa mga adlaw. Dili sa mga gayon sa tong pagpadayon, sa pagpanikay sikay sa tong pagpakigbisog.
1: Straight to the point.
0: Amo na importante kayo mga suki indig paminaw ha. At anang panahon kasamang nisor ang ato ang pagpasalamat sa tuang labaw nga makagagahom.
1: Straight to the point.
0: Anya sa mga naminaw no nato sa radio, nagtanaw sa tuang Facebook Live at tuang YouTube channel og DYHP application. May pagpaminaw, may pagtanaw. Ninyo sab karon sa tuang programa.
1: Straight to the point.
0: Sa gihapon, ako nyo boss galagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos ang hiyan. Makiguban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
1: Straight to the point.
0: Ato ang magisunan, ato ang mga pinanggantig paminaw nga naminaw karon ha. Sila ang mga tagsa-tagsa ka. Radio diyan niya, this Dakbaya Sugbo, mayang gabi. Ato ang mga Sugboanon nga naminaw sa probinsya sa Sugbo. Lawigan sa Negros Oriental, ato makiksunan usab diha sa Negros Occidental, may gabiin ninyo dihan tanan. Sa Negros Occidental, ato makiksunan usab diha sa Sikihor. O mga Bulanon diha sa Bohol, may gabiin ninyo dihan tanan ha, mga taga Bohol. O niya sa Leyte, o sa Samar, o gumang party sa Mindanao.
1: Straight to the point.
0: Ato ang makiksunan mga naminaw sa nato, ang mga OFW sa dito sa gawa sa nasod. Besan asang lugar dito sa gawa sa nasod na kanunay nga nagatang sa tuang programa. Salamat kay ninyo. Huwag ba yung gabiin niya doyugi na po ninyo ha ining atuang pagpanag-uban karon antod alas 12 mga sukindig paminaw. Ato magigsunan usab ng mga senior citizen, ato mga lola, ato mga lolo nga naminaw. Naminaw karon nagtukaw karon gabi una, may pagpaminaw ninyo diha. O ato magigsunan usab ng mga nanikay-sikay, tanan ng mga nanikay-sikay, samtang nanikay-sikay, naminaw sa tuang programa kasama ng nisdor, o ni ang uban nga nag-atang yun, no? Samtang nga di pa matulog, ang uban di yun matulog, o dili ita mahuman sa programa. Salamat kay ninyo, mingon sa kasamang binzi nga, kuan may dili po may ma, ingon gugga nga kuyugi, sa to ko maninay, maninay Anji, bitaw, ingon sa nga ni ingon gugga nga kuyugan ka na mo, kuyugan ka na maabot alas 12. So maayo nga pagpaminaw ninyo diha ha. Tuang nga makiksunan sab unya. Arita sa tuang nga mga isgutanan sab garong gabi una. Ha, kinaghantag mga angay tukion, angay nga isgutan mga sukin digpaminaw. Ha, tuang hatagan og pagtagad mga sukin digpaminaw. Karin diri sa tuang panag-uban sab garong gabi una ha. Tuhatagag pagtagad ni kay matod pa si Vice President Sara Duterte. Hugot ang iyahang pag-deny karon ang iyahang paghimakak mga sukindig paminaw sa tanan nga pasangil ni adtong retired nga or katong na-dismiss nga police rather. Hugot ang iyahang kanang himakak sa pasangil ni adtong na-dismiss nga police nga si Rodolfo Gracioso. Gracioso kadtong si Dolpo ba? Kinumdum kan Dolpo. Kinumdum kan Dolpo kasamang nisa. Hugot ang kanang naang pag-deny ni BP Sara nga matod pa ni BP Sara nga wa gyud kuno sa delivery og malita-malitang kwarta. Amo man ni ang aligasyon ni Dolpo nga nag-deliver siya og malita-malitang nga kwarta dito ni Vice Presidente Sara Duterte, ni kanhi Presidente Duterte og ni Pulong Duterte.
1: Straight to the point.
0: Matod ni BP Sara nga dako kining bakak o gagani ningon sa kagani atol sa iyang nga press con nga mupasaka siya og kaso batok ni Dolpo.
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw ha kay akanang naang si Dulpo mga sukindig paminaw. Matod pa ni BP Sara nga motivated by money kuno kasamang listor. Sa to pa kaneng iya naghimo ba ha? Nakasabot si BP Sara nga basigwa na gidintaw ay kwarta. Wa na'y kapangitaan o paagi makakwartas Dulpo. Labi na kay natangtang sa serbisyo isi pulis. Amon na nga kanang naang nagpadala lagi tingali og bayad si Dulpo. Matod pa ha nga gadudas BP Sara nga doon ay bayad nga bugti aning ni ang gihimo ni Dulpo. Karo. Onya dugang gihimog ata ni BP Sara kay ganiha atol sa iyang press con nga matod pa niya kining Malacañang. Ang Malacañang kuno maoy naa sa likod ha? Naa sa luyo sa tanan nga mga pagpangdaot sa iyang ngalan o sa iyang kadungganan.
1: Straight to the point.
0: Karon kuno mga sukindig paminaw nga dunay mga nanaot niya, dunay mga nipasangil niya, dunay mga nigukod niya, matod pa way lain nga nagpaluyo ani kundili ang Malacañang.
1: Straight to the point.
0: Sumana nga kanang si BP Sara mga sukindig paminaw, nga kanang na ang kuha na giyon. Kanang na ang buto sa kay ikuha niya ron, no? Nga iya habang nga sa una, panahon sa kampanya, niingon sa kasamang nistor nga, I love you, BBA. O niya, ang iyahang amahan mga sukindig paminaw nga mo'y niingon nga ayaw pagtandim anang Marcos kay weak leader ka na. Ayaw pagtandim anak, mas uganahan magani ka sa national position, mas may pa ikaw mo dagag presidente. Apan wala gyud mo tuos BP Sara sa iyang amahan. Mas nituos siya mga sukindig paminaw ni Amy Marcos sa una og ni Gloria Macapagal Arroyo. Og labi na ni tuos ang Marcos. Tuos ang Marcos nga maayong tao. O niya de, gibuko-buko man de sir. So muna nga ningon si BP Sara nga kaning ni antanan nga nahiaguma niya nga mga pagpanaot sa iyang ngalan. Kwan kuno ni ang gapaluyo kuno ani Malacañang mga sukindig paminaw. Unya ningon sa kaganiya sad gasamang nistor nga kwan kuno ha yabatong mama yabatong papa ni ingon nga papauliw na lang sa Davao. Unya si Basti na lang maoy padaganon sa 2028. Pero wala pa kuno sila mag-istorya anas Basti. Matod pa ni BP Sara nga wa man mi nag-istorya pa ni Basti kabahin anang eleksyon sa 2028. Pero muna nga daghan ang mga nagduda, daghan nagtuo mga sukindig paminaw nga kun ugali na simbako og si Vice President Sara Duterte makumbikto gyud. So ilahang nga mga labi na kun ang mga DDS may muha nga pangutan-on og kinsay ilahang plan B. So, ningon gin silang si Basti. Si Mayor Basti, mo ilahang plan B kasamang listo. Isog mo sa ni Basti, Basti, og mo imuhang tanaw. Pero muna, nga ang uban ng mga giganahan ni BP Sara, mula ni ang pangutan na diya, nga ang uban ng mga giganahan ni BP Sara, pananglitag dili makadagan si BP Sara, mubalhin ba ang ilahang trust and confidence ngadto dito ni Basti? Ganahan ba silang Basti ra? Kina may uban nga di isad ganahang Basti, ganahan ni Vice President Sara Duterte apan dili ganan ni Basti. Pero ambot lang og pananglitan og simako og ma kumbiktos BP Sara, onya ang mudagan mga sukindig paminaw si Basti ang mudagan ang mga tao mabalhin ba ang ilahang pagsalig og pagsuporta ni BP Sara ngadto kang Basti Duterte?
1: Straight to the point.
0: So to ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw diri sa tuang pagkulo kabildo sab karon ha.
1: Straight to the point.
0: Samtang Senador G.V. Ejercito ni Pasar og Balaod noon nga nagtinguha mga sukindig paminaw nga himuon nga tag 2,000 pesos ang social pension sa mga senior citizen tungod kay nagkamahal na kuno matod pang palitonon.
1: Straight to the point.
0: So daghan nga nalipay ni ining maong Balaod noon ni Senador G.V. Ejercito usab ka sa mga nestor nga kanang di ba karon 1,000 man 1,000 ang madawat sa mga indigent nga mga senior citizen. Katong nagdawat og social pension sa DSWD, di ba? So dunay 1,000 pesos, ha? Na may uban sab nga katong sa local lang 500. Ang uban nga mga local, ha, kani sa ilahang LGU 1,000, ha. Onya ang kani sa DSWD Ah, kay national kuan man eh. So 1,000 pesos ingon si Senador GB Hirsito nga himuon niyang 2,000. Ah, sumuna nga iya pa nga naghimo sig balaod noon kana apan kana nga balaod noon wa pa na ma-aprobahe. Balaod noon pa lang nga kanang i-file pa na agi ka nagigi-file na niya pero debatihan pa na kasamang listo. Kay matod pa Senador GB Hirsito nga naluoy kuno sa mga senior nga o sa kalibor ay gihata. Ah, diyan na sa GB Hirsito, papapil na sa nang i... Pero doon na sa Beck, Juan, doon na sa Beck, kanang naang, doon na sa Beck, punto, no? Doon na sa punto sa Senador GB Hirsito, kasamang ni Surkay. Huwag mo kung tanahon, kanang itong mga senior citizen taon, labi na itong way pension, ha? Way pension, wala na trabaho. Unya, wala na trabaho, unya, kanang naang daghanag mga maintenance in taon, daghanag mga sakit, ha? Unya, usahay, magsalig na sa mga anak, ang mga anak sad, og na itunol, tunol, lugwa, wara sad. Ano may nalabi na kananggikan sa kabus yun, kasi mga nisa manuwi, sa mga senior, ina guna ka, ang uban, gawas lang atong uban nga makapanikay sikay pa, ang uban, di na taon makapanikay sikay tungod sa sakit. Pero, anindot na nga, upatasan na senior sisi, kung doon na yun tayo igong kwarta, mas mayo patasan, gusto may himong 5 mil ka sa mga nisdor. Kanto nga mga, kwan ba? Pero muna ang tanahon. Tanahon ni Senador GB Hirsito, wakoy supak, anak senador. Kanang, kaysa mga senior itong naminaw, ron labi na kung nagdawatan mo ko skalibo. Kay balo ko nga, naglumpat-lumpat na yung kasing-kasing skalipay. labi na kung mapasar, ne, labi na kung mahimong balaod. Atong klarohon ha, balaod nun, panay pasabot, anak, wak pa ma, himong balaod, dili pa hingpit nga balaod. Ang inyong dawatunon, katong mga na-member sa social pension, 1,000 na gihapon, ha? Balaod nun pa na nga, tagtinguha pa nga himoong 2,000. Wa ko'y supak, anak. Nga bisag, himoong 5,000. Kakanindot. No mga senior ko, kahit balutas no mga senior, labi na nga, kananaa sa kabos na itong pamilyang senior. Apan, mas maayo tingali nga maminaw Senator GB Hirsito sa mga regional director sa DSWD. Nga naman, daghan pa nga mga senior citizen nga wala makadawat o social pension. Daghan pa. Daghan pa nga mga senior citizen nga nag-antos in town. Nag-ampo ang uban o kanos ang mamatay ang uban nga nagdawat o social pension. Nag-iinan mo sila sa DSWD, paghulat lang o mamatay. Paghulat lang na yung mamatay na, kaya makadawat ka na. Anong tinguha ni Senador GB Hirsito? Wakoy supak, apan mas maayo nga unahog li-li ang mga senior citizen nga mga wala pa na-appeal sa social pension. Nga naman, daghan pa kayong wala ma-appeal tungod sa budget. Unya, karon i-times two. Ha? Mas maayo tingali nga patas lang usa. Mas maayo nga patas lang usa kaya naamay uban nga wala ma-appeal kanang imong yung tagskalibo nga ipuno, idugang sa ha, Senador GB, og na staff nga naminaw na to sa Cebu karon si Senador GB Hirsito. Baliog tagtambag dong. Na? Baliog tagtambag sir nga ina si Senador GB Hirsito nga ang DYHP labi na sa kasamang binji dili mo supak anak pero unya na kon ang tanan nga mga senior citizen ma-appeal sa social pension. Kay daghan kay sig balik-balik diri sig patabang attorney nga ma-appeal intaw sa social pension. Ha? Labi na diri Cebu City katong ni-transfer kasamang nisto. Ni-transfer sa Cebu City og 2014-2015. Bisag nag-edad kag 65, ni-transfer kag Cebu City 2015 pataas. Wa pa kadawat sa social pension. Kaya ang gidawat Cebu City 2013 paubos. Ha? Nga na-rehistro so muna nga. Naghan pa kaayo nga wa makadawat sa social pension. Ha? So muna nga, manghinautang ang mga regional directors sa matag rehiyon, mutingog ani. Mas maayo nga mupaabot mo og kanang naang manifestation or unsay inyuhang ipada dito nga letter dito sa inyong sekretary nga si Secretary Gatsalian. Ha? Paabot mo dito og mensahe nga supak mi ana or uyon mi apan unya na lang na ipahigayon kung mahuman naghatag ang tanang mga senior citizen. Ha, mga taga-disabulid, may mga taga-disabulid na naminaw na toron. Hasta ilang mga bana, minaw na ito kay ganahan sa nagpanidit ka sa mga nisto. Nabitay na ilan, ito na ko. Naman to hindi ko anak ko nga, oh, yahang asawa. Natuang nag-guest direk na madomingo na to sa WD. So, si Director Celine Marie Lucero, kay balo si anak, nga daghan pa nga mga senior citizen nga wala maka-appeal sa social pension. Nga naman, tungod sa budget, kay panahon ni Presidente Marcos, paglingkod niya, wala na dungagi ang gidaghanon sa mga senior citizen. Muna nga napinding ang uban. Muna prangga mag-istorya, pag panahon ni Presidente Marcos, wala dungagi ang gidaghanon sa mga membro senior citizen. So muna, nga kada tuigod na ay masenior, nangapinding. Nangapinding tungod kay wala dungagi ang gidaghanon. So mas maayo tingali nga kanang na ang unahon na tunghatag ang kaning mga senior nga wala pa makadawat. Dubliho ni mo ang uban, unya ang uban wa pa makadawat. Dili patas, Senador GB Ejercito. O wa ka masayod, anak dong, GB Ejercito. Mas maayo mo, kanaog ka diri sa mga komunidad, mangutana, pangunsihos mga tao. Pangunsihos mga senior. Labi na to mga senior, nga wa pa makadawat. Kana nindot mana nga idoble nimo pero unya na. Unya na idoble ug makadawat na tanan. Kay bagbagulbol ng uban, Senador GB. Ano man, pabor ni sa uban. Pabor kaayo kasamang nistor sa uban nga mga, tanawa ha, pabor na sa mga senior citizen nga na-appeal na. Ako, bisan og abuton pa nag-singkumil, wakoy kwan anak, wakoy supak anak. Pero ako pong itambag nga, kanang 2,000 cash, kanang 3,000 kasamang nistor, voucher ka na. Pwede sa voucher na, kanang na ang 3,000. Kana ba, dili na mo ihatag ang tanang cash dito sa ilang mga, sa senior ba? Ikuan ba ni mo, bugas. Pariyan ni sa walang gutom program, bitaw. Kanang sa walang gutom program, dili man na cash. Ang gihatag ana sa mga membro voucher man, na o kanang card bitaw nga, matukas tindahan, imong pabaylo ag bugas, pabaylo ag itlog, gatas. Kanang senior citizen, butangan dito, tambal, ana. Tambal, onia, bugas, sudan, angkas, 2,000, 3,000, ana. Og akoy kana na ang congressman, akoy senador ka sa mga nisa. Muna kong buhaton, tanang senior citizen, kada tuig, kinsa to mga witing, hala, Onia, imbis kas atong ipanghatag, naapoy, voucher, kaya nga naman. Ang uban na to ng mga senior, dili kapugong ko ng ilang anak mo hulam ka sa mga nisto. Unya, ang uban ng mga anak, gawas las mga anak nga responsable. Daghan kayong mga anak nga responsable nga mugamit sa kwartas inahan, pero ulian sila, bayaran. Nay uban nga wana, ilubong nalas kalimot. Onya, malipay ra po, labi na ilahang nga maginikan ng limtano, di nagyod maka huna-huna pong ilis ka, nalimot atos papa, nalimot atos mama. So mas maayo nga kanang unahon na to og kanang na ang pagdoble, bisag iabot pa ng 10,000 or kana bang na ang 5,000, di ko musupak ana kay kahibalo ko nga lisod kaayo ang atua nga panginabuhi sa mga senior citizen, labi na sa mga kabos atong mga senior citizen, pareho na to kasamang nisor, kahibalo ko ana. So muna ang uban nga is probinsya, magsula og asin, magsula og ginamos, buntag o tuhapon, magsulag buwad, utan, ana, buwad. Una kay balota nga, unsa ka lisod. Pero muna nga, namay uban sad nga, wa maapil. Namay uban nga, wa maapil. So muna nga, tuapod silang kung anon. Kay, ang uban, namatay na lang taon. Ang uban, namatay na lang, wagid ma, kapahimulos, aning, kanang naangkuan sa senior citizen. Naaman, daghan kayo nga naman, muadto ka sa DSWD, muadto ka dito sa kanang naang maadto ka sa inyong mayor, ino pa manay, paghulat lang na imamatay na, kay ipuli ka na. Ha, di ba? Katong mga wala pa ma-appeal sa senior, ha? Ha, di ba? Katong mga naminaw na to? Nga naman, kay balong ka na kasamang binsi. Halos kada adlaw na ay mga reklamante taon mo aridri di YHP. Yes, di pa na mo atong Atty. Rufil na aman kasamang Aida, kasamang RV na asag ko. Di ang istorya taon ko looy taon na, ha? Akali na nai, dahil nagamay nga ko anay. Kuha na po, looy ano? Na, sumuna, panawagan na to sa mga congressman, mga senador diha. Ha? Muna, nga itong mga senior citizen, atong pasabdon lang sab nga, dili po na sala sa DSWD. Nga, dili na sala sa DSWD, kundi pa mo mamimro kay ang DSWD, doon na kanabang numbera, pananglitan, dinhi sa Cebu. Ha? Kani pananglitan lang sa Cebu lang, 150 mil ka mga senyora ang gibadzitan. Karon tuiga, 2026, butang taron, 150 mil. Pagka 2027, doon na po yung senior nga kanang naang 20 mil kabuok. Unya, kay ang budget kay 150 raman, so pending ang 20 mil kabuok. So muna, nga, maingon ka, paghulat lang na imamatay ang 150 kay ipuli mo. Muna, ha? Muna ang kanang tinuod nga sitwasyon karon. So maayo unta, ang atong gobyerno, ha, ang atong gobyerno ba nga maghimo taog universal social pension? Pareha sa universal healthcare. Nga tanan nga makapahimulo sa ato ang kanang healthcare system. Ha? Kasamang nisto. Mapunta na sa ato ang social pension. Universal. Sa ato pa, why pili? Tanan, kutos masinyo. Hatagan, nga naman. Tao puro man ta mga Pilipino. Ha? Kanaroon nga ilaha mga inang ipanulod sa malita ng kwarta. Pakaya ba na sa Pilipinas nga manghatag og tag 1,000 kada senior? Makaya! Kada kung kaya, og dili lang yun kurakot itong mga politiko, kaya kayo eh. Tanawa na nga dato og mayo ang mga politiko. Di lang kumuingon nga, kawata na sila, kamula istorya anak. Ah, pero na uban ng mga tarong ha. Kanang infernes sa uban ng mga politiko ng mga tarong. Kaya kung himuon as gobyerno, kaya eh. Ha? So muna nga, kaya rin yung sinunod GBRC to, so tingali, wala tingali ni nangutana si GBRC to. Ha? Wa tingali ni sa nangutana sa mga yano nga hutong sa katilingban. Wa ni mangutana sa taga DSWD. Ha? Ayaw lang og ganang na ang unsa ba imong gi kay balo ko ba kani imo ka GBRC to iyaha man ning personal ba nga personal ya ning interest kay murag mudagan man singali sa eleksyonis man is GBRC to ha pananglitag mudagan kas 2028 ayaw gimo ang political nga ganang na ang kuha nimo ning ni ang imong i 2000 maluoy kas ubang senior ha. Ako, di man kumingon nga, uyon man na kasamang binzi. Natural, kadto nga mga nagdawat na, uyon to. Nabisag ako, ngayon ka, oh. Pero maluoy sa tas uban. Maluoy sa tas uban nga wa pa makasood. Maluoy tas uban nga nag-edad nag 70, 80. Wa pag yun maka-appeal. Intawon, nagkuoy-kuoy na intawon. Sige tawag pangandoy nga ma-appeal, ha? Wa, ma-appeal. Ha, sumuna nga, Senador GB, ha? Ha, kanang na ang, mahinautan nga na may mga staff anin nila diri Cebu kay sahay kanang nang magpreskon na may mamanawag may nato hinauta sir ha nga kana na ang inyuhang i consider pod ayaw lang mo ganang na ang kanang depende ras nyong gibati ba ha. Kana na anindot ana kasamang ni Sorog. Ako'y senadoron, ako'y congressman. Atuntunan ka ng universal social pension. Ha? Kay aron nga ang tanan ng mga senior, why gipihig? Ha? Why gipihig ba? Kung nga nauban ng mga senior, maingon nga, ay, tungod manggo dyan, kadili manggo ko suod ni kapitan, mo nang wako maapin. So muna nga, pero mas maayo tong naamay mga syudad nga dato, napoy mga lungsod nga dato nga nanghatag sila silang kaugalingon. Ha, muna ay aka ng local pension na. Kanya kini nga bayan sad makasamahatod ganato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bilabila Herbal Capsule makasama maayo kayo alang sa mga pinanggantig pamilya makaigsunan nga dunay mga sakit ug balatay nga gihambin sa kalawasan. So aron makasama nga malikay ta sa mga sakit ug kanunay nga ligo nga atong panglawas, mag-inom ta sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama mayo sab kaayo ni sa mga adunay hubak, no? Kato mga adunay hubak, dali nga makutasan, dali nga kapuyon, magparagis Bilabila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mga kasama, mayo kayo alang so ang mga pinanggantig paminaw kay puno ni vitamina, minerals, ug nutrients nga may kinahanglan sa tuang alawasa. Onya, anakanindot sab sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, lakay halos tanan nga mga butikag farmasya diri Sugbo, ang aduna na stocks, mga kasama, ha? So nga itong Paragis Bilabila Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Kaya sa Diding's Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, sa Queen's Pharmacy, Lanuibo Pharmacy, tanan nga mga butika, pangutana lang mo magkasama. Okay, there is Metro Cebu, dito sa Habagatang Sugbo, dito sa South Cebu. Sana tayo mga stock sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, mga kasama. Okay, onya, aha. Si Arnilio sa Puentes, may gabi ka sa Mambenje, diri San Carlos City. Why pulos ng social pension sa mga senior citizen, palakasan ra. Kaming is pensioners, why labot? Ngano sala ba di ay namo nga naring kamot me? Kaming permanente gidaksunan. Og withholding tax kada sweldo wa man hinoy labot. Mosa na usa nga kuas gobyerno bitaw. Mo na ipait sa kana ingon ana kasamang Arnilio sa Puentes na. So muna nga mas maayo nga ipasar nang gitawag og universal social pension. Tanan nga mga senior citizen may pension kag wala pwede. Ngano man nga tag sa kalibo, di mo katag na social pension, unya, o bahig kinawatay sa gobyerno, binilyo ng gikawat sa congressman, binilyo ng gikawat senador, dias busy sa busy presidente or sa presidente, ha? Gawas las wa mangawat, ha? Katong sa gawas las wa mangawat, ha? Katong mga nangawat, ha? Katong mga wala makapangawat, wa mo ilabot aning komentaryo, ha? Okay, balik ta karon sa taon, mga kasama, human sa importante kayo nga sa pagbalik duga nga may isgutanan o gatua nga mga simudawat at mga tawag ron gikan sa mga senior citizen aron makapahungaw sila silang gibati ka sa mga nistor na uban in taon bangutan na kano sa mamong senior wa pa manggihapon minaapilan. Nagkuoy-kuoy na in taon, ha? Kaluoy taon baya. Standby, ha? Alas 10:54 na sa gabi.
2: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
3: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag Kidney Care.
4: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza.
5: Salamat, thank you. I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin care formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary, cause I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
4: Daog jud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
5: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
4: With regular use, results may vary.
5: Makikumbati ka today, bisan work pa na o biyahe, gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo, ang soap and lotion tandem infused with natural papaya enzyme. With regular use, results may vary.
6: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: My budget, so

0: all-in-one wash. Bars of fresh, bare-faced glow with regular use. Pond's Miracle starts at 18 pesos SRP.
1: Glow Pond's Miracle.
2: Pond's Bright Miracle Facial Wash starts at 18 SRP. Available in Bright Miracle, Acne Control, and Oil Control variants for a fresh, bare-faced glow.
3: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Ladies' Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Ladies' Choice.
2: Ladies' Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Ladies' Choice.
4: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini rishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides og tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress og paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA. Nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas, Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape. Nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag, sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa Tibuok Cebu City, Cebu Province ug Tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
5: Kinibahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctor sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at alang ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Usminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life.

0: Okay, unia. Sa mga naminaw na to, dahil karon di aha, ato ang mga kaigsuna medyo mabugnaw na nga to ang kagabion kasama nga Nestor. Mabugnaw na tong kagabion. May gabi kasamang Benze naminaw midiri sa poblasyon Cordoba, Cebu. Ika ni Glenn na tumakin. Anya, BSR watching from poblasyon Danao, Bohol. Nani Danao sa Bohol? Gika ni Hazel Doroy. Aniya kasa ingon good social pension sa senior. Wala lagi giapil ako ang tatay. Ate ingon staff sa barangay Tisa unahon daw nila ang wala daw. Duol kayo luwag staff sa barangay Tisa. Ha, ilahang kadugo mo inaapil. Nangayo na lang migmintinan si tatay kasama. Matod pang kasama ang Glinda Masong Lagos. Lagi taon sa ta. Anya si Sky Beats Crackers, ha? Pinda na to ga, ha? Ikan sa Lila Bohol. Anya Southern Leyte, ikan ni Corazon Asusina Taniola. Anya si Juni Sinti Labaho. Naminaw sa nato kasamang ni Store, ha? May pagpaminaw ninyo di ha. Og si Wilfredo Sumbilon. Sumbilon family og Ahmad family sa Dalaget, Cebu. May gabi eh, ninyo din tanan. Igan, that's the laget. Kasamang nisto. Oni, maadyong gabi eh, kasamang Benji. As usual, watching and listening here in La Libertad, Negros Oriental. Sa tanan nga nagigda, higda. Ika ni Joey Torino. Ay, may pagpaminaw kasamang Joey Torino, ha? Bidya na to listener, kikas Negros kasamang nisto. Okay, yan alas kasama Jake yo, kasama ni Store. Atong i-check los kasama Jake yo, makasama ha. Karong taon-taon sad, ha, sa yahang report, ha. Kay Rubing Raba in town, eh, ha. Nangita og mga labas og init ka balita, kasama ni Store. Nga kanang naang ato hatagag pagtaga drone ang kanang report makasama sad sa tuang kaubanan. Anya si Iglesia Ariel Villabera, shout out kasama ni Noy Kading Aguilar sa Bunga Toledo na minaw karo mga orasa. Kami na ngapimi tur pa kasama ang Iglesia Ariel Villabera. Okay na, okay. Dan na si Radio Man Jekyo. Atong i-check makasama sa yahang report. Yes, Radio Man Jekyo. DDDYHP.
1: Ottoman Report. Yes, hello pa kasama ka Radio Manda BG. Sa toga pagani daw, dari sa kawas kabahay, nagkarpagarasa sa nagalaw kagagabi o nagpabilin niya malinaon na ang takbayan sa Sumbo. Ay mag-alarm marun niya dito mag-atoga kaulisan na kawas na gatoga kapitag hapon nga dito sa kasunog ang nga po niya sa May Carpel Street sa barangay San Nicolas ni Gantak pa yan sa Sumbo ag gingong usara ka palimahay ag ingpit nga naog daw sa maog sunog niya sa naisulutan niya lugar ni Banagwana Kapin sa Pacific Mill ag danyo sa maog sunog nga tabo niya sa naisulutan niya lugar wala rin kitaw nga doon ay naangol o napaso sa maog sunog samtang gisusi pa ron kung unsa ag hinunggan sa tabog sunog ganang hapon niya sa naisikutan niya lugar. Sampag sa pikas ka pahin, doon ay sa uyuan ang itunggap patay sa isang na kisanyos na pagumangkol. Ito sa may barangay Tapon sa lungsod sa Tumanhog. Sa singkong uyuan, nagsukalag alias Marcos sa nagpuyo sa nasutan niya lugar sambag ang Bisianyos sa ingong ng itanggol na sa kapulisan sa Dumanog na Police Station kaya nagpasa kumang sa maong estente sa Bisianyos sa kapulisan niya ingong na ikara panagbagi kining uyuan at kining pagumangkon
2: resulta sa dumot ka BA, ikaw gigatang ginugaw sa Kisya News na pagbago niya ka o Yuan, yun ay gigatang sa kalikong ginong ka talaga kaintang at kita naging pipiwa ang ginawa na ginagawa ang Kisya News sa pagkakang itanggong na dito sa Dumanog Police Station. Lord sa patulong ni Rajuman, Joseph Husgano, DYHP, Tatak, RMN.
0: Okay, salamat rin naman, Joseph Husgano, Jekyos Report. Anya na minaw sa denato ron si... Asila si Umbet Bungo. Alo si Missing. Ilabi na si Isaac Rodney. Asa mala sa Mukabok, Mukabok Island, Tubigon, Bohol. Aon niya salamat gikan ni kasaman Jojo Abapo sa Puok Talisay. Aon niya sa mani Umbit Bungo parinti ni Senador Bungo de kasama nga Jojo. Ay na ni pa hunghungi dito sa GB RC to nga Senator GB. Ayaw og kanang na ang ayag palabis imong gibate apang honging bungo kasama nga Jojo. Ay na si JB Hercito, ayag palabis imong gibate taon dong. Ang mga senior nga wa pa makadawat at timana po taon. Ha, kaluya po din taon ang mga senior nga wa pa nakadawat sa ilahang social pension. Ay mo ano nung dobliho ng uban? Taon sa mentaos JB Hercito. Ayaw anak dong. Akirino si Buko naminaw na to. Dang nagtabay nagtagay-tagay kuno siya kula po, ha? Yawa. Anya si Linmar Mundi Baha. Naminaw sa nato gikan sa Pamplona Negros, ha? Amat kayo anya Alicia Lovito 5. Ha, naminaw sa nato. Anya si Ben Saraga Hina Sirenio. Nagtanaw mi kasama Benzi gikan sa Houston, Texas, USA. Aga uli na ko Spinas try kog inquire kay naaba social pension ang tanan. Agi tubag ra ko sa in charge nga sa Facebook ra na sir. Palagi taon kasama. Okay, ganibay na sad makasama tod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ha? Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17-in-1 kini. Pasabot 17 ka mga prutas o kutanong nagisagol sa tuwang nga kape. Ato may sunan ato mga naminaw ha nga mahiligon nga mainom o kape niya dunay arthritis. Ha? Ayaw kabalaka kaning kapiha mo imna kay dunay rose hip nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Dunay sa sagol nga luya, dunay dulaw or kaning turmeric, dunay mangustin, dunay tapol nga bisaya nga mais, dunay bayabas, dunay insulin plant, dunay stevia nga may kapalami sa tuwang kape, dunay arabica, dunay barley, dunay pagyoy ginseng. Ha? Muli nani kanindot ang tuwang kape mga kasama. Dunay ginseng! Ang makapa-update sa ito ang panglawas busa makalahutay ta matag-adlaw na itong panikay-sikay. Akon kita kanunay nga nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ani akadto nga mga nangitag haplasad nga para sa atua makasama nga panakit sa kalawasan panglalis mga lutahan. Ang atua nga kanang pagngulngulo sa kaunuran na mga panuhot palagputon sa atuang haplas nga EXL Makabuhay Oil mga kasama. Ang atuang nga EXL Makabuhay Oil all in one pasabot na dala tanan niya skincare oil pagyod. Ana kanindot makasama sa atuang nga haplas ha kasabang ni store kay o nga haplas ka ani dili ka pa akon og lamok ha. Adili ka pa akon og lamok busa malikay ka sa sakit nga dengue. Unya na kanindot ani makasama ha. Unya ana kanindot sad ani kay dili siya bahong haplas. Mang haplas ka ani kampante ka maglakaw-lakaw bisan asa kay di ka mani mahong haplas epektibo manutsuhot yun sa kaunuran kung mang haplas ka ni ini ha. Sulay paggamit EXL Makabuhay Oil basta haplas mo ito gisgutan ha. Ang atuang kape ha, sa EXL makasama gatong haplas mapalit ninyo diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, Queens Pharmacy, Cebu Everdrug, guban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Anya may gabi, sir, ha? Alam na des, ha? Gikan ni kasamang Siegfried Dagudis, ha? Okay, atong hatagag pagtagad sud makasama ning atoang mga isgutanan. So daghan nag-ingon kasamang Nestor nga daghan pagyod nga mga senior citizen nga wala maka nanay kumporme diri nato. Ha? Sa ilaha makasama nga mga mensahe. Matod bang kasamang Siegfried Gudes, ha, nga murag aksyon nagkabalakas GB Ehercito, muna nga kanang na ang nagplano-plano si Anang Balaura.

Watay supak ana nga hatagan. Mas may paganig na ikahatag. Galapun ina niyo kay kagamay ra ana. Ha? Pero mo na nga, angayon, angayon ba kay kanang na ang naningkamot baya po ng uban. Na niya labi na sa mga pobre na to in town nga wala pa taon matagig pension. Kana mga SS pensioners na to nga bisan og pila ragod po rin tayo lang madawat sa ilang pension sa SS. 2,000, 3,000, ana, 4,000, 5,000. Ah, depende ka sa mga nisto. Sila, nangyawat po rin taon sila nga ma-appeal sa senior. Ha? Kay, kanang nang kwarta benas gobyerno. So, abi kay SSS pensioner ka, dili na lang ka di ay ma-appeal sa tabang sa gobyerno. Pero mo na nga, gipasabot na nga, tungod sa budget. Na tungod sa budget ba nga, unahon sa nato, kaning wagyod in tao'y madawat kada bulan? Di okay, unahon na to, besan og bagulbol taon na to mga isis pensioner na, na-chat ganina, bagulbol, sa mami, di wami labot, ane nga, kuan man may ha? Nabipot sila rason magbagulbol kasamang ni Sir, kaya panahon na nagtrabaho sila, ilabi na yung buhisan, naka-appeal ba sila buhisan? Ha? Kitagod nga mga empleyado, buhis beta. So muna nga, angay mataro nga, makatagamtampod sila sa buhis. Kita, makatagamtan sa buhis. Ha? So muna nga, og dublihon na lang man ang 2,000, himuon 2,000 ang pension sa senior, unya ang uban, wa makadawat, murag dili po makiangayon. Ha? Dili makiangayon. Ngayon na to, og maangay na tanan niya, na ay dagang budget, bisag himuon ng 5,000 lagi, di kong supak. Basta ang tanan, makada tuig, aduna nay kuan aduna nay madawat na onyang uban magbagulbol tong uban kay kisa may di magbagulbol ana nga na ay nauna pa nga pagka senior apan na ay ulahi nga na senior mao inoy una na kadawat ha bantay gan nga sa manay mga reklamo ana nga siya say sinta isingko na onya di ay say sinta itres mao una na kadawat. Di, bangutan na ta sa, di sa bulo, di, unsa man ning kalakiha, ma'am. Ha, labi na dito sa ilaha nga, kanang na ang lokal nila nga, di sa bulo, di. Sir, ano'y magod ni, pananglitan, bisag si tinta na imong edad, pero piskay imong lawas, o niya, di ay sa isinta isinko, ang edad, o niya, masakiton, among iuna ning masakiton. Ha? Eh, doon na sa punto, nakapunto sa sila. Muari bitaw, naabitay muari nga, sir. Ha? Kanang na ang masakiton man ko, o niya, wa man ko na-appeal. Na ay na-appeal, suod ko nos kapitan, suod sa mayor, piskay ang lawas mo may nakadawa. Marag dili na maong, wa na ni magkadimao ning balaura. O na, nga katon doon na mga reklamo sa senior, naghatag man to og number ang DSWD, no? Nanghatag man tog number, report mo, pananglitan og dunay mga nakadawat, na, nga nauna pagdawat ninyo, report mo sa DSWD para nga matubag ang inyuhang mga pangutana sad. Ana, kasamang ni Sir, kaya nabitay uban nga, kanap to ko bitaw, no? Kaya naman sa uban nga, ah, nagi ko'y kaila. Ha, na ko'y kaila nga, kanang na ang bag-oras na senior, ha, nakadawat madayon niya, piskay paglawas. Ha, kure buyag. O niya, di ay dugay na nga na senior, na masakiton taon, pobre taon, wa pa taon, na, gihimo ampo rin yun din taon, salig yun din taon nga. Kanini, ah, ganahan ka nga ma, kadawat sa senior, kasamang nistor, ampo lang itaon, kandi ka matigok og sayo.

Ha, so muna nga, kanang naa nga mas maayo nga sa dili pa i-times to, ha, sa dili pa i-times to ang pension sa senior citizen, mas maayo nga apuron tanan. Mahalo gina ko panawagan nga di ko supak nga i-times to, mas maayo gani pa i-3,000 na or isang 2,000 baka ha. Ha, pero tanan. Ano ganun tanan? Nagming, way kwarta ang gobyerno, way kwarta na, lagi pang kawat lagi. Kana ruma karsada nga tarong nga karsada nga nung gibakbak man ang tarong nga karsada. O guay budget ang gobyerno. Di ba pag usik-usik kwarta na, kanag, na dito south ay, katong pag uli na kos negros kasamang nistor. Ha? Kabantay ko dito eh. Muna mga congressman,

0: diha tingog don mo oy. Ha? Kusa man ni ang congressman ani mo nagsugo sa DPWH or di makabadlong ang congressman sa DPWH nga giguba ng karsada bisag tarong? Unya, humaguba at tarong ayuhon. Naay mga karsada nga guba, wala pang ayuha. Naay mga lisod kindalan dito sa probinsas, mga bukid, ha? Mga barangay, mga sudlonon, wa tagay karsada. Libog sa bitata ning utok ano ito mga politiko, no? Niya, kita sad good, mga ulug-ulugan, kaita, basta kita, tas politiko, pak-pak-pak-pak, dayon ta. Alamano-lamano, dayon ta. Muratag nakakita og Santo Papa. Una nga kanang musanak na mga batasas politiko kay kana na ang tua mahinoon silang ko anon atua manoon silang kana muraman og kana bang amo na to sila nga putig yung kuana na to hangop kunuhay tagayo pastilan inda. Now arita sa ato ang isgutanan sad garon kay atol ning aton imbalikan ning isgutanan senior citizen atong hatagag pagtagad kay si Vice President Sara Duterte mga sukindig paminaw nitubag yun ganiha sa aligasyon ni Ining Dulpo kadtong dismissed police nga si Rodolfo Graciosa mga sukindig paminaw onya gihimakak ni BP Sara nga dili tinuod nga nakadawat sa malita-malitang kwarta gikan ni Lord Alan Velasco kani speaker sa Congress nga gideliver ni Ining Dulpo. Ha? Ato kong paminaon sa kadiyot si BP Sara kasama nga nananaang kasama ni Gerald. Nawa ka niya. Nawa kasama niya. Muna presko niya ganiha. Eh, okay. Paminaon kasama ni Store, ha?
1: So, kanyang sinumpa ang salaysay at mga panayang itinatanggi ang mga pahayag ni Rodolfo Mondigo Gracioso Jr. sa kanyang sinumpa ang salaysay at mga panayam sa media na iniuugnay ang itinatanggi ang mga pahayag ni Rodolfo Mondigo Gracioso Jr. sa kanyang sinumpa ang salaysay at mga panayam sa media na iniuugnay ako sa mga pangyayaring hindi ko ginawa, hindi ko nalalaman o hindi ko personal na naranasan. Sa pagpapatuloy ng salaysay na ito, ay sasagutin ko ang mga nakasiping alegasyon ni Gracioso mula sa kanyang sinumpaang salaysay at mga panayam sa media. Ganunpaman, sinasadya kong hindi ilahad ang lahat ng ebidensya at paliwanag dahil inaasahan ko, batay na rin sa kanyang mga nakaraang interview, ipagpapatuloy ni Gracioso ang pagpapakalat ng mga pahayag na taliwas sa katotohanan. Hindi ko hahayaang baguhin o iangkop ni Gracioso at ng kanyang mga scriptwriters ang kanyang salaysay batay sa mga impormasyon o katotohanan na malalaman niya mula sa aking mga record.
0: Oh, nice scriptwriter na si Kwan.
1: Tungkol kay Rowena Velasco at Lord Alan Velasco.
0: Ah.
1: Nakilala ko at nakipagkaibigan sa akin si Rowena Velasco noong panahon na pangulo ang aking ama. Ipinakilala ni Wen ang kanyang sarili sa akin bilang isang businesswoman na malapit kay Ramon Ang. Na tinatawag niyang kuya. Batay sa mga impormasyong kanyang ibinahagi sa akin, ang kanyang mga negosyo ay may kaugnayan sa mga kumpanya ni Ang, kabilang ang Petron, Diamond Hotel, San Miguel Foods Education, Pure Foods, Royce Chocolate, at property development.
0: Ah, sila ni tag-iha anak ka sa mga misto?
1: Ipinakilala rin niya sa akin ang kanyang asawa, na si Lord Alan Velasco, na isang politiko mula sa Marinduque.
0: Okay.
1: Sa mga pagkakataong nagkikita o nagsasama kami ni Lord, may iilan siyang kasamang mga lalaki na hindi ko masasabing professional security personnel.
0: Okay.
1: Ayon sa mga kanilang galawan at tindig. Paliwanag ni Lord, ang grupo ng mga lalaki ay padala ni Wen.
0: Mm.
1: Na mga tagabantay upang mag-report sa kanya kung si Lord ay nambababae.
0: Maodene, ha?
1: Dahil na hindi lang narinig ang pangalan ni Rodolfo Gracioso, sinuri ko ang mga archives, schedule, larawan, at videos. At nag-interview ako ng mga tao na nakakakilala kay Lord. Ayon sa mga larawan, ay naniniwala ako na maaring si Gracioso ay isa sa mga taong tinutukoy ni Lord noon na tagabantay sa kanyang pambababae.
0: Okay, kadetsa, talawa ha? Mone ni kasumang ni Stor, mone gisulti ni BP Sara, unsa may nahitabo? Ha? Gisulti niya nganong nahitabo, nganong naasi, kanang Gracioso, nganong ni Adolfo mga sukindig pamina. Ha? Tigbantay de isang Lloyd para dili mababae si Lloyd. Dere makita man ato ning katag yun anero. Si Gracioso ha, kuan ni siya. Tigbantay ra ni siya nga dili makapambabay di ay si kanhi congressman Lloyd Velasco. Akin bay nasad magkasama tud ganato sa DTX 500 ha. Karon taud-taud ato ang tiwaso na karon taud kasama ni Gerald ha kadeton sa kayo. Manabuhi sa gulig ako. Ania ang DTX 500 magkasama kampiyon nga proteksyon kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants epektibo nga pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang ato ang DTX 500 may ni makasama alang sa mga pinanggandig paminaw. Ang dunay high blood, dunay taas ang dugo, taas ang cholesterol, taas ang blood sugar, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama, may sabi sa dunay mga fatty liver disease, cardiovascular diseases, at may sunang dunay problema sa kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia. Ang atong dunay insomnia, ayaw na ninyo o pasagdi ha. Mag-inom ta sa DTX 500. Ato magkaigsunan ito mga pinanggan, tigpaminaw sad ha. Ang DTX 500, mapalit silang clinic and pharmacy. Among Clinic Alternative Medicine and Wellness Center, nga namimutang sa Unit 102, Marjorie Building, ako sa Lim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Receiver Building, Ugloyo, sa Gaisa Numin. Baka ha, mabisita, yun mo magkasama sa ilahang clinic. Adya sa Loyo sa Gaisano Main Kai. Aron nga maka avail pod mo sa ilahang nga libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes ha. So layon ninyo kato mga naminaw na to. Aon niya pananglitan dili ka gikag Mandawi. Gikan des Mandawi, pwede ka mo sakay dia o kanang naang kuan. Mosakay ka diha o gadaghama mga jeep diha o mag-jeep galing mo. Ikan sa kadiris talisay, naasad ha. Pwede mo nga mo kuhan ato dito luyos guys. Ano may libre medical check-up o niya maka-discount mo sa ilahang DTX 500 nga produkto. Mapalit ni siya ha, usab sa uban nga mabutikang farmasya dulo sa inyong mga lugar. Diya sa Negros Oriental o Negros Occidental, pangutana mo sa mga butika kay mapalit usab ninyo ang DTX 500. Okay, balik ta karon taon, makasama itong tiwaso ni ha. Human lamang sa mga importante kayo kanisgutan na ito kabahin ni BP Sara o ni Dulpo. Standby! Alas 11:35 na gabi.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Toodle. Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart Toodle.
3: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
7: Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
8: Charm. Fab. Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
8: Pangong kumakabloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
10: Gikan sa kinatas ang bukid.
11: Nak! Kamusta ngay?
10: O bisan sa pinakalayo nga isla.
12: Nay, gagraduate na ako!
10: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps o internet with 2GB data o 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
13: Papauli na ako ka!
10: Go forward together. Globe.
14: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP of 2026.
15: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
16: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Sol Milks for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
15: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
17: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Somyux for Kids.
18: Unilab quality yan.
17: Carbocysteine is the generic name of Somyux. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
20: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo. The soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin care formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
19: Daobjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
20: With the Silk Ganda Power Duo. Gandaan mo.
19: With regular use, results may vary.
20: Ang Silk Ganda Power Duo, available sa leading stores nationwide. Barato ra ang kagwapang na ilaban. The Silk Ganda Power Duo. Gandaan mo. With regular use, results may vary.
21: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod.
22: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
23: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Walang bibitiw! Mag Farix B araw-araw!
25: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
26: Unilab quality yan.
25: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
28: Bakit right point ang binibili mo?
29: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
30: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
31: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
32: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
33: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
34: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan, right medicines. Kailangan, right med.

0: to 8 hours with regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Makabaho nga germs! Pag-protect soap! Aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa nako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa nako. Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
4: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Naku, umiibo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
3: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Solmilks for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
2: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
4: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Solmilks for Kids.
5: Unilab quality yan.
4: Carbocysteine is the generic name of Solmilks. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
10: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan! Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ato ang atak na alas sa 11:49 na sa kagabhion. Alikta makasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong gabhion na. Ala sige sige sige unsa man mo dia ha? Ah nagmata pa ha? Ayaw sa gatulog ha, sa gatulog kasama ng Nestor ha, kwansa sayaw sa taha. Ala, sige, sige, sige, sige. Arong dilit dado kaon ha.

0: Ala, sige, ha? Asayaw, sayaw sa ginagmay kasamang nisto. Anya si Ruel Beliente Enterina, ha? Naminaw na to si Desiderio Matidios, ag sinang Ellen. Adya sa may waling-waling o pao man Dawi City. Okay, niya to sa nga i... Hato ipadayon makasama ang katonto ang kanang portion sa presko ni Vice President Sara Duterte o niya kabahin sa hitabo ni Dulpo, ha? Kay kaning sugilano ni Dulpo, mga sugindig ba winaw ato maning gisundan giyon, ha? Ikaw na kasama nga Gerald, ato ang padayon
1: na si... tagabantay okay. Sa kanyang pagbababa.
0: Okay. Ah. Money ang... Okay.
1: Ito yung mga sagot sa paragraphs 6, 7, 8, and 9 sa Casoso affidavit.
0: Maminaw ha,
1: Money. Hindi maaaring direktang makipag-ugnayan sa akin si Gracioso para sumalubong at magbigay proteksyon. Dahil mahigpit ang seguridad na ipinapatupad ng Presidential Security Group. Mula pa lamang sa simula ng termino ng aking ama, ipinaunawa na sa aming pamilya na ang mandato ng PSG ay kailangan sundin at ang PSG ang mangangasiwa ng aming seguridad. Dahil dito, mula July 1, 2016 hanggang June 30, 2022, ang PSG lamang ang nagsilbing security personnel namin. Hindi kailanman nangyari na ako ay sinundo ni Gracioso sa isang private hangar sa Pasay, sumakay sa isang Ford Savannah White na artista van at hinatid sa Diamond Hotel. Alinsunod sa kanilang security protocols ang aking mga biyahe sa eroplano noong 2016 hanggang 2022 ay inaayos ng PSG sa kalayaan lounge o sa airport terminal. Kapag hindi commercial flight, ay makikita ang record ng flight sa 250th Presidential Airlift Wing. Wala akong pagmamay-aring Ford Savannah White na artista van. Alinsunod sa kanilang protocol, ipinagbabawal ng PSG ang ibang driver o security personnel na hindi kabilang sa PSG. Sumakay sa loob o magmaneho ng sasakyang ginagamit ko. Napakadali din na kunin ang record sa Diamond Hotel kung saan makikita na hindi ako tumuloy doon. Higit sa lahat, walang dahilan upang kausapin at pasalamatan ko si Gracioso sapagkat nakakausap ko naman ng direkta si Wen at Lord. Ito yung mga sagot sa paragraphs 10 to 11 ng Gracioso affidavit. Hindi ko paborito ang Royce chocolate.
0: Royce chocolate.
1: Ayon kay Wen, ang Royce ay standard giveaways ng kanyang opisina para sa lahat. Dahil kabilang ito sa kanyang negosyo. Ang aking ama ay diabetic. Ang aking ina ay pre-diabetic. Ako rin ay dalawang beses na nagkaroon ng gestational diabetes. Dahil dito, umiiwas ako sa mga matamis na pagkain at bihira akong kumain ng chocolate at ice cream. Kung sakaling kumain man ako nito, hindi Royce ang karaniwang pinipili ko. Ang Gracioso affidavit ay tulad ng Madriaga affidavit.
0: Madriaga.
1: Naglalagay ng akusasyon, ngunit hindi naglalagay ng detalye na pwedeng i-verify o i-confirm. Kung lagyan ni Gracioso ng detalye ang akusasyon na 10 beses mula 2018 hanggang 2022 na siya daw ay nagsundo sa hangar sa Pasay, nagbigay ng Royce at maleta at naghatid sa Diamond Hotel o Shangri-La, ay siguradong ako na makakapagbigay ako ng ebidensya na hindi ito kailanman nangyari. Si Jeffrey Tupas ay naging City Information Officer ng Davao City Local Government mula July 1, 2016 hanggang November 8, 2021. At naging Media and Public Relations Division Head ng Office of the Vice President mula June 30, 2022 hanggang October 15, 2025. Mm. Ang kanyang mga tungkulin ay may kaugnayan sa media at information functions ng mga tanggapan na pinagsisilbihan niya. Hindi ko katiwala, assistant o personal staff si Tupas.
0: Oh.
1: Naniniwala ako na kaya si Tupas ang pinili ni Gracioso na isali sa kasinungalingan ay dahil akala ni Gracioso na si Tupas ay isang sunod-sunuran o lucky na bakla dahil nakikita niya na magkaibigan kami at umaattend siya sa mga events ko. Ang hindi alam ni Gracioso ay si Tupas ay isang award-winning journalist at writer na nagtatrabaho bilang information officer. Naniniwala ako na sadyang target ni Gracioso si Tupas at ito ay may bahid ng diskriminasyon at homophobia. Wala akong tinanggap o pagmamayari na Hermes bag o Patek Philippe na relo. Meron kaming no gifts policy. Dagdag pa dito, hindi ako mahilig sa mamahaling gamit. Gumagamit lamang ako ng bag dahil kailangan ko ng lalagyan ng gamit kapag ako ay may lakad. At nagsusuot lamang ako ng relo dahil kailangan kong malaman ang oras habang dumadalo. Mariin kong...
0: Sumuni ang kanang na ang... pamahayag mga sukin digpaminaw ni VP Sara. Tanang mga aligasyon ni kaning ni ang Adolfo. Yahang gihimaka kadi na tinuod tanan. So katong ingon pangangko ni kanang na ang labi na to na sango ra ba si Adolfo mga sukin digpaminaw tong ka Jeffrey Tupas. Katong gi interview sa ni Jinky Wave kasabag Nestor, Pinky Wave. So muna ang kanang na ang kuan. Ingon si BP Sara nga kani si tu kani si Dolpo o si Ramil Madriaga pero pareho rag script. Ano man itong giingon kay numdom ka itong gisgutan ato ni kasamang nisdo tumiagin si mana ato man gisgutan. So muna nga itong giingon nga kaning ni ang katunto ang script writer ni Ramil Madriaga o kaning ni ang kang Dolpo usara ha. Usara ni ang nakapan lang kagtong Karamil Madriaga wa mo lampos santo doon. Ambot lang kay ilaman tong gi kwan sa NBI pero wata kay balog kun sa balita sa NBI. Ha? Unya karon si kaning ni si Dulpo nagpa lie detector test kuno. So why nakita mga sukindig paminaw nga pagpamaka kuno. Pero muna nga gingon tong NBI nga ipagawas ng resulta. Ipagawas sa publiko arang mutuo ang publiko. Unya ikaduha adto ta sa neutral nga buhatan magpalay detector test. Ayaw des buhatan sa NBI. Akay. Kana na ang kuan man kasamang Nisto. Amingon sila nga wa man. Why nakita nga why nakita ang gamay ng lama as pagpumaka? Yamatra, ha? So muna nga, kanang na ang kadto mga sukindig paminas Dulpo, tanaw na toog, ha? Pananglitan, yarabang gihagit si BP Sara, san? Ginyan na si BP Sara nga, sige, humana man kog lie detector test, so si BP Sara magpa lie detector test, san? Ingon sa BP Sara ganiha nga awa man ay problema nako basta kay makikita ako sa resulta ipakita nila sa publiko ang resulta dayon adto may magpalay detector test ito sa private nga kanang na ang neutral ba nga dili kailan niya di pud kailan nako nga pwede kayo ha. Ay dito gilay detector test sa lie detector test sa NBI karon wa may ko sa resulta ni ingon raman nga oh wala man wa man makak tinuod. So muna ang kinsa ka high script writer aning niya unya si Father Flabby Villanueva raba mo nagsunod-sunod mga sukindig paminaw ni Dolpo ha kay matod pa ni Duol Kononia Kanya dako kay ang pagsalig ingon ang pari ba si Father Flavi. Ningon ang pari nga dako kay niyang pagtuo nga tinuod gyud ang giingon ni Dulpo kay kini kuno si Dulpo mga sukinding paminaw a nagbata kuno ni sa simbahan. Ha? Aog ni Tio Berio pa pader ang nasayod mo ay nahibalo. Ay nako, ganang bahina sad makasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3 alang sumisunang nga mga naminaw ha nga mga dunay diabetes kadto mga diabetikon. Amog inom ta makasama gyud kanunay sa Life Extension Vitamin D3 aron nga maalibyuhan ang gipamati nga diabetes. Kadto mga diabetikon nga naminaw na to danamoy kaila nga dunay diabetes ingna nga paimna sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom ani kun ikaw diabetikon tulo ka soft gel pwede ra sa usa ka adlaw usa humag pamahaw duha humag panihapon. Onya kun way diabetes sa pangmintinan lang pwede ra duha. Usa sa buntag usa pod humag panihapon. Muna ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ana kanindot magkasama kay sa tuwang Life Extension Vitamin D3 gisuportahan sa daghan nga mga medical studies o sa mga doktor. Ano na kanindot usap ani kay high quality ni siya niya potent formulation gikan sa USA. Certified da ilisil aromalikayan ang pagkapike. Ipot tinindota no? Sa tanawa ng soft gel niya, doon ay tatak nga ili. Ha? Nga muna ay original yun. Ha? O niya, mapalit ni sila nga clinic. Amo ang Life Extension Clinic and Pharmacy. Kanimutang diri sa Cebu City, nasa Cebu Dock Building Boyon sa Esminia Boulevard. Pangutan na lang sa gwardya di asa ng clinic sa Life Extension. Dito sa Consolacion, nasa Atbang sa Jollibee's Consolacion padung kasod sa merkado. O niya, dito sa Negros Oriental, nasa Dumaguete City, makasama tapad sa Kamanhak Terminal. Sa muna, nga diha ninyo ha. Libre ang ilahang medical check-up sa gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Why bayad kung magpa-check-up ka dito libre na, ha? Ala, sige. O niya si... mapalit sa deha ang ganang Life Extension Vitamin D3. Mapalit sa ninyo sa uban nga mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Anya si Jose Ferrer Cabahar, naminaw sa nato gikan sa Badian, Cebu. Og si Catalino Anuver, dito sa Tagbilaran, Bohol, naminaw sa nato. Ang kasamang benzi, naminaw mi diri sa Upper Saak, Dos Mactan, Lapu-Lapu City. Gikan ni Desiderio, naminaw sa nato ron. Onya sa Mundihar family, may pagpamina og si Sir ha, na ay magpariskyo kay ni Dako na ang baha dito sa Bilya del Sir Camagayan. Sibo mo ba? Ha? Madun pa ni kasamang Rose sa campus. Gano'n, kusuking uwan des, gawas? Ha? Na kunin magpa, sa mga ganihara ni, magpariskyo kuno kay sa Camagayan. No? O ba di ay kasamang Rose campus? Ha? Ito na ipacheck ha, naminaw na ito mga taga-kwandron, na taga mga rescuer na turon kay dahan po daan sa ninghitabu ah. Kanya naminaw sa kasamang bandik sa Magali, ha? Naminaw sa doon si Dumonda Imat. Ha, may nga pagpaminaw. Aniya kaysa pa mani upa na to na minaw direto sa ikwani kay kanang na ang to mga greetings town na lagan-lagan to mga greetings in town po nga tagag pagtagad sa ala ganing uban na ugma na lang po puhon ha ugma puhon na lang sa ning uban ha salamat kay ninyong tanan ato mga naminaw at tuwa nga mga kaigsunan nga kanunay nga naminaw og dilahutay sa pagpaminaw salamat kay ninyo. Antod ugma po na sad ha, samantag ng samang istasyon. Ngalan na lang sa kinit kong pwersa sa DYHP Airmen Cebu at Station Manager Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ikaw ba nilis Master Control, si kasamang Nesto Romicilio, kasamang Jesus Minia, kasamang Gerald Albios, Tiris Picas Lawak, Lidos Transmitter Site, Rubil Buisir, Chief Technician, Alan Taladog, Oliver Atis. Ako na lang inyo ubos ng alagad sa kahanginan, inyuhang Radio Man. Benji Olposangian ang manamilig yung langis mag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na tuntanan at nanandapit doon sa ng panahon, Tatak RMN.
2: Straight to the point!
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy, easy!

0: Benji Olposangian ang manamilig yung planggis mag-ingon ang Diyos, mag-auban ka natuntanan at tanan dapit doon sa ng panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy, easy!

0: Benji Olposangian ang manamilig yung planggis mag-ingon ang Diyos, mag-auban ka natuntanan at tanan dapit doon sa ng panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple strength!

0: the point.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washy!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy!
4: Kay kanimang gong situation na to, Ron Sir, no? Kay labi na din sa Pilipinas nga daghan na ta og mga small business owner or gitawag na to nga mga reseller, no? Nga diin nga gina-resell nila ang ilang product, no? Sa sample, mga cat or dog food, no? Ilang gina-resell. So kinahanglan din na, sir, nga ma-regulate ni sila, no? Bisan pag gamay ang ilang business, kinahanglan ni sila nga magpa-register, dapat lisensyado dito sila sa pag pamaligya sa maong cat or dog food o urban pa nga feeds.
5: Oo, so kinahanglan jud nga kay kuan mong guni siya murag in relation sa Food Safety Act nga kaning mga gipakaon na to sa atong hayop, no, labi na sa mga kaning mga livestock na to, atong mga baboy, mga manok. So si ginakonsumo man nato ni sila ng mga hayop, so dapat ato dyan nang ginamonitor, no, ang mga types of feeds nga ginapakaon nato nila to for the safety nasad sa consumer, no, kay siyempre ang gikaon sa hayop kay ato man po ng kaonon ng hayop, no, so dapat monitoron dyan nato, no, po ang klase sa feeds nga ginahatag nato sa ilaha.
4: Okay, so unsa man imuhang panghimang, no, sir, no, or advice sa to ang mga a reseller nga nakadungog karon nga wala di sila idea nga needed jud day na nila nga magpa-register o magpa-lisensya, no, nga certified sila nga ang ilahang mga feeds nga gipakaon silang livestock is safe, no, nga gi-conjud isang gi-check or sa Bureau of Animal Industry.
5: So sa mga naminaw karon, no, nga nag-engage into kanang feed establishment, kanang naninda og mga feeds, nag-retailer, so mga wala pa na ka-register, no, dapat gihangyod ato dyan silang di-encourage, no, nga mag-apply na, no, o magpa-register para matagan na sila og license to operate. So labi na diri sa Bohol nga medyo naapajay daghan kayong agribit nga kinahanglan pa jud natong ma-encourage para magpa-rehistro para ma-register jud ang ilang tindahan nga kanang naa silay license to operate nga gina-issue gikan sa Bureau of Animal Industry.
4: Okay, thank you kayo, sir, no, sa maunga clarification. Dako kay ni siyag tabang, no, hilabi na sa itong mga listeners karon nga nagpadayon gyapon sa pag-resell, no, or sa ilang small business owner, hilabi na sa itong mga aggregate din, ha, sa Central Visayas nga kinanglan mo tap sila sa Bureau of Animal Industry or sa Regulatory Division sa Department of Agriculture. Sa laing bahin na po, sir, ayan, no, kaniang gingon ninyo diri nga ang animal facility registration, which is under ang clinic, ang zoo o safari. Kaya mo yung magbutag DA, sir, or agriculture, more on bugas, vegetable, mga tanom, liso. How come, sir, nga apil ang zoo or ang mga safari, sir, sa Department of Agriculture?
5: Oo, na-apil dyan na sila kay tungod kay naman tayo balaod kaning gitawag nga Animal Welfare Act or RA 45. Finals, dapat ginatanaw man guna to diha ang welfare o ang kanang kahimtang, no, well-being sa atong hayop, no, so regardless pa na og agri kanang live mapet man or mazo, so it appeal gapon sila sa Animal Welfare Act. So mo na nga kaning mga naay zoo, naay mga poultry farm, so gina since naman na sila renewal sa ilang license to operate, no, so gina-visit yun nato ng mga farm, no, para ma-renew sila og makita jud nato nga walay hayop nga kanang nagutom, walay hayop nga na-abuse, walay hayop nga kanang naay discomfort or kaning hayop nga wala gani napasagdaan, nahatagan jud sa eksaktong

0: housing, saktong nutrition, saktong pagkaon nga ginatag sa iya. Dapat makita na walay nagutman nga hayop. Unya wala kun say murag nag-suffer nga hayop ba when it comes to diseases, no? So dapat wala tay makita nga hayop nga nag-antos, no, sa kagutom or sa sa sakit or sa discomfort sa takto nga housing. So muna siya nga kanang naadyod tay balaod man para ana. So naate Animal Welfare Act, no, so mao na nga gibisita jud nato na ng mga farm o gina inspect.
1: Okay, so kaning mga poultry, sir, appeal po ni, no, sa Department of Agriculture nga kinanglan ang sitwasyon, no, sa atong mga manukan is murag mahulog nga stress-free sila, no, or wa sila naglisod or unsa man kaha. So nani mga kinahanglan jud nga mga requirements or compliance. So karon man gud ma kuan, no, panahon, sir, daghan kayo mga pamaagi karon ang mga atong mga business owners pareho ana karon nga na sila like cat cafe or dog cafe, no, nga diin nga pwede ka mga pay while makighalubilo ka sa mga earrings. So appeal po din, ano, sa inyo, ano, or dire sa to sa Department of Agriculture. So nindot din,
0: oh, sir, appeal.
1: No, anything basta regardless unsa ni siya, basta animal, no, kung maingon mo isunta kaning AWA or Animal Welfare Act. So kani, sir, kaning appeal po ni sa inyo, ha, kaning avian influenza. So mo ni ang particular nga virus ba matawag nato ani, sir, sa maong nga mga birds nato, makita ra ba ni sila sa to mga hayupan sa birds specific?
0: Oh, ang avian influenza good murag man siya gitawag na to bird flu. So naatay ang kanimanggong sakit, kaninga sakit mo ni sakit sa birds, no, so including ato ang mga manok. So sa region 7, since naamanggoy ka ng mga preview, naamantay murag ka ng restrictions sa movement sa manok tungod ani nga sakit mo nang naadyo tay ginatest, naadyo tay ginatay pagabuhaton nga mga pagkolekta sa dugo sa manok before siya ibiyahe kay para matest siya sa laboratory o wala ba siya, dili ba siya positive sa avian influenza. So katong laboratory result mo to siya magamit para as kanang prueba nga walay sakit yung manok para pwede na siya makakumpray sa lahi nga requirements para makabiyahe na siya sa iyang manok.
2: Ang ninyo usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugnan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan, pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hula. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
3: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga peste ang kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila! Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang Tech Center ng PhilRice, 0917-111-7423.
1: regardless on sa na siya nga breed nga manok, sir, no? Para, for example, kaning dinawagan nimo nga manok nga tare gikan sa Mindanao, imo ipadala diya sa Cebu. So, kinanglan jud din nimo nga ipa-laboratory test siya kung safe ba siya or wala siya avian influenza. So, kaning pagkuha sa dugo, sir, ana, when man siya dapat, no nga, before siya mubiyahi on that day or before pa na?
0: Before pa.

0: sa laboratory, diha naman ta makakomply po sa other requirements. Usa na ang mga veterinary health certificate, nga kinahanglan sa for shipping permit, and then magkuha pa ta og CSFAI, nga gina-issue sa regulatory division. Kanya kani nga mga requirements mo na atong i-submit sa veterinary quarantine service sa Bureau of Animal Industry. So once masabit na nila online, so ang maghatag mang gudog shipping permit ang kaning veterinary quarantine service. So kung makakuha na sila ning mga dokumento, mo nang mahatagan na sila shipping permit sa Bureau of Veterinary Quarantine Services.
1: Mm-mm. So, na-mention ni mo sir nga online no kay mga tana unta ko ba no nga asa man ta pwede mo dool or mangayo og mga requirements no kabahin na ning shipping permit no nga para makalabang ta og tuod kung nakay poultry sir ilabang nimo pero ana diha sa atoa sa Sir Visayas ang Bantayan Island nga magpadala sila og poultry no iglabang nila unsaon man na sir tagsa-tagsaon jud na tug collect blood sample ang atoang mga manok
0: kung tama sa tayo mga gikan naman na sila sa mga farm so naman tayo ginabuhat no nga kanang di ba nagpa naman tayo awa certification no sa mga farm so kanang mga farm nga naas bantayan nag mga nananas lay mga certification nagkuha na sa atoa so dili na nato sila kuhaan og sample blood sample kay during kaning namanggutay ginapa submit sa ilaha kaning ADMCC so animal disease monitoring certificate so ginasa sa usa ka farm magsubmit ta sila 30 ka samples nga dugo nga laboratory para within 6 months pwede na sila mo ship nga dili na sila kuan og dugo per shipment.
1: So sa mga requirements sir, asa man ta pwede mo dool or mo visit nga online?
0: Sa bahin sa online no, pwede na nila ma-visit ang page sa Bureau of Animal Industry Veterinary Quarantine Service kay ang shipping permit ang taga Veterinary Quarantine Service jud ang maghatag pero ang role lang ani sa regulatory is katong other documents nga kinahanglan para sa shipping permit.
1: Okay, so clarify lang nina ko sir, nga bisan unsa nga klase sa mananap kinahanglan muagi jud ni sa veterinar vet quarantine services, sakto ba sir?
0: Oo, kung magbiyahe ta sa ato ang mga hayop.
1: Okay sir, so wala naman tayo dugang oras pa no. Unsa man imuhang message no sa atong mga listeners karon, hilabi na sa mga kaigsoonan nga higala nato nga interesado nga mobiyahe.
0: Sa mga listeners nato ron no kaning mga gabiyahe og mga manok labi na ning mga fighting cocks. Dapat kay budget as unsay mga protocol nga buhaton no or unsay mga documents nga kinahanglan natong andamon usa ta mo biyahe sa atong manok no kay para dili na ta madelay sa atong biyahe kay ubang magong mga biyahero nga wala kahibaw so diha na sila mag karakara og pangita sa documents no og nang padung na sila mo biyahe so dapat aware sila unsay mga protocols nga buhaton pero sa pagkakaroon, naka-wave pa man ang ato ang ganing pagkolekta sa dugo tungod kay nag-conduct man mi og surveillance activity. So within Bohol and Cebu, nag-conduct man tag-surveillance. So gikuhaan nato na sila og samples, dagan na mga blood samples, no? Gikolekta nato taga-probinsya. Unya, since negative man, so na-wave ra na siya nga protocol. So sa pagkaroon, way pa lang na for 6 months. So, possibly after mahuman ang 6 months, mabalik na sad ta sa pagpangulikta og dugo. Og naanay mo biyahe na sad nga mga hayop na to, mga manok.
1: Okay, daghan kay salamat sir. Ayan no, kilaton sa Department of Agriculture sa Regulatory Division ug daghan pa jud unta tag angay nga hisgotanan sir, apan wala na magjud tay dugang nga oras pa. Hinaw sa sunod na pod nga higayon sir. Ikaw gyapon.

0: among mahimong nga guest, no? Alang sa dugang na pud nga mga pangutana kabahin sa kaning transportation, sa atuang mga livestock, no? Sa atuang mga pet, or unsa pa man gani nga kabahin sa atuang welfare, sa atuang animals. So, daghan kayong salamat, Sir Ian, o mayong adlaw, kanatong kanan.
1: Kung di nga natapos kining tulumanon, malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
5: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
6: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every day.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
9: Charm, Fab, Con, pamumpong makabloom, tanggal amoy ko lumang.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangloob kumaka Bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad, at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washy!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Fried! All you need is Fried!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
5: Philippine Center Time, para sa 4:38 na.
6: Headlines karon.
5: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Vice Presidente Sara Duterte de Butiaga gitanyaga ng kwarta ang kanyang information officer sa Davao nga si Jerry Topaz aron motestigo bato kaniya.
7: Samtang temperatura sa nasod busakag 1 to 2 degrees Celsius subay sa resinating El Nino phenomenon.
5: Sa mga balita lokal, obay-bay nga mga school building ang gipaabot nga batukod sa publiko nga mga tungaan sa nagpaisugbo nining tuiga.
7: Samtang duga pa balita, Cebu Provincial School Board iaprobar sa kapin 51 milyon sa pesos nga supplemental budget alas sa DepEd Cebu Province.
5: Balita gawa sa nasod, pangu sa UN na nawagan og permanente nga ceasefire sa Gaza taliwa sa paghandom sa pag-atake sa Hamas ngadto sa Israel.
7: Sa negosyo, supply sa bugas ug bang pag-agricultural products, igura hangtod mahuman ang Super El Nino.
6: Headlines karon.
8: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
5: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
7: Mabuhay, Pilipinas.
5: Tungkol ka na mga mahinong danon, ginawa na radyo.
7: Unang balita.
8: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Hator mga impormasyon ng inyong masayran.
7: Agayari mo manungan.
5: Una sa radyo.
7: Una sa balita.
8: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
6: Number one.
8: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
7: Number one.
8: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
6: Nationwide. Nationwide.
8: DYHP, unang radyo, unang balita.
9: Gising na,
8: bango na, sa unang radyo, unang balita.
5: At narameng galang Miyerkules, pisa 7 na megalang sa buwan sa Oktubre, 2025. Si Tintay Nui, kadlaw na lang, Pasko na. Sa ngayon sa kanit mukhang para sa Sero HP, aramin sa buka ang inyong mga tigbalita.
7: Kinagin yung Radio Man, Ken Galicia.
5: Ako sabi niya na Jaman, Arbo Samante. Ang tatabi ka na sa Rasay, Santak na sa buntag mga tod, ganyan sa mga nabas ka mga balita. May buntag, sugbo ka bisaya ng Mindanao, na po God lang may gala sa atong nga pagpanaguman. Nag-inout kami nga nakamos kapiskay kamayan at daw karamay ka lang Miyerkules! Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta inyong kamuntagon? Nag-inout kami nga nakamos kapiskay kamayan at daw karamay ka lang Miyerkules. Kumusta inyong pagmata sa buntang? Atong nga sa iyong mga lakaw kanabuntag, hala bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. May buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag. Labi na sa mga nanay, nanaroon may gala silang mga abuhan. Nana sa mga kusina, may galan na nakisikay na. Gandam na para pamahaw ang kanamutang. Sa itong mga siringan, ang mga nagpayan, nagpayan sa Mandawi, Napolapo, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarog, sa nagpayan sa Bugo. Sa itong mga silingan, ang mga probinsya, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May pinakamayan, may galan sa Western and Eastern Visayas. Kaligwala sa Namina, ang damati na may galas tuluman ng unang radyo ng balita. Labi na po sa Mindanao. Nababot ang atong lanong sa CBS sa DYHP. May gala, may buntag, may buntag, may buntag. Sa atong ka mga motorista, ngaling orasa, nagsakay na sa mga sakinan. Ang pigta sa pagmaniho sa atong ka mga sakinan, mga kasama, ha? Aron ganita, mga disgrasya, simbakulang. Labi na itong gikan, may gala sa probinsya, pengon nga ni sa sunod sa Sugbo. Nagbiyahi na may gala ng orasa karon sa kabuntagon. Sa atong ka mga suking, tipabinaw po sa Luzon. Namabot na itong Sibya dito na pita, may galang may butag, labi na sa mga Bisaya na itong mga kaisunan ng Maminaw radyo sa Cebu. May butag po sa mga nagtanaw sa itong FB Live, kanabutag ha? katong asa kung at katong naasa ubang nga mga nasod sa kalibutan ang nagtan-aw sa atong FB Live ng mga Pinoy. May buntag kaninyo. Ito na sige pariag, higda-higda. Yan ay mga lakaw sa iyo karabuntag, na bangon-bangon. Aron nga di, malate sa inyo hanggang mga destinasyon karabuntag. Nagkahapon, nagbunog na po ng uwan, may gala. Dito sa South. Why non ta maka dawat tong report na doon ay pagsakas tubig na galaw, pagbaha sa atong kinalanan. Samtang sa pikasbahin, dugang mga impormasyon ng inyong masayran dari sa atong pabanaguman na gala, labi na sa pagpangandam sa Super El Nino. Kato nga masanati sa musunod ng mga sa sunod buwan, tingnan mo igo ni El Nino. Karong buwan na ba? Karong buwan na. O niya, ingon na ba may gala ang pag-asa nga doon ay pagsaka may galas temperatura. Doon ay pagsaka may galas sa temperatura sa nasod. O usa ka degree o ngadto sa duha ka degree Celsius. Wala nga mga andam ta din may galang pag masin natin ato nga kainit sa panahon. Dito lang lang ay. Ato sa check may galas kasama ang Jesse sa Mampong. Saro sa may galang mga presyo sa mga nagunang panaliton. Diya may galas sa carbon na public market. Kaya murang misakar may galang mga palitunon ka ng mga panahon ng American sa inflation. Si kasama ang Jesse sa Mampuno ng Stand by Naga. Sama ang Jesse. Good morning, Jesse.
9: TYHP. Tutok presyo sa merkado.
10: Yes, mayong buntag sa mga nandong kasamang kayan o mayong buntag usap sa itong mga suking tigpaminaw ni nga itong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning. O mayong buntag usap sa itong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay. Wisyo sa mga klasik-klasing mga prutas o nang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Avocado, 300 kilo. Durian, 160 kilo. Guyabano, 60 kilo. Chicos, 50 kilo. Marang, 50 buhok. Papaya, 50 kilo. Pinya, 80 kilo. Pakwan, 60 ato sa 70 kilo. Lansunes, 50 ato sa 60 kilo. Rambutan, 50 ato sa 60 kilo. Mangustin, 50 ato sa 60 kilo. Dragon fruit, 300 kilo. Orange, 15 ang buhok. Apple, 10 ang buhok. Grapes, 140 kilo. Mangga, usagatos nga to sa 160 kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyoman. GC Sumampong, DYHP, Tatak, RN.
11: Inyong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appeal na mga skin cells, patok sa mga na-damage nga pre-radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
5: Nagsalamat ka sa mga Jesse sa Mampong, gikamigala sa Carbon Public Market, mga kasama. Samtang sa pikasbahin, mga balita, may galang din sa ato sa Dakmay sa Sugmo. Katong big bike, mga higalang kada alas sa 6:40 sa buntag. Amuagi na sa may General Maximum Avenue. Pagong nga to, sigurdo. Dahilhan na kuno may gala sa Traffic Enforcement Unit. Kani mo nga big bike. Mupa kusog din sa iyang kwan. Mupa huguros may gala sa iyang sakinaan, sa iyang motor. O niya, sabi tong mupa kusog o ganang paandar sa iyang makina. Aron nga mapansin ang iyang kwan. Kusog gating ug stambutso. Makuang yun, alas 6.40 yun sa buntag, pirmi mo, makuang niya, matala ba sa Eagle Eye, may gala sa city government, kanang CCTV sa city government, dama na yung audio, kanang ilahang CCTV diha. Kada alas 6.40, agi gina siya diha, diha sa may Mango, paingon nga to sa may kanang Immaculada, Immaculate Conception nga eskwilahan. Kanang Jalibi diha. Kanya mo left turn pa doon atos gurudo. Kinsa ka ning tahanan ni? Anong kadabuntag mas mo agi diha no? Alas 6.40. Trabante tingali ni no? Hadlock ma late may gala maabtag alas 7. Naghihimo ni mga higalang kuan kining gipost ni social media. Dapat anay nakay kuan na dong nakay video ana murag dama na sa kuan murag na social media. O niya karon nakit na ibaw ana ni kung kinsa ni mga higala matud pa ni Attorney Lieutenant Colonel Jumar Midel. Oy, magbuntang ni mo diha. Lieutenant Colonel Jumar Midel, no. Ang hipi sa transportation o PEO. Traffic Enforcement Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office sa mga kasama. Ngayon siya nga, nailhan na. Amo na nang pa-verify sa Land Transportation Office. Kaya nakita na mo sa among CCTV footage nga nakalapas gusto sa traffic. Nasa traffic violation. Kaya ni overtake siya. O niya dito, nilapas siya itong kuan, ni counterflow siya. Anang double yellow solid line. Kanao? O, kana. Makita niyo mo niya nga ni counterflow siya mga higala sa kuan, sa Picas Lane. Niya naman ay so, duha ka solid line sa yellow. Bawal ka mo overtake niya. Pero dahagay mo kuan niya. Dahagay makalapas. Asa gani ko, makalapas ko sa inyo. Sabi nag-traffic kayo. Di ba't di kaya mo ko ang kanya? Basta why traffic enforcer? Di ba malik kaya na? Kay labi nang nakaskilid. Pero kini, hawan mo na. Di man kayo na traffic mga kasama. Pero ni overtake siya. Ni counterflow. Onya. Kusog kay ang panagan. Di left turn man siya nga to sigurdo. Murag sa ingon ni Kwan, ni Midil, ni left turn ko ni. Pero murag diritso nga siya pa ingon nga to sa galeriya. Pero ang iyang video mga igala, consistent. 6:40 mga tulo ka video. Kaniagi sa diha sa may kining St. Teresa's College. Alas 6:40 may gala sa buntang. Kusog kay nakapanagan. Ya singgit kay makina ba ang ihang nahaguros pag sun mo kanang tawag ni gitawag nila gihaguros og mayo gikumot pag mayo ang gasolinador aron mapansin ba nga gamihan indotag sa kenan indotag motora ana wala sabi nag nindot kay kag tambutso kanang mahalon ni mo tambutso ano ya Kawasaki ni dong wala ba ni Kawasaki no Kawasaki ni di. Murag Kawasaki. Murag ka tong Kawasaki gini. Kawasaki na ilaw mo. Alam kay nagtingog. Kami taong Pino kay tingog. Kawasaki ninja ko no. Labi kay nito. Kami taong Lano. Ano ba? Lala siya tingog. Kanang labi kay paminahon ba? Lanog sa kayo na siya may kailag tingog. Ecstasy. Pahibaw nga, kina akong motor, hindi basta-basta. Ako'y kuya na inana nga motor, pero panto, anang, dito akong bugiro. O niya, katuyang motor, panto, 1,200 cc itong ang motor sa akong amigo. Si Kuya Mark Boyo. Ito yung Kawasaki nga puti. Kapot, ibaligyan na maghanto ni Kuya Mark. Ito ang idadid to, Skwan. Ito ang among outing. Tinidota nga motor. Kasi motor nga Kawasaki sa day. So, kati ihang daladalahon. Pero ang yung idala dito nga itong nag-outing ni Kawasaki nga puti. Kapitin ko suga sa Brangan. Isa nga, ako na ibaligyan ko ya. Pilibaligyan, palitan na ko ya. Pilibaligyan naman na. Ito alam, 1.8 million na ito ato na ko. Sira naman ka 1.8 million, pastilan. Ato si Check, may kailan sa kasamang Jane Gallardo. Pwede ko rasa karoon sa kabuntagod kasamang Jane. Good morning, Jane.
12: Good morning, kasamang Arnold. O kasamang kaya nanita ka rin sa may Villalon Drive, kasamang Arnold. Sometime naminaw sa imuhang kita. Sige, ang kanyang kasamang Arnold. Mara, giingang kasamang Arnold. Nga, gitawag nila mga kamote na kasamang
5: kamo,
12: Arnold.
5: Kamote rider.
12: Kamote rider. Nagiuban kasamang Arnold, no, mga drivers. Bili mong bintanan. Nga ka na ganyan, pag-gara-gara, ragod sa kadalanan ka sa mga ano.
5: Hindi, pahambog na, pahambog ba? Ganang, nabitang iyang ikuan, iya, sa tawag, o singa na na, ipabumba-bumba ang kuan, ang ipabumba-bumba ang tabutso ba? Boom, boom! Pahambog ba na sa imong kuan, kung kauban ni mga nagmotor sa diha nga, ah, nindotag ba na, nindotag at tabutso.
12: Mauna mo sahay ka sa mga Arnold, ang kagaraon ba mo sangput, dito sahay ka sa mga Arnold na may lang tao, kung kuan, dili makaamong. Marasag dili makaamong ka sa mga Arnold na sahay, naagi maaging ba simbako lang. Doon nag yung mga, hindi na ito na ikalimut kadalanan nga doon nag yung mga ingon-ana ka sa mga Arnold, no? Pariyaro ko na sa giingo nila nga, sa usa ka bulig niya saging doon nag yung buong ka sa mga Arnold.
5: Dino na.
12: Dahil, nagdol ka nang nagi mo lahi ka sa mga Arnold ba, no? Ano ka bang kadalanan ka sa mga Arnold? Hindi ka naman ka ikaw ra ang magdagan din, ha? So, katanan na nadagan ka, ayaw ang magbiyahe po din, no? So, ingon, ana, magkana ganing dubli amping lang din ang tatanya. Ibutang lang po na atong kagaraon, ibutang lang po sa lugar ka sa mga Arnold. Kaya naman ginigara-gara ang ganing tao, ibutang lang po din ang sa lugar. Ila ginaginan ang mga kasaka na ganing daghang tao, makaaroon, o kaya naging sensitibo kayo nga lugar ka sa mga Arnold. Aron po niya, ma-safety. Imong kaugalingon, ingon man ang uban po sa mga Arnold. Muna pa, himanglo po din na sa ato ang mga motorista ka nang magbiyahe dito sa mga Arnold, no? Sa ato mga abal-abal drivers. So, hindi kayo sa ato mga motorista, ingon man sa kaninga mga nagdala po ng mga sakyan na nga mag-amping dito, doble amping dito sa atong kadalanan na para iwas po din punta sa mga mahitabo sa karsada o baka kaning mga disgrasya nga mahitabo po sa karsada ka sa mga Arnold. So, mo nang mag-amping Jude kanunay kung asa mang Jude mo biyahe. Karon po kasi sa mga Arnold, wala na tayo na sinapi nga pag-uwan na murag gagabi. Wala na po tayo nakakag-uwan ka sa mga Arnold, no? Basit mo na ginitinood, na ginilang giingo na nga end of habagat na pero murag itugnaw nagsugod ang atong hangin ka sa mga Arnold. Basit magsugod na po tas amihan. Amihan na po ka sa mga Arnold. Kaya murag bugnaw-bugnaw na po yun ang ato ang hangin. Murag nagsugod na po yun ka sa mga Arnold. No, murag kuan na ni ka, nang sign na ni ka sa mga Arnold. Hapit na gitasko. Hapit na gitasko sa mga Arnold. Kaya medyo murag bugnaw-bugnaw mong ginang atong sangkugo. Binisa, ato ang nahimutangan roon sa gawas na bahin. Particular din is my Villalon Drive sa mga Arnold. Ato po, nga subayo na nga itong kanilayan din dakbayan sa Subway noon. Karong mga orasa, wala po tayo nakuha ang mga kasika sa, no, or mga disgrasya nga ato ang nadawat karong mga orasa ka sa mga Arnold. Na mag-amping dito kanunay. Labi na gito sa ito ang mga estudyante sa ato ang mga trabahante nga paingon kung trabaho ka sa mga Arnold karong mga orasa. Sumatag na yung update sa ato ang mga kasikya sa palibot imong na mga update sa ato ang balita nga i-follow up karong adlaw. Nagiga na lang ninis my Villalon Drive. Ako ang inyong Raj Manjeng Gallardo, DYHP. Tapak, RMS.
13: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Radyo Man Jane Galliardo. Og kining bahina hatod kanato sa EXL Black Coffee. Gika po'y baka sa adlaw-adlaw nga trabaho? Sulayi ang EXL Black Coffee. Adunay mga sangkap nga may HMB para sa uptake ug hamloy nga muscle recovery ug peak ATP para sa dugang kusog ug kabaskog sa adlaw-adlaw nga hamon. Para sa trabahante, atleta ug bisan kinsa nga gustong himsog ang lawas ug aktibo sa kinabuhi. Usa ka tasa, kusog matag adlaw. EXL Black Coffee with my HMB and peak ATP. Kauban sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule alang sa mas kumpleto nga panglawas. Health and wellness for God's glory.
5: Ayan sa naman sa mga Jane Galliardo. Gikami ka na sa Patron. Dugang informasyon, may ganang itong ihatag karabuntag. Ito si Philip Ingbino. Itong Osaka Pro Duterte Vlogger, mga igala. Nag-ialiasan og Spider. Nag-ibadhigan dito, may gala, sa Surigao del Sur. Gibadhigan patay. Pabot ron nga buntag, may gala, kay sa kainig barko. Gikan sa Surigao. Dalho ni siya iyang yuta na tawhan sa lungsod sa Minglanilla. O niya musugat niya may gala ang mga Duterte Riders. Pilrabas Jimmy atong Duterte Riders. Jimmy karang solid Duterte Rider. Ate mga amigo niya sa kwan, Duterte Riders team. Mga amigo na to ng mga habal-habal drivers, mga riders. Wan pa ang mga supporter ni former President Rodrigo Duterte. Na karon supporter sa megala ni Sara Duterte. O karon supporter sa ni Basti Duterte. Alright! Kisaswin niya. Alright! Okay, standby sa mga balita megala. Wan lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinom-dum at oras. Alas 4:59 na. 4:59.
14: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
15: The Wonderful Supplement.
16: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
17: Kapoy, kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doro na eh. Gani ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano ay. Pwede na
18: makakas.
17: So ano ka, nobinta na ka.
16: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
19: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
20: The Original Koi Herbal Capsule.
21: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimur lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
20: The Original Koi Herbal Capsule.
0: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3. The doctors recommended vitamin D3.
18: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
22: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! At na ikaw butangan!
23: Bugas-bugas o katul-katul?
24: TTX 500 na!
23: TTX 500!
24: Aduna kini antimicrobial properties
23: nga magkatabang sa pagkuha
24: o pag-ayo sa bugas-bugas
23: o katul-katul!
24: TTX 500!
23: Mabalik sa pinatulog ng butik sa inyong lugar.
24: TTX 500!
25: Sa Janice, okay pa yung maman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa kumbano ako, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
24: TTX 500!
23: Mabalik sa mga butika.
26: Set Living Testimonies.
27: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
28: Di na ko kakita. Kalit lang o kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
27: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
28: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usok sa imong sugar. June Largo.
26: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
27: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
29: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilib.
27: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
29: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilib. Nadagha na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
26: Living Testimonies.
30: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
31: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
32: So, fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
33: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape, nga kaoban nimo sa pagmata sa buntag, nga sa matag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma. Nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyod ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City o Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City o Consolacion Cebu Branch.
34: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
26: Life Extension Vitamin D3.
35: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
36: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
35: Hindi po kayo gumaling?
36: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
26: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Oras sa mga kasama, alas 5:09 na.
4: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Gitanyagan ng kwarta ang kandidawa sa information officer nga si Jerry Tupas. Alam kini mo testigo bahin sa gingong nga paghatod ng kwarta nga to ni Vice Presidente Sara Duterte. Inagin sa kanil policeman nga si Rodolfo Gracioso Jr. Kani magigot yaga si Vice Presidente tanawa sa konsesyon ni Gracioso nga naglambigit usab ka nga Tupas sa gingong nga pag-deliver ng kwarta nga to ni Duterte. Ikumpirmar ni Duterte nga doon ay mga negosasyon karon alang sa mga motistigo bahin sa gigog mga maleta sa kwarta sama sa nalatid sa affidavit ni Gracioso. Si Gracioso ni Tumbok ni Tupas kami nagdawat sa kwarta alang sa Vice Presidente.
5: Samta sa nugang balita, gibutiag ni Vice Presidente Sara Duterte nga gisugit sa iyang inahan nga si Elizabeth Zimmerman nga mobalik na lang kini sa Davao City ug iyang igsoon nga si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Mo na lay maning kamot sa kada sunod nga posisyon sa gobyerno alang sa 2028 nga pinili ay apan gitatawag sa Vice President kung pa sila magkainabi ni Mayor Basti. Kung budagan ba kini alang sa pagka-presidente o ka magpasubli kini pagka-mayor sa Davao City, nanggawas karon mga posibilidad nga kung galing dili gid makadagan si Vice Presidente Sara alang sa pagka-president sa 2028 nga eleksyon. Ang mahimong ipuli kaniya mao si Mayor Basti. Giklaro ni Vice Sara nga sila formal pang paghinabi si Mayor Basti labos sa mga planos politika sa 2028 nga pinilian.
3: Alas 5:11 na. Positibong na-identify sa National Bureau of Investigation kung NBI ang duha ka mga properties sa Valle Verde 2 sa Pasig City. Nagigong ipanagiya ni kani House Speaker Lord Alan Velasco o sa asawa niini nga si Rowena. Matod ni NBI Director Melvin Matibas, ang duha ka mga properties dimutang kini sa Champaka ug Sampaguita Street kawahin sa gingong pito ka mga cash houses nagiila ni kani patrolman Rodolfo Gracioso Jr. Si Gracioso nangangkon nga nakaserbisyo kini isip security ni Velasco. Ang pagila sa pipila ka mga property ni Velasco kabahin gihapon sa investigasyon sa NBI bangin sa pagangkon ni Gracioso nga nag-deliver kini kwarta ngadto sa pipila ka sakop sa Bangeng Duterte subay sa instruction ni Velasco.
5: Samtang katapusan balita gikan sa kauluhan gikabalakan nga busaka og 1 og 2 degrees Celsius ang kainiton sa nasod subay sa Rasinati nga El Nino phenomenon. Matod sa pag-asa na Rasinati nagkaroon sa nasod ang strong El Nino og mas mukusog pa kini sa pagtapos sa tuig. Ang Bicol ug ang daghan nga mga lugar sa Visayas ug Mindanao na kasinati na sab sa epekto sa El Nino. Mas mukusog pa kini panahon sa summer sa sunod tuig. Ang Pilipinas posible paghihapon nga makasinati og mga bagyo karong tuig bisan sa presensya sa El Nino phenomenon.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Ganito nga papanagubang ipananta sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Ang original Koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa palia, kamunggay, garlic, luya ug ginseng. Kamay mahatag may kalagligon sa lawas, kaligon sa atong immune system, arong rita na lang masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karon, batasana ang pag-inom sa original Koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule, umabatok sa mga manatian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, ubak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original Koi herbal capsule epektibo sa labing galap pagpanigon sa atong immune system, gumikan sa mga vitamins ganaan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Koi herbal capsule, aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koi herbal capsule. Inyo ring mapalit may kada sa Rose Pharmacy, South Star Drug Store, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, SN Metro Pharmacy, Ultramart, Tarang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol Lipe. Mahimo sa ninyo may kapalit ng original Koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tarang Branches, sa Alfar Pharmacy, sa Weber Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tarang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original ko, Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
5: Kaya bumpisyon si Budigoy, kabadunay, hypertension, basin tasi mi sugar, nagbasin bay, diabetes, ang yawar karay baw, ang tas ga level sa blood sugar, magkapakikinis mo arterial walls, mapalapot si Budigoy, ang sarka rason, gana magka hypertension, kamutaas ang imong dugo, ang diabetic hypertension, resulta kinis pangkabuta, pagkadaon si imong kidney, o daghan pang mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga sabad, pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotent sa mga lalaki, bisan nagpabuta, ka magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na, matagadlaw, ang DTX 500, dili kini charantin, gikan sa liya nga nagsuhid sa insulin function kun mabuo ang imong blood sugar kontrolado sa bag imong BP ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapalindot na sa imong katulog makapugong pagit sa hyperacidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia o guban pa DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension og bisitaw sa pagklinika de alternative medicine and wellness center para sa libre nga consultation gamit ang computerized general machine analyzer na kinibimutang sa Diha Coslim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133.
3: Mga kasama, nagkasinati na mabuo ang naakas trabaho. Focus ka sa mga gibuhat. Kaya doon na kayo giapas ga deadlines. Kaya manutang kaayo apang karit lang doon ay parakit sa imuhang ipon. Makapangawat na lang sa imuhang ulo sa sobra kasakit sa ugkalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, maagwanta pa rin mo sa kanugayan na mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsao na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa gipon, magpaspas relief dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed minifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. M80 December 2025, Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Maong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget kini sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maong wagtang ang sakit. Nasawaya na sa kadaghanan, nasawaya na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor. Ug sunda ang girisitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol! Mifenamic acid is a generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Gawas nga makaboost sa atong immune system ang lain nga mga health benefit nga makuha nato gimikan sa pag-inom nato kadadlaw ni Life Extension Vitamin D3 nga maong maminusan ang risgo nga magbaton ni ining sakit nga cancer. Apilan niini ang breast cancer, prostate, colon cancer ug pagmatang sa maong nga mga sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas. So gani na matudlan usab sa lain nga mga pagtuon nga kato mga cancer patients, mutas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas improve ang ilang palawas ug mobalik ang pag-function sa immune system samtang siya nakibatong sa sakit nga cancer. Dili dali nga maluya ug mutaas ang chance na makasurvive kini sa sakit. Sa mga dunay cancer, gawas sa inyong medication, mahimo ka wag mo inom og 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw, kada humano mo magka-take sa inyong meals. Gawas sa mga cancer patients, katong dunay mga maintenance medicine, kay nakasinati nin diabetes, hypertension ug uban pa nga nag-require nagtambal kada adlaw, pwede sa ninyo duganan sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para sa mas maayo nga resulta. Bata or hamtong mahimo nga mainom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw alas pag-maintain sa maayo nga panlawas. Affordable kayo ang matag soft gel ni ini, mapalit sa mga butika pila sa dinas sa Life Extension Clinic. Dina po sa mga Life Extension Clinic, pwede mo maka-avail sa libre quality consultation kada adlaw. Unya Lunes, Santo Sado, ang Sabado open, kini pwede rin mo diretso or mag-walk-in sa mga clinics. Dini sa Cebu City, nani may mutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu kung Cebu Gospel Church. Dias Consolacion, dina po Life Extension Clinic, kana may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Pwede nyo makontak ang hotline sa Life Extension Clinic, ang 416-1655 ng 0917-318-1161. Alas yung dugang mga pangutana. Sa pikas, gabay na kabakanunay, gabay constipated, pag-inuman ng Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa ino po kaya gandaman ng Super Fiber kay powder man siya o niya ang usaka sa shea ni ini, imong imix sa usaka baso ka tubig. Pwede kag mo inom kung dari sa buntag before mag-breakfast. Kung dari sa gabi, ikan na before pod ka nga matulog. O para mas nindot ang resulta sa ginom ni mga Super Fiber, doon nga ni nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic.
3: Ay, mga pita mga higala, kay alas 5 na sa buntag. Alas 5:18 na may galantak na sa kabuntago, no? Kailanan tayo nga mga pagkapi aron nga lagsik atong lawas. Kondisyon ba sa atong nga trabaho karong buntag? Ari tabay kada sa kape nga daghan na nga mga benepisyo nga tumakuha. Kini may kada ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng nga sagana sa antioxidant na pamatunan sam sa pagtuon. At doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, gaban pa. Maka-increase sa kini may kada sa energy level, maong dili na ka magluya. Gaba sa ginseng, doon na sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o gross hip. Dili ni basta-basta nga kape, di ba? Kada ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan and gluten-free mga recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Maparit kini mga sa mga butika sa inyong lugar. Maorder sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
5: Daghan na karon ang dunay gipamati nga lain-lain lang balatian. Apila na ang insomnia, constipation, high blood, diabetes. Kung ikaw doon na ni Ana, doon ay herbal na food supplement para nimo. Kini mo ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement doon ay ABCD formula. Din ang A para kini sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamote o D para sa duhat. Nga din gikan yun sila mga dahon nga gigamit isip herbal medicine para pagtambal sa paglisod og tulog og insomnia, constipation, makapulong sa pagtaas sa blood sugar level, nga mga hinungdan sa diabetes. Mga sama na ako mag-inom po kong Sugatrol, kanuha o katulos sa kaadlaw, mong lagsik ang akong pamati maskin sa timok adlaw nga pagpanarbaho. Bawa nga suwi po ninyo tumar batag adlaw o Sugatrol.
4: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Oras sa mga kasama, alas 5.20 na.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Matik, Kwaiturgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
7: Care time.
8: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi, nya actually di jud ko ka concentrate og trabaho.
9: Okay, so nga nagka kidney stone nga og UTI.
8: Sa sige na ka og parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food.
9: So, sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
8: Sa ako sigag inom sa kinikir, nawala na jud akong kidney stone nga na worried na kay ko nga regular na pud ang akong pagpangihi.
10: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
11: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
13: Life extension, vitamin D3.
14: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
16: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
17: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
18: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
16: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
17: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
18: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
19: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
20: The wonderful supplement.
21: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
22: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
23: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
24: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
25: Biotroph Herbal Capsules.
26: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
25: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
27: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
23: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
24: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
25: Biotrof Herbal Capsules.
26: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
25: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
0: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
1: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
4: I berry for a clear and healthy eyesight.
5: Ahibalo na

0: Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko hospital yun at nagugus ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
6: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
7: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
9: Ako, poriba ko, ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood pressure, lato ni Tila, kay mababa man ang imong lipid.
7: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
9: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
6: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
7: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
9: Ako nga tawad na goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
7: Ang Seth Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
9: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
6: Living Testimonies.
10: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
11: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
12: Mga igala, may adlaw kanatong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
1: Alas 5.31 na. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita. Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtubar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, labi na sab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, gawang pang matang sa cancer, nga doon ay direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot ana mga kasama kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton sa cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay ug maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga pasyente. Mas mo-improve ang ilang quality of life ug hinay-hinay nga mobalik ang ilang immune function kusog aron nga mas mabatukan ang ilang mga sakit sa cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation ug growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Una sa mutubo ang cancer, ihaning putlon ug babagan sa vitamin D3 aron nga way magyan ang nutrients containing blood for cancer foods. Mutabang kini may ganang mapugan ang paspas kapag tatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients. Alamapugan ang paspas kapag karuya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers na kalimutan sa vitamin D o cancer, mas butaas may ganang survival rate sa usa ka pasyente o bubos ang iyang tsansa o risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya igo usakto nga vitamin D, D blood level. Ang dosage na ito ka mga pasyente sa cancer, kinahanglan inom siya og unom nga to sa siyam ka soft gel matag adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka bata o sa katuig nga bata, mga buntis o mga nagpatutoy nga inahan o sa mga individual na doon maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o kaman pa. Maparit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos sa matang soft gel. Mahinong danong pahinomdom, kinahanglan nga siguraduhon nga doon ay marka nga LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit mo sa mga butika. Mag-amping sa mga peke nga mga produkto mga kasama. Mahimong mutawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Ato sugaton, ato kabuntagon nga positibo kanunay ang ato pananaw. Biragi sa pag-inom og lamian og healthy kay kape kining Vita D Plus Coffee Mix. Kini pinakaunang kape nga dure sa gold nga vitamin D3. Sa matag sa shray sa Vita D Plus Coffee Mix, do na kani 200 IU nga vitamin D3 plus gidugangan pag kini og reishi mushroom extract. Kadto mga powerful anti-tumor nga anti-cancer properties nga gitawag kining mga polis sa karay, sug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix do na pag-ini shay mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress. So kini ka pagadaos sa ato mga cellula, gumikan na sa sobrang free radical sa atong lawas. Muna mga pitayin kabuntag, Vita D Plus Coffee Mix. Magkakapin na ka magka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lanay ni mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
3: RMN TYHP Police Plante Ronda Presinto.
2: Guardia, nakapusil patay diya sa Nakles Mandaway. Gidetain karos kapulisan. Kasama mo sa balita na Diman Paul Lauro.
3: TYHP Tatak RMN Report.
1: Kasama Paul.
4: Rajaman Ken.
1: Guhit kasama Paul.
4: Rajaman Arnold. Yes, Rajaman Arnold, Rajaman Ken. Dapat ay i-detain karon sa Kanduban Police Station 6 kinig gwardiya na si Nestor Pondok, 31 anyos nga nakapusil ug nakaangol pa sa lain pang ilang kabante diha sa may Kanduman Mandawi City sa deng iya kining gipusil. Matod sa gwardiya, napuno na siya sa pagdaog-daog sa maong biktima ng tukariya. Hinungdan niya naabot sa punto nga nakapamusil siya at kaposan niyang nalagutan doon kay gibato ang iyang presto sa diyang wakadayon kasuod kining maong trabahante. Ang maong biktima, gingon niya Patay yun. Niya dayon si Mario Cabrillas na gingong gika-inkwentro. Nulagway sa maog na gwardya na kanon na ito siyang bugal-bugalan sa maog na bikima. Na embargo hinuonsad sa atong kapulisan at sa patasigot niya ang service 9mm pistol. At sama mo sa Mandawi Police sa inyong radyo man, Polaur, DYHP, Tatak
3: RM. Radyo mo nationwide.
1: Samtang Engineer Albert Tan, formal nang dinawa sa katungdanan ni Sipsipo City Administrator, kasama mo sa Balita, Rajaman, Eri Bolona.
3: DYHP, Tatak RMN. Report.
5: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Formal na niluwat sa katungdanan si Engineer Albert Tan, isip si Musiri Administrator. Ang kani siri Administrator niluwat sa katungdanan, tungkol kaya gisamuka na sa mga pagsaway ngayon na dawat, ilamin nagikan kang Vice Mayor Tomas Osmuña. Mato ni Mayor Nestor Archival ngayon ginawat ang resignation letter ni Tan, uban sa pagtudlok ng Attorney Bricio Buhol's Holy Plane. Subay sa maong kalamuan, ningon ang Mayor ga-automatic usab ng mga sumir isip Acting City Legal Officer Holy Plane Buhol's si Attorney Eliodoro Diaz.
6: Automatic na assistant niya si Diaz, OIC. Huwag tayo mahimo kay succession mo. Karoon din mautaw ba?
5: Si Mayor Nestor Archival na sa'yo niyang appointment ni Buhol sa mag-unin ng katundanan, giuyuna na sa konseho sa syudad. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ng optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, muring Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tata.
3: Radyo mo nationwide.
2: Samtang ay masubuano ng haod na sub sa Fishery Licensure Examination, kasama mo sa balita di man Raymart Pugol.
3: DYHP Tatak RMN Report.
7: Kining nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, nagtap-notcher ang duha ka mga nigraduar sa Subo sa gipagawas nga resulta sa 2026 Fisheries Professionals Licensure Examination. Nagtap 6 sa maong licensure exam si Jana Ihurango Tabuana gikan sa Cebu Technological University kon CTO Mualbual Campus, human siya nakakuha og passing rate nga 88.25%. Samtang nagtap 8 sub si Ninio Balmer Araw gikan sa CTO Carmen Campos, human kini nakasungkit og 87.75% nga rating. Sila si Tabuada og Araw parehong produkto o alumni sa CTO Extension Campuses. Kasama mo sa balita ko ning Radjuman Remart Pugoy DYHP Tatak RMN. Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
2: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita.
8: Nanawagan si United Nations Secretary General Antonio Guterres alang sa permanente ng ceasefire sa Gaza, taliwa ning paghandom sa ikatulo katuig ng anibersaryo sa October 7 ng pagpangatake sa grupong Hamas ngadto sa Israel netong tuig 2023. Saya pamahayag na kanayon si Guterres nga panahon na karon alang sa ceasefire nga mamahimong permanente panahon na sa pagtugot sa humanitarian assistance ug panahon na sa alang sa pagtahot sa international law. Niyawag sab si Guterres nga sa paghandom sa maong anibersaryo dili lang unta kini magmarka og laing tuig sa pagbangutan apan lakip na ang bag-ong determinasyon pagtukod og kaugmaon alang sa mga Israeli ug mga Palestino. Kinumnuman nga moabot ngadto sa sobra 1200 ka mga Israeli ug langyaw ang nakalas sa maong pangatake o nga doon na pa'y laing 251 ka mga tao ang pabiling gibihag. Kakasama mo sa abroad ngayon, ginayo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen. Katong mga malitag, hatod ka nato sa set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, set Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
9: Ang set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanayanto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyong 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic o 12 pesos sa baalang sa SED Kugo. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Radyo Mo Nationwide.
1: Dagadagadon ang adunay gipamati nga mga balitian sama sa insomnia, constipation, high blood ug diabetes. Kung ikaw ana ini adunay herbal nga food supplement para nimo. Ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula. A para sa amparaya, B para sa banaba, C para sa kabote, ug D para sa duhat. Kadiin gikan gyud sa ilang ka mga dahon nga gigamit isip herbal medicine nga makatambal sa paglisod ug gatulog, kining insomnia, constipation, ug makapugong sab sa pagsaka sa blood pressure o blood sugar level. Kami mamahimong hinungdan sa diabetes. O nga sama nako mga kasama, nag-inom pod ko og Sugatrol kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mga nagsik akong pamati maskin sa matag adlaw nga pagpanarbaho. Mga suway ninyo mga kasama og tumar matag adlaw ang Sugatrol.
3: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Oras, alas 5:43 na.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus

0: Pagbasa sa 9 na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, 'Pumunta ka sa silo at maghilamos.' Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita, kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangilin ang araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag, kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya'y ipinanganak nga ang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanongin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganun nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, "Siya nasa tamang gulang na, siya ang tanungin niyo." Huli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya ay masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa iyo? Paano niyang pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." "Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseo naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo." Ito ang salita ng Diyos.
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayaw pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
1: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impacting ako noon, katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Dueñas, Iloilo.
2: Anong rating yung ibigay mo sa mga products mo ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
1: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Kidney care time.
4: Wala na ako mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhang lawas ng balik bang pag-kondisyon.
5: Kininang kidney care agam og gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na sa hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na si Jam mag-dialysis.
6: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahal ka paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi nakagamitin pang gamot sa amang uwi ng sakit.
7: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong giswayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
12: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sa Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
14: Igala, nakakape na ka? Kaybo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
0: Life Extension Vitamin D3.
15: I'm Dr. Suzette Steer, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
16: Alas 5:53.
8: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
17: Baligtas sa ito mga balita. Kung Diyos na ko'y sasubo ni Basura sa proposal sa paghatag ng reduction sa amusement tax. Alas sa Wilbert Ross concert karong sunod si Mada. Kasama mo sa balita radio man Eli Bolono.
8: DYHP Tatak RMN Report.
18: Gibasura sa Konseho sa Sunod Sugbo ang paghatag og reduction sa amusement tax alang sa Wilbert Ross concert sunod semana. Kinuman question na pipila ka mga sakop sa City Council ang proposal nga ginusog ni Konsehal June Alcover alang sa maong katuyuan. Alang kang Konsehal sa Senyo Andales, nanginhanlan ang kagamhanan sa bayan dugang pundo nga magamit sa mga programa ni ini.
19: Let us eliminate this reduction of amusement tax because the city needs money now to support scholarship, senior citizens, then the medicine for long life, then we have garbage problem, and the city is deficient of how many billions of pesos now. We need money.
18: si Konsehal Cesenio Andales. Gipas ang hotel cover ng mga pinanan, hatag o amusement tax reduction ang konseyo sa obang organizer. O dili mga gayon ni kini mabali, ba't inihigayo na?
3: It's a practice of approving this kind of request. So, kung atong i-deny ni sila, lain sa tigayo tingali ang puntong anong atong i-deny while we approve the other request. So, I understand na kung supak magalita, let's amend the ordinance para nga di na ito magproblema.
18: Si Konsehal June Alcover, apan ginsister ni Konsehal Philip Safrang, ang ngayon nila pinalipta ang interes sa mga sagbanon, isip piniling mga opisyal ni ini.
20: Considering that we are a representative of the people who elected us into office, we are duty bound to protect and promote their interest over that of anybody else. So with all due respect to the proponent, I would register my objection for the approval of the said resolution.
18: Si Konsehal Philip Safra, sa gimong votasyon sa konseho labot sa resolusyon ni Alcover, upat lang ang ipabor ni ini ulo ang nisupak, hinundang niya basura sa City Council ang baong proposal. Kasama mo sa Cebu City Hall, sining inyong Radyo Man, Eli Balanes, DYHP, Tatat, RMF.
21: Radyo mo, Nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
17: Hindi nga balita, atod ka sa said marketing, ang tigamautiga po na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita.
22: Ni paniguro ang Department of Agriculture kung DA nga adunay igong supply sa bugas humay o gubang agricultural commodities ang nasod hangtod matapos ang gingong Super El Nino nga ipanglantawang masinati hangtod sa sayo nga bahin sa 2027. Kini man gipaabot nga ang nasod posibleng maalkansi og balik 700,000 ka metrikong tonelada sa palay tungod sa naasong phenomenon. Nagkanayon si Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa nga ang mga lakang pagpalambo sa lokal nga produksyon gihimo na uban ang NFA nga maoy padayong namalit og palay gikan sa mga mag-uuma. Kasama mo sa negosyo ngayon, kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Ariman.
17: Katong mga malita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Musaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing, said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
21: Radyo mo, Nationwide.
16: Ako may bayan ka mga school building ang ipaabot ka matukod sa publiko ka mga tunghaan sa Dakbel Sugbo na ng Tuiga. Kasama mo sa balita na Jamanay Libolonas.
21: CYHP Tatak RMN Report.
18: Tugang mga school building ang ipaabot ng patukod sa publiko mga tuhaan sa Dakbayan Sugbo nining tuiga. Kinalas patubag sa mga panginahanglan sa kakuwang o mga lawak sa ringan sa mga tinunan. Pakyas ni noon paghingaan sa City Schools Division Superintendent ni Fabongo kung asa takuron ang dugang mga school building. Apang kinigingon ni Bongo, ipaabot na sa public bidding.
23: Ano naman tayo pang bidding? Dugang mga school building sa Cebu City.
24: Daghan.
18: Si Dr. Nympha Bongo na sayang ang ubang tuhaan sa Dakbayan palayang ipatuman sa double shift ng klase tungkol sa kakuwang sa mga lawak sa ringan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Siningin yung Radyo Man, Eli Balanes, DYHP, Tatak, RMN.
21: Radyo mo, Nationwide.
16: Karunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkano ng itlog, beans, tuna, saging o guban pa. Apan dili na kinahanglan nga mogasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumplito na ang B vitamins kay imong gikinahanglan. Ana kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins mga kasama, may laing disease pakirik ka mga powerful ingredients baonggal kung makatumar kanini. Mahimog yud kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pagyud may galang imong kalawasan. Hayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
21: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
16: Ay, nanati winner ka na butang ang mga kasama na sakpari kasamang Julius Malili. Kanabino sa New HP, magkanabat ng pahalipay. Nakasan ba yun ang kasamang Julius? Good morning, Yos!
1: Good morning sa mga lalo! Good morning! Sumpo! Alam at sa biyahan ng bahay sa dakbayan sa subok sa mga lalo. O gaya na, nanasinan na ito pa dyan natin maminaw sa Unang Radyo, Unang Balita. Na may buntag, buntag. Kaya po nalang na ito,
2: Marites Canales.
16: Marites Canales, pilaidad!
2: 64
16: Minyo, Dalaga, Biuda. Ha?
2: Biuda.
16: Ah, Biuda, Biuda. Kada sama ka na Biuda? Kada sama ka na Biuda?
2: 2004 pa.
16: Uy, dugaya na good.
2: Dugay na.
16: Mga 20, kuwan ka tuig, 22. 22 ka. Ano ba magkamag-minyo ko sab?
2: Nagaghan mga anak mo iyon nun.
16: Pila ka bukay mga anak niya eh?
2: Napo.
16: Napo. Oh, sakto-sakto ka naghan gini ay, no? Alegre, alegre ni, basta naghan.
2: Nagagapo.
16: Nagagapo. Bibo ni, basta naghan mga anak, di ba?
2: Ha?
16: Da, bibo, basta naghan anak?
2: Bibo eh.
16: Bibo, yun. Pila na ka bukay mong mga apo?
2: 21 na kabuok.
16: 21 na kabuok. Why nang pasiplat ni mo diyan? Kanang pasipagidhat na na.
2: Kawa, oy.
16: Si, silingan, why nagpasiplat ka mga silingan, ya? Ha? Wala gini ay. So, loyal gini kasi mong bana, ha?
2: Oh, loyal.
16: Pirmi ka maminang DYHP?
2: Kada buntag yun.
16: Kada buntag yun. Tungunan na dawata mo ginagbahay nga pahalipay.
1: Siyat ang nasakpan sa mga anak. Magunawa sa pahalipay. Nga bugay.
16: Back, back!
1: Ika sa DYHP.
2: Maripay!
1: Ha?
16: Maripay! Tamo ko lang reporter.
1: Galang-galang sa kalita ba nga mag-
16: Okay. Yatang na na.
1: Salamat ka yan, ay, no? So, kamo yung naminay, ka mo na mo, sunod ang makadarasan mo mga pahalipay. Paminaw lang, Jude. Buntag, hantod, gabi. Sa uban ako, dali sa kasamang lailin na balit. Arganas, sini inyong kasamang Jude Yos Malilit. DYHP. Tata.
16: Kana, kana, kana, kana. Papasa, pasayawas na lang. Ibutang. Sayaw ta. Sabakadri. Birahi. Kena. Birahi na yun. Sayang na pagsayaw. Kena itong kapamaraguman. May ganag panaganta sa rawantong ng herbal capsule sa Kabisaya na Bindrao. Ang original koi herbal capsule. Suplementong agikan sa pariya. Kamonggay garlic, blue, yung ginseng. May mga tamay ganag. Ganagong salamas. Ganagong sa itong immune system. Koi herbal capsule. Barato na. Epektibo pa.
17: Mati may hangi ay kwadunay daghan to sisi ulawas mo dili ka regular ug magpagawas imong hugot ug kabaylisan mabuto ni kutian baka sinati kag insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ug lutahan dili pa gid hami sing imong kutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems sing wala pagkaluya sa imong lawas busa ug tanga ka ng mga toxin sa imong lawas para imong maangkon ug maayong kapalawas pag inom tagad law og G detox plus herbal capsule ang pinakakuso.
16: Nagasalamat kasama ang Julius Malili ug kabanag ka sa research department sa atong winner kag butaka. Congratulations! Pakoski pa inyo mga radyo niya, pasika mo ang sunod nga panaran nga makinaog may galang kung magsuri-suri na itong mga kamanan nga gikan sa research department. Wala ba tayo oras? Sa nga na lang sa kinito mukhang kwarsa sa DYHP, RMN Cebu kami ang inyong mga tigbalita.
17: Grabe Radio Man, Ken Galinea.
16: Ako sa inyo Radio Man, Arlo Rosamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hang tuluma sa samang takna o sa samang sibyanan. At ang imigala sa kasama Attorney Phil Fernandez Manyo, kamasunod ka rin sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagad ang antaran, daigang Jose, praise the Lord, hallelujah. Sabakadiri.
21: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.

0: your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na ka tingdog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwabay ako mabantayan sa akong mga customers. Mayigani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, i-agnize ceramide nga makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Guwapa ka, stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kabon!
13: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
14: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
15: Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
14: Heavy duty linis bawat pahit.
16: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
20: May

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget. So,

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
4: Ang galing galing mo.
5: Smart dishwashing paste ko.
6: Pritong ulam na masebo. Lato kaldero.
7: Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
9: Tanggaling galing mo.
10: Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
14: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangong kumakabloom sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
16: Kinikil!
17: Uy, 150 over 100 man.
18: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
17: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
18: Ay.
19: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduho ko sa kidney care. Naghan ko noog maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pagyod sama sa pomegranate.
20: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
14: Kidney care!
21: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
22: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
23: Sa opisina, pirmi bakang nag-atubang sa computer?
24: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
25: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
26: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
24: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
25: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
26: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
27: Available na sa Mercury o mga suking butika.
28: Gikan sa kinatas ang bukid.
29: Nak, kinkamusta ngay?
28: O bisan sa pinakalayo nga isla.
29: Nay, gagraduate na ako.
28: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
29: O pauli na ko ka.
28: Go forward together. Globe.
30: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit number FTB26014, series of 2026.
31: Pila pila win, San Miguel pila win.
32: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na. San Miguel Pil and Win Promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
33: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
34: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, series of 2026.
35: Four months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
36: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
37: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
38: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
39: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka.
0: Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
37: Let's do this!
0: Pag Enervon Z Plus na!
1: Unilab quality yan.
0: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
6: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina, adto gid ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
7: Pila-pila win! San Miguel, pila win!
8: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Beer Products. Apil na! San Miguel, pila win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
9: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
10: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
11: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads.
12: With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
13: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS! Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
40: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
41: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
42: Oras sa DYHP, RMN Cebu, size 19.
43: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
44: ACS.
45: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+. This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
46: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
43: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
46: ACS.
43: This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle, Lakas Maka Fresh.
46: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
47: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
46: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. That portion was brought to you by Globe. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
3: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
42: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
0: Straight to the point.
42: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tungsibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
42: Kinalagi po yung boss nga lagad sa kahanginan kasama ang Rufil Fernandez Bañok. Maoy padayon makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigalaan nga Miyerkules o gapit sa 7 na. Buwan karon mga kaigalaan sa Oktubre ito ay gadus mil 26.
0: Straight to the point.
42: Sa gihapon, natagantag pagtaga ng mga issues na may labot ng lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, din hilamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban, nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
42: Nagunas tumaisgutanan karon nga buntaga mga higala, usa ka 15 anyos nga tinunan ni Dunggab og nakapatay sa iyang uyuan.
0: Straight to the point.
42: Sus, Ginoo ko ka, batik ang balita mga sukid digpaminaw. Dito ni sa Barangay Tapon, lungsod sa Dumanhog.
0: Straight to the point.
42: Unsa ba hinungdan? Ngano ba in taon mahigala ning maong nga 15 anyos, ha? Paita mahigala ning balita araw buntaga. Katarik pagtaga dubutaga sa atong pamanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
42: Samtang supply sa tubig sa Metro Cebu gipaabot nga makasinati og kakuwang og 25,000 cubic meter matag adlaw. Subay sa epekto sa El Nino phenomenon.
0: Straight to the point.
42: Lain sa ding problema mga sukid digpaminaw. Sa laing bahin, Visayan Electric Company Incorporated ni pasabot ngadto sa Konseho sa Dakbayan sa Subo nga ang taas nga presyo sa kuryente sa wholesale market mo hinungdan sa pagsaka sa bayranan sa mga konsumidor bisan sa nasinati nga mga brownouts.
0: Straight to the point.
42: Paning katingad-an sa mga konsumidor kay ni ay rotational brownouts. Na ibanan pag gani mahigala kung panalitan mag-aircon ka o walo ka oras, na ibanan na gani na mahigalag usa o duha ka oras, ano mas dako may noong bayranan?
0: Straight to the point. Muna
42: dili ni ma-explicar mga higala sa mga konsumidor. Pero ang Vico miingon mga sukit digpaminaw nga ang kadako kuno sa presyo sa wholesale market, mao'y hinungdan ni ining dako nga bayranan sa mga konsumidor.
0: Straight to the point.
42: Katarik pagtaga-dubutaga sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
42: Sa laing bahin, Cebu City Administrator Engineer Albert Tan niresign na sa iyang pwesto. Wala nakagwanta si Tan sa mga pagsaway bato kaniya labi na gikan ni Vice Mayor Tomas Usminya.
0: Straight to the point.
42: Nagyod. Usa ni mga higala sa medyo gikabikilan ni Cebu City Mayor Nestor Archival o ni Vice Mayor Tomas Usminya. Gumikan ining city administrator nga gusto mga kaigalaan ni Archival nga kinigil si Tan. Pero dili mo'y gustong Tomas. Sigig panawais Tomas Usminya mo na nga gikuha ni Mayor Archival kato si Attorney Buholz nga mao mahigalay mo tabang diha. Pero wala gyud kagwantastan mga kaigalaan. Amo ni karon mahigala nga ni resign na lang gyud in taon mga sukit ni Paminaw.
2: Straight to the point.
42: Basin di pod ganahan nimo kwan, ha? Basin pod di ganahan si Buhols. So kinsa naman gyud magbutang diha og city administrator, gusto siguro ni Vice Mayor Tomasos Minya kung kinsa iyang gusto, maoy tumano ni Archibald.
2: Straight to the point.
42: Si Archibald sa mahigala isip mo'y mayor. Doon na po siya iyang gusto mahigala nga mo iyang city administrator.

0: na bawi na.
1: Straight to the point.
0: Usa sa duha ka responsables pagkawat niini na dakpan na usab sa kapulisan.
1: Straight to the point.
0: Tagaasa man ni na dakpan mahigala. Tagaasa man ni dekit tagabuhol rapod. Ang kampana mga higala gikan sa kining Lubok Church. Gikawat mahigala unya matod pa nabaligya ni dito sa tubigon og 17 mil. Nabaligya mahigala sa scrap buyer. Ang suspect mahigala tagasagbayan. Naghanap ba yung mga bulano ng mga kauban din rin mahigala sa DYHP? Muna ang magpista ka na sa buhol, bida. Mananghid yun nga muro. Muadto kay mamis ka. Diya si Ili Bulunos, taga Tubigon, si Dekin, taga Carmen, di apa si Idol Tuni, taga Sagbayan. Si Rimar pa, taga asaw ni Rimar sa buhol, ha? Taga Talibon. Bisa ni kalakiha ingon nga mga buutan ni mga bulanon, ha? Pero tinuod sa noon niya mga kuwani. Doon na lang mga exceptions saan. Ah, yung mga kampana, may galang karaan, gikawat. Oh, si Teresa po, tagata Clarin. Ah, baibay ni mga bulano na mo sa sibiyan ng DYHP. O niyang ilang kampana sa Lubok, kanang Lubok ka buhol, may galang nadiha ng kuwan, kanang River Cruise. Ah, muna mo adto kag buhol, may galang. Maapil ko na kag adto sa kuwan, kaya malingaw sa kanito sa ilang, ah, sakay-sakay ka sa ilang mga kuwan ito, no? Onya na ikaon ka onay kanta-kanta ha sa Lubok River onya ang ilang Lubok Church sa mga higala unsa gitabo ang gikawat man ang century old na nga kampana ha tan-aw sa kawatan kini mahal gyud kay ante 112 years na di ay katumaong kampana sus gibaligya dito may gala sa scrap buyer. Bronze man imong kampana mahigala ha gibaligya 17 mil. May gani mahigala wa pa matunaw na sa taga scrap buyer dito. Kaya tani pagtagad dubutaga mga sukit ng paminaw ha. Una na announce sa today sa DYHP dayon kinsa na kapalit og kampana ha. Iuli in taw na kay kampana na sa Lubok buhol. Og nadakpan sa mahigala ang matawag nato mga kagilaang kawatan. Naminaw si Father Aguirre Apanya. Ilang kura paroko na turun dito sa Lubok Bohol. Shout out ni muna, Father. Ha?
1: Straight to the point.
0: San Pedro Apostol Church.
1: Straight to the point.
0: Okay, sa pikas kabahin mahigala sa kauluhan ika-34 kaadlaw na sa impeachment trial, giinsister sa depensa, nga way ebidensya nga nakadawat o kwarta gikan sa gobyerno sa China, ang magtiayong Vice Presidente Sara Duterte o Attorney Man Scarpio.
1: Straight to the point.
0: I-question gahapon mahigalang amlak bida. Katong EMLC na suta mahigala mo ni ang problema. Lagi mo na nga ang kalahiinan og dito gipresent sa House Committee on Justice. Wa may laing magka-cross-examine. Pag-abot na dito mga higala sa impeachment court, makross-examine man sa PICAS Council. Di nahibawaan mga kagalaan nga dunay taga-China o dunay mahigalay tao dito sa China nga nag-deposit o kwarta sa ilang kasusyo sa negosyo. Apan mo pasabot ng gobyerno sa China, mao'y nag-deposito. Kaya upaminawon gano'n mo sa headlines, ang China nihatag o kwarta ni VP Sara. Lahi na yung istorya ha. Umuingon ka nga, doon ay ilang kauban sa negosyo nga tuat sa China nga nihatag o kwarta. Pareho ba nato sa to si Bianna DYHP? Pag ihunta manawagan tagtabang, si Tisoy Tisay to sa Amerika, ni tabang dire, ni hugog kwarta. Arimang higa lang mali sa Abadjes, di gani ang di Aida. So yun, Tisay o Tisoy. Oh. Pura buyag lang eh, natay donor ko ang anak. Wa pasabot nga ang Amerika, ni hatag na to. Pwede mo, Amerika mo lang mag-gobyerno ni Trump, gani hatag. Sus ka naku akang kwarta o mauho na. Taghamay mo hatag na ito mahigala, manawagan tayo, gikan sa Europe, gikan sa Australia, gikan sa Amerika, gikan sa Canada. Naghatag mga followers nga manawagan tayo, mutubag sa atong panawagan. Pero pasabot ng ilang gobyerno dito mo'y naghatag.
1: Straight to the point.
0: O karon, maklaro ginoon ato sa cross-examination, no? Kaya tayo pagtagad, Middle East countries, naghanta niya ng mga donors, no? Mabitaw na nga...

pag-activate sa ato magilang social media platforms, dagko ang atong nadawat. Kinikaroon God, kito mga lahi man sa una, dito may sa Negros, paglinog sa Negros, paglinog sa Bohol, 2012 sa Negros, 2013 sa Bohol, dili pa man minilyon itong madawat. Dahil kinikaroon, maabot yung millions kay naman tayo mga ato mga higala, mga listeners, mga followers, nga to sa gawas nasod, nga mga malumog kasing-kasing, mutubag sa atong panawagan. O, naigikan sa Canada, natay OFW to sa Canada, naghatag mahigala, nagpada. Wa pasabot ng Canada mo inihatag. Atari pagtagad, rubuntaga, mga kaigalaan sa banuban, usap nining atong tulumanon, inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniuguban pang mga eskutanan niyo mabati, exclusive, over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah.

0: straight to the point.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Hey, kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
2: Unsay na sinati na itong problema sa kidney?
3: Ingnan to ako doktor na kay, kataas ang imong creatinine, 230, taas na.
2: Sa pagsulay ni mo sa kidney care?
3: Hantod na, ubos ko sa ka-karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
6: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa mission namin going accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
8: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
10: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
11: Beach trip or island hopping? Maparty.
12: Maadto sa gym.
13: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
10: Let's do this!
13: Pag Enervon Z Plus na!
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong sabon nga pangligo.
17: Wow, mama! You know I love Protex soap!
18: Me too, mama!
16: Ay, kauisag ane nila, oy. Aw, potropod ko.
17: Mug Protex soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
19: Aw po, love na mo ang Protex soap. Starts at 1550 pesos, SRP lang.
18: Baba!
16: Mga mi, tabangig protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang Protex soap. With regular use, results may vary.
6: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
7: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
8: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water.
6: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
8: Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
20: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
21: Atong takna, may galaw, size 39 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
21: At sa dawaton, may galang report karon sa itong kauban on board sa patrol. Sunog sa pahina sa Nicolas kagahapon, padayong gisusi sa kabubiruhan ang hinungdan ni ini. Paminawang tang detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
0: DDDYHP. Tata, Araman Report.
22: Adjuan, Atty. Rufiel, naupay ang mga murupyo sa sityo Katlia, barangay Pahina, San Nicolas, Digatong Dakbayan, Subo, uban mo ulbog, kiligusa ka pa rin maaay, diya sa mga lugar. alas 5:14 ang pagsugod jud pag nagitom sa aso sa Dos Andanas ug dako nga palinay nga nadapin natag sa daan diha sa mga lugar unya pagkataog-taog nang gawas dayon ang nga kusog na nga pagpulpo sa kayo ni alas 5:14 nakaabot sa dayon ang atong o ang alas 5:15 nakaabot dayon ang unang fire truck nagipagagan dito sa area human makita sa kabubiruhan ang pagpulbo na dito pag-ayo sa kayo. Human sa pag-abot sa usaka fire truck, nagsunod-sunod na dayon ang uban ng mga fire truck sa kamaranggayan nagipa-respondi sa maong alarma. Nagsunod dayon ang ilang firefighting operation o ina na yung bubahan mayong tubig. O niya, pagka mga alas 5 pasado, mga alas 5:59, ni deklarar na ang atong kabumiruhan o fire under control o alas 5 pasado. Dahil na nga alas 6, ni deklarar na sila o fire out attorney repeal. Panimay na gipaligiya ni Chris Bakakaw mao gi butyag nga diha gyud magsugod ang kayo ini apan matud sa kabubiruan ang atong investigador na ila pa yung timo ang dugang pang isusi anong niulbo ang kayo sa panimay ni Bakakaw nga nagbili ni Ugdanios Dulan tunga sa usa ka milyon ka pesos wa gi report nga dunay nangasama ug nangaangol sa maong sunog. Kasama mo sa RNN Patrol, Manis Speed Pilot Jesus Umampun. Ako yung Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RNN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RNN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Boy!
21: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Alas 6:42 na, standby sa ito pagbalik.
18: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
7: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
23: Hey! Kidney care time!
24: Sakit yun akong kilid, maglisod kong pangihi, niya. Actually, di ko kakonsentrate og trabaho.
25: Okay, so nga nagka-kidney stone, magka-og UTI?
24: Sa sige na ako ka-og parat, nainom na akong soft drinks, og sa junk food.
25: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
24: Sa ako sigag-inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na po lang akong pagpangihi.
26: Mapalit ang kidney care sa Mercury, og sa inyong suki nga butika.
27: Mahal na paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
26: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
28: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
29: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
28: Ako po'd. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
29: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
28: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
30: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
31: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangisa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDACFRR permit number 1085 series of 2020. Drink responsibly.
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi ni maigmata sa bumitan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
10: Atong attack na may galar size 45 na sa ato bawan-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Now, atong tagagpagtagad, mahigil atong dugang mga hisgutanan karong buntaga, mga kaigalaan. Ang impeachment trial gahapon, bida, atong isplikar ning uban niya mga kuanhakay. Daghan na may di mananaw. So, arin na mo kung update na to. Tagaanta lang mo summary, unsa ni hitabo. O niya atong maanalisar, mahigala ning mga sitwasyon. Ikaduha, nagpa-press conference na si VP Sara kagahapon, isip tubag mahigala niya kang Rodolfo Gracioso, katotoo ang pulis nga namasangil nga naghatod og kwarta nga to kang VP Sara. Panghimakak ni VP Sara og presentar siya sa iyang kaugalingon sad nga mga ebidensya. Unya di patama adto sa unahan, ako sa may galang lakbitan gamay kini mga kawatan bitag mga butang sa simbahan. mga higalay mga bukton sa Santos, mga kahoy mahigala nga kwan, gipangkawat. Nainana, no? Kining mga kawatan ng inani, kay kinimagod mga higala mga larawan sa simbahang katoliko, with due respect mga higala sa laing tinuhan, lahi mapuning sa katoliko, kay namapun mga higalay kaugalingong mga explikasyon, doon na po yung kaugalingong basis, ang umang mga tinuhan, dili mutuo ng larawan, ang katoliko mutuo, doon na po sila ilang kaugalingong mga katarungan. Yan, tag-iya na ang simbahan. So, og kawato na, i-report na sa ninyo ni mga kawatan, kay lahi man na, krimi naman ang napita. Unya, kadto pong mga businessmen, kadto mamalitay o mga ipatimba nga butang, mga scrap nga mga mamalitay, o guban pa, kasabot mo nga kanangina ng klasiha sa mga butang, gikan simbahana, kanang kampana, tabangan, gud og dayungan, gud duha ka tawo, kay bugat mang kampanaha kay dako man. Nabatay picture ang kampana dong. Bugat kampanaha ay 112 years naman eh. So, dugay ng katuigan kanang maong kampana. Unya, giunsa man nila pag baligya dito sa, kuwan day, baligyanan. Anga, maingon sila dito nga di may baligya nga among kuwan. Kinini ang extra kampana. Kadako ang kampanaha, may gala, dayungan ko doon kataw. Ang mag-unsang umani, pag, so ikaw pong mamalitay o scrap diha, kasabot sa kanga, unsa man ninyo baligya, mo mag lahi ni. So I hope nga kining nakapalit ani, taga-tagasan ni kapalit na inay? Taga-tubigon? O ila day ka ilibulonos ni? Napay nakabutang may gala anyo di 1914. So tuig 1914. Liman ka na. Unya pagkahuman gibaligya dito. Espanyol pa pagkasulti anyo sa tupa tuig. Ha? Year of 1914. Ang pagkasuwat mga higala naa nakatatak unya. Ang magiyon sa mani naibaligya ang kampana. Kining nakapalit ani nga taga-tubigon og ni-cooperate karon sa pagpangita na labi na kisipa ng DOHP das tubigon, labi pag-announce sa moderate niya, nitabang mo nga, dahil na kampana nga na napalit na mo, niya mo hinungdan nga na uli ni, unya human na dakpan tong suspek, da okay ra. Pero kung dili mo na yung nahitabo, may nang i-appel o kaso ning kwan eh, yung kapalit ane. Kay anti-fencing law mga higala, appel ka. Qualified thief ning ipasaka, pwede ka ning pasaka, grabe rin ning nangawat. O kining ipalit sa kinawat, violation po mahigala sa anti-fencing law. Pwede kang ma-appel. Ha? Kisa ni alias Jerry ang komprador o scrap iron. Jer, kumusta na Jer? Kagatubigon na ba ka? Salingan kang Ili Bulunos. May ko si Ili, bita-bita itong ako salingan kama umay nakapalit sa kampana. Akat ito gusalingan, Idol Tony, kaya taga-ila itong kawatan, taga-sagbayan. Uuya taon taga-tagalubok buhol, may gikawatan. Good morning mga Bulanon ha, kay sipa na batas buhol mga sukit ng paminaw. Pero with due respect mga kaigalaan ha, ato lang aginig katawa-katawa, komedya-komedya ha. Pero kanang taga-sagbayan, mga buutan sa naa sila diha, o kini mga taga-tubigon. Timingan lang doon na to'y kawatan taga dito. Pila mo nila dakpan, ang usa pa? Ha, ang samang usa, katong kadayong niya. Yung sa maguni, muna ako ha, basta kaag kaso ning nakapalit sa ane, o guwaan ni mo cooperate. Kaya imagine ka, unsa man pagbaligya sa kampana, mutuo na'y kamingon nga di amay kampana na kitan, na ligid mo na ni kalit. Lison mo sa kaya kiminon niya, di amay kampana nga, baligya, mong tanag yung kang, kuan, uy, karaan ganyan kampana ha, mahalo ni, di mo muna kakuan ni, nahabilin mo, jeep. Mutuos na rin ka na yun. Kaya nagkapalit ba? So, doon na intensyon po nagkapalit, nga iyag yung palito na, para ganun yung mga mamalita, yung mga cellphones nga, kuan ni, mga kinawat na cellphones. Ha? Kita ka na yung mga mahalong cellphone, baligya dito mahigala, nabito ito, kwan, mag-order ka cellphone ka ng kwan, mahal mo kayo cellphone dito, arin ta order dito ka pasil ay. Good morning sa mga taga-pasil, di po na makawata ng mga taga-pasil, mga main tao na sila, pero doon ay taga-pasil, ganito akong kaila, dahil nga, maingon nga, o gusto mo order cellphone mo, kwan malandaan niya, after kwan ko no, labindugay ko no, 3 days, na anam ko no dahil. Di ba kaila sa katong bataan ay? Nga taga dito pasil ba? Saka dali naman sir, na ay mga kwan, labing dugay 1 week, pasin unsa imong order, specify nimo. Labitang uso pa itong Nokia sa una nga, cellphone, Nokia nga, 5610, napay 3210 nga, 3210 ako. Ah sige, pabuta lang 3 days. Kung mangumprahay ni mga kinawat nga butang, mapasakaan ba yung anti-fencing law, ana? Violation. So, watamahibaw ni Father Panya, o ako ni Father Panya, ipakiha ko lang ni. Dili sa ingon niya, mapasailoon kita, pari manta, inana ba, no? Pero, ipasakag kaso, para mutagam. Ha? Mutagam kining kawatan, pasakaan kining kaso. O niya, kinipong namalit, ane, gawas ko ni cooperate na namalit, ha? O basig may kabatiis ng broadcast na may ingon niya, mo ini contact sa bubol di arang kampana mo iuli. O kana hinoon dadi mo maapil pa sa kagaso pero og wa mo mo cooperate kini ngingan lag Jerry. Good morning mga Jerry sa tubigon buhol. Ilado ka man dayong mamalitay dag mga scrap iron. Sarog wa jo ka mangutana Jerry og diin gikan ang kampana ha. Ang magmingo man niya kon man mag cellphone ang natagak lang sa kanan. Di makakapalit ni, di makakon ka panahang dako ba ning kapanahan niya bugat gud ani ano ba ka 1914 din man eh ama wing ka nga kabilin sa kong lolo na sir. Mo na gi sakay og wanday Haman to, asaman, ipakita ko nun, pagkawat na yung kampana, nakakuha na CCTV, no? Pagkawat na yung kampana, gisakay may higala o, hindi bang, doon ay sidecar, gisakad, chapi? Makita ba ni ko, ano, simbahan sa Lubok, Bohol ay, ha? Unya, pagkahuman, gisakay in sato pa, nagmotor ni sila, doa kabuk ni babae ni usa dayang kauman. Gidad ang gining motor ay kino. Oh. Dadi ha gisakay ang kampana. Nya gibalig yan tos tubigon. Giunsa man pag-convince na maligya ko. Walay, walay malis ang nakapalit ba? Ikaw magkapalit. Hey, diin man mo aning kampana ha. Ogway. Angang mamingon niya dito. Nagsamtan na drive me. Kalit na nagkatungas ka sa... Kay umingon may higala ni katarungan ini karo ni Jerry. Good morning, brother. Ang imong initial katarungan, waka kahibaw ko no nga, kinawat ng kapanaha. Waka ka mangutana, nga diin magka ng kapanaha, kabilin sa kong lulo. Asa man? Mangutana yung isa kay simbahan ni kawatan, ginugit niyo sa kapanaryo, no? Karo nasakpan na gisakay o kano ni mahal-mahal ni kay ikan ko sa Lubok, Bohol nga mingon nga mahal-mahal gayong baligyan na sir kay karaan man na antik o nga gigasolinahan mahal ba gigasolina ron gikan pa na sa Lubok. Madara ni motosiklo nang gikan sa Lubok padong sa kano padong sa tubigon. Dool-dool lang na ang pinakadool kan tubigon padong sa loon. Kanang loon, Bohol magod, mamunay, kuan mamunay parokya ni Father kuan sa una. Darwin Gitgano, assistant parish priest niya, gimitar ko niya sa una. Good morning, Mr. Father Darwin. Dool na kayo ng loon, kining loon o tubigon. Pero kining lubok, dool-dool ba ng lubok? Medyo layo ra. Layo ra, pero madala sa motor. Ha? Waga. Pagbahis sa tawhana, mga sugitig paminaw. So, nadakpan sa kapulisan, kining, ang usapay nadakpan, ha, na nagawat sa karang kampana sa St. Peter Parish Church sa Poblasyon Ondo Lungsod sa Lubok, probinsya sa Bohol, mga kaiganaan. Nadakpan ang usa sa duha ka mga suspek sa gihimong hot pursuit sa Lubok Municipal Police Station. Alauna, 50 kadlaon, Martes. Gahapon, dakpan, mahigala. Sa Puroksay, Santa Cruz, sa Sagbayan, Bohol. Na nagkasagbayan nagpaldo na dong ha nagpaldo kampana ko giko ha o niya ang nasikop giila nga si Arnold o Arnold nganlan talagi ka Arnold kay kawatan ka magkampana Arnold. Arnold Dali Dalkes 25 anyos. Samtang gipangita pa ang kauban ini nga babae nga alias Rina. Babae dito yung kauban mga sugintig paminaw. Di ba ka tumaoy kwan? Asa man karon Rina surrender day. Ha? Unang nakadawat og tawag sa telepono ang kapulisan sa Lubok gikan sa maintenance og panday sa St. Peter Parish Church nga si Lito Buyod nga nagpahibaw nga ang karaan nga kampana sa simbahan ang nawagtang. Kaya inay mahigala nga magbagting na sa Angelos, wa na may nabad, ba, di naman mabagting, kaya wa naman kampana. Buntag alasayas buntag, magpa-Angelos na, o alasayas hapon, wa na, di na magkabagting kayo sa unta mga ang kampana, nawagtang man. Human makuha mang higala kay report man, human makuha ang impormasyon atol sa gilusad nga imbestigasyon, gisubay ang mga kuha sa CCTV sa simbahan og nakita nga gikuha sa duha ka mga tao ang maumbutang, ah, gisakay ning motorsiklo. Kini na sidecar. Nakita nila nga paingon sa sagbayan. Anahon na siya total. Usa man kay karaan kampana no gi-display na dito tungos ka karaan. Oh, Nahuna siguro na kini mahal-mahal gyud ni kay karaan gyud. Antik kayo ha. So nakita may gala sa CCTV nga paingon sa sagbayan ang mga suspek sa kaysa sikol. Nakiglayon dayon sila sa kapulisan sa sagbayan og nailhan ang mao mga suspek og natultulan ang balay nga resulta sa pagkasikop sa usa ka lalaki. Nabawi sab sa mga pulis ang gikawat nga kampana nga gibutang sa balay sa usa ka alias Jerry. Dito sa mong balay din ni Kitty Jer. Saan ba ni mo na imo i-display dito, Jer? Kani magnegosyo ka, unya mangawat kani mga butang kinawat, labi pag mga butang simbahan. Makadaot si negosyo eh. Dito na nakitaan sa balay ni Jerry, komprador og iron, scrap iron sa barangay Libertad, Lungsod sa Tubigon. Good morning mga taga-Tubigon, sipa na ba tadi ha? Kanangingan lang, Jerry, diya, badlungan yun na ipagpamalit ang mga butang, butang sa simbahan. Ah? Pero ingon si Jerry nga, wa mo ko rin siya kabaw nga kinawat. Iya ko nung gibayrag 17,000. Iya rapo ko nung hinaguan kong kulta ha. Pag-ong kabaw siya kinawat, o niya, hinaguan ko ba po itong 17,000? Na matod pa mahigalas kadagkuan sa simbahan dito sa Lubok ha nya ang karaan nga kampana sa St. Peter Parish gihatod ni adtong 1914 og sa dihang nabuak nabuak ni kampanaha dai mo nang ilang gi preserve ni kalima kag 1914 ba 100 years ka pinagod so imo nang gi kuan diha no pero kasong qualified theft na karon ang giandam sa kapulisan ipasakan na lang ni kasuha para matagam ning kawatan. I-appeal pa rin ni Jerry kining nagkapalit ani. Kadepende ha kung ni cooperate pa ni Jerry or unsa ba. Mamalit kini kag butang kinawat, pwede kang makasuhag kaso, mapasakag kaso. Ah, kay violation na sa anti-fencing law, ha?
9: Straight to the point.
10: Og wala ka nagsukit-sukit Jerry, og diin na kuha ng kampana. Ha? Saro, ipalit na po ni Muday Dayon. Wala kang mangutan na nga. Kung ba ni sa kabilin siyang ginikanan ni, nakitaan ba ni Kwan? Wala po ni Mahingon na tagak lang ni sa kinan. Oh,
9: boss.
10: Basi ng utana ka, diin mali simbahan na. Sa itabuan nga inyo nga kuha ninyo ni sa gisugo mo spari pagbaligyan eh or sa man eh sa Christian mo simbahan minister mo eh ano nang abot man ni dinhing ko na mangutana sa gisiguro ka Jeroy ha Jerry boy ha taga loo at kwan tubigo iya sa gidisplay sa ila ha murag nga naghinam-hinam sa siguro siya mahigal lang ha eh, tatawahan na mga sugintig paminaw. Nasa pikas bahin, ang impeachment gapon, tagaantala mo sa Marian eh, at wala ninggit, tiwas mga higala gamay ning kuana. O niya ang diapas VP Sara, mga higala, nagpapriskon gapon, tubag niya kang grasyoso. So nasuta gapon atol sa cross-examination na klaro, mawala ginikining, muron pa ukyab lang itong sa kuan, gani sa amla ba? Kinako magiging kayong aggregate amount sa transaksyon. Muna ko example gahapon, ang transaksyon mga higala o adto'y butang ni mo kang, pala ni mo indekin, imong anak panalitan, tapos Canada, mingan, ma, palit ko giyuta, palitin ko kundo, ma, himaon talang kang, kwan, tagantagang special power of attorney, SPA, ikaw ay palit, kaya wamang ko diha, namay tag 2 million kundo, nasa, kwan, karang, 1 bedroom lang, ana, o 3 million, isood sa imong bangko, dahi, inigsood sa imong bangko, ma-report ka sa AMLA, nga dahi, 3 million. Gitawag man na siya kwan, covered transaction and suspicious transaction. Munang CTR, STR. Covered siya because 500,000 paptaas covered. Nya, nganong suspicious man? Because dili usual ni mo na imong madawat na. So, pag usod sa 3 million, mag-report ka sa AMLA, na ay 3 million. Pag withdraw ni mo sa 3 million, kaya gibayad ni mo skundo, another report, so 6 million. So, naanday ni 6 million sa Indekin. Pag himan-himan pa, pag imog yung utingkayo ng bangko ni Muday, wala may 6 million. So, ang aktual nga kwarta, dili mao ang sa naa sa transaksyon. Naklaro kagahapon, dito may gala sa atol sa cross examination. So, pagpangutan na, pila may mo, butang tayo dekin sa akong example, 6 million ka, uting kayo ni mong bangko. Di man ka pwedeng pasangin lang, di man ni mong kangawat ka, ni, kaya ganun naman ka ning transaksyon na. Dili mo na, nga doon ay predicate crime una, ang AMLA alone, report sa AMLA, dili makastand niya siya ra. Kinalan nga doon na sa predicate crime, mo na investigate panalitan, mo coordinate sa lain niya mga agencies government, wa man himuan na nila. Kaya ma-explain mo na, panalitan na kayo na kin, mapasangin lang ka ng awat, kagkwartaan nila, hindi na nga, kadako man ni kwarta. Kung imong imbisigaron, masuta ni mo nga, ang iya ng anak, nagpadarig yung kwarta. Gipali, diha ni mo ipadaki, ikaw may gihimong SPA, gihimuan kang SPA, Special Power of Attorney. Naman ko sa Canada ma, naman ka sa Pilipinas, ikaw lay palit, under my name, pwede ka makapirma under my name, kaya naman ka SPA. So pag sud sa kwarta, gireport ka sa AMLA, of course, because that is covered transaction. Unya, suspicious ba? Yes, suspicious. Kaya mingyong man tong bangkod to, kung sa maning kwarta, nandikin, amuso ni kwarta, sildo naman. Ano po, ginagmay mo sud noon sa Vitamin D3. Nga ganun, kadako pa ni kultaha. Ha? So, tanaw ni mo ang transaction, dako kalainan sa transaction sa actual money. It doesn't mean nga maunay transaction, maunay aggregate amount. Maunay kwarta ni mo. Di, uy, huwag imutang kayo, pagting kayo dekin. Habay na kwarta ni, huwag may 6 million ni, di ay ginagmay nga ego, ikapalit o Sicilia. Mao kana nga so far no sa ilang unang mga tao gilaay na sa impeachment actually ko ako may mo evaluate actually dili pa enough nga makakonbikto sa VP Sara based on the evidence nga gipresenta prangka na pagistorya ha pero og numbers may isgutan kay numbers game man eh with a pressure ma kay gilano ta mahibaw og unsay kapalaran yung VP Sara kay unta kasabot ka ng mga senator judges og pressure na dekin unta kasabot kay kana salida na salida ng impeachment pero wak kasabot unsay nahitabo likod sa telon sa salida ha ano na kita mga senator judges muna lingkod ya anak pero wak kasabot sa likod sa telon gipang tiunan ba na sila dito gipugos ba na sila dito na ay anak nahitabo so og buing kang makonbikto ba si VP Sara mo na ibutang ako di ko ka-forecast pa sa pagkakaroon pero pagkutanong ko nyo based on evidence enough na ba makakonbikto ang Sara di yun. Kumubasa sila sa ebidensyali, isod. Pero mangutana mo na ko, makonbikto ba dili, hindi ko kasulti. Kaya nga no, numbers game man eh. Kaya ka na mga senator judges, ang mapugos na sila, presyuro na sila. Bisa pag way ebidensya na maingon niya, sa pagtarong niya ha, kay sama ni Trillanes, yan ito gihulga si Cisco Diro o si Jules Villano, iba? Yang ipahimang nuan si Cis, kay Cis, pagtarong siya, ano ba kay Plunder? Kamo Joel Belanoy ba? Pagtarong mo. Gusto ko mahigal sa Trillanes ganong nga mo isyog supina si Jesus Kudir. Pero kato gan Jesus, yung man Jesus nga mo isyo man tapiro. Apiki na ba? Kato panahon na. Kanya, ang ilang suggestion niya, iuna sa present ng uban, ipaulahin ang Trillanes. So, suko man kayo siya, nagpa-press kong Trillanes at wala nang isgutag tiwas o niya. Standby lang na, Arimen 558 Manila, musunod na karunda yun. Alas 7:07 na.
9: Live via satellite. RMN News Nationwide.
11: Ang bantayan, ang Wholesale Electricity Spot Market o WESM at may iwasan ang posibleng pananamantala sa extreme weather phenomenon. Nanawagan din si Garin sa publiko na maging masinop o magtipid sa paggamit ng kuryente.

0: Ron Lyon. A las 7:07 na.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: Ang bantayan ang Wholesale Electricity Spot Market o WESM at may iwasan ang posibleng pananamantala sa extreme weather phenomenon. Nanawagan din si Garin sa publiko na maging masinop o magtipid sa paggamit ng kuryente.
3: At kalapit na probinsya, matatagpuan ang mga water treatment plants sa Cavite, Pasay, Antipolo at maging sa Laguna Lake. Kaugnay nito'y patuloy ang paghahanda ng MWSS ay inaasahang epekto nga ng Super El Nino kabilang ang pagdevelop ng pagkukuhanan ng tubig para hindi dumipe de lamang sa Angatnam. Bukod sa mga bagong treatment plants, inihahanda na rin ng pamahalaan ang rehabilitated deep wells na kayang magbigay ng 85 million liters ng tubig kada araw. Ito'y matapos sa aprobahan ng National Water Resources Board ang temporary permit para sa operasyon ng mga deep well.
2: Tatlong taong gulang na batang lalaki patay matapos natangayin ng baha sa Malaybalay City. Kasama natin sa Balita Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
4: Patay na ng matagpuan ng mga rescuers ang isang tatlong taong gulang na batang lalaki matapos di umano'y tangayin ng baha. Partikular sa Purok 25, Santa Cruz, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Ayon sa ulat ng pulisya, hindi umano napansin ng lola ng biktima ang kanyang apo na nawala na sa kanyang paningin. Agad-agad itong ipinaalam sa otoridad ang insidente at isinagawa ang search and rescue operation sa kasawiang palad. Natagpuan ang bata sa ilog sa lugar, nawala ng buhay at nasabit sa isang puno. Labis naman ang paghihinagpis ng pamilya ng biktima sa kinahinatnan ng bata. Sa ngayon, nadala na sa punerarya ang biktima at hinahanda na ang libing nito. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tatak, RMN. RMN
3: Network News. Deklarasyon ng State of Calamity sa Naga City dahil sa dengue, posibleng alisin na ngayong Linggo. Pakibalita tayo malaki Radyoman Mike Marfega ng RMN Naga.
5: Posibleng tuluyan ang alisin ang state of calamity dito sa lungsod ng Naga sa katapusan ng linggong ito o sa susunod na linggo kasunod ng patuloy na pagbaba ng mga kaso ng dengue. Ayon kay Mayor Lenny Robredo, makabuluhan na ang ibinaba ng dengue cases kumpara sa pinakamataas na bilang na naitala noong weeks 35 at 36. Gayunman, hindi po umano sapat ang datos noong nakarang linggo upang agad na alisin ang state of calamity dahil hindi pa bumababa ang bilang ng kaso sa itinakdang threshold o antas na ginagamit na batayan. Sinabi ng alkalde na pabursa na siyang agad ng alisin ang state of calamity dahil halos isang buwan na ring bumababa ang mga kaso. Pero kailangan pa rin sundin ang rekomendasyon ng mga doktor at health officials. Umaasa si Robredo na kung magpapatuloy ang pagbaba ng kaso, maaari nang magkaroon ng pinal na desisyon sa katapusan ng linggo o sa susunod na linggo. Sa ngayon, mayroon pang 23 kaso ng dengue dito sa lungsod ng Naga. Kasama mo sa DWNX, RMN Naga, Radyoman Mike Marfega, Tatak RMN.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Isa-isang sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga ibinatong paratang ni Rodolfo Gracioso Jr., ang dating security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Unang itinanggi ni Duterte ang akusasyon ni Gracioso na tumanggap siya ng mali-malitang pera na mahigit 2 bilyong piso ang halaga.
6: Mariin kong itinatanggi ang mga pahayag ni Rodolfo Mondigo Gracioso Jr. sa kanyang sinumpaang salaysay at mga panayam sa media na iniuugnay ako sa mga pangyayaring hindi ko ginawa, hindi ko nalalaman o hindi ko personal na naranasan.
2: Pinabulaanan din ng bise na favorite chocolate niya ang brand na Royce, gayon din ang pagbisita niya sa Marinduque noong April 2019 kasama ang dating staff na si Jeffrey Tupad para i-endorso ang mga Velasco. Nagpakita pa siya ng mga larawan bilang patunay ng mga naging aktibidad niya noong Abril. Muli namang itinanggi ni VP Sara na kilala niya si Ramil Madriaga at pinuna na hindi lumitaw sa mga pahayag ni Madriaga ang akusasyon ni Gracioso.
6: Una, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Pangalawa, kung kunwaring totoo ang maleta na may 20 million na binigay kay Ramil Madriaga sa bahay ko pa mismo, nakakapagtatakang hindi ito binanggit ni Madriaga.

0: sa kanyang affidavit ng paninira laban sa akin. Kung, Mang, idagdag ngayon ni Madriaga na kwento tungkol dito ay hindi na ito kapani-paniwala at malinaw na imbento lamang para suportahan ang kwento ni Gracioso.
1: Para kay Duterte, lahat ng paninira laban sa kanya ay pakanak ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos.
0: Sino ang nasa likod ng paninira sa akin? Administrasyon. Ang palasyo, si BBM. Makikita niyo naman yung mga declarations, mga statements ng Office of the Presidente. Kung makikita niyo, ang ginagawa ng communications ng administrasyon, lahat nung bahid na katiwalian na dapat sagutin ni BBM ay pinapahid niya sa akin. Sa kanya yung issue ng maleta.
1: Samantala, hinamon din ni VP Sara si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na kasuhan si Gracioso kapag napatunayang hindi totoo ang mga aligasyon nito.
0: Kay Matibag, sa tamang panahon, ang gusto ko ngayon, bago ko ilabas yung conflict of interest ni Matibag, gusto ko makita kung totoo ba talaga siyang professional siya na NBI Director. Nakasuhan niya si Gracioso. Hindi man sa buong affidavit ni Gracioso, kundi dun sa parte kung saan nagsinungaling si Gracioso laban sa akin.
1: Si Vice President Sara Duterte Carpio.
2: Labing limang minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga, pagmamay-ari umano ng gobyerno ng China ang ilan sa mga Chinese companies na sinasabing nagbuhos ng pondo sa Kalye 88, ang negosyong iniuugnay kay Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manz Carpio. Yan po ang sinabi ni Senator Judge Risa Ontiveros sa kanyang pagtatanong sa testigo ng prosecution na si Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sa Day 34 ng impeachment trial kahapon. Tinukoy ni Ontiveros na Chinese state-owned enterprises, ang China National Township Enterprises at ang Beijing Xinhui Fang Food Company na nagpasok ng pera sa Kalye 88 batay sa covered transaction report ng AMLC. Gayunman, hindi ito makumpirma ni Buenaventura yung mga impormasyon dahil nakabase lamang daw siya sa records ng ahensya.
3: Base po sa research ng opisina ko, dating, quote, directly under the Ministry of Agriculture, close quote, sa China. At naging isang, quote, large state-owned agricultural enterprise under the supervision of the State-Owned Asset Supervision and Administration Commission of the State Council, close quote. Lumalabas rin po na yung chairman ng Beijing, Zhenwei Fang, ay miyembro ng district Chinese People's Political Consultative Conference o CPPCC. Ayon sa isang U.S. Economic and Security Report, delegates to the CPPCC serve as proxies for Chinese Communist Party interests.
2: Sa direct examination naman ni defense lawyer attorney Mark Venluan, tinanong si Buenaventura kung ipinapakita baga sa AMLC records na kinatawan nga ng China government o Chinese government ang mga Chinese company na sinasabing nagpondo sa Kalye 88. Sinabi po ni Buenaventura na hindi naman nakasaad ang mga ito sa dokumento.
4: AMLC records show that remittances were made to Kalye 88 Foods Corporation and not to VP Sara and Attorney Manz, correct?
5: That is correct based on records, Your Honor.
4: Now, my question to you is this. Does the AMLC have any record of how much of these transactions by Kalye 88 Foods Corporation redounded to the benefit of VP Sara and Attorney Manz?
5: Redounded to the benefit, Your Honor, there's
4: none.
5: It's only based on what we have on the records, Your Honor.
4: All right, none. Based on AMLC records, again, just to reiterate, meron po ba kayong paraan para malaman kung legitimate o illegitimate itong mga businesses na ito?
5: Wala po. Hindi po yung kasama sa nakareport.
4: Alright.
2: Yung po si Attorney Vinluan at Attorney Ronel Buenaventura. RMN Network.
1: Iimbestigahan ng National Security Council ang mga umano'y pagpupondo ng China sa mga kumpanya sa Pilipinas na iniugnay sa pamilya Duterte. Ito'y matapos na lumutang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio na tumatanggap o tumanggap ng mahigit 300 million pesos na pera ang Kale 88 Foods Corporation mula sa China. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Oban Jr., posibleng may implikasyon sa seguridad ng bansa ang pagpasok ng malaking pera mula sa ibang bansa. Ibabahala rin si Defense Secretary Gilbert Chodoro sa impormasyong ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV hinggil sa Chinese financial link. Sinabi naman ni Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na posibleng ginagamit ang pera para isulong ng China ang sariling interes at iniimpluensyahan ang mahalagang sektor sa Pilipinas. Kahapon ay lumabas sa records ng Anti-Money Laundering Council na hindi lamang China ang naglagak ng pondo sa Kale 88 Foods Corporation at tumanggap din ito ng halos 50 million pesos na pera mula sa Russia, Ukraine, Kazakhstan, Lithuania, South Africa, Tajikistan, UAE at Estados Unidos.
2: Yun daw na bunyag na China remittances sa kumpanyang konektado sa mister ni Vice President Duterte lubhang nakababhala. Sino may sabi nito? Alamin natin mula sa Kongreso by Rajman Grace Mariano.
6: Isinusulong ni House Ways and Means Committee Chairman at Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo na magkaroon ng komprehensibong Healthcare Maintenance Coverage o HMO ang lahat ng mga pampublikong guro sa ilalim ng Department of Education. Nakapalob ito sa inihain ni Kimbo na House Bill No. 11603 na panukalang layuning may masandalan ang mga pampublikong guro sa buong bansa kapag kailangan nila ng pangangalaga sa kanilang kalusugan o pagpapagamot kapag sila ay may sakit. Kapag naisabatas ang panukala ni Kimbo, ay uobligahin ito ang DepEd na magkasanang competitive bidding para pumili ng lisensyado at accredited HMO na mayroong nationwide network ng mga ospital at healthcare providers. Kabilang sa magiging sakop ng kukuning HMO ang outpatient consultations, laboratory test at diagnostic procedures, gayon din ang bayad sa hospital rooms, sa doktor, operasyon, emergency case, annual physical examination, mental health support kasama ang psychiatric o psychological consultations at therapy. Di ni Kimbo, kapag may sakit ang guro ay apektado rin ang mga batang umaasa sa kanya araw-araw, kaya kung gusto nating protektahan ang kalidad ng public education ay kailangan nating protektahan din ang mga guro na nasa front line nito.
7: Nakakabahala, no? Kasi bakit po may influx ng pera galing po sa mga at this case, galing po sa China, na galing po sa mga...
8: Network News! Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks. Special coverage.
1: Mamaya, ibabalikan po natin ang ulat ni Radyoman Grace Mariano tungkol sa mga nabunyag na China remittances sa mga kumpanyang konektado umano sa mister ni VP Duterte. Samantala, 190 million pesos sa mga bank accounts ni VP Sara Duterte hindi deklarado sa kanyang SALN. Kasama natin sa balita, Radyoman Conde Bata.
0: Aabot sa 190 million pesos ang sinasabing laman ng mga bank accounts ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Itong nais patunayan ng prosecution team sa pagharap ng unang dalawang testigo mula sa Land Bank of the Philippines na sina branch managers Uni Sumatra ng San Pedro Davao at Raquel De La Serna ng Armagsaysay Davao. Ang halagang ito ay hindi nakadeklara sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth ni Duterte na nakakalat sa hindi bababa sa 30 mga bank accounts sa 8 bangko. Tinukoy ni Private Prosecutor Attorney James Ibrahim Ali na may mga balanse sa bangko sina VP Sara at Attorney Carpio kung saan noong 2022 mayroong balanse na 59 million pesos, 2023 na 71 million pesos, 2024 na may balanseng 22 million pesos at noong 2025 na 35 million pesos. Iginit ni Ali na kahit paulit-ulit ang pagtutol ng depensa sa presentasyon sa mga numero ay hindi ito mababago at kung tama at magtugma ang lahat ay walang dapat na ikatakot.
9: When taken together across the years 2022, 2023, 2024, and 2025, the Vice President and her husband, Attorney Carpio's bank accounts have a total ending balance of more than 190 million pesos that are not declared in her SALENS. Ipakita lang ng buong buo at hayaan ng mga dokumento at ebidensya ang magsalita. At kung hindi nagtutugma, hindi na kailangang manakot gamit ang prosecution, media, or korte.
10: Bukod sa Land Bank, kasama sa mga ipinasampina ng impeachment court, ang Asia United Bank, Philippine Savings Bank, Metro Bank, Security Bank, Bank of the Philippine Islands, Philippine National Bank at Banco de Oro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Kuan de Bata, Tatak RMN.
11: RMN Network News.
2: Yun daw paghingi ng paumanhin ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan sa impeachment court kaugnay naman ay tila pagbabanta nito sa mga naglabas ng AMLC records ng Vice President. Personal na desisyon ng abogado. Kasama natin sa balitang ito si Radyo Man Marjo Domingo.
12: Hindi na ni Defense Counsel Attorney Michael Poa na hindi nila in-advise kay Attorney Mark Binluan ang paghingi nito ng paumanhin sa impeachment court kaugnay ng umano'y tila pagbabanta nito sa mga naglabas ng AMLAC records ni Vice President Sara Duterte. Ang kay Attorney Poa, nagsabi si Attorney Binluan na gagawa ito ng manifestasyon para iklaro na hindi nito intensyon na mag-intimidate sa kahit na sino man at ang intensyon niya ay basahin lamang ang nakasulat sa batas kaugnay ng confidentiality.
13: So just to clarify, hindi ko po siya in-advise doon. That really came from him. He wanted to sincerely apologize to the Honorable Court. Kasama na rin yung media kung merong any effect na parang nagtatreaten siya. Gusto lang niya maklarify na hindi yun yung naging intention niya. At ang intention lang niya talaga ay basahin kung ano yung nakasulat sa batas, no? Regarding confidentiality. But again, that came from him.
12: Nabatid na kahapon bago magsimula ang cross-examination ay nilinaw na rin ito ni Attorney Binluan sa impeachment court. Kaugnay nito, hindi naman umano na pag-uusapan ng depensa na magkaso ukol sa nasabing usapin dahil labas na rin ito sa defense team.
13: But again, just to clear the air, as to kung mag-file ng kaso or hindi, hindi namin pinag-uusapan sa defense yan. I think labas na rin sa defense yan sa ngayon dahil hindi naman kami yung injured parties. But as to yung ano, yung nangyari kahapon, gusto lang i-clarify on the part of the defense na hindi ganun yung intention dun sa line of questioning ni Attorney Binluan.
12: At iyan ang tinig ni Attorney Michael Poa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
11: RMN Network News.
1: Abangan sa aming pagbabalik, planong panonood ni Pangulong Marcos ng karera ng sasakyan sa Singapore, dinepensahan ng palasyo.
2: Posibleng pagtakbo ni Davao City Mayor Basti Duterte sa 2028 national elections, may basbas na ng pamilya Duterte ayon kay Vice President Sara.
1: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
11: RMN Network News.
14: Buntag Pilipinas sa Idupos.
1: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
14: Pamalat Commission on Elections. Nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
15: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.

0: The voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
1: RMN Network News.
2: 7:27 ang oras ngayon. Kasabay ng kanyang working visit sa Singapore, manonood si Pangulong Bongbong Marcos ng Formula 1 Grand Prix Racing. Ayon kay DFA Assistant Secretary Annalyn Ratonel, kasama sa schedule ng Pangulo ang panonood ng Singapore Grand Prix sa Marina Bay Street Circuit. Paliwanag ni Ratonel, personal na inimbitahan ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong ang Pangulo na manood ng karera. Pagkakataon anyang event para isulong ang interes sa negosyo ng Pilipinas at makabuo ng mga partnership sa mga opisyal ng pamahalaan at business leaders mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayong araw nakatakdang lumipad pa Singapore ang Pangulo para sa 5 na working visit at ito'y magtatagal hanggang October 11.
3: Yung planong panonood ni Pangulong Marcos Jr. ng International Car Racing sa Singapore, dinipensahan ng Palasyo ng Malacanang. Kasama natin sa balita, Rajuman Chanel Salazar.
4: Ipinagtanggol ng Malacanang ang planong panonood ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Formula 1 Singapore Grand Prix na isang international car racing event. Sa gitna ito ng mga problema ang kinaharap ng bansa, kabilang ang banta ng El Nino. Sa panayam ng Malacanang Press Corps sa Singapore kay Palace Press Officer Claire Castro, sinabi nito na hindi naman nagkukulang sa trabaho ang Pangulo at patuloy itong kumikilos sa mga halagang isyo sa bansa, kabilang agarang pagpupulong para paghandaan ang posibleng epekto ng tagtuyot. Git pa ni Castro, hindi rin magandang tignan kung tatanggihan ng Pangulo ang imbitasyon ng isang leader, lalo't bahagi ito ng kanyang working visit. Gaganapin rin anya ang karera sa araw ng Linggo o October 11, kaya hindi ito dapat ituring na sagabal sa trabaho. Tiniyak din ng palasyo na pangunahing layunin ng biyahe ng Pangulo ang pag-secure ng mga investment para sa Pilipinas. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
0: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: RMN Network News.
2: Maring itinanggi ni House Prosecutor Terry Ridon ang paratang ni Vice President Sara Duterte na conflict of interest sa impeachment trial dahil sa pagiging consultant nito noon sa Davao City Government. Sa kanyang press briefing tahasang sinabi ni VP Sara na matagal na niyang alam ang ugnayan ni Ridon sa lokal na pamahalaan sa Davao at hinihintay lang nito na mismong ang kongresistang umamin. Isiniwalat din ni VP Sara na tumatanggap umano ng pondo mula sa Davao City Government si Ridon nang walang ginagawang trabaho.
5: Sabi nung tao sa akin, I trust. Kasi maayos naman magtrabaho yung taga-Davao na yun eh. I trusted him. Sabi niya, maayos magtrabaho yan. Galing yan sa Poverty Commission. Sabi ko, makakatulong ba yan sa poverty alleviation programs ng city government? Sabi niya, oo. Oh my God, it turns out nothing at all. Walang sinabmit yan na trabaho, walang sinabmit yan na accomplishment report, wala. Sa buong time na nasa City Government of Davao, consultancy position siya.
2: Pero ayon kay Congressman Ridon, magkaibang responsibilidad niya noon sa Davao LGU at ito'y limitado lamang sa poverty alleviation at pagiging prosecutor niya sa impeachment trial.
6: Walang conflict of interest. Yung pong gagawin ko sa City Government of Davao noong 2018 to 2020, I think, ay poverty-related concerns. No? Katulad po nung nauna-una nating gampanin, yung pong trabaho natin dito, impeachment, wala hong relasyon doon po sa bagay po na yun.
2: May pasaring din si Ridon tungkol sa umano'y pagiging sunod-sunuran ng mga tauhan ng Davao LGU sa mga Duterte.
6: So what is the conflict of interest matter that the Vice President is actually talking about? Unless ang gusto niya sabihin na porque tao ka dati, porque consultant ka dati, dapat nagsusumamo ka sa mga Duterte.
2: Yung tinig po kanina ay si Vice President Sara Duterte at ito naman po ay si House Prosecutor Bicol Saro Representative Terry Redon. RMN Network News. Alas 7.

0: 7:32 na po ating oras, may basbas na umano ng pamilya Duterte ang posibleng pagtakbo ni Davao City Mayor Baste Duterte bilang presidente sa 2028 national elections. Ay kay Vice President Sara Duterte, mismong ang ina nila na si Elizabeth Zimmerman ang nagsabing umuwi na lamang siya sa Davao at ang kapatid na nitong si Baste ang patatakbuhin sa national position.
1: Nagsabi talaga yung nanay ko na pinapauwi niya ako ng Davao at si Baste na lang daw ang patakbuhin sa national elections. So, yun lang, sa pamilya namin, yun lang yung napag-usapan. I mean, hindi napag-usapan, sinabi ng nanay ko, sabi niya, umuwi ka dito sa Davao. Tapos sabi niya, bahala na si Baste dyan sa national.
0: Dumistansya naman po ang Vice President kung sino ang gusto niyang tumakbo bilang Vice Presidente niya.
1: Ayoko mag-comment dyan, ma'am, dahil ayaw natin na siya na naman yung habulin, diba? Siya na naman yung kasuhan, takutin at lahat-lahat na.
0: Nauna na pong sinabi ng Vice President o nagdeklara siyang tatakbo bilang Pangulo sa 2028.
2: RFN Network News. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Nabunyag na China remittances sa mga kumpanyang konektado sa mister ni VP Duterte, lubhang nakababahala. Alamin natin ang ulat ni Radyoman Grace Mariano.
4: Labis na nakakabahala para kay House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V ang nabunyag sa impeachment trial na pagpapadala ng pera ng mga kumpanyang pag-aari ng China sa Calia 88 Foods Corporation na konektado sa mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio. Pahayag ito ni Ortega makaraang isiwalat ni Senator Judge Risa Ontiveros sa paglilitis ang natanggap niyang impormasyon na umaabot sa 319.33 million pesos ang nairemit sa Calia 88 mula sa mainland China at Hong Kong. Ang nabanggit na impormasyon ni Ontiveros ay tumugma din sa records ng Anti-Money Laundering Council. Di ni Ortega sadyang nakakapagtaka at nakakabahala na may pagbuhos ng pera galing sa iba't ibang kumpanya at korporasyon ng China. Yan po ang pahayag ni House Deputy Speaker Representative Paulo Ortega V.
5: Nakakabahala, no? Kasi bakit po may influx ng pera galing po sa mga at this case, galing po sa China, na galing po sa mga state-owned na mga iba't ibang kumpanya at korporasyon, hindi ka po ba magtataka, saka hindi ka mababahala na baka unti-unti na tayong ginagapang pailalim, saka kung saan na nagamit itong mga perang to para sa iba't iba sigurong programa o propaganda ng mga yan. So nakakabahala actually.
4: Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano. Tatak RMN.
2: RMN Police Report.
0: Samantalang mahigit 4 na milyong pisong halaga ng ilegal na sigarilyo ang nasamsam sa Alamino City, Pangasinan. Kasama natin sa balitang ito, Idol Juana De Vera ng IFM Dagupan.
6: Arestado ang 5 individual matapos masamsam sa isang buy-bust operation ng nasa 2,899 reams ng assorted illicit cigarettes na nagkakahalaga ng tinatayang 4.2 million pesos sa Barangay Lukap, Alamino City, Pangasinan. Isinagawa ang operasyon noong October 3 ng mga tauhan ng Regional Maritime Unit 1, katuwang ang Bureau of Customs SWAL. Bukod sa mga nakumpiskang sigarilyo, nakumpiska rin ang 2 sasakyan at 3 cellular phones. Nahaharap ang mga naaresto sa mga paglabag sa Republic Act Number 10643 o Graphic Health Warnings Law, Republic Act Number 10863 o Customs Modernization and Tariff Act, at Republic Act Number 8424 o National Internal Revenue Code of 1997. Isinailalim naman sa inventory at marking ang mga nakumpiskang ebidensya bilang bahagi ng dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Kabilang dito ang kinakailangang certification mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR at National Tobacco Administration o NTA. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak RMN.
2: RMN Police Report.
3: 3 arestado sa illegal na pangingisda sa Pulilio, Quezon. Kasama natin sa Balita Radyo Man, no, Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
7: Tatlong mga suspek ang lumabas sa kautosang bayan bilang 196-2025 kaugnay sa pagbabawal ng kapandra. Naaresto ang mga ito sa pinagsalib na Seaborne Patrol Operation ng Pulilio Municipal Police Station Personnel, Coast Guard, AFP at Bantay Dagat sa karagatang sakop ng Barangay Balisin. Nakumpiskang isang unmarked fishing boat, tatlong gas mask, dalawang flashlight at humigit kumulang 5 kilo ng iba't ibang uri ng isda na may kabuuang tinatayang halaga na 21,400 pesos. Ang mga suspect at nakumpiskang kagamitan ay sinailalim sa kaukulang proseso at turnover sa Mendo at Office of the Municipal Treasurer para sa narapat na disposisyon at legal na aksyon. Kasama mo sa Remen Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak Aramen.
8: RMN Network News.
0: Balita sa labas ng ating bansa, abot na sa mahigit 6,000 ang inaresto sa mahigit 2 linggo ng kilos protesta ng mga estudyante at guro sa Paris, France. Nagsimula po ang malawakang kilos protesta sa welga ng mga guro sa Saint-Exupéry High School noong Setyembre dahil sa pagtutol sa kakulangan ng pondo sa sektor ng edukasyon at ang hindi magandang kondisyon ng mga paaralan doon. Pero lumawak ang kilos protesta na yan nang lumahok na ang mga estudyante maging ang maraming magulang dahilan para ituring ng gobyerno na national crisis ang sitwasyon. Nauwi rin sa karahasan ang protesta ng magpang-abot ang mga realista at pulis sa kalsada. Nagpaula naman ng tear gas ang otoridad at ginantihan ng pambabato ng mga estudyante na nagresulta sa pagkakaaresto ng nasa 6,000. Sa pagtaya ng French Interior Ministry, mahigit sa 200,000 individual ang sumugod sa kalsada sa iba't ibang lungsod, dahilan para suspendihin ang klase sa maraming paaralan.
8: RMN Network News.
3: Football superstar na si Lionel Messi sasabak sa kanyang farewell match. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
9: Malapit nang magtapos ang international career ni Lionel Messi matapos ang mahigit 2 dekada niyang paglalaro para sa national team ng Argentina. Maglalaro si Messi sa kanyang farewell match kontra Benin sa Estadio Monumental de Buenos Aires. Inaasahang nasa 85,000 fans ang manonood para bigyan ng tribute ang 39 anyos na football star. Sa loob ng 21 taon, naging record holder si Messi ng Argentina sa appearances at goals. Meron siyang 207 appearances at 125 goals para sa national team. Pinangunahan din niya ang Argentina sa ilang major tournaments kabilang ang 2022 FIFA World Cup kung saan nakuha niya ang world title matapos ang 36 na taong paghihintay. Bukod dito, nanalo rin ang Argentina sa Copa America noong 2021 at 2024 at sa finalissima noong 2022. Bagamat matatapos na ang kanyang kampanya sa international career, magpapatuloy pa rin ang kanyang club career kasama ang Inter Miami. Para sa ating RMN Sports, sa Radyo Manuel Santua, Tatak Aramen.
3: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Manzander Kayabyan.
0: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, Ricky Rosales.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
10: Basa sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maumpag tuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sa ng idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
2: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
11: Deadline sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Chivali himakak sa tawag kalabot sa unutilized nga pondos kagabaras dakbayan at tumiagi nga tuig. Samtang driver sa big bike ang kanunay nga mupakasug pagpadagan o pagpatingog sa kusog at ambutso ni ini di sa may Gerald Maxilom Avenue ng syudad na ilha na sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office. Kini ang headlines sa ato mga balita.
2: RMN News,
12: Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines. This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day.
13: Paspas kayo ang pagligid sa mga adlaw, di ba? Di rata makamatikod tungod po sa kabisi o kadaghan sa atong gibuhaton. Ilabi na sa atong mga kaigsunan nga kusog ang gigamit sa pagpanarbaho. Dili malikayan ang panakit sa lawas o pamaol. Doon ako ikasugyot nga solusyon ala ni Ana. Hibaw ba mo unsay latest sa panakit sa lawas karon? Ang Alaksan FR nagbag-o na karon. New Alaksan Extra. Unsay bag-o ani? Gi-upgrade ang kanhi ibuprofen sodium dehydrate versus ibuprofen acid in Alaksan FR. Unsa may naaani? Ang ibuprofen sodium dehydrate mas paspas mutunaw, mas paspas maabsorb, aron mas paspas matagamtamaan ang ginhawa. It's 3 times faster absorb versus Alaksan FR. Oh, nahibawan na mo sa latest? Mag-new Alaksan Extra nga dunay ibuprofen sodium dehydrate na. Unilab quality yan. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Gikan sa kinatas-ang bukid.
15: Nak, kinkamusta nga?
14: O bisan sa pinakalayo nga isla.
15: Nay, gagraduate na ako!
14: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
15: Papauli na ko ka!
14: Go forward together. Globe.
16: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, series of 2026.
12: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
17: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pagidaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
12: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
18: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS.
12: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
13: Ang toxins makanaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa, wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
12: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
19: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
20: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
19: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. This portion is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
11: At oras karon, alas 7:48 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balota, kada buwan, problema na po nato ang mga bayronon. Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po ang bayahi o linya sa mga payment centers. Mayo na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with the G-bills likay biyahe likay linya. Ang padala sa kapamilya nga OFW i-receive sa GCash para diretsyo na nga maggamit pampabayad sa G-bills. Kasagaran sa mga pagdawat o padala gikan abroad, dunay mga extra fees o guban pang sa uban nga mga merchants mao nga maminosan ang pinaghirapang gipadala. May nalagani kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via cash in sa GCash app. Pwede sab mag-cash in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash in nga libre kada buwan. Mao nga kon GCash, mas sayon ang kinabuhi sa pagkuha og padala, pagbayad sa bills dili na kinahanglang mopila o mobiyahe pa. Libre pa gyud ang cash in, mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Health Center or call 2882-GLOBER-TM 02721-39999. Other networks, fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Alas 7:49 na ugaro sa detalye na sa atong mga balita, Cebu City Mayor Nes Archival. Nangimakak sa taho labot sa unutilized ng mga pondos kagamalas na kuyan ito miaging tuig. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
21: CYHP, Tatak, RMN, Report.
22: Gihimakak ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang taho labot sa mga unutilized ng mga pundos kagamahan sa payan at tumiaging tuig. Nagkip na ang cash donations alas sa mga bitimas Bagyong Tino at News Development Fund o guban pa. Mato ni Archival ganyan na karawat o notisya ang City Government gikan sa Commission on Audit in COA kinigirihok gilayon sa kagamahanan sa Dakpayan. Tungod sa maong kalambuan, gimakak sa mayor ang nanggawas ng mga taho labot sa natanggong ang mga pundo ubo sa iyang pamunuan.
23: Is na tinood, dugay na ni, naana ni notice ang kuha sa unang kunya, nahurot na ni.
22: Si Mayor Nestor Archival, giklaro sa Mayor ng City Government, palayong naningkamot alas paghatag sa epektibo ug paspas ng serbisyo ngadto sa publiko. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
21: Radyo mo nationwide.
24: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
25: Radyo mo nationwide.
17: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirme na pud maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid mapatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pud nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most Doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 ka tuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
4: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas kay makatabang gini pagpalig-on sa atong immune system ug kabukugan. Kanunay nga update ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tawo nga aduna nay mga maintenance medication, daghang mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Subo, sa Cebu City, na atan himutang sa Usmania Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands na to, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado add to palit o vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: At oras karon, alas 7:56 na. Balik ta sa itong balita, driver itong big bike, nga kanunay nga magpakusog pagpadagan, diskarsada, o niya kusog pagyugayantingog sa iyang tambotso di sa may General Maxiloma Avenue na ilhan na sa kapulisan, pinagi sa Traffic Enforcement Unit. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
6: CYHP, Tatak! RMN Report.
2: Nailhan na sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office ang motorsiklo nga nalambigit sa speeding o kalapasan sa balaod sa trapiko sa General Maxiloma Avenue sa Dakbay sa Sugbo. Base sa mga social media posts, ang mga motorsiklo muagi sa mga karsada matag alas 6:40 sa buntag ug mupakusog sa pagpadagan ug mupalanog sa tingog sa Tambutso nga mapaingon sa Gordo Avenue. Tungod ini mihimo og imbestigasyon ng TIO pinagi sa pagsubay sa CCTV footage gikan sa Cebu City Eagle Eye System. Base sa CCTV video, ilang nakita nga gamit sa inner lane ang mao nga driver. Umikilit lang kinig overtake sa nauna nga sakinan sa wala pa kini moabot sa intersection. Pinagi sa iyang pagmaneuver, mikawat kini sa kasugat nga linya sa karsada nga dunay double solid yellow line nga mahinungdan nga ang TEO diha-diha dayon. Nakikilayon sila sa Land Transportation Office 7. Merequest ang TEO sa LTO 7 pagsusis tag-iya sa nakarehistro sa wag motorsiklo. Lagip na ang validity o status sa registration sa mao nga sakinan, lagip na ang lisensya sa driver niini. Gipasusis
7: usab nila kung doon na ba'y na-record ang LTO na violations ang mga motorsiklo sama sa overspeeding o ang paggamit sa dili autorisado o dili compliant nga exhaust system. Giklaro sa TIO nga ang maong inisiyatiba kabahin sila nga parayon nga pagpahimangno sa paggamit sa karsada nga luwas, disiplinado sa traffic o accountability sa tanang mga gamit sa kadalanan. Gidasig usab ang publiko nga mo-report sa mga traffic-related concerns ngadto sa hingtungdan nga ahinsya oban sa CCTV footage. Ipasabot sa TIO nga ang ilang gabuhatan, dili lang pagpanakop o pagpatuman sa lagda sa trapiko, kundili apil usab sa ilang trabaho ang pagpahimangno sa mga motorista, pagpanalipod sa kinabuhi, pag-awhag og disiplina o gitinguha nga ang karsada luwas sa tanan nga mugamit niini. Kasama mo sa TIO sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyoman, Arbo Samante Diwa HP. Tata, Carmen!
6: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radyo mo nationwide.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
13: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Minor prizes, winners sa tag 10,000 pesos. Mao sila si Keisha May Puno, gikan sa 360 Pharmacy Capitol. Imelda Catalan, gikan sa 360 Pharmacy Iscario. Jonelyn Librando, gikan sa Watson's Colon. O Crescente Tixon, gikan sa Alfar Pharmacy Talisay. O ang lucky winner sa 100,000 pesos cash major prize. Enrique Cabalang, gikan sa Evercare Ermita. Congratulations! Padayon lang ang alagang Biogesic. Ingat!
14: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
15: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayo tan-awon.
16: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
15: Worth it?
16: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
17: Glow Pond's Miracle.
18: Pond's Bright Miracle Facial Wash starts at 18 SRP. Available in Bright Miracle, Acne Control, and Oil Control variants for a fresh, bare-faced glow.
6: Sports ngayon.
5: Ato paminaon karon ang ato balita sa sports. Uban sa ato sports sa analyst ng international boxing judge. Kasama ng Edward Liga sa itong linya karon. Kasama ng Edward, may buntag.
19: Mayong buntag kasama ng Ken. Kining atong balita sa sports, gatod kanyo sa DTX sa 500. Mihangyo si kanhi WBC World Champion Mark Magnifico magsayo sa iyang mga boxing fans sa tibuok kalibutan, labi na sa Pilipinas, nga dili na mupusta niya sa sunod niyang away. Tungod kaya nakadawat siya og grabing bashing no sa diha sa social media nga sa dihang napildi siya sa miaging buwan kontra ni Andres Cortez pinaagi sa usa ka unanimous decision na midugang si magsayo nga naapay usa ka basher mismo no nga gihulga pa siya nga patyon tungod kay napildi kinig dako sa maong away ni pasabot si magsayo nga wala man siya amo